0: nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
5: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
5: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
13: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
11: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
11: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
16: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
17: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
11: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami.

0: sa Thursday, July 16, 2026. Judy Keringal, kasama ko si na Team Tapales, si Susane, si Nida, and of course, Malolos Transmitter. Sana marami tayong nagkukwentuhan na sa 918 kHz sa ating AM band, sa ating DZSR Sports Radio via PBS Receiver, and of course, sa ating DZSR Sports Radio, yes, 918, na nasa ating Facebook. Okay, so sana po ay mag-message kayo sa amin para alam ko na siyempre, marami kayo na nakatutok sa ating program. Sige, umpisa natin ang balitaan on a good Thursday. Ano? Hindi umuulan, parang sakto lang ang ating weather for today. Sa World Cup, okay, nagpakitang gilas ulit. Siyempre, si Lionel Messi, yung kanyang magic nakita natin at kanyang naigabay ang Argentina para makarating sa final ng World Cup 2026 laban sa Spain matapos na paiyakin ang koponan ng England 2-1 come from behind victory in this morning's semifinal round. England talaga naman pong lumasap ng pinaka worst, ha? Sabi niya, worst World Cup semis heartbreak for England team. Samantala, sa Davis Cup naman, Pilipinas talo sa koponan ng Jordan 1-2 sa unang araw ng Asia Oceania Group 3 sa Malaysia. Samantalang sa World Cup, pero ito ay softball, ang Philippine Blue Girls natin katatapos lang ng laban sa defending champion at world champion na Japan. Talo din po ang Philippine Blue Girls. Okay, katatapos lang 0-4. Okay, o 0-4. Pero I think na okay yun na. 4 lang ang na-score ng Japan sa atin. Ano, hintayin natin ang assessment ni Coach Ana Santiago. Nag-text na tayo kay Coach Ana. So, ibig sabihin, 0-2, no win, 2 losses na ang Philippine Blue Girls sa ongoing na WBSC, that's World Baseball Softball Confederation, Softball Women's World Cup sa Lima, Peru. Samantala, sa larangan naman ng volleyball, naku, talo din. Talo din ang ating alas Pilipinas dito sa Cambodia. Mukhang na-upset tayo ng Cambodia dito sa Southeast Asia Volleyball Cup na ginaganap sa Kandon, Ilocos Sur. Samantala, Philippines mag-host ng lahat ng mga Group E games ng FIBA Asian Qualifiers. Matapos nga po na siyempre, yung host, yung Middle East, magkaroon patuloy pa rin yung conflict dyan. Kaya sinalo na ng Pilipinas ang hosting for all Group E games. Samantala, sa larangan ng aquatics, Philippine Aquatics Incorporated, ang kanilang Secretary General na si Eric Buhain, yes, ay nagsabi na podium o kaya naman top 5 ang kanilang goal for Kayla Sanchez and the rest of Filipino swimmers sa paparating na Aichi Nagoya Asian Games. Pakinggan po natin mamaya ang ating panayam kay SecGen Eric Buhain. Samantala, sa larangan ng Taekwondo, sina Kurt Barbosa. Ganun din si Mangin, okay. Sila yung mangunguna sa ating Philippine Taekwondo na lalawak sa dalawang malakihan na Korea tournament upang iprepara ang koponan nga, ang buong koponan para nga sa darating na Asian Games. Samantala, sa Tour de France, taga Norway ang nanalo kagabi, hindi inaasahan si Barents Yold. Okay, ang nanalo laban doon sa mga kilalang mga sprinters dahil sprint stage kagabi, stage number 11. At sinasabi na that was the fastest ever stage of the Tour de France dahil sila ay ano yung oras na kanilang tinala doon? 50.9 kilometers per hour ang itinakbo average speed ng nasabing karera kagabi. Diyan nga po yan sa Tour de France. Okay, so ang lahat ng yan ay pagkwentuhan at pag-usapan natin dito lamang sa ating Headline Sports Thursday edition po tayo. Quick time out tayo, partner Nida. Tapos babalikan natin ang detalye ng mga balita.
1: Dito kaya Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.

0: Ay, aircon ba ako?
1: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Sasalita pala itong rep natin.
0: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
3: Headline Sports
4: sa Sports Radio 918.
5: Okay, it's 8:12 and we're back dito pa rin sa Headline Sports. Silipin muna natin ang mga scores, okay? Dito nga sa ginaganap na Women's Softball World Cup group stage to sa Lima, Peru. Ang Pilipinas nga po, Philippine Blue Girls, ay umukod sa koponan ng Japan 0-4 sa katatapos lang na game. Okay, so si April May Bartolominanga ang nag-pitch, losing pitcher para sa team na ito. Ating Philippine Blue Girls, samantalang ang winning pitcher naman for Japan ay si Miyo Sakamoto. Ano ba nangyari? Okay, so first inning, nakadalawa na kaagad na runs ang Japan. Okay, so 2-0 na. Japan ay bottom of the inning. Tapos nasa top of the inning ang Philippines. Tayo yung unang pumapalo. Tayo yung una sa opensa at bat ang Philippines. Pagdating ng second inning, hindi pa rin nakascore ang Philippines. Eventually, wala talagang score dito ang Philippines. Hindi nakapunta man lang sa base ano, o sa home run. Ano. Nakadalawa ulit ang Japan. So, back-to-back two runs for Japan in the first two innings. And then, pagdating ng 3, hold ang Philippines. Hindi nila pinascore ng Japan. Pagdating ng 4th, ganun din. So, maganda na ang ginawa ng ating pitcher. Okay? At saka, syempre, yung the rest of the team. Ano? So, 5th, ganun din. 6th, wala na ring score. Both teams. Pagdating ng 7th, okay, ang Pilipinas, pinapalo pa pero hindi na nakascore. Kaya hindi na kailangang pumalo pa si Japan doon sa bottom of that 7th inning dahil wala na, tapos na, game over, ika nga. So, ang Pilipinas ay meron lang isang hit. We had just one hit, pero ang Japan meron silang 8 hits, okay. So, yan po. Ibig sabihin, dalawang sunod-sunod na pagkatalo ng Pilipinas kahapon, 5-8, laban sa koponan ng Venezuela, ang world number 16 na Venezuela, world number 13 ang Pilipinas, tapos ngayon, world number 13 Philippines against world number 1, okay, Olympic champion, world champion, and yun na nga, world number 1 sa ranking na Japan. Talo tayo, pero 0-4. Mukhang naka-adjust din tayo at na kumbaga napigilan din natin itong mga Japanese na ito considering na in the first games ay definitely napakaganda ng performance nitong Japan porque pa sila nga yung world champion. Gusto ko lang makita kung ano yung performance ng Japan nung unang araw. Nag 9-1 sila laban sa Great Britain. Tapos itong second game nila 4-0 laban sa Philippines. Ano pa yung mga resulta today? Tingnan lang natin resulta today sa ikalawang araw ng World Cup. Ito pong World Cup na ito na nagaganap sa Lima, Peru ay bahagi ng sabihin natin ay preparation or preparation or the first stage para dun sa pinaka qualifying tournament for the Los Angeles, diba, Olympics. Okay, so yung next stage sa second next stage by next year yun na magiging qualifier talaga to the Olympic Games. Tingnan natin yung iba pang resulta kasi this is a round robin competition. Tingnan natin yung resulta para sa iba, no? So nanalo ang Puerto Rico, okay, laban sa Venezuela. So Venezuela may 1-1, ang Puerto Rico 7-4. Tapos ang Great Britain, nakapanalo na, tinalo ng Great Britain ay host Peru 7-0. So ibig sabihin Philippines at saka Peru wala pang panalo, di ba? Okay, so yan ngayon yung standings natin. So we must win in the remaining games. Makakalaban natin ang Puerto Rico, ang Great Britain, tapos sa pinakahuling araw ang host Peru. Okay, so yun. Ang tanging abante to the next round ay ang dalawang top teams in this grouping. Ito po yung Lima Peru group kasi meron ding dalawa pa na mga labanan sa iba't ibang panig ng daigdig, ano, for their own stage 1 of the softball women World Cup. So Pilipinas talo sa Japan, nil to 4-0-4. Ikalawang pagkatalo, nalasap ng Philippine Blue Girls.
4: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up-to-date. PSC Hour. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caningal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
5: Samahin nyo kami ha this coming Friday, that's tomorrow na, highlight po ng PSC programs, projects, mga press conferences or media launching na dinaluhan ni Chairman Pato Gregorio ang aming ibabahagi sa inyo. Plus, itampok din natin yung paparating na isa pang proyekto ng PSC, ang Walk, Run and Roll. Okay, at yan po ay magaganap sa UP on July 26. Kaya bukas ay pag-usapan natin sa ating Philippine Sports Commission R 1 to 2 in the afternoon. Samantala, eto na, FIFA World Cup. Messi Magic sends Argentina into World Cup Final. Yan ang AFP headlines. Samantalang sa iba, sa BBC, sabi nila, England suffer World Cup semifinal heartbreak with loss to Argentina. At sabi nila, the worst loss ng England. Tapos yung iba pang mga headlines, that's why he's the king. Messi sets up third World Cup final. Okay, yung iba pa, Prince William tells England to hold heads high after defeat. Yung magandang performance naman, the best game, the best match din naman nung ano England, kaya lang talagang magaling, okay, ang koponan ni Messi at ng Argentina. So ito nga yung pinakahuling semifinal pairing ginanap kaninang madaling araw. Yan ay sa Atlanta. Yes, sa Atlanta naganap itong laban na ito. And si Messi ulit ang naging engineer, ika nga, naging dahilan kung bakit nakabalik sa game after falling nil-1 ang koponan ng Argentina dito sa England, doon sa kanilang World Cup semifinal. Okay, so ang defending champion, Argentina pa rin nga ang nagwagi. Okay, so ito ay ang England naman ang nakalasap muli ng isang masakit na pagkatalo kasi 60 years ago nung sila ay nakarating sa World Cup Final, diba, at nanalo din sila, pero ngayon wala bigo muli. Merong mga binabanggit na in the past, I think it was 2018 ba yung another, yung isa ring masakit na pagkatalo ng England in the knockout stage. And of course, they failed to make it to the finals. Ang ibig sabihin, Spain, okay, yung nauna nang pumasok ng isang araw, at Argentina ang maghaharap sa finals. Ang European champion na kuponan ng Spain at ang South American champion na Argentina ang maglalaban sa New Jersey po ito sa Monday morning na ito sa Philippines. Si Anton o Anthony Gordon ang gumawa ng kauna-nahang goal para sa England. 55th minute, okay. Pero yung Argentina refused to be beaten at they poured forward in waves enforcing their opponents back. Maraming attempts, ano, umuulan. And then Enzo Fernandez, siya yung nag-smash home an equalizer from Messi's assist 30 minutes later. So 55 plus 30, okay. So yan, yung, but syempre tabla na doon. And then, eto na, yung isang substitute na si Lautaro Martinez. Siya ang, sabihin natin, heroes to the occasion. Nung nakita siya ni Messi na libre, may cross pass si Messi dun sa stoppage time. At yun na ang kumompleto ng comeback or come from behind the victory of Argentina over England. Wala na halos oras nung mga panahon na yun at napakasakit na pagkatalo para sa England, the Three Lions. Sabi nga, it is a bitter blow for the Three Lions who have come so close at recent major tournaments but have been unable to get over to the line or over the line. Okay. So, ang mga statements muna. Let's have the statement of England manager, si Tuchel. Ang sabi niya, in the moment, no regrets daw. Sabi niya, the team gave everything and we were very, very close. We deserve to be up 1-0, sabi niya noong unang bahagi. We played one of our better matches, maybe our best match in the circumstances. The team was top. We could not get over the line, but no regrets. Si Harry Kane naman, sabi niya, talagang gutted for the boys, gutted for everyone, the team, the staff, and the fans. Ayun. Naku, nandun yung mga big personalities. Talagang nag-witness sila dito sa semifinal na to. So, what's next? Definitely, yung Argentina-Spain. Maganda yan, ano? Maganda yung laban na yan and magpupuyat na talaga tayo. Okay. 85th minute ha, yung kay Fernandez. Okay. Na last goal. Okay. Yung kay Martinez naman, 92nd minute. Ano? So, 55th minute for England. Okay. Then, 85th minute for Fernandez, Argentina, and 92nd minute for Martinez. Okay. Argentina ulit. Okay, so the 39-year-old Messi has produced, ang sabi ng panulat, the magic again and again in his final World Cup, dragging his team to a third final in 3 tournaments. Talaga lang ha. He has scored 8 goals so far to sit joint top of the Golden Boot standings and now has 4 assists as well. Aba, yung assist na yun, parang goal na rin yun. Kapag football, ang pinag-usapan natin. So, 8 plus 4, halos ano yan, 12 goals para kay Messi and the Argentina. Sinong bet nyo? Argentina ba or Spain come Sunday? Or wala? O wala si team eh. Si team kasi France. Tapos nag-England. Ayan. Argentina pa rin, ano? Messi pa rin. And what a fitting naman. What a fitting tribute din. And what a fitting performance by Messi considering nga na this is his final World Cup na for Argentina, di ba? Ano ka? Laging may mga usapang ganyan. Porque nananalo yung Argentina, sinasabi nila, uy, yung mga referee, yung mga calls ay pabor sa Argentina. Gusto nila talaga na Argentina yung manalo. Eh, we don't know. Eh, bakit hindi yan ni-replay? Hindi ba pwede pag hindi ba goal? O pag hindi ba ano, walang VAR para makita talaga, okay, what will be the call of a referee dun sa mga fouls or pagbibigay ng yellow card o kaya naman na red card, di ba, doon sa game. Okay? So mamaya, kuhanin pa natin yung ibang mga angle ng story, ano po. Lalo na yung sa BBC, yung disappointment ng England, tapos yung iba pang mga sidelights of this big win by defending champion Argentina. So South American champion against European champion come the FIFA World Cup. Uy, nasa FIFA World Cup yung mga kaibigan natin, si Ju Navarro, di ba? Ng PSC office kasi si Chairman Pato papunta doon sa final, manonood siya ng final kasi invited by the world organization natin, yung FIFA, kasi meron tayong connection doon when we hosted the World Futsal, di ba? Futsal World Cup for women. So, ayan, invited din ang ating mga top officials. Of course, yung ating PFF Anton. Dito naman sa Sports Radio, since eto na, semis and finals, mamaya ulit, meron pong madetalyado na analisiya ang Football Connection program through that sports radio magazine slot ni na Miss Cecil and Jess Laid. Muli si Coach Aris Caslib, former mentor ng ating Philippine men's national team, and of course isa rin pong technical director ng ating PFF, ang magpapaliwanag dito sa naganap na semifinal ng Argentina at England, and siguro meron na rin siyang mga angle as to what will happen come Sundays or Monday early morning finale between Spain and Argentina. Okay, so it's 8:27. Ito pa rin po ang Headline Sports dito lamang sa Sports Radio. Timeout ulit tayo.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
15: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
15: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
15: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
15: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sports Radio 918 AM.
16: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
3: Headline Sports
16: sa Sports Radio 918.
5: Okay, so it's 8:30. Pakita nga ulit natin ang score ni Blue Girls at saka ang ating Philippine Blue Girls. Wala silang photo na mabigay sa atin kasi iniiwan nila sa dugout ang phone according to Coach Ana Santiago. And yes, ano ang komento ng Philippine team natin? This is from Coach Ana Santiago. Kahit natalo po kami, I'm still proud sa performance ng team against number one in the world, the number one team in the world, Japan. We play a complete inning game and not abbreviated. Yes, tama nga naman, hindi na abbreviate kasi hindi sila tinambakan ng Japan. But moving forward, may last three games pa. At itong last three games are really important in our campaign here. And by the way, this is the closest complete seven innings when we played against Japan. Oh, so this is the best result na natin against Japan. Very nice naman. Okay. Sige. Okay. So thank you, Coach. Any comment pa ni Coach ay ipapahatid natin. Please. Yan. So, si Coach Ana Santiago, ka-text ko kasi, I'm sure pasakay pa lang yun ang bus papunta sa kanilang hotel from the venue of this World Cup for Women's Softball in Lima, Peru. Di natin naabalahin at hindi talaga tayo nag-try na mag-call sa kanya kasi alam natin, maganda sila and pagod na, di ba yung team? Alam natin na after a loss, ay kahit pa sabihin natin the closest game of the Philippines against world champion, Olympic champion, and world number one Japan, eh, may sakit pa rin yun. Masakit pa rin yun sa dibdib ng mga Pinoy. Kasi mga Pinay, ano, the Blue Girls, kasi alam nila, pwede naman. I don't know the error. We had just one error in this game. And yun na nga, Ana Santiago, the mentor, said, this is the closest margin ever. Ano, the closest. Okay, the closest game na meron para sa Pilipinas laban sa Japan. At hindi nga na-abbreviate yung game. Alam niyo na-abbreviate, hindi tatapusin yung 7 innings kasi sobra-sobra na yung lamang ng kalaban. O, yung laman ng kalaban mo, di ba? So, and in this case, oftentimes ang Japan ganon. Doon sa mga nakakalaban nila, porque sila nga world champion at napakahusay, eh, talaga na-abbreviate yung game. Minsan 4 innings pa lang. Di na lalaro yung dalawang innings kasi sobrang-sobra na yun lamang. But hindi pinayagan ng Blue Girls na mangyari yun, di ba? We held our ground, sabihin natin, strong din in a way because we allowed only 4 runs for the Japanese. Though meron silang 8 hits, ha? Okay, but 4 runs lang talaga ang napasok nila. And the Philippines naman, meron lang tayong 1 hit. Ano? Ang galing naman. Galing pitcher na ito ng Japan. Ano? Still, proud ang ating Philippine Blue Girls after that 0-4 na pagkatalo sa koponan ng Japan. That's from Coach Ana Santiago of the Philippine Blue Girls. Okay, so sige. Ano ang sisilipin nating next na website? Gusto ko sana yung Davis Cup. Eh, ano? Nanginaya ako dun sa Davis Cup kahapon kasi alam natin na pwedeng kayanin, di ba, ng Philippines yung koponan ng ano ng Jordan. Ala ko nga mananalo tayo dun eh, pero baka ibang Jordan team na ito ding nakaharap ng Pilipinas, ano? Eh syempre nagbabago, gumagaling din yung mga yan. So this is the Davis Cup Asia Oceania. Iba-iba po ang grouping, ha. Baka mamaya nalilito kayo na sabihin niyo, ang dami-dami naman Davis Cup. May Davis Cup World, yun na yung pinaka the best in the world na sila na yung naglalaban-laban. May sarili din silang qualifying before the last 8. Tayo nasa Asia. Continental pa lang tayo. Asia, Oceania, Group 3 na tayo. Nag-umpisa tayo sa Group 4, ha. Kasi nga po, ang Pilipinas ay napatawa ng suspension. Diba? During pandemic, suspended tayo. So, Nag-umpisa tayo sa pinakamababang pinakamababang level ng Davis Cup competition. And natin from fourth o group 4 to group 5 pa pala tayo, from group 5 na promote tayo to group 4 last year ba 'yon? Tapos na-promote ulit tayo to group 3. So nasa group 3 na tayo. At yun na nga, ang kauna-unahan nating laban dito sa group 3, laban sa Jordan ay natapos sa pagkatalo ng Philippine Davis Cup team. 2-1, 2 for Jordan and 1 for the Philippines. Tingnan natin yung mga scores. Eric Jed Olivares, okay, si Eric Olivares Jr. ang naglaro ng first singles. Talo siya, pero 4-6-4-6 yung kanyang pagkatalo. Ang kanyang nakalaban ay isang 1,591 rank in the world na si Said Mashni. Okay? Yun ang nanalo over Eric Jed Olivares. Pagdating ng second singles, ito dito ako nang hinayang and wala pa mag-confirm sa akin. Second singles, Alberto AJ Lim lost to Muhammad Alkotop. Nag-retire si Lim. Ganun ba? Hindi natin sure kung ano yun nangyari kasi hindi na kompleto yung mga score. Ang score niya, 7-6, okay. Tapos, tiebreak of 5. Sayang, sa tiebreak, natalo pa si Alberto Lim, 5-7. Okay, pagdating nung second set, syempre bumawi na si AJ Lim. 6-love. Pagdating nung last set, naka-isa na si Alkotop. Isa si Alkotop one love tapos retirement si Lim. Hindi ko sure, wala pang sinasabi yung Philta, nag-cramps ba, nagkaroon ba ng injury, diba? Kasi ang ganda na nilaro niya sa second set at 6-love after that 5-7 loss in the tiebreak. So, in the doubles, ang bumawi para sa Pilipinas ay sina Francis Casey Alcantara and Ruben Gonzalez who scored a 7-5. Okay, 5-7. Napakadikit naman ng laban. Galing na ng Jordan. And 7-6, tiebreak of 5. Grabe itong laban na ito doon sa doubles, over Musa Alkotop and Malik El Kearney. Okay. Pinalitan nila yung katuwang ni Alkotop. Dati sa unang lineup, may unang before the match, meron ng mga submitted names kung sino lalaro sa second singles and then sa doubles. Yung una nakalagay dito parehong Alkotop Pero hindi naglaro yung isang Alkotop. Instead si Malik L. Kearney ang pinalaro nila. At yun na nga, a very closely fought doubles. Kahit na no bearing ito in this particular match, but kapag nagkaroon ng mga tabla, ay siyempre maikakount din yung a victory, diba, by a team. Instead na mag 0-3 tayo, diba, kung may 1-2-1, 1 for the Philippines, malaking bagay yun kapag nagkaroon ng mga pagtabla doon sa standings. Kasi kukunting team to ilan lang sila naglalaban-laban in this grouping. So 7-5, 5-7, 7-6 ang panalo ni na Alcantara and Gonzalez in that needed doubles, okay? The final match for this Philippine-Jordan tie, the doubles. Okay, so today is another day for the Philippines. By the way, sa National Tennis Center ng Kuala Lumpur, Malaysia, ginaganap itong laban na ito. So, sino ang sunod na makakalaban ng Philippines in this Asia-Oceania Group 2? So, makakalaban natin ay ang Singapore, okay? Tapos ang Uzbekistan. Ang Uzbekistan ang top seed dito sa ating grouping na ito. So, 1-0-1, hoping na Singapore. Feeling ko kaya natin yung Singapore today, Tapos, ayun na nga, sa isang araw naman yung Uzbekistan. We must finish in top 2 of this grouping para tayo ay makarating doon sa group 2 at na masundan natin ang performance ng Philippine women's team. Okay, na nung isang buwan ay umabante na nga din sa group 2 of the Billie Jean King Cup after that a very good showing, di ba? Nina Shira Rivera, Alexa Milliam, and Jenny Madis, plus of course si Steffi Aludo with the guidance of coaches Denise D. and Bobby Angelo. Sa SEMA, same National Tennis Center of Malaysia, ginanap yung Billie Jean King Cup, okay, for Asia. From Group 3 to Group 2 ang Philippines. Ngayon, ganun din ang goal of our men's team. Joseph Lizardo, our former Davis Cup star, ang tumatayo naman na bilang playing cap, non-playing captain. Okay, non-playing captain and at the same time coach of this team, composed of Gonzalez, AJ Lim, Alcantara, and of course si Jed Olivares. Okay, so mamaya, abangan nyo ang ating sports news roundup. At nandoon ang resulta ng day 2 of the Davis Cup in Malaysia.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Okay, so at this point, magbigay tayo ng mga Asian Games update, which is, naku, hindi ako nagbilang. Pwede bang kuhanin mo, team? How many days to go before the Aichi, Nagoya, Japan Asian Games? Kasi last week, 70 days ang ating bilang. So kung ngayon, nasa Thursday na tayo, baka 60 plus na lang, baka 67, 66 days to go before the Asian Games in Japan. Okay, na kung saan ang Team Philippines, 65 days. So almost, tama tayo, 65 days to go. 2 buwan na lang. Okay, at Asian Games na in Nagoya and Aichi, Japan. Okay, 2 months, konnichiwa. Okay, konnichiwa na. Okay, naku, kailangan matuto tayo mag-Japanese. Kung matutuloy tayo. Anyway, sige, update tayo, Philippine Aquatics. Naisiwalat na ng Philippine Aquatics Incorporated ang kanilang lineup para nga dito sa darating na Asian Games. Di po ba? Naging panauhin natin sa ating Philippine Sports Writers Association okay forum noong isang araw si Secretary General Eric Buhain okay na nag-promote about sa sea Southeast Asia Open Water okay competition at yan ay magaganap sa Boracay at nakakwentuhan na rin natin, tayo ay nagtanong sa kanya ng mga updates patungkol sa kanilang mga teams, kung saan man sila pupunta, di ba? Meron pa lang mga lalahukan na mga Asian age group championships. Tapos, syempre, yung sa Asian Games din. So, tingnan ko lang ha. Ikumpirma ko yung lineup natin para sa Asian Games. Yan ay pinahayag na ng ating Philippine Aquatics Incorporated. Yan po yung ating NSA's in Aquatic. Okay? So, ang team, matapos yung mga masusing screening nila, ipapangunahan ni Kayla Sanchez. Okay? Kukunti lang yung team natin eh. Miyembro, 1, 2, 3, 4, 6 swimmers and 1 diver. So, sino ang mga swimmers natin? Para alam natin kung sino yung mga babanggitin ni Com Eric. So, we have... Wait lang ah. Ayaw. We have Kayla Sanchez. Okay. And then we have Shandy Chua. And then, sino pa yung miyembro ng ating team dito? Wait lang ah. Di natin masyado makita. Masyadong maliit ang kanilang memo. Memo, sa memo na lang yung mga announcement ng ating Philippine Aquatics. Pero mabuti naman yan para alam na rin talaga ng ating mga taga-subaybay. Kaya nga maraming nag-react dun sa announcement ng Philippine Aquatics. So, this is the swimmers. These are the swimmers for the Asian Games. Shandy Chua, Logan, Wataru, Noguchi, si Isabella Salvino, okay, si Kayla Noel Sanchez, Gian Christopher Santos and Heather White. So, 6 na mga swimmers who made the qualification standard of Philippine Aquatics. Tapos yung ating diver ay si Ariana Hannah Drake na interview natin dito si Anna Hannah Drake I think twice na through Miss Cecil kasi kaibigan natin yung in charge sa diving. So, hoping before the Asian Games magkaroon ulit tayo ng panayam. But kamusta ba ang ating paghanda? Ano ba ang expectation ng Philippine Aquatics sa ating participation in this Aichi Nagoya Asian Games? So, narito ang ating Secretary General, former of course, Olympian and former multi-gold medalist of the Asia, of the SEA Games, and definitely participant of the Asian Games, si Eric Buhain.
18: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
19: Swerte si Carla, she's in, she flies Canada and the US. So, mostly on the West Coast siya. Tsaka maganda yung mga nakakalaban niya ron, top caliber. Recently, naka-break lang ng world record sila Summer McIntosh ng Canada. So, she's doing that type of a level of competition. So, I think that would be very, very good for her in this coming Asian Games. Ang Asian Games po ng swimming, baka ko sa mga nanonood, hindi ko kami sa Nagoya, nasa Tokyo ko. Kasi ang Nagoya doesn't have the aquatic center to host this many swimmers. So, nahiwalay lang po ang swimming and diving. Kami may iwan sa Tokyo pa.
20: So, yung venue po niyo is the same as yung Tokyo Olympics?
19: Yes, exactly. That's the venue for the swimming events ng Asian Games, yung ginamit ng Tokyo Games.
20: Ay, medyo may konting familiar.
19: Gian, our men's swimmers. Gian is in New York, so preparing also. Si Logan is in West Coast training. I think they're really, really doing well also. Nakita ko yung mga personal best, and it's improving. So it's a good sign coming into the games. Kasi pagdating mo dito sa Asian Games, may tapering na eh. There are conditioning aspects. So, if they're improving at this point in time, napagod pa siyang katawan nila, we're hoping and praying that they improve more for the games in September.
20: So you're apart from Kyla, ano po po yung kumbaga expectations for our swimmers as they try to get that podium finish po sa Tokyo?
19: Ang ating level talaga rito is finals. Yun ang ating target for all the swimmers. So, this is the Asian Games. It's not something na parang experience mo lang. No? This is for the country. So, yung level na performance na in-expect natin is that light, that top 8. So, ganun yung ating pinupush sa community natin dito sa bansang Pilipinas. Which, maraming pros and cons, maraming mga hindi nagugustuhan kasi masyado na mahirap. But, kailangan tayo mag-abol. Kailangan natin mag-push. So, I want the swimming community to support our national athletes, elite level, down the line to our developmental level swimmers na this is the level of expectation for malayo. The time na lumalaki ako, Korea, hindi naman natin kalaban yan. Ang naglalaban, China, Japan, Philippines. Ngayon, may Korea na. So, doon pa lang, naiiwan na tayo. Pangalawa, pagdating mo sa Southeast Asia, the likes of Singapore, grabe, yung domination nila pagdating sa SEA Games. So, kailangan talaga natin
21: mag-control. Kung kabas tayo, 89 SEA Games
19: ako. So, pag nakita mo natin yung results natin noon, di ba? We come up with 9, 10, 11 gold medals. Now we come up with 3. Maganda na yun, di ba?
21: When was the last time na nanalo tayo sa Asian Games? Hindi mo na malatanda.
19: Sa swimming?
21: Yeah, swimming.
19: Ral Rosario
21: pa nga.
19: Because si Ryan Silver.
21: I mean, kahit na-broach lang.
19: Meron, si Ryan Papa. During the 2002 Asian Games. Silver. So, wala pa akong nakitang gold.
21: Ngayon meron kayo nakikita sa pwedeng manalo ng any kind of...
19: Well, of course, we're praying for Kayla. She's world-class swimmer. But yun na ngayon reality ng sport natin. China, Japan, Korea are now up there sa world-class level of swimming. During our time, lumalakoy. Pagdating sa Asian Games, labanan dyan, China, Japan, Philippines. So ngayon, pasok na yung tatlong bansa na yun at world level. Tapos kalaban natin sa Asia. Kaya medyo naghahabol tayo. Kaya it's a matter of communication, a matter of explanation, that this is why we're pushing the entire community to rally together and accept the challenge. We're really praying for her. She's focused. She's really dedicated. Kayla is a treasure to behold. I wish more swimmers could see her actually in action. Yung dedication niya for herself, her preparation. I feel privileged to have seen it myself during the SEA Games last year and the years before. Pero more dung SEA Games. Kasi talagang daily from 6 a.m. hanggang gabi kasama ko. Talagang iba yung Kayla Sanchez. Idol. So, and that's also why she's very successful in her swimming career.
5: Okay, so inyo napakinggan si SecGen, Secretary General Eric Buhain mula po sa Philippine Aquatics Incorporated, talking about Kayla Sanchez and the rest of the Philippine swimming team, okay, for this Aichi Nagoya Asian Games sa Tokyo. Gaganapin yung swimming competition, malayo-layo yun, ano? And then si Kayla, sobrang believe niya kay Kayla yung attitude during training and during competition. Kaya naman, she's one of the best. Kayla is also being eyed, or they are hopeful for Kayla to win a medal or at least to be in top 5 sa Asian Games. But ang pinaka main goal for the whole team is just to make it to the finals of the Asian Games. Kasi sabi nga niya, yung Japan, yung China, yung Korea, ang pinaka powerhouse. Dati pwede pang humabol-habol doon ng Philippines because naka-medal nga si Ryan Papa once, and of course si Ral Rosario naka-gold medal dito rin sa Asian Games. But no, that was 1990s yung kay Papa, di ba? Tapos ngayon 2020 na wala tayo na medalya. So hoping na this will be the year for the Philippines to make it to the podium of swimming through Kayla Sanchez and the rest of our team na talagang in rigid training in different parts of the world, Canada, US, I don't know the others, ano, kung saan-saan sila nakabase, kasi most of them naman talaga ay nasa America at may access to go to different countries for their training camps. So 65 days to go, 2 months and 5 days to go before the Asian Games in Japan. And magbibigay kami ng mga updates mamaya pala. We will try to get in touch also with the Chef de Mison, si Richard Lim, kasi ang alam ko, the other day, nagkaroon nga sila ng pulong meeting with the Philippine Sports Commission as regards, you know, the support of our PSC to the team. 400 plus athletes, actually 700 plus delegation, including the coaches, the managers, some technical officials, and admin staff and medical staff who will be taking care of the athletes for the games. Kaya 700 ang ating delegation. So, yan po yung aming ibibigay sa inyo kung ano man yung update. Okay? We will be taking a break. Standby for the 9 o'clock edition of the news with Team Tapales. And then, ang ikalawang bahagi ng ating programa. Mamaya, may dagdag tayong kwento patungkol doon sa WSL World Surf League Championship Tour. Kuhanin natin ang panig ng local government unit ng Siargao. Specifically, si General Luna na siya nga pong tatayo bilang host of this highest level of competition at the World Surf League, which is the WSL Championship Tour Philippine Pro come August. Okay, August in Siargao. Not August. It's October 31 to November 10, di ba? In Siargao. Babalik po kami.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
22: Philippine Standard Time, it's 8:55 a.m. Good morning and here's the news. The newly appointed Health Secretary Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. vows to ensure continuous delivery of quality healthcare services, saying he will prioritize the public healthcare system. Pujalte said he looks forward to working closely with DOH workforce, government partners, and private sector to further improve healthcare for every Filipino. Meantime, the Alliance of Health Workers placed high expectations on Pujalte as he assumed the leadership. But the group challenged the new health secretary to resolve persistent labor issues and systematic healthcare failures left behind by his predecessor. The group also requested that the agency establish regular, formal discussion with labor unions, professional associations, and patient advocacy groups. In news overseas, China has detained a U.S. seismologist who tracks nuclear tests for nearly 2 years on espionage charges. According to a hostage advocacy group Global Reach, Chen Yulin was arrested in November 2024 during a trip to Beijing to visit family. The family decided to speak out after they saw no sign of Beijing freeing Chen. His wife, Rong Yufeng, also a seismologist, said Chen worked closely with Chinese colleagues and the allegations are both wrong and inconsistent with public and collaborative nature of the work that he has done. In sports news, England were left heartbroken with their World Cup dreams shattered as Argentina struck twice late on to come from behind and win a 1-2 dramatic semifinal in Atlanta. Thomas Tuchel's side look on course to reach England's first men's World Cup final since their win in 1966 when Anthony Gordon gave them the lead in a feisty encounter after 55 minutes. Argentina, however, were inspired and turned the contest around when Enzo Fernandez struck a magnificent equalizer with 5 minutes left before Lautaro Martinez headed in a stoppage time winner from Lionel Messi's cross. England's wait for success goes as they now face France in a third place playoff while Argentina will attempt to retain their crown against Spain on Monday morning. Philippine Standard Time, it's 8:57 in the morning. Manatili na tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita ng sa Sports Radio. Pusin mo tapales at isang magandang umaga sa inyong lahat.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
24: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
23: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
24: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
23: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.
6: anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddy Sports.
26: Kiddy Sports.
25: Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddy Sports.
26: Kiddy Sports.
25: So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM.
26: Go.
25: Sa Kiddy Sports.
26: Kiddy Sports.
25: Bata ang bida. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports dito sa Esports Explorer.
26: Esports Explorer.
25: Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mikago. Esports Explorer.
26: Esports Explorer.
25: Tuwing Martes, alas 10 ng umaga dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
28: Naggalit sa internet ang fake news.
29: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
30: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
27: Yung paggalit ng fake news.
3: and some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
15: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
13: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture.

0: na Santiago. So looking forward to the games against Puerto Rico, Great Britain, and host Peru. And this is at the World Baseball Softball Confederation Softball Women's World Cup in Lima. Okay, samantala sa basketball, yung isa pa sa nakakuha ng attention ko sa akin, abay, tatayo pala tayo bilang host, okay, ng FIBA qualifiers. At, well, regular tayo nag-host, paisa-isa na game, pero lahat pala ng Group E games, okay, Group E window, 4 games po yan, ay i-host na lang ng Pilipinas. Ito ay sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. And sa SM Mall of Asia Arena, ang tatayo bilang venue of the 3 games, ito ay set August 28 and 30. Okay, with SBP, Samang Basketball ng Pilipinas, tasked to organize the window as the ongoing conflict in the Middle East forced FIBA to move the Group E matches to a neutral venue. So magsisilbing neutral venue ang Philippines. Window 4 action begins on August 28, okay, with Iran facing New Zealand, 2 p.m. yan, followed by Syria, Australia at 5 p.m., and the Philippines battling Jordan at 8:30 p.m. Tapos sa August 30 naman, ito yung mga team. Ito yung mga schedule. Kung kanina, August 28, okay, ito Samahang Basketball team, ha? Team? Okay, Samahang Basketball to, Gilas, di ba? So, yan yung August 28 na nabanggit natin, Iran, New Zealand, Syria, Australia, and Philippines against Jordan. Tapos, August 30, it's gonna be New Zealand against Syria, 2 p.m., and then Australia against Jordan, 5 p.m. Tapos Gilas against Iran at 8 p.m. So, yan yung mga games. Marami kasi nga po, pumili na ang FIBA ng neutral ground because of the conflict sa Middle East. So, Gilas is entering the second round at the bottom of Group E. Okay, tied with Syria with identical 2-4 records. Okay. Matatandaan, last February ang Philippines hosted the Window 2 between China and Chinese Taipei. Ganon din po sa Mall of Asia. So, doon naman kasi ang tiwala ng FIBA for the Philippines in hosting big events. And tayo din naman proud to be given such a privilege and honor in hosting these qualifiers, diba? Kung kailangan ay nagagawa naman yan ng Pilipinas. So, this August po yan, lahat ng Group E matches sa Window 3 of the FIBA Asia qualifiers.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Samantala, 9:14, kung kanina nagbigay si Sekjen Eric Buhay ng update sa ating mga swimmers, ngayon naman puntahan natin yung update mula sa Taekwondo. Okay, so ang ating palang Philippine Taekwondo team bound for the Asian Games ay may mga international competitions na lalahukan bilang bahagi ng kanilang preparation and build-up. So itong ating team sa pamagitan ni Tokyo Games veteran Kurt Barbosa, ating Southeast Asian Games champion, okay, and World Junior champion din ito si Tatiana Keisha Mangin ay kasama po ng koponan, mangunguna sila sa koponan na lalahok sa dalawang major competitions in Korea. Okay. So, the country has already garnered close to 30 medals since its maiden campaign in the Asian Games exactly 40 years ago. Okay, 40 years ago in Seoul. Grabe, ang tagal na pala ng Seoul, Korea, no? And para po may ipagpatuloy yung gusto natin, you know, the habit of winning in the Asian Games, pero sana gold medal na, no? So, itong ating Philippine Taekwondo under Grandmaster Sung Chun Hong will be sending the team, 39 of them, to Korea to train intensively, at the same time test the readiness for the quadrennial event. Okay, three other important events pa, for three other important events this year. Talaga lang, okay. So, ang mga Kirogi bets natin, katulad ni na, Okay, ang mga Kirogi natin will be competing sa Chanchon Korea Open International Taekwondo July 18 to 22. So halos malamang ay andun na itong ating team na to, no? Ganun din sa Kim On-yong Cup International Open Taekwondo Championship sa Junggu, Seoul from July 25 to 28. So back-to-back competition na ito. And then after the tournament, the Jeans will remain in Korea. Okay? Sila naman ay mag-training dyan sa Kyunghee University. Okay. Yung mga Pumsei especially natin. Ang mga Pumsei ay nandoon din. Okay. Nandoon na, nauna na pala yung mga Pumsei natin. So, itong mga sasalihan na ito na tournament ay sasalihan din ng mga the best in Asia. No? Like from Iran, Japan, Korea, Vietnam, Chinese Taipei, China, and many other leading Taekwondo nations. No? So, sila din, nagsasagawa ng kanilang build-up for the Asian Games. So, parang pre-Asian Games na ito magaganap sa Korea. Okay, vital preparation for Nagoya. Okay, likewise for the World Taekwondo Pumsei Championship pala sa Chuncheon, September 16 to 20. Kaya naman pala nandiyan na sa Korea. Babalik pa kaya sila, ano? And then, meron ding World Taekwondo Women's Championship sa Taiyuan, China, August 28 to 30. So, August 28 to 30... After that, meron pang Asian Indoor Martial Arts Games IMAG sa Riyadh, Saudi Arabia, December 13 to 21. Ayun. So, sunod-sunod. Dami pa pala. So, bukod kay Barbosa na entered in the 54 kilograms, other members of the men's Kirugi team are Raimundo Calamba III, 54 kilograms minus. Ba, bakit pareho lang sila? Alien Ayen Naga, minus 58 kilograms. Matthews Angelus Francis Lustado, minus 58. Then Brendan Israel Yu Boteros, 63 kilograms. Kenneth Riley Buenavides, 68 kilograms. Dave Seya, 74 kilograms. Nicholas Aaron Castillo and Chuck Aaron Alaria. Sila yung mga kasama sa team. Meron din junior. Meaning ito, buong Taekwondo team. Kahit hindi mag-Asian Games, kasama dito. Kasi di ba may qualifying na para sa Asian Games. I think we'll be having just two. Okay, two Kirogi and two Pumsei, representatives or qualifiers for Philippine Taekwondo to Asian Games. In women's, si Mangin sa minus 49 kilograms, Clarence Zarza minus 46, baby Jessica Canabal minus 53, Lizelle Angela Abukay minus 53, Sharina May Danganan, minus 57. Jubilee Briones, minus 62 kilograms. Merica Lilin Chan, minus 67. Lila Delo, 67 kilograms. Samantha Duria, minus 42, junior division. And Jessica Paula Banawa, minus 49 kilograms, junior division. So talagang buong team na ito. And the men's Pumsei naman, Rodolfo Reyes Jr., Jesus Gabriel Derek Yappe, Justin Kobe Macario, Darius Venerable, Joaquin Dominic Tuzon, Ian Matthew Corton, Patrick King Perez, King Nash Alcairo, and J.R. Casas. So, yun talaga. Sa Pumsei Women, nandiyan si Juvenile Faye Crisostomo, Sofia Isabel Sarmiento, Jocelyn Nubla, veteran natin, Zaika Angelica Santiago, Jana Dominic Oliva, Maria Nicole Ann Labaine, Juliana, Mikhail, Laksa, Aisha, Kiera, Oglayon, and Juliana Marta Uy, and Stella Nicole Yape. Okay, ang mga coaches kasama sina Kirsty, Elaine Alora, former Olympian natin, Gerson Bautista, Paul Romero, Rani Ann Ortega, and Jordan Dominguez. So, buong-buo yung Philippine Taekwondo natin to two international competitions in Korea in preparation for the Asian Games and three other major tournaments within this year. Salamat naman. At nakakaalis ang ating mga Taekwondo, yung needed build-up ay kanilang nakukuha. Sana all, ano? Sana yung lahat din ng mga NSAs, alam mo, ayusin lang yung request and, you know, look for really a strong nation in their particular sport para makakuha po ng mga training. Marami naman nasa ibang bansa. Look at Wushu, di ba? Nasa China sila, dalawang buwan sila doon. At the same time, training and at the same time, competing kasi may mga malakihang mga world events na halos dyan din sa China gaganapin. Kaya sulit na sulit ang stay ng ating mga atleta. Yung ating rowing, halos pabalik na from July ang balik nila from Europe, 'di ba? Especially in Germany, particularly in Germany, 'yun ang kanilang pinaka-base doon, home base. Pero nagpunta sila ng Vienna, Austria. Nagpunta sila ng Italy. Nakatatlo, apat din ng mga international competitions aside from, you know, the usual training camp under our foreign coaches na, kung di ako nagkakamali, mga Germans naman. So, marami. Ang soft tennis, nakabase na halos sa Korea for their own training for the Asian Games. And at the same time, their own competition doon sa Korea. Madalas din doon na may mga competition na malakihan international. Tama-tama talaga, preparasyon para sa Asian Games. Okay. It's 9:21. Ito pa rin po ang ating headline sports.
1: Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM. Sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. Bata ang bida.
0: Mamaya po yan, Team Tapales with 2 or 3. Ilan ba sila nakausap mo? 3 young archers who competed at the recent Singapore International Archery Championship. Kasama po sila dun sa humakot ng mga medalya. Though, ito ay hindi through the NSA of Archery. Parang ito ay private group. But syempre, government pa rin kasi karamihan from Pasig and from another LGU. Okay? The three archers mentored by our Asian Games bronze medalist in archery in 2014, Incheon, okay? And then likewise, SEA Games gold medalist. Ang huli niyang gold ay yung mixed doubles with wife Rachel, okay? Sa 2019 SEA Games in Capas, Tarlac. Siya Paul Marto de la Cruz, okay? Yan ang makakaugnay mamaya niya team kasama yung tatlong mga archers natin. Kaya subaybayin niyo po yan, 10 to 11 in the morning. Okay, so at this point, balikan natin ang WSL Philippines Pro. Ito yung ini-launch, okay? Ini-anunsyo na malakihan na pag-host ng Pilipinas. Madalas tayo mag-host ng mga international or challenger surfing competition sa Siargao o kaya dito naman sa La Union. Pero this time around, the highest level of competition is coming over to the Philippines. Top 24 in men and top 16 in women will be coming over to compete at WSL World Surf League Championship Tour Philippine Pro. Okay, October 31 to November 10. At yan ay sa General Luna in Siargao sa Cloud 9. Nakausap po natin ang kanilang Vice Mayor, Dr. Min Min sa Hulga para sa paghahanda ng General Luna sa hosting at iba pang mga bagay, ano, papaano magiging makaka-benefit, magbibigay benefit itong World Surf League Championship Tour sa kanilang lugar. Yan po ang aming ibabahagi sa inyo dito lamang sa Headline Sports.
1: Headline Sports Interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
0: Thank you very much, Sports Radio. Si Doc Min Min sa Hulga, sa po Vice Mayor ng General Luna, siyempre sa Siargao, and you are the host of the WSL Champions Tour. Reaction mula sa local government, Vice Mayor?
2: We are very thankful na finally talaga na this thing is happening kasi hindi talaga namin i-expect na mahangyayari talaga yung championship tour, mm-hmm, no, ng surfing because we've been We've been having this competition, but just in the qualifying series.
0: Yes.
2: Iba talaga yung championship tour kasi ito-ito yung ultimate dream namin. Mahahapin na talaga sa Cloud 9, no?
0: Yes.
2: Kasi ito talaga yung pinaka-iconic wave, no, ng Philippines, no, ng January. Yes.
0: Bakit? Sa pagkakataon na ito ay nakuha na po kaya ng Siargao ang right to host the World Champions Tour.
2: Nangyayari ito ngayon because with the help of the national government.
0: Yes.
2: Because sa local level, we cannot afford it.
0: Uh-oh.
2: But because President Marcos is helping us, of course, Mr. Billy Marcos, and then because he is the ambassador of the Philippine sports. And then, of course, the chairman pa to, no?
0: Yes.
2: The Philippine Sports Commission. No? Dahil dito, dahil sa kanila talaga, nangyayari to lahat.
0: Yes.
2: They are helping us.
0: Yes. Oo. So, gaano na po kayo ka-ready? Meron pa bang dapat namang ayusin sa Siargao? Because this is really big.
2: Marami pang aayusin, but everyone is helping from the national government, of course the provincial government with Governor Barbers. Lahat inaayos namin para ready talaga kami. So lahat naka-coordinate na.
0: How big is the number of visitors you do expect come that WSL Champions Tour in October, November?
2: Actually, I saw what President Andrew Stark, no, so even with the delegation from WSL, it will be like 500 people from the WSL delegation. But with all the enthusiasts, with all the curious tourists, and then all the tourists who are visiting, I'm sure we will be expecting, I don't know if the island can accommodate that certain number of tourists at the same time. Maybe we'll have like 4,000 to 5,000 at that time.
0: Oh,
2: but
0: that's big.
2: Let's just hope we can accommodate everyone else.
0: Yes, okay. So, kumusta yung mga kababayan natin doon? Alam na nila na you're gonna be hosting. Ano na kaya ngayon ang vibes doon?
2: Everyone is very excited. Lahat talaga excited. Kasi hindi lang siya qualifying series. Yun talagang championship na talaga. So,
0: yes.
2: Everyone is so excited. Siyempre, lahat ng mga accommodations, kung ano-ano na lang ang preparations.
0: Enough ba ang accommodation na natin? Stay mo for this one?
2: I think we have a lot of accommodations now.
0: Yeah.
2: And then even, it's not just in January, Luna, but also in other towns. Because Siargao has 9 towns.
0: Okay.
2: And then, they have also accommodations.
0: Yes. Anong expectation niyo po sa mangyayari doon? Yung ekonomiya natin, tapos ano pa kayang klaseng tulong nito sa komunidad natin po dun sa Siargao?
2: With this championship tour, of course, we will have better facilities. So,
0: yes.
2: Yun yung pinaka-ano talaga namin. Because our facilities, the infrastructure of our town, of Siargao, will improve. No?
0: Yes.
2: Basically, yun talaga pinaka-happy namin. Siyempre, mag-i-improve na yun yung ports namin,
0: yes,
2: yung tower namin. Hopefully, the drainage system and everything, the infrastructure.
0: Yes.
2: With the economy, of course, it will bring a lot of improvement, no, in the economy to our people, lahat na mag-improve talaga yung income, especially
0: yes,
2: with the local, no?
0: Yes.
2: Dami naman kasing mga local establishments na owned by the local.
0: Yes. Meron na rin pong rowing sa inyo, dinala ni Chairman Pato,
2: yes,
0: yung Philippine Rowing Association. So
2: sure,
0: malamang, hindi na lang po din itong rowing at saka itong surfing ang makikita na sports dyan sa Siargao after this one?
2: Actually, ginawa ni Chairman Pato na regional training
0: center
2: yung Siargao for rowing. So, nandun na yung lahat ng equipments for rowing na ano. Na
0: marami na po na mga kabataan nagtotry ng rowing doon?
2: Marami
0: wow
2: na. So, it's in the northern part of General Luna. So, may nagro-rowing. Meron ding isa yung
0: kayak?
2: Dragon
0: boat.
2: Dragon boat. Yeah, ayun, it's also there.
0: Yes. Yeah. Okay. So, congratulations po sa Siargao, Vice Mayor Minmin. Baka po may mensahe pa kayo sa mga kababayan natin at saka siguro sa iba ding LGU. Sa bagay, nature kasi, nasa inyo yung magandang waves eh. Di ba yung ibang lugar, walang magandang waves eh. Baka po mayroon kayong gusto lang i-share sa mga kapwa nyo LGU, di ba? Para nga gamitin ng sports para sa development ng isang lugar. Please.
2: Yes. Actually, General Luna in Siargao is very lucky that we have that specific wave. We have the very best spots also, but it's not really like that, no, na parang yun, dun lang kasi sa amin. Hindi pwede, parang every place has its own uniqueness,
3: yes.
2: No? So it's on how you market your place,
3: yes.
2: No? So parang hahanapin mo lang talaga kung ano yung pinaka-unique, ano yung pinaka-patok sa mga sa tourists or sa mga tao para ma-promote yung lugar natin. Because everyone has a unique area or beauty na pwede natin i-promote.
3: Invite them. Itaon nila ang bakasyon during this WSL Champions Tour.
2: Yes, I'm inviting everyone, lahat, especially no sa dito sa atin sa Pilipinas, no. Come and visit Siargao on October 31 to November 10 because we'll have the championship tour. It's one of a lifetime event, no? Na parang hindi talaga namin maano. So, it's just like an NBA final. So, punta kayo sa Siargao para to witness the championship tour, no, for the surfers.
3: Salamat po, Vice Mayor Minmin Sahuga.
2: Thank you very much.
3: Jana Luna, Siargao. Congrats!
2: Thank you!
1: Headline sports interviews. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
0: Si Vice Mayor Romina Minmin Sahulga, doctor din siya, doctor ang dun sa designation niya. Nakakatuwa. Sa bagay, kung may maganda kang lugar, katulad talaga ng General Luna, na nandoon ang The Wave, ika nga, of Southeast Asia, or sabihin natin of the world, kasi kilala yan, yung Cloud 9 na yan, sa General Luna, talagang madali, di ba, na mag-invite ng turista, at tapos ng mga event na katulad nga nito. Pero sabi nga niya, ang iba-ibang lugar ay may kanya-kanyang unique sabihin natin unique beauty, di ba? So it's up to the LGU to promote their place, di ba? Para po mapuntahan at maging daan para nga maging maunlad, para umunlad ang isang komunidad, ang isang bayan. At ito sinasamantala ng General Luna. Napansin sila ng World Sports Through Surfing, ng Philippine Sports Commission, di ba? Kaya naman lahat, ayan, pupunta sa Siargao for that WSL Championship Tour. Hindi lang Champions Tour, Championship Tour. Para sabi niya, NBA to, parang NBA. Okay, so ganun kataas yung level na ito. So, malaking tulong sa ekonomiya, malaking tulong sa mga taga Siargao. Okay, si Tokong, kahapon na interview natin, di ba siya yung nabigyan ng wild card, so ilan pang kabataan doon sa Siargao lalo pang may encourage to be good in the sport of surfing through the hosting of this event. Kaya sila inagpasalamat sa PSC, lalo na din kay at sa national government through President Marcos and the presidential son na si Vinnie Marcos na talagang tumulong para parating may international competition in Siargao and this time around the WSL Championship Tour. Okay? So it's 9:33. Time out ulit tayo. Tapos sa pagbalik natin, we'll be having Team Tapales. Pagkwentuhan pa rin namin ang World Cup. Tapos idugtong na rin natin yung masakit na pagkatalo ng Alas Pilipinas sa Cambodia dito sa Southeast Asia Volleyball Cup. Babalik po kami.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, I funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sports Radio 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so balik po tayo. Sige, pagkwentuhan natin yung World Cup. Ano? Hindi man siya si Coach Aris Caslib na magbibigay ng assessment dahil mamayang hapon pa po yun, ha? Sa programa ni na Miss Cecil and Chess Lied, si Coach Aris Caslib for the assessment, for the mas malalim na discussion itong semifinal between Argentina and England. Pero andito si team. Pag-usapan lang natin mga highlights, sidelights of the match which finished early morning na kung saan nga nanalo ang Argentina. Talo ka, team. Kaya pala wala ka ng suot ngayon na kit eh. Wala
8: hindi
0: na.
8: Mag-round up ako mamaya kaya kailangan na.
0: Pwede naman eh. Bakit? Ano? Anong say mo? Wala ka ng team.
8: Actually ma'am, at dito nakalungkot lang talaga kasi na syempre
0: hindi
8: actually ko naman team yung Argent yung England.
0: England pero
8: we're kind of rooting for England kasi they haven't won since 1966.
0: Yes.
8: Kasi talagang it's good to see na and after
0: e nasa taas long din time, naman yung performance nila this year, di ba?
8: Yes, exactly. And but unfortunately their campaign in this World Cup ended early this morning when Argentina won 2-1. Dito nga po sa naging semifinals matchup nila.
0: Alam
8: sa Atlanta.
0: Mo, parang pareho lang sila yung naging resulta dun sa Spain. Mas, 'di ba ang daming nag-expect din na it's gonna be France over Spain. Dito rin sabi ng karamihan, England over Argentina. Pero Spain, ang European champion, ang nagwagit nakapasok sa final at kaninang umaga ganun din. Argentina, well, the defending champion, ang umusad sa finale.
8: Tama, Miss Judith. Ang Argentina pong umusad sa finale matapos nga nilang makascore sa last 7 minutes ditong laban na ito. Even at extended period of
0: pero
8: time.
0: Pero yung una, nalamangan nga sila. Ba, malaking lamang yun, ha? Okay, sige.
8: 1-0.
0: Mahigpitan. Kakaiba talagang laban yan. Sa first half, walang last score, di ba?
8: Oo, tama, Miss Judith. Talagang, depensado. Not until si Gordon nakascore ng 55th minute. Dito sa laban na ito and syempre afternoon talagang akala natin na itong England na yung makaka-score not until si Enzo Fernandez ang naka-tie dito sa 85th minute before yung kay Lautaro Martinez na 92nd minute header,
0: the winning goal
8: oh,
0: from Messi.
8: Yes,
0: both shots. Goals from Messi.
8: Tama, both assists from Messi pero pansin ko lang din dito kasi Miss Judith parang hindi ano yung tawagan eh.
0: Ah, hindi fair?
8: Oo.
0: Parating lagi may usapan yan. Oo. Yung usapang linggo, di ba?
8: Oo, actually talagang ang dami namin as a point of view ng nanood. Ang daming calls na should have been yellow card sa Argentina pero
0: talaga.
8: Hindi natatawagan. Like, di ko alam kung may blindfold ba yung referee dito sa naging laban na to. Anyway, ito, pansin ko lang sa pananood ko. Kasi may time na si Enzo Fernandez, dapat nga natuwagan na red card yun eh.
0: Mm-hmm.
8: Kasi, syempre, dinidepensan mo si yung isang player ng England. Pero, nampas din dito sa may batok sa yung ulo.
0: Okay.
8: And dapat tinawagan na foul yun, pero...
0: Wala.
8: Yun, wala. Walang foul.
0: Wala. Okay.
8: Even yung rear neck, yung choke ni Messi kay Jude Bellingham, di nga tinawagan. Hindi ko nga alam kung bakit eh.
0: Talaga?
8: Talagang, it was, syempre, Argentina won. Wala nang tayong magagawa. But
0: yes,
8: it was disappointing on the side of the officiating. Kasi, dapat they should have done better. Kasi, they are paid to do better. And they are, you know, they are there to officiate fairly. Dahil siyempre, this is semifinals
0: yes, eh. Pero so far, wala pa ngayon lumabas sa mga panula. Siyempre, lahat yan patungkol pa rin sa resulta. Just the result of England's very heart-breaking loss and the magic win of Argentina through Messi's magic. Yun ang mga passes niya. No?
8: Oh.
0: So, bigo talaga ang England. Okay. Sayang. Pero ang daming almost saves din na ginawa nitong si Jordan Pickford.
8: Yes,
0: ang
8: so,
0: kanilang goalkeeper.
8: Oo, talagang magaling din talagang goalie ng England na si Jordan Pickford. Talagang they were on point din talaga dito. Pero yung second half din kasi pansin ko rin parang medyo nagsag din yung laro ng England. Nung bandang dulo eh.
0: Hindi, ang sabi ng mga observer, ng mga expert, nakita nila hindi nagpanic yung Argentina. Kahit lamang na yung England. They just stay focused. Mas inangat pa nila yung game. May substitution na ginawa, di ba?
8: I think it is.
0: It was this good. Ang galing ng coach nila.
8: Diba? Talagang you can see din yung experience din. Siyempre, let's be here. Talagang give it to the coach din na yung substitution wise saka yung experience, yung poise nila as the champions. Talagang ipinakita din nila sa laban na ito.
0: Yes. At yun na nga, hindi man si Messi nag-score, pero halos sa kanya yung mga scores na yon, di ba? Because of the assist, di ba? Ang galing. Parang na-imagine ko si Messi pag tinignan na niya yung situation, ganun na. Yung lens ng kanyang mata, very wide, di ba?
8: Talagang, yung grabe. Passing ability din talaga niya, aside from his, you know, shot creating, makikita mo talaga on display.
0: Yung kanyang, yung kanyang pagpasa kay Fernandez para ma-equalize, di ba? And yung kanyang cross with his right foot for Martinez, scoring
8: header.
0: Naman. Mm-hmm. Galing?
8: Oo. Kaya arguably, he's the greatest of all time nga sa larangan ng football. Mm-hmm.
0: Okay, so si Messi, merong chance para sa kanyang second World Cup, no, win at the age of 39. And truly naman, ito na yung huling World Cup, di ba, ni Messi. So, yes. Sino sa Spain ang mga katapat niya? Si Yamal, no?
8: Si Lamine Yamal, sa mga talagang
0: Lamine, Yamal. Okay.
8: Pero malalim
0: din ang bench.
8: Malalim din, malalim. Actually, sabi nga nila,
0: ang Spain European champions.
8: Yes,
0: no?
8: So actually ang Spain kasi before the World Cup they said Spain was the most balanced na
0: team.
8: Yes, from the defenders, from the midfield, makikita mo, and then sa attackers din sa front line nila, sa forwards nila, and even sa wingers talagang balance itong Spain. Titingnan natin kung ano ba yung mananaig dito sa magiging laban nila kasi it's all about the veteran side and the championship poise ng Argentina kung yun ba yung mananaig or sa hunger and yung young and balanced offense itong and defense itong Spain.
0: Oy, lalo na kabisado ng Spain ang laro ni Messi.
8: Mm-mm.
0: Kasi doon siya naglalaro.
8: Oo, doon siya nag
0: Barcelona, yes. Barca.
8: Before he transferred niyan sa Major League Soccer sa USA.
0: Diba?
8: Talagang Messi spent his majority of his career din sa Barcelona kasi diba, nag-Barca siya tapos nag-PSG tapos ngayon nasa MLS si Messi. Talagang andun yung ano niya, yung majority of his career niya. And alam Miss Judith, ito na ako nga, meron niya doon, merong parang katuwaan sa mga Real Madrid fans na parang masakit daw panood itong finals ito kasi si Messi daw from Barca and syempre Argentina. Kasi yung Spain is composed of majority of Barca boys. So talagang it's an icer for Real Madrid fans daw sabi itong finals ito. But still, let's support din yung magiging finals ito. And syempre may battle for third din naman. Yung labanan na ito, no, maglalaban yung France tsaka England sa umaga ng Sunday. Morning na Sunday. Early morning
0: hindi
8: na Sunday.
0: Hindi Monday.
8: Ang finals yung Monday. Battle for third.
0: Ayo, yung Monday. Monday yung finals. Pero may battle for bronze.
8: Yes, oo.
0: Monday morning yan.
8: Ang battle for bronze, Sunday morning.
0: Sunday morning, yes. Oh, 3 a.m. Monday naman yung finals talaga.
8: Yes,
0: oo. Okay.
8: Yung aabangan natin ng mga laban over the
0: weekend.
8: Sayang
0: lang, 3 p.m. Sana kung mga 6 a.m. man lang, 7 a.m. Andito na tayo sa office. Andito kasi yung malaki naming monitor. Eh.
8: Oh, actually, Miss Judith, yun nga. Hindi na siya.
0: Manood pala. May mga interesado sa kanilang manood.
8: Actually,
0: paano po manood?
8: Meron kasi sa YouTube na official broadcast dito sa Philippines, yung Aleph Arena, na talagang very helpful sa atin na nanonood all throughout this World Cup. And thank you, shout out sa inyo. sa Aleph Arena.
0: Kailangan na, ano, naka-subscribe ka.
8: Ay, hindi, basta ano.
0: Free, yan? Is free, this free?
8: Yes, free streaming.
0: O, mamaya bigay mo sa akin para makapanood ako sa ano sa Monday.
8: Yes, oo, talagang
0: dapat
8: maganda.
0: Dapat pala kagabi nanood tayo, no?
8: Oh, actually, nanood ako kapon siya kanina. Sumagilit
0: gising ta, ka lang talaga.
8: Oh, no? Gising talaga na maaga, kaya medyo kulang ni sa tulog.
0: Yeah, 69,000 people ang nanonood doon sa arena sa saan ba yan kagabi?
8: Sa Atlanta. Yes, Atlanta.
0: The championship will be in New Jersey, eh. Diba?
8: Yes, oo. And talagang really, it was really a nice thing na nakikita, napanood natin yung ganito. Na, alam mo yun, na yung football, eh, nadadala na rin sa USA. Kasi ginigalang kalaki yung football sa USA.
0: Kaya nga, look at that. Europeans ang nasa finals.
8: Yes, oo.
0: Sino yung nasa, ano, nasa, well, Europeans, South American.
8: South American.
0: Yeah, South American. Oo. Din.
8: Talagang malakas talaga sila yung South diba? American tsaka European. Kasi syempre, yung unang FIFA World Cup, ginanap sa South America. Eh. I think it's Paraguay, Uruguay. Doon ginanap yung unang FIFA World Cup. And they're gonna celebrate that anniversary next World Cup. Kasi 100 years na since inception next World Cup. 1930.
0: Sila kaya? Hindi silang host eh.
8: Ay, alam ko, it would be Portugal, Spain, and yung mag-host.
0: Ang, talaga? Gusto na natin dito. Kasi yung shared hosting eh.
8: Para ayan, FIFA World Cup 2030 and Morocco, Portugal tsaka Spain ang ano.
0: Oo,
8: ang host nation, pero yung ano, while Argentina, Paraguay and Uruguay will host a special centenary celebration match. Mm-hmm. Kasi doon ginanap sa Southern America yung kauna-unahang ano, World Cup ayan.
0: Anyway, wala naman daw dapat kahiya yung England dahil maganda naman ang naging laban nila at nalaro nila for this whole World Cup, diba? Mm-hmm. Kaya nga mismong si Prince William ang nagsabi sa England team to hold heads high after this loss to Argentina.
8: Tama, Ms. Judith. Pero ang napansin ko lang din minsan yung fans ng Argentina, they're growing overly wild sa mga
0: talaga? Doon din kagabi?
8: Oo, kasi may isang streamer na fan ni Ronaldo na talagang nanonood all throughout this competition.
0: Mm-mm.
8: Binato ng ng lata ng inumin kahapon kanina. Oh.
0: Eh, alam mo, ganyan talaga yung mga football sa Europe, lalo na eh. Ganyan talaga, wild yan. Diba maraming ang nagkakaroon ng stampede, diba nakakagulo dun sa mga venue ng football. Anyway, hoping wag naman, nasa America nga ito, and of course, sa New Jersey come the finals. At magaganda pala yung ano ha, may mga presentation, may program ano before the final. Diba?
8: Oo, maganda.
0: Sa ano, sina Tom Cruise, sino pa?
8: Si Aisho, yung binato ng ano, lahat si Speed, yun.
0: Okay, come the finals. Okay, nabasa ko dun sa isa sa ating news the other day, ba ay may special na mga program syempre. Bago ko gawin yung final, meron munang program.
8: Sila special guest si Tom Cruise gagawa ng yung act na delikado na astig.
0: Mission Impossible, diba? Mission Impossible. Kilala siya sa Mission Impossible eh. Parang tapos, katulad ng ginawa ng Great Britain kay James Bond.
8: Yes,
0: nung Olympics, di ba?
8: Exactly, Ms. Judith.
0: Pati si Queen Elizabeth kasama pa doon sa act, di ba? May special act yan.
8: Tapos musical performances nila, Post Malone, Robbie Williams, Nicole Scherzinger na Filipina.
0: Yeah, kaya ba talaga ha? Kasama
8: si Laura, tapos si Laura Pausini at si Aisho Speed, yung streamer na sinasabi ko kanina na
0: abang-abang yan. Mapanood din ba yan sa YouTube?
8: Titingnan natin kung kasama din stream.
0: Sa live streaming. Okay.
8: And yung halftime will feature the first ever FIFA World Cup final halftime show co-headlined by Madonna, Shakira, BTS, and Justin Bieber.
0: Wow.
8: So talagang bigatin itong first ever final halftime show sa FIFA World Cup.
0: Talaga namang to the max, bigatin. Ang enjoyment na ma-feel, ma-experience sa mga manonood ng World Cup finale. And for the Philippines, andun yung ating Philippine Football Federation, di ba, mga top officials, even PSC chairman, Patong Gregorio, who was invited by FIFA President Infantino. Tapos syempre, yung iba pa, no? Si Jun Navarro nga nandun eh. Nakita ko yung mga video niya.
8: Mapapasano.
0: Parang malapit eh.
8: Oo. mapasana all ka na lang sa
0: stadium.
8: Ano.
0: Oh, nga,
8: eh. Oh, and talagang maganda yung ano. Sana ano.
0: Experience mo.
8: And alam mo, Michelle, nagkakaroon din ng talks na
0: bahag. Kailan pupunta sa ano sa South sa Asia ulit? Sa bagay nagpunta ng Qatar. Middle East eh. Oh. Pero yung pinaka ano natin noong 2000 yung ano yung Korea and Japan.
8: Oh, okay, in Japan na.
0: Nag-ano sila sa hosting ng World Cup.
8: Naghati sila. And
0: yes,
8: alam mo, may usap-usapan na dodoblin yung ano, from 32 maging 64 countries.
0: Ah, yeah, may ganun nga. So, at least maraming chance for other countries to
8: Natawa ako kasi may nakita ko mga memes na, sabi, Philippines, is this a chance for us? Kasi syempre, tingin natin kaya natin mag-qualify doon pag nag-64. Yun. Hopefully,
0: at marami pang ano, yeah, marami pang magsisikap na mga countries kasi nga, malaki na yung draw, di ba? Malaki yung field. So, talagang meron silang chance because right now, 32 lang, di ba?
8: Mm-hmm. So, maging yung knockout round yun, round of 32. Kasi ano,
0: grabe
8: pag ganun. Pag ganun. Sana magkaroon para syempre magkaroon tayo ng chance na mag-qualify.
0: Not only the Philippines, but other countries. Other countries. So, kasi, lalong lalaki yung football.
8: Ano, diba? Nag-inspire talaga ako dun sa naging run ng Canada eh, from the past 12 years. Kasi nung ano, like sinabi ko na to before, like before nung 2014, Canada was less, like 7 or 10 notches above us sa rankings. And now they made it to the round of 16. Itong FIFA World Cup. So,
0: pwede naman talaga. Eh, ako naman sa akin, hindi ako nagulat dun because they are Canada. Alam mo naman kung gaano kalaking bansa ang Canada. The resources, di ba, to fund their program and everything. And ang ganda din naman ng mga built ng mga Canadians, di ba? So, but para sa akin, yung sa, ano, sa Philippines, di ba?
8: Yes, so, Philippines
0: din. Possibly din yun. Uh-oh. Although this is women World Cup. Pero World Cup. Yung makisabay ka sa the best in the world, di ba? Mula sa isang bansa na hindi naman talaga ganun kalaki ang football sa atin.
8: Yes, so.
0: Diba? They may be based abroad, pero yes, ano so. Din ba sila sa ibang bansa? Hindi naman sila talaga member din ng national team nung ganun.
8: Yes, so.
0: Nagpalit lang ng sabihin natin federation. Probably, mga collegiate stars sila, diba? Tapos may mga club competition na regular nilang sinasalihan. Tapos nung napagsama-sama sa Pilipinas, kita mo naman, di ba? Nasa world stage, nakaka-score ng goal sa World Cup. Diba?
8: Tama, Miss Judy, talagang ayun yung ano. Ay, hopefully, time will come na makikita natin both of our squads.
0: Yes, men and women nasa FIFA World Cup. Yes, okay, so sige, abangan. Basta mamaya, meron tayong analysis, assessment. Mm-hmm. Okay, magandang analysis kapag si Coach Aris kasleep.
8: Kasi grabe yung kapon, talagang natuwa ko sa analysis Coach Aris.
0: Uy, dapat i-repose na natin yun, ha? Back-to-back yan. And then, mamaya naman, yun ngang England at saka itong Argentina. Okay? Mm-hmm. Sandali lang, meron pa tayong isang item before we go for today.
7: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, sige, huling bahagi. Siyempre, volleyball. Dahil may mga ongoing na mga tournaments sa volleyball. Yes, team?
8: Tama, Miss Judy, talagang maraming developments itong volleyball kung saan niya. Kahapon po, gumukod ang Alas Pilipinas men. It was a heartache na masabi kasi stun na stun tayo.
0: Sorry loss. Oo. Dapat panalo tayo sa Cambodia. First time nga raw ng Cambodia to win in this tournament.
8: Tama. It was against the host country and syempre sa ating Pilipinas to. After Cambodia made a 5-set thriller win dito nga against Philippines 25-23, 28-30, 25-20, 22-25, 15-8 dito nga sa naging laban na ito. Si Viesna Boyum ang nanguna with 33 points on 28 attacks, 3 blocks and 2 aces habang si Kon Mom ay may 11 points dito para sa Cambodia. Alam mo, Miss Judy, itong Cambodia, ang world number 117 kasi Philippines nasa 80 plus.
0: 90
8: na tayo ngayon. Last time around the Gineco, it was 80 plus pa eh. Pero itong, it was an upset talaga. Dito kasi Alas Pilipinas were one of the favorites to win this leg. Siyempre, talagang alam natin yung kalidad natin under, siyempre, Coach Angelino Frigoni na We made it to.
0: Pero hindi kasi ito yung talagang usual lineup natin eh.
8: Yes, diba? So may mga bago
0: ito
8: na natili pa rin. And okay. Syempre wala rin dito yung mga star players natin si Brian Baguna at si Mark Espejo. Pero still we have a formidable squad dito syempre and we're looking forward for them to syempre to bounce back from this kind of setback.
0: Oh yeah, Cambodia was led by Visna Bonum with 33 points, yes, 28 so. Attacks and 3 blocks. Okay, grabe naman yung player na yan, ano? For world numbers 117 Cambodia. Ang Pilipinas, si Magalaman, Magalaman. highest scorer dito, 21 points.
8: 15 attacks, 4 blocks and 2 aces. Habang si Jude Garcia na MVP dito ng ng Spikers turf, may 20 points on 18 attacks, 1 block and an ace. Si Louis Ramirez, may 17 points siya, 16 attacks and 1 block. Ayan.
0: Yeah. Sa iba pa mga games, okay, yung Thailand, syempre, dito ang Thailand, nanalo sila over Vietnam. 33-31, wow, 18-25, 25-19, and 25-16. Number 66 in the world ang Thailand. Iba.
8: Yeah, okay. Tama, Miss Judith. And other volleyball news din, syempre, Miss Judith, yung sa Alas Filipinas Under-18 sa...
0: Natapos na ba?
8: ABC Under-18 Championship, ha? Kung saan, hindi pa tapos, meron pa silang ano dito. Meron
0: pero
8: pa silang...
0: kahapon, di ba masaklap din na pagkatalo?
8: Oo.
0: Dapat makaka-upset na tayo doon sa team na nakalaban natin the other day after we won 2 sets.
8: Oo.
0: Eh, biglang talo pa rin, ano? Pero at least nakikita natin, okay, ang Alas Pilipinas boys, okay?
8: Na lumalaban
0: 25-16, 25-20, panalong Philippines over India sa first 2 sets. Kaya lang, natalo sa... na sila sa remaining sets. Oo. 20-25, sayang. Tapos yung 23-25 mo sa fourth set, tapos 4-15 sa last set.
8: Alam mo, Miss Judith, talagang heartbreaking kasi dapat sana ito na yung quarterfinals berth natin, pero we were relegated to the classification round after nga natin matalo dito sa India. Almost,
0: ano
8: but not quite.
0: Ano kaya sabi ng coach? Ano? Parang bigla na lang na out of focus yung team, ha?
8: Oo, and ang highest possible place na natin na makuha dito ay 9th place.
0: Okay,
8: like,
0: so sige.
8: Ano, like sa girls naman, ganun din, 9th place.
0: Ganun din naka 9th place. Pero sayang sana yung opportunity. Well, maano sila, matututo sila
8: yes,
0: sa mga ganyang masakit na pagkatalo, di ba? Even
8: Ms.
0: the coaches. Okay. Okay, so yun na po yung ating headline sports on a Tuesday, on a Thursday morning, dito lamang sa Sports Radio. Bukas si Coach James Infiesto na para sa Chess on Air natin. Team, pasalamat na natin the whole team headline sports. Sige.
8: Siyempre sa Master Control, kasama natin dyan si Tita Nidales Quinsoriana sa console, sa Warka, si Zing Bermeda, tapos sa andyan din ang ating ka-teammate din from Marulas Transmitter, si Rodson Ustiniano, naka-teammate ko rin sa Piston.
0: Basketball.
8: So, basketball.
0: Kailan ulit ang resumption?
8: Ang resumption will be on Tuesday na.
0: Every Tuesday lang. Okay, ang laban
8: ang
0: na
8: ito. Ang kalaban naman namin ay ang Alphas.
0: Alpha, Nina Dennis at Nina
8: Dennis,
0: Gemart.
8: Gemart tsaka ni Jess Laid na ating Dota 2 pro player din. At syempre, si Ivy din from PUP ang ating intern dyan. At syempre, pasalamat din tayo sa Malolos Transmitter na kaagapay natin sa pag-broadcast natin sa araw-araw dito sa Sports Radio. Maraming
0: salamat. Okay, so thank you so much. Good morning. Babalik pa si Team Tapales for Kiddy Sports with Young Archers and Coach Paul Martin de la Cruz. Dito pa rin po sa Sports Radio. Bye-bye!
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
14: Headlines ngayon.
16: Philippine Standard Time, it is exactly 10 a.m. and here is the news. Malacanang says the government is studying possible fare adjustments and cash aid for affected sectors as fuel prices surge again. Palace Press Officer Claire Castro said the President has directed Transportation Secretary Giovanni Lopez to assess the situation and recommend measures that would cushion the impact of rising oil prices while protecting consumers. Castro said the study also covers the appeal of transport groups Pasang Masda to fully implement the 1 peso provisional fare increase that was suspended earlier this year. The group renewed its appeal after diesel prices rose by more than 4 pesos per liter this week, citing the growing financial burden on public utility vehicle operators. In news overseas, the United States reimposed a naval blockade on Iran and intensified its airstrike campaign in retaliation for attacks on ships trying to pass through the Strait of Hormuz. Iranian officials say the American strikes hit an Iranian army barracks, killed 7 troops, and wounded several others. Iran's Revolutionary Guard said the export of oil and gas from the region will either be for everyone or for no one. The U.S. first imposed a blockade in April and lifted it last month after signing the interim deal that paused the fighting and set a 60-day period for negotiations. Those talks, however, have stalled as fighting over the Strait of Hormuz has intensified. In sports, Soren Varensyold caught the big guns by surprise with a long-range sprint to win the fastest-ever stage of the Tour de France. Racing in his fourth Tour, the 26-year-old Norwegian claimed his first stage win and just second for his team, Uno X Mobility. Overall race leader Tadej Pogacar remains 3 minutes and 36 seconds ahead of Jonas Vingegaard in the general classification standings. Philippine Standard Time, it's 10:02 a.m. and that's it for the early news. It's Mika Go, good morning.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
17: I-destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
17: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
17: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
17: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
20: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, yung makikita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
22: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
23: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid.

bida dito sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. Bata ang bida.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sports Radio 918 AM.
4: And we're back sa KD Sports Sports Radio 918 AM. At ngayon, tunguhan naman natin ang isa pang nating set ng interviews. Kung kanina, napakinggan nyo si Mateo at Brian at si Coach Paul. Ngayon naman, isa pang arch yung ating mga kapanayam mo. Ng iba kundi si Zach Zyko, kung saan nag-gold siya sa team, nag-silver siya sa mixed team, individual sa, silver din sa individual Olympic round, and then bronze sa qualifying round. So, pakinggan po at panoorin natin yung naging panayam natin with Zach Zyko at si Coach Paul Martin de la Cruz.
5: Back here dito sa KD Sports, Sports Radio 918 AM. And now, may isa na naman tayong kasamang kabataan na nagwagi ng multiple medals, gold medals, silver medals, and bronze medal dito sa 2026 Singapore Archery Youth Championships. Isa rin sa mga hinahawakang atleta ni Coach Paul de la Cruz, itong si Zach Zyko. Zach, good morning, kasi ito ay papalabas bukas na umaga. Zach, good morning. Kamusta naman? Kamusta? How are you?
6: Okay naman pa.
5: Zach, you won multiple gold medal dito sa medals dito sa nasabing competition ng 2026 Singapore Youth Archery Championships. One gold, two silver, and a bronze medal. Gaano kalaki yung naging panalo mo, Zach?
6: Malaki pa yung panalo ko para sa akin, kasi first time ko pa mag-international at Philippine team pa. Kaya malaki pa talaga.
5: Well, first time mag-international competition. Coach Paul, gaano ka proud dito sa mga athletes mo? First timers lang sila sa international competition. Talagang they're delivering medals dito.
7: By God's grace po, ganun. Parang ako din po nagulat na nasa international kami, pero lahat sila nag-perform. Kaya sabi ang dasal ko nga po kay Lord, sabi ko, Lord, maganda lang po yung ranking nila. Okay na ako doon. Pumasok sila sa finals, okay na ako doon. Pero gold po yung mga binigay niya sa mga bata.
5: Talagang napakaganda nung nung naging panalo nila Zach, nila Mateo at saka ni Brianna kanina. During the competition rather. Zach, you won a gold medal and two silver and a bronze medal. Gold medal sa team event, individual Olympic round, silver mo, tapos yung sa mixed team event, then qualifying round, bronze ka. Sa lahat ng sinalihan mong yon, ano yung pinaka-favorite mo na event?
6: Yung favorite ko pa na event ay yung team at mixed team pa, kasi first time ko pa my team, kasi hindi pa masyado meron compound sa Isabela.
5: So, bali sa team event, sino yung mga naging kakampi mo doon?
6: Si Matt at si Rakay pa. At sa mixed team, si Justin De La Cruz pa.
5: Oo, sila yung mga naging ka-teammate mo. Gaano ka saya sa'yo or gaano ka kasarap sa feeling na naglalaro ka alongside your teammates sa international competitions as first-timers? And nanalo kayo?
6: Good pa yung feeling, kasi may na-share ka pa na panalo sa teammates ka pa.
5: Dun sa individual Olympic round, nag-silver medal ka, can you take us back? Paano yung naging laban mo naman doon sa event naman na yun?
6: Okay lang pa yung laban ko sa event, kasi yung natapat ka pa sa final sa Philippines din pa.
5: Is that si Mateo din ba yung nakalaban mo doon? Si Matt ba?
6: Hindi pa.
5: Hindi. Sino yung nakalaban mo doon?
6: Si Matt pa.
5: Ah, si Matt. Okay, sila yung naglaban sa finals, coach.
7: Matthews Bon Johnson po.
5: Ah, Matthews Johnson. Yes, ay, ba, hindi si Mateo.
7: Si Matt po yung taga-Davao.
5: Ah, taga-Davao. Okay. Mm-hmm. So, paano yung, ano, kamusta sa feeling na naglaban, nakalaban mo fellow Filipino mo sa final?
6: Okay din po kasi meron sense na parang familiarity po.
5: Ayun, sense of familiarity. Did you felt some kind of thrill na kababayan mo yung nakalaban mo, na mas masaya ka na one of sa isa sa inyong dalawa yung mananalo ng gold?
6: Papa, may thrill din po kasi Philippines po dalawa kami at gold medal match na po yun.
5: Ayun. And syempre, let's go back dun sa team event at sa mixed team event. Sa team event, sino yung nakalaban niyo sa finals and gaano kaganda yung naging performance ninyo?
6: Yung nakalaban pa namin sa finals ay yung Singapore team pa. So, yung score pa namin, good pa naman.
5: Ayun, Singapore, and maganda yung naging score na. Coach Paul, nakikita ko kanina, Singapore din yung nakalaban ng Twins. Paano nila, paano sa tingin mo, ano yung naging susi para ma-overcome ng mga athletes mo na manalo kontra sa hometown bets ng competition na yun?
7: Siguro po yung connection din namin sa isa't isa na wag silang kabahan, na okay lang yan, enjoy nyo lang yung laro. Kahit sino po yung makamatch nila, basta kailangan focus ka on yourself, shoot your best, and enjoy. Yun po.
5: How would you, coach, how would you describe yung naging performance ni Zach dito sa competition na ito? At dun sa lahat ng sinalihan niyang events dito?
7: Si Zach po kasi is a very quiet person eh. Kaya kami po, yun talagang pinupush namin sana, kaya mo yan, Zach. Do this lang, do this. Kumbaga parang si Zach po kasi mahiyain. sa madaling salita. Kaya kailangan siyang ialalayan. Pero yun po, nagulat kami. Bigla rin siyang, yung performance niya, nag-level up din talaga eh.
5: Yun. Zach, sorry coach, medyo mahiyain ka raw. Paano mo in-overcome yung, ano, yung ganong position and against this kind of competition na talagang magagaling yung mga kalaban mo, and it is your first time in an international competition, paano mo dinala yung sarili mo?
6: I just focused on the target pa at just have fun lang naman.
5: Tama. Just have fun. Talagang, kanina sinasabi pa ni coach na talagang just have fun and do whatever you can do. And syempre, you did that and you delivered multiple medals dito para sa bansa natin. And Zach, bukod pa dun, ano yung parang pinaka-memorable experience mo sa competition na to?
6: Yung pinaka-memorable pa I made friends sa Singapore pa. Nakabat pa namin. So.
5: Ayun, talagang maganda yun. Nag-bond ba kayo after yung competition or talagang after nun, uwian na rin?
6: after nun pa, hindi, wala na pa kaming contact pa.
5: Sayang, wala nang contact. Maybe next time sa mga future international competitions, kapag katulad mo na si Coach Paul na talagang lumaban din sa mga international competitions din throughout his career. Pero Zach, itong competition ito, itong mga naging panalo mo, kanino mo i-dedicate ito?
6: Dinededicate ko po ito sa Isabella po at sa pamilya at friends ko po. At kay Coach Paul din po.
5: Ayun, talagang really thankful sila sa inyo, Coach. Coach Paul dito, sila Zach, siyempre yung mga ibang yung mga athletes, ha? At Zach, siyempre, paano ka nagsimula mag-archery? Take us back. Ano yung sinag-influence sa'yo? Paano ka napunta dito sa sport?
6: May nakita ka po ako na nag-train sa sports complex namin pa. At sinabi ko po sa dad ko na gusto ko po i-try yung archery.
5: Ooh, okay. Coach, gano'ng katagal nyo nang hinawakan si Zach as your athlete na tinuturuan?
7: Si Zach, 3 years din ba, Zach? If I'm not mistaken. Kasi nag-start din po si Zach Laker. Now po, he's a compound shooter.
5: Mga 3 years na. Matagal na rin.
7: Medyo, po. Tama, first batang ko na. Yes po.
5: So, naglaro
7: tatlong
5: na
7: si... beses na. Tatlong years na po.
5: So, naglaro rin pala si Zach. Naglaro na siya sa batang Pinoy. Si Zach.
7: Yes po. Siya po yung nag-champion last year sa Jensen. Sa wow. Age category niya.
5: Wow. Anong age category yun, Coach?
7: Under 18, Zach, no? Under 18 po.
5: Yeah. Under. Wow. Nag-champion na pala. Isa na palang batang Pinoy champion ito si Zach. Talagang... well expected na rin yung ano kung ganun pala yung achievements ni Zach. And Zach, anong grade ka na ba sa school and saan ka nag-aaral?
6: Grade 11 na po. Sa Lasal po na ako mag-aaral po.
5: Yeah, sa Lasal. Kasi bali nagkaka-senior high mo lang. Zach. Ooh, okay.
6: Papa.
5: So okay, ka-senior high lang ni Zach and grade 11 na siya. And syempre, Zach, ngayon senior high ka na, mas lalong dumarami yung pinag-aaralan, no? Paano mo ano minamanage yung archery at saka yung school mo? Syempre, at the same time.
6: Maraming effort pa na dinalagay sa school at sa training din po. Pag nag-aaral, nag-aaral pa talaga. At pag nag-training, nag-training.
5: Yun. Coach Paul, gano'ng kadalas mag-training si Zach sa isang linggo?
7: Same din po kila Mateo. Every day. Tapos ang weekend po, talaga whole day.
5: Ooh.
7: Yan po ang inano namin sa kanila.
5: Talagang, talagang
7: ako. After school po, magta-training sila ng mga 5 o'clock, 4 o'clock. Mm-hmm. Yan po, mag-shoot po sila hanggang 6:30 ng gabi or 7.
5: Mm-hmm.
7: Tapos during vacation po, kapag holiday, yan po, talagang sinasamantala po namin yan na mag-training sila during mm-hmm. breaks.
5: Talagang tutok talaga yung training nila, Coach. And saan po ba kayo? Saan po ba sila nag-training, Coach Paul?
7: Sa Aurora Isabela po sila ang range na pag-aari po nila Mateo. Kaya doon po sila, Zach, na nakikishoot din. And minsan po sa Kawayan City Sports Complex.
5: Pero dito sa, during this time, this period of time, saan, like dito sa Metro Manila, may pinagpa-practicean po ba sila? Saan po sila nag-practice, Coach?
7: Yes po, dito po sa Barangka Marikina, sa STI Gold Toe po.
5: Ah, sa likod lang ng ano, Ateneo, sa Oo, sa barangka.
7: Yes po, sa likod.
5: Ah, okay.
7: Sa kabila, tabi po mismo ng Loyola.
5: Oo, doon sa tabi. Actually, taga ano, dyan, medyo malapit lang din kami doon, coach. Kaya alam ko rin yung lugar. Oo. Anyway, kaya sabi ko sa inyo kayo, coach, kapit city lang, magkapit city lang tayo. Anyway, Zach, go.
7: Pwede po kayo dumaan minsan, tapos pwede niyo po subukan.
5: Oo, siyempre, tingin para makita natin at makausap natin in person sila Zach, sila Mateo, at saka sila Brianna. And, going back to you, Zach, was archery your first sport ba? Or did you, have you tried
6: other sports? Archery was my first sport po. Po. First sport ko po.
5: Zach, sa'yo mo, first sport mo ito. Siyempre, this is your first sport. Ano yung pinaka-goal mo as an archer dito sa career mo? Like, ano yung may dream competition ka bang sa ligan? Ano yung pinaka-goal mo?
6: Yung pinaka-goal ko po ay good score lang po. At yung game competition ko po, nag-start lang po yung compound sa Olympics po sa 2028. Hopefully, mag-join po ako sa future.
5: Ayun, talagang ang dream talaga ng atleta is Olympics. And nothing is impossible as long as you try to reach for your goal. At saka syempre, lagi yung makikinig kay Coach Paul kasi kita nyo, ayun, first competition nyo pala and talagang you delivered, first international competition rather, and you delivered multiple medals na. And syempre, aside from that, tinanong ko rin kanina kay Mati at Brianna ito, ikaw bilang isang teenager, ano pa yung other hobbies mo? Aside from syempre, playing sport mo na archery, at saka syempre bilang isang estudyante, ano pa yung mga ibang pinagkakaabalahan mo?
6: I like doing computer stuff po. At art din po.
5: Art, ayun. May, ano, may certain art style ka bang ginagawa, Zach?
6: Cartoons po.
5: Cartoons, ayun. That's really nice. And syempre, Zach, bago tayo magtapos sa interview na to, gusto ko lang malaman, ano ba yung ano, sino yung gusto mong pasalamatan sa iyong ano, sa iyong archery career as an athlete?
6: Gusto ko pong pasalamatan si yung mga family ko po, si Coach Paul, yung mga friends ko, si Coach King at yung archers din sa Kawayan po at Isabella.
5: Ayun. Coach, kayo may additional pang gusto kayong pasalamatan aside from kanina na mga nabanggit ninyo?
7: Ayun po, maraming sa... maraming salamat po sa... Yun po, ulitin ko ulit. Maraming salamat po sa support ng mga parents. Sila po talaga yung number one dyan. Sila po kasi talaga ang provider ng mga bata.
5: Okay. Talaga, mula rin talaga yung support ng parents. Talaga, hindi maabot yung ano yung pangarap ng mga bata. Kasi sila talaga yung parang nagisilbing pakpak itong ating mga young athletes na yes, ngayon. Po. Eh, talagang maganda na yung pinapakita. And, syempre, Zach, your message na lang to other young teenagers, to other kids na mas bata sa or at the same age na gustong subukan yung archery?
6: Just train hard and work for it.
5: Ayun, maraming salamat, Zach. Tama-tama sinabi mo, train hard and work for it. Kasi syempre, kung may talent ka man, pero hindi mo man pinapahalagaan sa pag-training or hindi mo sinusubukan na mas paganda yung turn, eh, andun lang yun. Kaya talagang God gave you the talent, so talagang it's better to nourish it and to, you know, to, ano, mas palakihin pa, mas pag-yabungin pa. And Coach Paul, syempre, napakaganda ng ating naging usapan dito bilang maturing na legend sa larangan ng archery sa Philippines. At bilang isang coach, ano po yung gusto niyong sabihin sa mga kabataan na gustong sumubok ng sports na bilang isang archer? Ano po yung parang paghihikayat ninyo or message ninyo?
7: Ayun po, to all the kids or kahit anong edad po, actually, pwedeng i-try archery. Ito pong sports na to kasi relaxing eh. Kaya kapag nasubukan po nila, parang nare-release po yung tension lahat ng mga ano nila. Tapos sa mga kabataan, huwag po silang matakot na i-try. Any sports po, pwede po nilang i-try. Kasi ang sports po yun magdadala sa kanila sa mga dreams nila. Magiging way. Para po mas maging maganda yung future ng mga bata.
5: Very well said, Coach Paul. And maraming salamat din po sa inyo, Coach Paul and Zach. Talagang very, nasabi ko, insightful and talagang masaya yung naging kwentuhan natin dito sa Kiddy Sports for today. And with that, we conclude our show for today. Maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa amin sa Kiddy Sports sa araw nito, another episode ng masayang usapan tungkol sa archery. Kanina nakasama rin si Mateo at Mayana Medina. And ngayon si Zach at syempre ang kanilang coach, si Coach Paul De La Cruz, na talagang kilala rin sa larangan ng archery sa ating bansa. Maraming salamat po. Muli, ako si Kuya Timmy, ang inyong host dito sa Kiddy Sports, and have a happy Thursday sa inyong lahat.
4: At napakinggan niyo po ang ating naging panayam with Coach Paul Martin De La Cruz at syempre sa ating mga athletes na sila Brianna and Mateo Medina sa unang part, at syempre ngayon kay Zach Zayko na isa ring archer na kasama, athlete ni Coach Paul Martin De La Cruz. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sumubaybay sa amin dito sa Kiddy Sports, sa lahat ng nanood sa amin sa live stream namin for today. Maraming salamat po sa inyo, at syempre sa mga nakasama na sa Master Control, mula kay Tita Didresin Soriano, kay Coach kay Boss Rodson, kay Ivy na intern from PUP, kay Chin, kay Mika, ating EP, at syempre sa malalas transmitter na kagapin natin araw-araw. Syempre, binabati ko pa lang aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales, si Papa Bobby Tapales, hello sa inyo, I love you, at syempre, sa aking girlfriend, si Aika, hi, say I love you. And yan na po ating Kiddy Sports for today. See you next week, guys, sa inyong episode kung saan mag-uusap tayo patungkol sa mga batang nag-e-excel sa kanilang sports. Happy Thursday, everyone!
8: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasan.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo
10: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
19: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
19: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
20: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
20: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
22: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
20: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
23: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
21: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
20: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Ng araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Karagdagang tulong pinansyal para sa mga apektado ng krisis sa gitnang silangan, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Headlines.
0: Pulong ni Pangulong Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong naging matagumpay, kalakalan at kapayapaan sa Timog Silangang Asya kabilang sa mga tinalakay ng dalawang lider.
1: Headlines.
0: Healthcare executive sa Singapore, nakapulong ni Pangulong Marcos Jr. para isulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas.
1: Headlines.
0: Apela sa dagdag na pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, pinag-aaralan ng pamahalaan.
1: Headlines.
0: Sitwasyon ng mga Pilipino sa Jordan, payapa sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
1: Headlines.
0: Pangulong Marcos Jr. nakasentro sa pagtatrabaho anuman ang resulta ng satisfaction rating survey ayon sa Malacanang.
1: Headlines.
0: Remittance mula sa mga Pilipino na nasa ibang bansa tumaas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Headlines.
0: At kauna-unahang active shooter safety drill ng National Safe School Summit inilunsad ng Department of Education.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 6 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, July 16, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, live na papakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa ating mga balita, sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan at sa harap ng pinangangambahang pagtaas pa ng presyo ng krudo, agad pong kumilos ang pamahalaan para ipaabot sa mga sektor na pinakaapektado ng gulo ang nararapat na tulong sa mga ito. Ngayong araw, July 16, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang 2,000 pesos na tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng 4-piece. Gayun din ang isa't kalahating milyong manggagawa

0: Hawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
1: Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naging matagumpay ang isinagawang pulong nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa Istana Villa kaugnay ng working visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore. Pinagtibay ng dalawang leader ang kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa iba't ibang key sectors tulad ng pagpapalawak pa ng trade avenues ng dalawang bansa, pagdaragdag ng oportunidad sa larangan ng artificial intelligence o AI, at pagpapatibay pa ng kolaborasyon sa sektor ng kalusugan at social development. Nagkasundo rin ang dalawang pinuno na bumuo ng mga bagong bilateral agreement at magpaiting pa ang pagtutulungan sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at executives ng pinakamalaking kumpanya ng telecommunications sa Singapore nag-usap para sa expansion ng kanilang operasyon sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakapulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang executives ng Singtel Group, ang tinuturing na pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Ayon sa Pangulo, sumentro ang pulong sa expansion investment sa bansa ng nasabing Singaporean telecoms company na susuporta sa lumalawak na digital economy ng Pilipinas. Sa naganap na meeting ay muling pinagtibay ng Singtel ang commitment nito na palawakin pa ang kanilang investment at operasyon sa bansa na lalong magpapatatag sa Pilipinas bilang attractive destination para sa digital economy investments. Sinabi ng Pangulo na ang gagawing expansion ng Singtel Group ay tutumbok sa AI, cloud technologies at data center infrastructure na tiyak na lilikha niya ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nakadaupang palad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga executive ng Singapore-based impact investor na ABC Impact, gayon din ang executives ng Ayala Group at mga kinatawan mula sa Temasek Trust Ecosystem sa working visit niya sa Singapore. Sumentro ang pulong sa inisiyatiba at commitment ng ABC Impact na mas mapalawak ang access ng mga Pilipino sa dekalidad na healthcare services sa pamamagitan ng AC Health. Bilang tugon dito, kinumpirma ng ABC Impact ang paglalaan nito ng 16% minority stake sa Ayala Group para maibigay ang abot-kaya ngunit dekalibreng healthcare services at mapabilis ang expansion ng mga ospital at iba pang health-related facilities sa Pilipinas. Kalakip ng inaasahang expansion ng AC Health sa Pilipinas ay ang paglikha ng karagdagang oportunidad at trabaho sa healthcare and retail sector na mas magpapatibay sa pundasyon ng healthcare system ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nanindigan ng Malacanang na mananatiling nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahatid ng serbisyo sa publiko, tumaas man o bumaba ang kanyang satisfaction rating. Ayon kay Communications Undersecretary Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi naaapektuhan ng resulta ng mga survey ang pagtatrabaho at pagsusumikap ng Pangulo na mapagsilbihan ng bansa at kumayod para sa mga Pilipino. Batay sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey, tumaas sa 38% ang satisfaction rating ni Marcos noong ikalawang quarter ng 2026 mula 33% noong Marso, habang bumaba sa 45% ang dissatisfaction rating mula sa 49%. Ayon kay Castro, gabay lang ang mga nasabing survey para matukoy ng administrasyon ang mga programang dapat pagbutihin at pagbuhusan ng pansin.
4: Tumaas, bumaba. Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito.
1: Yan ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Tumaas ang personal at cash remittance mula sa mga Pilipino na nasa ibang bansa ngayong taon. Batay sa pinakahuling ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $3.03 billion ang naitalang personal remittance

0: pinaprocess nitong buwan ng Mayo, mas mataas kumpara sa $2.97 billion noong nakaraang taon. Kabilang sa mga personal remittance ay mga ipinadalang pera sa pamamagitan ng bangko at informal channels, gayon din ang mga remittance in kind. Tumaas din ang cash at personal remittances mula nitong Enero hanggang buwan ng Mayo. Pinakamarami dito ay mula sa mga land-based overseas Filipinos na nakapagtala ng $2.17 billion. Ang Estados Unidos pa rin ang nangungunang bansa na pinagmumulan ng mga padala na nakapagtala ng 39.4% ng kabuuang remittance. Sinundan ito ng Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom, United Arab Emirates, Canada, Qatar, Taiwan at South Korea.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mapayapa ang sitwasyon ng Filipino community sa Jordan sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ito mismo ang kinumpirma ng isang Pilipina doon na si Luciana Obejas, founder ng Federation of Filipino Associations in Amman. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Obejas na mahigpit ang ugnayan ng Filipino community at mga opisyal ng Philippine government bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga Pilipino roon.
2: Ang embahada din naman ay nagbibigay kaagad ng post sa amin sa kanilang Facebook page kung saan maraming mga hindi membro ng organization na at least aware sila sa nangyayari sa sitwasyon ng bansa para hindi masyado kami o ang mga tao dito ay magkaroon ng takot ano na naman ang nangyayari sa bansa ng Amman, Jordan. So peaceful po kami sa awa ng Diyos.
0: Si Federation of Filipino Associations in Amman, founder Luciana Obejas.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng adjustment sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan sa gitna ng oil price hike bunsod ng tensyon sa Middle East. Tugon nito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makaraang umapela ang grupong Pasang Mazda na ganap nang ipatupad ang piso na provisional fare increase na nauna lang sinuspindi. Aniya, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Transportation Secretary Giovanni Lopez na suriin ang sitwasyon at magrekomenda ng mga hakbang para ibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis habang napoprotektahan ang mga consumer.
3: Muli, binanggit din po ni Secretary Banoy Lopez na kasabay po ito sa pag-aaralan sa ngayon para po tama ang ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa transport sector para hindi sila maiwan, pero tuloy pa rin ang pagtulong din natin sa mga kababayan natin na mga consumer.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Positibo ang isang ekonomista na makakabawi ang OFW remittance sa Hunyo makaraang bumaba noong Mayo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricofort na ang posibleng pagtaas ng remittance sa June ay dahil sa pagsisimula ng pasukan. Nakikitang nakaapekto sa pagbaba ng OFW remittance ang Middle East tension at mga polisiya na ipinatupad ng Amerika.
4: Yung flow niyan, mag-uutay-utay yung pagpapadala para pambayad ng tuition. May seasonal increase. Makakatulong din yun sa pag-pick up ng growth. Then, okay, ano na naman po yun? Siguro yung susunod doon pagka yung next semester na.
0: Si RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 16 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, kinatigan ni National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza ang gagawing investigasyon ng Senado kaugnay sa pagsipa ng singil sa kuryente. Ayon kay Alabanza, mahalagang mahimay at mabusisi kung ano nga ba ang nilalaman ng electric bill ng isang ordinaryong consumer at makita sa mas malinaw na perspektibo ang mga pinagdadaanan nilang proseso sa pangangasiwa ng energy stakeholders. Sa panig naman ng NGCP, kung sisilipin ang kabuuang bill, ay wala pang 5% ang transmission charge na napupunta sa kanilang ahensya. Paglilino pa ni Alabanza, ang mas malaking bulto ng electricity bill ay dulot ng generation charge, distribution charge at government taxes. Makakatulong din aniya kung mapag-aaralan ng bansa ang iba pang electricity bill model ng ibang bansa para maikumpara ang good practices na dapat i-adapt.
5: Siguro dapat tingnan ng pangkabuuan yung industriya at bigyan linaw kung at masusi pang pag-aralan yung bawat bahagi ng isang bill at kung ano ba talaga dyan yung essential sa paghatid ng kuryente kinakain. At tingnan din yung ibang mga modelo sa ibang mga bansa kung meron tayong matututunan o may adapt at pwedeng ba kami kailangan. na may pwedeng matutunan at maisundin, ma-implement sa Pilipinas.
0: Yan po ang pahayag ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy ang pag-asiste ng Department of Trade and Industry o DTI sa micro, small and medium enterprises o MSMEs para mas mapataas pa ang kalidad ng mga produktong inilalabas at ibinebenta sa merkado. Sa isang MSME conference, hinikayat ni DTI Assistant Secretary for Regional Operations Group Grace Baluyan ang mga MSME na tangkilikin at gamitin ang mga Shared Service Facility o SSF na may mga processing machinery na makakatulong sa produksyon ng mga produkto ng mga MSME. Sa tulong din ng SSF, mas mapapataas ang kalidad ng mga produkto para mapataas ang purchase value nito nang hindi na kailangan pa ng mga MSME na bumili ng mga mamahaling processing equipment. Patuloy din niya ang pagpapalakas ng DTI sa kapasidad ng mga MSME sa tulong ng capacity building programs at mas malawak na access sa shared service facility.
6: Ang beauty ng SSF, kunwari maliit kang negosyo, hindi mo na kailangan bumili ng equipment para i-process yung product mo. For example, binisita namin kahapon yung SSF sa kakao. So may kakao ka, pero wala kang roaster, wala kang fermentation mga equipment, wala kang grinder. Pwede ka actually pumunta doon, pa-roast mo doon, pa-grind mo doon. Pag uwi noon, pwede mo na rin ipa-product doon, lagyan mo na ng label.
0: Si DTI Assistant Secretary for Regional Operations Group Grace Baluyan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: De Los Santos Medical Center, unang pribadong ospital sa NCR na accredited na para sa post-kidney transplant package ng PhilHealth. Si Mary Ann Bastasa para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: John, mapapakinabangan na ng mga pasyente ng De Los Santos Medical Center dito sa Quezon City ang pinalawak na benepisyo ng PhilHealth matapos nga itong maging kauna-unahang pribadong ospital dito sa Metro Manila na na-accredit para sa PhilHealth Z Benefit Package for Post-Kidney Transplantation Services. Layo ng programa na suportahan ng mga pasyenteng sumailalim sa kidney transplant sa pamamagitan ng pagbibigay ng benepisyo para sa mga kinakailangang gamot, lab test at iba pang follow-up services para mapanatiling matagumpay ang kanilang paggaling. Sa kalaw ng package, yung mga benepisyo para sa immunosuppressive medicines, antibiotic prophylaxis, regular na laboratory examinations at iba pang serbisyong medikal. Ayon kay Dr. Nilo De Los Santos, malaking tulong ang bagong benepisyo para mabawasan ang gastusin ng panghabang buhay ng mga post-transplant care at mabigyan ng pagkakataon yung mga pamilya na higit na makapag-focus sa paggaling ng pasyente. Anya, makatutulong din ito para maging mas pantay at mas napapanatili yung access ng mas maraming Pilipino pagdating sa post-transplant support. Sinabi naman ni Dr. Arwin, ang head ng kidney transplant unit dito sa De Los Santos Medical Center, na meron ng 3 pasyente ang nakinabang nito at nasa tinatayang 50,000 piso nga yung matitipid ng mga pasyente sa ilalim ng bagong PhilHealth package. At sa ngayon ay merong higit 100 pasyente na yung sumailalim sa kidney transplant ng De Los Santos Medical Center na inaasahang makikinabang dito sa bagong PhilHealth package. Sinabi rin ni PhilHealth SVP Fund Management Sector Renato Limsiaco Jr. na bukod dito nga sa ospital ay kabilang pa sa mga ospital na may post-kidney transplant benefit ang PGH at ang NKTI. Bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin access ng mga Pilipino sa mas abot kaya at tuloy-tuloy na gamutan para sa chronic kidney disease at kidney transplantation. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahang magpapalakas sa LPG supply security ng Panay at Western Visayas Region ang bagong LPG facility na itinayo ng kumpanyang Isla Group sa bayan ng Liganes sa Iloilo. Pinangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin ang inaugurasyon ng LPG plant sa Barangay Bigke na itinuturing na isang mahalagang milestone para sa Western Visayas. Ayon kay Garin, prioridad ng kagawaran ang pagpapaunlad ng mas matatag na energy supply chain na kayang tugunan ang pangangailangan ng mga consumer. Ang Isla Leganes plant ay may kapasidad na 1,400 metric tons ng LPG.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbigay ang Green Climate Fund ng $6.78 million na grant sa Pilipinas para ipatupad ang climate investments na poprotekta sa mga mamamayan mula sa epekto ng climate change. Ayon sa Department of Finance, sa ilalim ng Third Readiness and Preparatory Support Program, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asia at Pasipiko na may access sa GCF Readiness Support sa ilalim ng kanilang Second Replenishment Period mula 2024 hanggang 2027. Ang grants ay tulong pinansyal mula sa mga development partner na hindi kailangang bayaran o ibalik. Nakikita namang magpapalakas ang 60-month program sa kakayahan ng bansa na magka-access, develop at magpatupad ng climate investments alinsunod sa National Adaptation Plan at National or Nationally Determined Contribution Implementation Plan. Samantala, inihahanda ng DOF ang ikalawang proposal sa ilalim ng GCF Country-Driven Readiness Window na maaaring magbigay ng hanggang 3 milyong dolyar na karagdagang grant support.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nais ni Senador Francis Kiko Pangilinan na maimbestigahan ng Senado ang paghahanda ng gobyerno sa epekto ng El Nino. Naghain kamakailan ng Senado ng resolusyon kung saan inatasan ang Agriculture Committee na kanyang pinamumunuan na tukuyin kung sapat at handa ang budget at contingency plans ng ilang ahensya ng pamahalaan sa weather phenomenon. Susuriin sa pagdinig ang kahandaan para labanan ang epekto ng El Nino tulad ng water management, seed distribution, credit assistance at iba pang food supply contingency measures. Una nang nagbabala ang pag-asa na posibleng tumindi ang El Nino sa Agosto at tatagal hanggang sa 2027 na nagbabanta sa sektor ng agrikultura. 49 na lalawigan din ang posibleng makaranas ng dry spell habang dry conditions sa 29 na lalawigan bago matapos ang taong kasalukuyan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kumpiyansa ang Department of Agriculture na walang mangyayaring anumang taas presyo sa agricultural products sa kabila ng nararamdamang bagyo at habagat. Tiniyak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na nananatiling sapat ang supply ng agri-products sa bansa, kabilang narito ang bigas, gulay at maging ang karne. Sa katunayan, mas mababa pa ngayon ang presyo ng karneng baboy, senyales na sapat ang supply nito. Naging malaking tulong din niya ang mga ipinatutupad na hakbang ng Department of Agriculture para matiyak ang food security at mabantayan din ang mga pamilihan at palengke para matiyak na walang pananamantala sa presyo ng mga bilihin.
8: Wala naman tayong nakikitang kakulangan ng pagkain dahil sa bagyong Inday. Una-una, meron tayong sapat na volume ng bigas, ng mga gulay at saka mga karne.
0: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, tuloy-tuloy ang pagkilos ng pamahalaan para mas matulungan ang mga magsasaka ng palay na mapataas ang kanilang produksyon sa pamamagitan ng mga post-harvest facility. Sa panayam ng programang Boses kay National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sinabi nitong hindi tumitigil ang Department of Agriculture at NFA sa utos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas moderno ang mga post-harvest facility sa buong bansa. Sa ngayon, aniya, mayroon ng 36 na post-harvest facility sa buong Pilipinas na maaaring mapakinabangan ng mga magsasaka. Ilan sa mga serbisyong ibinibigay dito o nito sa mga magsasaka ay ang grinding at milling ng bigas, gayon din ang pagpapatuyo ng palay.
9: Kompleto with the packaging machine, no? So, ito po ay moderno at kaya po nito magpatuyo, no, ng mga 240 metric tons per day at kaya nitong gumiling ng 10 toneladang output kada oras, no, per hour or 200 bags per hour. Napakalaking tulong po nito, lalo na po dyan sa Iloilo na siyang source din ng bigas ng ating NFA sa Region 7 or Cebu.
0: Yan po ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, muling naitala ang Strombolian activity sa summit crater ng Bulkang Mayon kaninang madaling araw. Nangyari po ang aktibidad kaninang 2:42 a.m. at 3:11 a.m. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOLS Director Teresito Bacolcol na mananatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkan. Patuloy ding pinapaalalahanan ang mga residente na maging alerto sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon.
10: We were expecting na katulad ito noong 2023 na after 6 months na ibaba na natin kagad yung alert level. Pero this one is more than 6 months na. Wala pa tayong nakikitang paghupa for now as we speak based on the parameters that tinitingnan natin. Pero sana hindi na rin ito mag-escalate further.
0: si FIVL's Director Dr. Teresito Bacolcol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lokal na pamahalaan ng Maynila kinilala sa ibang bansa dahil sa husay nito sa emergency response. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Ginawaran ang lungsod ng Maynila ng Special Achievement in Geographic Information System Award ng ESRI dahil sa makabagong paggamit ng geospatial technology sa disaster management. Pinangunahan ni Manila Mayor Francisco Iscomore Dumagoso ang delegasyon ng lungsod sa pagtanggap ng parangal sa ESRI User Conference sa San Diego, California. Tanging Maynila lamang ang pinarangalan mula sa Pilipinas at kabilang sa 197 organizations na napili mula sa mahigit 700,000 na gumamit ng ESRI sa buong mundo. Kinilala ang paggamit ng lungsod ng digital mapping, spatial analysis at real-time data monitoring upang mapahusay ang paghahanda at pagtugon sa baha, tunog at iba pang emergency sa anyong distrito ng Maynila. Ayon sa pamahalang lungsod, bunga ang parangal ng mga proyekto ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department at GIS team para mapalakas ang kaligtasan ng mga Manilenyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilunsad ng Department of Education ang kauna-unahang active shooter safety drill bilang bahagi ng National Safe School Summit. Layo nitong paigtingin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan kasunod ng Tacloban shooting incident. Ayon kay Education Secretary Sunny Angkara, mahalaga ang paghahanda at prevention para mabawasan ang pinsala kapag may insidente. Samantala, ipapatupad din ang nasabing drill sa iba pang eskwelahan sa buong bansa.
12: Sabi ng eksperto dito, importante yung oras talaga at yung mabilis ang kilos kasi things can in incidents like this, mabilis talaga yung pangyayari. So, importante yung awareness at saka yung kilos for to prevent.
0: Si Education Secretary Sunny Angkara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapalawak ng school-based nutrition program, tiniyak ng Kamara ngayong Nutrition Month. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Binigyan din ni House Speaker Faustino Bojidi ang kalagahan ng wastong nutrisyon para sa mga kabataang Pilipino sabay ng pagtiyak na prioridad ng 20th Congress ang mga batas na magsusulong sa kalusugan at edukasyon ng susunod na henerasyon. Sa isang video message para sa pagdiriwang ng National Nutrition Month, inihayag ni Speaker D na isa sa mga naunang panukan ng batas na ipinasa ng Kamara ay ang pagpapalawak ng school-based nutrition program ng pamahalaan. Layunin ang hakbang na ito na mas paramihin pa ang bilang ng mga mag-aaral na makatatanggap ng masustansyang pagkain sa mga paaralan upang mas maging handa sila sa kanilang pag-aaral at buhay. Ipinaalala din ni Speaker D sa publiko na ang kalusugan ng mga bata ay direktang nakatali sa kalagayan ng kapaligiran. Hinimok din ng Kamara ang mga pamilya, paaralan, lokal na pamahalaan at buong komunidad na magtulungan at makiisa sa mga programang pangnutrisyon at pangkalikasan. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Bojidi III.
14: Sa kapulungan ng mga kinatawan, tungkuling namin tiyakin ang bawat batang Pilipino ay may pagkakataong lumaking malusog, matuto ng mabuti at maabot ang kanyang mga pangarap sapagkat ang tamang nutrisyon ay hindi lamang usapin ng kalusugan. Ito ay usapin ng pagkakataon, dignidad at pag-asa para sa kinabukasan.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:31 po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag
17: ang may alam.

0: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Subakta ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Ako po si Albert L. Deloria mula sa La Union, isa sa mga benepisyaryo ng Government Internship Program ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment. Sa kasalukuyan, ako ay naka-assign sa isang lokal na impilan ng radyo kung saan malaking tulong ang programang ito sa aking pag-unlad bilang isang communication graduate. Malaki ang naitulong ng programang ito dahil nabibigyan ako ng mahalagang work experience na angkop sa aking tinapos. Lubos akong nagpapasalamat sa ating Pangulo at sa buong pamahalaan, lalo na sa DOLE, sa patuloy na nagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang katulad ko. Malaking tulong ang Government Internship Program upang mapaunlad ang aming kakayahan at maging mas handa sa pagpasok sa mundo ng trabaho. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at malasakit sa mga kabataang Pilipino.
4: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo. Ramdam ng bawat Pilipino. Ng bayan, tinig ng bayan.
5: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Live sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Philippine Standard Time, 11:38 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, arestado na po ng pulisya ang 3 suspect sa pamamaslang sa isang U.S. Marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, dalawa sa mga naaresto ay ang nagsilbing gunman at ang kinilalang si JF na nangmolestya umano sa kinakasama ng biktima na naaresto sa Sibulan, Negros Oriental kagabi. Arestado rin ang isa pang suspect na nagsilbing lookout sa krimen. Sinabi ni Ko na may isa pang suspect sa kaso pero hindi pa tinutukoy sa ngayon ang naging partisipasyon nito sa krimen.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Propesyonalismo ng Philippine General Hospital o PGH sa pagsuri kay Senador Rodante Marcoleta, pinuri ni Senador Ping Lacson. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas Report.
10: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH sa pagsasagawa at pagsusumite nito sa Sandigan Bayan ng isang patas sa medical report tungkol kay Senador Rodante Marcoleta. Iniutos kasi ng Sandigan Bayan ang hiwalay ng medical na pagsusuri kay Marcoleta sa PGH para matukoy kung kinakailangan pa siyang manatiling nakakonfine sa Philippine National Police General Hospital o PNPGH. Matapos makita sa resulta ng pagsusuri ng PGH na walang kondisyong medical na nangangailangan ng patuloy na pananatili ni Marcoleta sa ospital, iniutos na ng anti-graft court ng kanyang paglipat sa bagong Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Nauna ng binatikos ni Lacson ang anyay paulit-ulit na pattern ng pagpapa-ospital ng ilang kilalang personalidad na nasa sangkot sa kasong kriminal o pinatawa ng contempt ng Senado. Binanggit niya sina dating DPWH Secretary Manuel Monoan at Marcoleta na kapwa na harap sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan na naka-confine o kinonfine sa PNPGH. Sinabi rin ng senador na sa pagtalakay ng panukalang 2027 National Budget ay tatanungin niya kung sino ang sasagot sa gasto sa pananatili nila Monoan at Marcoleta sa PNPGH na anya'y pangunahing nakalaan para sa mga tauhan ng PNP at kanilang mga dependent. Anya, may mga ulat na may ilang beneficiaryo ng ospital ang hindi natatanggap na kahit sila ay may karapatang mapaglingkuran nito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kilos protesta sa SONA, pinaghahandaan na ng NCRPO. Pulisya, wala pang namomonitor na security threat. Si AJ Ignacio para sa report.
8: Radyo Pilipinas Report.
11: Yes, John, pinaplansya na ng puwersa ng pulisya ang pinatutupad na security plan para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na Lunes, July 27. Ayon nga sa National Capital Region Police Office, wala pa namomonitor o natatanggap ng security threat o banta sa seguridad ang pulisya, kung saan halos kalahati o nasa 10,000 rito ay de-deploy para sa civil disturbance management upang tiyakin ang peace and order o kaayusan sa inaasang kabi-kabilang kilos protesta. Samantala, posible naman mga madagdagan ng deployment ang pulisya mula sa ibang rehiyon depende sa magiging assessment sa sitwasyon habang papalapit ang mismong araw ng SONA. Samantala, nilinaw naman ng NCRP na bukod sa batas ang pambansa, may kakalat din na pwersa ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para sa anti-criminality campaign nito. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Positibo ang Malacanang na mamadaliin ng Kongreso ang pagpasa sa priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa harap ng nalalapit na budget season at nagpapatuloy na impeachment proceeding sa Senado. Naka-adjourn ng Senado at Kamara hanggang magsimula ang ikalawang regular session sa July 27 kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos Jr.
12: Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan. So mas gusto niya po ito maipasa agad.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, itinakda na ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang pagdedesisyon hinggil sa hiling ng prosekusyon na pagpapasampina sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte, asawa nitong si Attorney Manz Carpio at ilang negosyong nakaugnay sa kanila. Patapos ang naging caucus ng Senator Judges, sinabi ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na nagkasundo ang Senator Judges na pag-aralang maigi ang usapin dahil hindi pa lahat ng senador ay natapos nang basahin ang memorandum na isinumiten ng magkabilang panig. Samantala, ipinaliwanag naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na kailangan ng boto ng simple majority para maaprobahan ang hiling ng prosekusyon na pagpapasampina ng bank and tax records ni VP Sara, Attorney Carpio at mga negosyong nakaugnay sa mag-asawa.
13: Pag mga ganyang mga ordinaryong mga botohan lamang, simple majority lamang ng quorum. So only those senator judges present will be able to vote. And yung mananalong boto doon is 50% plus 1.
9: Si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Muling nakatanggap ng unmodified opinion ang Department of Transportation mula sa Commission on Audit makaraan ang humigit-kumulang 30 taon. Kasunod ito ng pag-review ng COA sa Consolidated Financial Statements ng ahensya para sa fiscal year 2025. Ang unmodified opinion ay nangangahulugang tama at kumpleto ang financial statements ng DOTR batay sa rules, regulations at standards na itinakda ng ahensya. Ang DOTR ay isa sa mga ahensya na nakakatanggap ng malaking budget at pinahahalagahan nila ang tiwala na nakuha tungo sa maayos na paggamit ng pondo.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Sa kaugnay na balita, nakatanggap din ng unmodified opinion ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa fiscal year 2025. Para sa DILG, resulta ito ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng ahensya para palakasin ang internal controls, mapabuti ang financial management systems at iakin ang responsabling paggamit ng public funds. Anila, ang pagkilalang ito ay nagpapatunay na kwalipikadong muli ang DILG na makipaglaban para sa Outstanding Accounting Offices Award. Ito na ang ika-anim na magkasunod na nakatanggap ng unmodified opinion ang DILG.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Mahigit 3,000 police ipinakalat na sa barn para tiyakin ang seguridad sa kauna-unahang parliamentary elections doon. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kabuuang 3,316 na mga tauhan ng Philippine National Police ang inatas sa magpatupad at seguridad para sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections sa Setyembre. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Acting Spokesman na Police Colonel Allen Reyco, nakapag-send off ceremony na ang mga polis sa Parang Maguindanao del Norte at ngayon ay nakakalat na. Ayon kay ko, bahagi ng seguridad ang pagpapatupad ng gun bans na nagsimula ngayong araw, kasabay na rin ang election period ng July 16. Magtatagal naman ito hanggang sa Setyembre 29 ng taong 2026. Bago nito ay una nang natukoy ng PNP ang ilang lugar bilang election hotspots. Nagbabala rin ang PNP na maaaring gamitin ang mga nalalabing miyembro ng Abu Sayyaf Group at hiniwalay na paksyon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters upang takutin ang mga botante at impluwensya ng proseso ng halalan. Nabatid na sa Setyembre 14 ng taong ito, nakatakda ang BARMM Parliamentary Elections. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Tulad sa Pilipinas, may mga inisyatiba rin ginagawa sa Shandong, China para sa mga residente nito, lalo na sa mga senior citizen. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag nilang Green Canteen. Mula Shandong, China, narito ang ulat ni Art Cruz.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Matataas na gusali at magagandang pasilidad. Dito namangha ang mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour sa Shangli o Jiyuan Community sa Likang District, Qingdao City, Shandong, China. Sa pag-iikot nga ng mga journalist dito, hindi mo aakalain na dati itong mahirap na komunidad. Pero dahil sa pagtutulungan ng mga magsasaka, mga residente at pamahalaan, naging moderno at maunlad ang kanilang komunidad. Isa sa mga ibinibida nila rito ang Green Canteen na naghahatid ng mura pero masustansyang pagkain sa mga residente at mga community center. Laking tulong din ang 70% na discount ng mga senior citizen nilang residente para sa pagkain. Ang mga ganyang programa at inisyatiba hindi na rin bago sa Pilipinas. Sa tulong ng walang gutong program at 20 pesos na bigas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naiaangat ang pamumuhay ng mga senior citizen at ilang pang vulnerable sector. Magkakaiba man ang programa, iisa lang ang layunin, ang maiangat at mapaunlad ang kanilang pamayanan. Mula rito sa Shandong Province, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
9: Sa ating balitang sports, Pinoy Taekwondo Jins lalaban sa dalawang tournament sa South Korea bilang paghahanda sa Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
16: Lilipad patungong South Korea ang Philippine Taekwondo Team para sumali sa dalawang tournaments doon na magsisilbing training na rin para sa Asian Games ngayong taon. Pamumunuan ni Olympian Kurt Barbosa at SEA Games champion Tashana Kishamangin ang 39 Taekwondo Jins ng bansa na lalahok sa Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships mula July 18 hanggang 22. Sasali rin sila sa Kim Un-yong Cup International Open Taekwondo Championships mula July 25 hanggang 28. Pagkatapos ng mga kompetisyong ito, mananatili sa South Korea ang national team para mag-training naman sa Kyunghee University. Pakay kasi ng Pilipinas na masungkit ang unang gold medal nito sa Asian Games. Pero hindi lang ang continental event ang inaabangan sa presidential championships, World Taekwondo Women's Championships at Asian Indoor and Martial Arts Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, DMW at mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte. Nagkasundo kontra sa illegal recruitment at trafficking sa mga OFW. Sa magbabalita, si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Para sa mas ligtas na paghahanap ng trabaho ng mga Filipino sa ibang bansa at kampanya kontra illegal recruitment at human trafficking, nakipagkasundo ang Department of Migrant Workers sa mga bayan at lungsod sa ikalawang distrito ng Ilocos Norte sa pamamagitan ng Convergence Memorandum of Agreement. Kabilang dyan ang mga bayan ng Banna, Padok, Pinili, Curimao, Solsona, Dingras, Marcos, Nueva Era, Paway at lungsod ng Batac. Ayon kay DMW Region 1 Director Christian Ray Season, tulong-tulong ang mga local government units at ang departamento upang magsagawa ng caravan at job fair upang matiyak na lehitimo ang mga recruiters na papasukan ng mga mamamayan. Kasama din dito ang Department of Labor and Employment para sa local employment at Technical Education and Skills Development Authority para sa reskilling at upskilling ng mga overseas Filipino worker. Pagsunod yan sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ang bawat Filipino ay magkakaroon ng oportunidad na magtrabaho, ligtas na pre-migration, pagtatrabaho hanggang pagbalik sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Sa Pangasinan, 20 pesos na bigas ibinenta ng National Irrigation Administration, APRIIS. 40,000 kilo ng NFA rice ang nakalaan para sa buwan ng Hulyo. Si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayog para sa detalye.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Matagumpay na inilunsad ng National Irrigation Administration the Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems ang programang benteng bigas. Meron na sa ilalim ng inisyatibong kadiwan ng Pangulo no July 1, 2026 sa pakipagtulungan sa Department of Agriculture Regional Office 3, National Food Authority at Food Terminal Incorporated. Layunin ng aktibidad na maghatid ng dekalidad ng bigas sa halagang 20 pesos lamang kada kilo para sa mga piling benepisyaryo ng komunidad upang matiyak ang abot kayang pagkain para sa kanilang mga pamilya. Kabuang 40,000 kilo ng NFA rice ang target na maibenta ng APRIS para sa buong buwan ng Hulyo sa pamamagitan ng mga kadiwa ng Pangulo Pop-Up Market na matatagpuan sa mga division office sa ilalim ng kanilang service areas. Bukod sa murang bigas, nag-alot din ang programa ng iba't ibang sariwa at abot kayang produktong agrikultural na direktang nanggaling sa mga lokal na magsasaka at producer sa nasasakupang lugar. Nakakatanggap din ang aktibidad na mainit na suporta mula sa mga empleyado ng ahensya at napinangunahan ni na APRI sa Acting Department Manager Engineer Alvin Manuel, Engineering and Operations Division Manager Engineer Melvin Santiago at Administrative and Finance Division Manager Attorney June Barrioga. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: 6 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Sa oras na to, ongoing na ang press briefing sa Malacanang. Nakatutok dyan ang ating kasamang si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
1: Ating pakinggan si Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro para sa kanyang press briefing kasama ang Malacanang Press Corps ngayong araw, July 16, 2026.
3: Ayan, sa Wimbledon, tiwala ang Prime Minister na si Alex Ayala ang magiging kauna-unahang Southeast Asian na mag-uuwi ng Grand Slam title sa Wimbledon. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulo Marcos Jr. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang leader sa tagumpay na dala ni Alex Ayala sa Southeast Asia. Maliban dito, tinalaki din ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, paggamit ng AI, paghikayat ng mas maraming investors sa Pilipinas, at pagtutulungan sa kalusugan at panlipo ng kaunlaran. Isinusulong din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga bagong bilateral agreements na makakatulong sa pag-usbong ng dalawang bansa. Kabilang din sa napagkasunduan ng dalawang leader ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa ASEAN. Ang Singapore ang susunod sa Pilipinas bilang host country ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Matapos ang meeting kay Prime Minister Wong, agad na nakipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng ABC Impact, Ayala Group at Temasek Trust upang hikayatin ang karagdagang pamuhunan sa sektor ng kalusugan. Layunin nitong mapalawak ang mga ospital, klinika, butika at iba pang serbisyong medikal sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng abot-kaya at degalidad na healthcare system habang lumilikha ng libu-libong trabaho sa bansa. Matapos nito, sunod na nakipagpulong ang Pangulo sa mga kinatawan ng Singtel Group na matagal nang namumuhunan sa Pilipinas simula pa noong 1993, ngunit ngayon nangangakong palalawigin pa ang investment sa digital infrastructure sa bansa. Kabilang sa mga plano ng pagpapalawak ng mga data center at iba pang digital facilities na inaasahang makakapagpahusay sa internet connectivity, lilikha ng mas maraming trabaho at magpapasigla sa ekonomiya ng Pilipinas. Bago bumalik sa Pilipinas, pangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon sa Singapore ang Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders. Ang Milken Institute ay isang non-partisan at non-profit think tank na nagtitipon sa mga leader ng finance, business, government at philanthropy upang pag-usapan ang global economic at social issues. Si Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang Pangulo sa Pilipinas na nagbigay ng talumpati sa Asia Summit ng Milken Institute noong 2023 na ginanap din sa Singapore.

0: cash assistance sa ilalim ng Uplift Program, pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tugon sa patuloy na nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Inanunsyo ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. ang dagdag suporta sa ating mga kababayan upang protektahan ang kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng pinalawak na Uplift Assistance, makakatanggap ng tulong pinansyal ang aabot sa 7.5 million households or 37.5 million Filipinos. Makakatanggap ng dagdag na 2,000 pesos ang 3.5 million beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Kasama rin ang 2.5 million poor and near-poor households na natukoy ng 2024 Community-Based Monitoring System sa aabutan or rather sa aabutan ng tulong ng pamahalaan. Aabot naman sa 1.5 million low-income workers at kanilang mga pamilya na nakumpirma sa talaan ng SSS ang makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula ngayong July hanggang December. Pangunahan ng DSWD kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan ang paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan. Tiniyak ng Pangulo na sisiguruhin ng mga ahensya na maayos, mabilis at maginhawa ang pagkakaloob ng tulong sa mga benepisyaryo gamit ang digital na pamamaraan. Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan ng lipunan.
1: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung Uplift. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong katanungan.
2: Unang tanong, Tristan Odalo, Newswatch.
3: Good afternoon, Yusa Claire. I'll start po with Senators Alan Peter and Pia Cayetano says the NBI's planned probe into the 2019 SEA Games is meant to intimidate senator judges and distract them from the impeachment trial because una pong nasabi ni Director Matibag na gusto nilang tingnan yung naganap umano o posibleng anomalya noong 2019 SEA Games including yung 10 billion unliquidated funds, lack of competitive bidding and questionable 50 million cauldron or caldero. So una po, does Malacañang support this investigation and how does the palace want to respond to claims that it is meant to intimidate senator judges?
0: Unang-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman, na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po ng NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na gano'n, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan? Hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao. Pangalawa, walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayuna niya. Sinabi niya na makikipagtulungan sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ano, ini-intimidate? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin, dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So, hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga.
3: Wala pong any question on the timing. Kasi baka, or it's just a mere coincidence, because as we all know, mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events then.
0: Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag na nagkataon lang na mayroon isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na June 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So, hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng world war ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview.
3: Last na lang po, speaking of officials who might be tagged or investigated in this 2019 SEA Games, sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na it's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the BCDA. The chairman of BCDA is one of the closest advisors of the president now. And I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What guarantee will Malacañang give to the public na kung umabot man po sa punto na tanungin din si Secretary Vince ay hindi po manghihimasok ang palasyo?
0: Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi naimbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito.
2: Sunod po na tanong, Ann Soberano Bombo Radio.
4: Yusek, good morning. Isang tanong lang po. Ayon po sa prosecution, sapat na po ang kanilang naipresentang mga ebidensya at testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment trial laban kay BP Sara. Sabi po nila, tama na ang timpla.

0: lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
1: Follow-up question, Christian Bascones, PRTV.
2: Sir, habulin ko lang po yung isang article na natalakay na about the grave threats. No? Kasi ginamit na argumento ng depensa ay yung video noong interview kay Pangulong Marcos kung saan sinabi niya na willing siya makipag-reconcile sa mga Duterte, and ito ay itinuturing ng depensa bilang hindi mabigat na itinuturing ng Pangulo yung mga threats sa buhay nila.
0: Ganun po kababaw talaga ang kanilang argumento? Medyo parang malayo po yun at hindi konektado. Unang-una, kahapon sinabi na natin, yung pagbabanta, consummated na po yun. At hindi lang ito isang maliit na bagay, isang maliit na kaso, kung hindi ang pinag-uusapan dito ay impeachment ng isang impeachable officer sa katauhan ng vice presidente na may kakilala, may kaibigan na killer or willing pumatay. Hindi dapat ang public servant, kahit sino man, ordinaryong tao, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-ookupa ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, na magkakaroon ka ng kakilalang killer. Dahil pag ikaw ay nakipag-usap sa isang killer at umayon siya na siya'y papatay, it's already a crime. So you're doing a crime. You're committing a crime. Hindi ito patungkol lang sa isang maliit na grave threats. Patungkol ito sa kapasidad ng tao kung kaya mo bang mamuno gamit ang utak mo, puso mo. Yun ang usapin dito. So hindi dapat to iligaw. Patungkol doon sa sinasabing gustong
2: reconcile.
0: Ang tanong po kasi ni Cato Ning at the time ay kung willing ba makipag-reconcile sa mga Duterte. Ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito particular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker ng Vice Presidente.
2: Follow up po, doon po sa sinabi ninyo, no? Doon kasi sa video, media briefing, kasama yung Vice Presidente, sinabi, hindi marunong maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni VP Sara. Ngayon, yung prosecution ang sabi din, kinequestion nila yung kapasidad ng Vice Presidente sa kanyang ambisyon when she declared her ambition or her candidacy para sa 2028. Ano po yung reaction ng Palacio dito?
0: Tinatanong ng prosecution yung kakayahan ng Vice Presidente. Isa ito sa issue dito sa impeachment trial. Kaya po dinidinig ito para malaman natin kung ang susunod nating mga leader o yung kasalukuyang leader ay dapat bang mamuno. Hindi para sa pansarili, kundi para sa taong bayan at para sa bansa. Kung tinatanong po ito ng prosecution, well, sa kanila po yan. Pero ang taong bayan, tayo ba? Nagtatanong tayo. Kaya ba ng isang vice-presidente na mamuno bilang presidente sa mga susunod na taon?
1: Salamat. Sunod na tanong, Let Narciso, DCRH.
3: Yusek, would you know kung nagbigay na po ng authorization si Presidente to open the sealed BIR box sa impeachment trial?
0: Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating panlong. Wala pa po na ibibigay sa atin na impormasyon patungkol po dyan. So far, wala pa po.
3: Kanino po manggagaling yung request sa impeachment court?
0: Hindi ko po alam. Maybe sa prosecutors, maybe sa Senado. Tingnan po natin. Sa taong bayan, pwede rin.
1: Salamat po. Sunod na tanong, Christian Yusori.

0: Ayos, different topic lang po. 10 days before the SONA of the President, how is he preparing for his SONA speech? May mga kinakausap po ba siyang mga officials for any inputs and information na babanggitin niya sa kanyang talumpati?
1: Normal po yan. Regular po yan sa Pangulo. Hindi lang dahil sa SONA. Regular po ang Pangulo na nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. At ang paghanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
0: Just a follow-up, ma'am. Given the situation now and the politics and yung magkakasunod na malaki ang mga protesta, is he considering or may directive po ba siya na any changes sa magiging security protocols nung kanyang SONA, and will he invite the Vice President?
1: Yung patungkol po sa security at protocol, hayaan na lang po natin yan dahil operasyon po ito at hindi po ito sinasa publiko. But ang sinisigurado lamang po namin ay handa palagi ang gobyerno pagdating po dyan. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
2: Salamat. Sulod na tanong, Maricel Halili, TV5.
3: Hi, Yusek. Just to follow up, a few days before SONA, whatever happened to the flood control project and those key personalities involved in the said anomaly, particularly Zaldico, where is he?
1: Patungkol po sa flood control projects, mga kaso, ito po ay ngayon pa rin ay dinidinig. Marami pa rin pong pag-iimbestigang ginagawa. Yung iba po, nasa korte na. Yung iba po ay na-arraigned na. At yung iba naman ay meron na mga sinasalang na mga witnesses. Patungkol po kay Zaldico, humingi po tayo ng update, pero ibabato ko po ito sa DOJ at saka sa DILG. Tungkol po kasi ito sa operasyon at mas mabuting sila na po ang magsalita patungkol dito.
3: But Yusek, do we expect the President to also give an update about the flood control anomalies during his SONA?
1: Ayoko pong pangunahan ng Pangulo.
3: Mm-hmm. Last na lang po. Aside kay Zaldico, what happened po dun sa iba pang mga high-profile personalities na nawawala, like Atong Ang and Senator Bato?
1: Muli ngayon, ayoko pong magsalita patungkol po sa operasyon. Mas mararapat pong magsalita dito ang DOJ at ang DILG. Ang kaso po lahat ni Atong Ang ay na-transfer na po sa RTC Quezon City.
2: Salamat. Sunod na tanong, Harley Valbuena, BBC 13.
4: With regard to the Singapore visit of PBBM, did the President discuss with his ASEAN chairship successor, Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, the developments or updates on the proposed creation of an ASEAN regional oil stockpile amid the re-escalating Middle East tensions?
1: Naitanong ko po yan at hindi po siya naging particular na topic sa kanilang pag-uusap.
4: Then, Yusek, I believe ang Singapore po ay one of the top suppliers natin ng refined petroleum products. Nagkaroon po kaya ng talks sa pag-expand ng supply deal?
1: Sa ibinigay po sa ating impormasyon, hindi po siya napag-usapan in particular.
2: Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
5: Yusek, the Chinese embassy points to the absence of ASEAN countries in our latest statement on the 10th commemoration of the 2016 Arbitral Award po. And matatapos na po yung chairship natin ngayong November. Does this concern the President na hindi pa po natin nakakonvince yung neighbors natin to support the Philippines call to uphold the 2016 Arbitral Award?
1: Para ito po ay suportahan? Alam po natin mayroong mga ibang bansa na naniniwala sa 2016 arbitral ruling. At kung paano po makikipag-usap sa ibang mga liderato ay ibibigay ko po ito kay Secretary Tez Lazaro. Dahil siya naman po din na nakikipag-ugnayan sa ibang mga opisyales ng ASEAN members.
2: Sunod na tanong, Kat Domingo, ABS-CBN.
6: Good afternoon, Undersecretary. Magkano po yung total amount of disbursement for the new cash aid grant?
1: Okay, sabi po ng DBM na release na po kahapon, special allotment release order and notice of cash allowance, 12.375 billion pesos.
6: Ma'am, similar question dun sa mga previous tuwing magkakaroon ng ayuda. Ano po yung mga government projects para naman po sa middle class? Because while we understand the need to help indigent Filipinos, paano naman po yung mga Filipinos na kinakaltasan ng buwis para mapondohan itong mga ganitong disbursements?
1: Sa nabanggit natin kanina, hindi lang mga indigent ang matutulungan dito. Kasama na nga rin po dito ang mga low-income households. At kasama pa rin po dito yung mga near-poor households. So, may mga ibang proyekto na maaaring banggitin na ang mga middle income ang mabibigyan ng tulong. Hindi man pinansyal, direkta, pero sa ibang mga projects ng gobyerno ay sila din ay nabibiyayaan. Isa po sa hindi po na isana sa ngayon na magkaroon ng bigla ang pagtaas ng pamasahe. Ito po, katulad sinabi natin kahapon, binabalanse ito ngayon. So, titignan po natin kung dapat nang itaas at ito naman po ay pinag-aaralan para kung hindi man itaas agad at bibigyan ng tulong itong mga workers natin sa transportation industry, maaaring ang makinabang din dito ay lahat tayo dahil hindi agad tataas ang presyo ng bilihin, hindi tataas ang presyo ng pamasahe. So ito po ang masasabi nating maaaring maging benepisyo ng halos na mula sa middle income.
6: Ma'am, pero yung iba po kasing presyo ng bilihin, for example, kapag po tinemper natin yung fare hike, ang maapektuhan lang po ay commuters. Pero when it comes to prices of basic commodities na ang nagsusupply po ay delivery trucks as well as non-public transport sector, maapektuhan pa rin po yung budget nung hindi lang ng mga low-income families but lower middle-class Filipinos and even middle-class Filipinos. Paano po ito susolusyonan ng gobyerno? Paano po gina-justify ng administrasyon that we have a disbursement for bonuses for public workers, which in fairness to some, they are very deserving of that, pero wala pong gaanong disbursement or earmarking for cash aid for those who are actually trying to earn their living and are being yung tax, kumbaga, na we withheld. Hindi nila nare-receive ng buo yung sweldo nila and at the same time, walang cash aid compensation coming from the government.
1: Okay, di ba na banggit na po natin dati na yung mga nagde-deliver, especially ng mga basic necessities at basic commodities, ay ito po ay nalilibre po sa mga toll fees at may mga iba pa po na mga benepisyo ang mga nagde-deliver. Ito po ay hindi para lamang sa mga commuters. Makakaasa po sila na dahil hindi po tinataasan ang mga ganitong klasing mga gastusin, ay nakikinabang po ang mga manufacturers para hindi rin po nila itaas ang kanilang mga produkto.
6: Ma'am, last from my end, kahit po i-temper yung toll fees, kahit po i-freeze yung toll fees, iba pa rin po yung gastos para sa gasolina. Hindi pa rin po sila covered because the only people who are covered by the, let's say, fuel subsidy program or is the transportation sector. Paano po yun?
1: Unang-una po, ang talaga pong dapat na tulungan ay yung talagang nangangailangan. Ang mga kababayan natin, alam natin na lahat naman tayo ay nakakaranas ng epekto ng krisis sa Middle East. Pero tandaan po natin, ang budget ng gobyerno binibigay, binabalanse sa mga dapat na mabigyan agad ng ayuda. Hindi problema kung napakarami siguro nating budget. Pero ang budget ngayon, talagang pinagkakasya ng gobyerno. Lahat ginagawa, especially doon sa mas nangangailangan ng tulong.
2: Follow-up question, IB Reyes, Bilinario.
5: Ma'am, still on budget. May we know the allotment for the Office of the Cabinet Secretary?
1: allotment
5: ng budget po ni CABSEC Abalos po.
1: Asa ngayon, ito ay manggagaling sa Office of the President, pero wala pa tayong detalye. Hindi pa po na ibibigay sa atin yung pinaka-detalye ng budget.
2: Another follow-up, sa Medellina Business Mirror.
7: Good afternoon, ma'am. Magpa-follow-up lang po. Saan po expected manggagaling yung 12 billion funds para dun sa expanded uplift program po ni President?
1: Ang source po ay offered savings per national budget circular 602 and 603 as approved per office of the President.
7: Tapos may clarification lang rin po. Ano po kaya yung ipoprovide na assistance ng government doon sa mga dalawat kalahating milyong mahirap at malapit ng maging mahirap na kabahayang natutukoy sa 2024 community-based monitoring system?
1: Ang tanong mo ay kung
7: anong assistance po ipoprovide po sa kanila?
1: Yung mga poor and near poor, tama ba tayo, Sam?
7: Opo.
1: Bibigyan po sila ng 2,000 kada buwan.
7: Kasama rin po sila.
1: Kasama po sila. Na poor and near poor and low income households.
7: Yung po yung one time, 2,000, or yung monthly na?
1: Monthly po. Hanggang December. July hanggang December.
7: Thank you po, ma'am.
2: Sunod na tanong, Ace Romero, Philippine Star.
8: Yusek, how prepared is the government to sustain these kinds of dole outs or assistance given that tensions in the Middle East persist despite the peace deal? No? So is the government ready to provide more in case the situation continues?
1: Yan ma po ang inaaral. Pag kami budget po, i-release agad para itulong sa mas nangangailangan. At binabalansi po lahat ang pondo ng gobyerno.
8: We still have resources in case it drags on. Kung gulo sa Middle East kasi nagkaroon na ng peace deal pero mayroon pa rin mga gulo or conflict or clashes every now and then. So are we ready to sustain these kinds of dole out kung kailangan ituloy pa or magdagdag pa?
1: Sa ngayon ay hindi ko masasagot ang katanungan mo. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Baka maging maayos naman. So, sa ngayon, yan po ang binanggit ng ating Pangulo at ready pong itulong ito sa mas nangangailangan natin mga kababayan.
8: Salamat po.
2: Para po sa huling katanungan, Tristan Odalo, Newswatch.
9: Hi, Yusek. Mabalik ko lang po ulit sa naganap na impeachment trial kahapon. Kung saan, sabi po ng defense team ni Vice President Sara Duterte, Michael Poa, wala po silang kinakatakutang mga dokumento, wala silang tinatago, but they are opposing the request doon sa mga financial records ni Vice President Duterte sa bank, AMLAC, and BIR on constitutional grounds. Sabi po niya sa kanyang argument, no one is above the law, but in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Sabi niya po, hindi ang impeachment is a powerful constitutional tool but not a magic word or a magic wand. Sa dapat po ba na to set the record straight, mirma na rin ng waiver si Vice President Duterte on her financial records?
1: Ang sabi niya, ang magic word, hindi magic word ang impeachment. Hindi magic wand ang impeachment. Pero ang magic word ay truth. Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso. Lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan. Yan lang ang magpapakita sa atin at makakapagbigay sa isipan natin kung ano ba, sino ba, at paano ba ang dapat gawin ng bawat Pilipino. Sabi niya, no one is above the law and neither
9: no one falls below the law.
1: Oh.
9: Outside the protection of the law.
1: It means no one is above the law. So si VP Sara ay hindi above the law. Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento. Walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala at wala siyang itinatagong anumang issue patungkol sa pondo ng bayan. Ganun lang po yun.
9: So a waiver is a necessary?
1: Meron na po ba tayong nakita ng Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
2: Salamat. Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Yuse.
1: At bago tayo magtapos, tatlong dekadang paghihintay para sa inaasam na sariling bahay, nagbunga na para sa ilang pamilya sa Marikina. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng disente at may dignidad na pamahay sa mga Pilipino. 44 beneficiary families mula sa Barangay Malanday, Marikina ang nakatanggap ng Transfer Certificates of Title sa ilalim ng Expanded 4PH Program ng Pamahalaan. Sa isang seremonya na ginanap kahapon, July 15, pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa ang awarding ng mga transfer certificates sa mga miyembro ng samahang magkakapitbahay ng Purok 3 Homeowners Association Incorporated Phase 2A. Ikinagagalak ng mga beneficiaries na sa wakas, matapos ang ilang taon ng paghihintay, ay naisakatuparan na ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Dahil kung noon sila ay informal settlers, ngayon ay ganap ng homeowners. Noong July 8 naman ay pinangunahan din ng DSUD at Pag-ibig ang turnover at inspection ng mahigit 8,000 house and lot units sa ilalim pa rin ng Expanded 4PH Program ni Pangulong Marcos Jr. Pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang awarding sa Brentwood Residences at Kaya Homes sa Tarlac. Ang nasabing awarding at inspection ay bahagi ng mas pinaigting na inisiyatiba ng DSUD at Pag-ibig Fund na maghatid ng mas maraming housing options para sa mga Pilipino. Alinsunod ito sa hangarin ni Pangulo Marcos Jr. na patuloy na tulungan ang ating mga kababayan na magkaroon ng sariling tahanan.

0: At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Hindi magagalit at hindi mangangatog kahit sa imbestigasyon ay siya ang maturo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Ang halinga, ibinahagi ni Presidential Communications Office, PCO Undersecretary Claire Castro, ang mga naging pangunahing kaganapan sa ikatlo at huling araw ng working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Kabilang sa mga naging paksa, ang pagpapalawak ng pamumuhunan sa data center sa Pilipinas upang mapalakas ang digital infrastructure at makalikha ng mas maraming trabaho. Naging usap-usapan din ang tagumpay ni Filipina tennis star Alex Iala habang inanunsyo rin ang Singapore bilang susunod na host ng ASEAN Summit 2027. Samantala, inanunsyo rin ni Pangulong Marcos ang pinalawak na suporta ng pamahalaan sa ilalim ng Uplift Program upang matulungan ang mga pamilyang apektado ng pagtataas ng presyo ng langis at iba pang bilihin dulot ng tensyon sa Middle East. Aabot sa 7.5 million na kabahayan o tinatayang 37.5 million na Pilipino ang sinasabing makikinabang sa programa. Kabilang dito ang hanggang 2,000 pisong ayuda para sa 3.5 million na beneficiaries ng 4-piece at walang gutom program. Tulong para sa 2.5 million na mahihirap at near poor na kabahayan sa ilalim ng community-based monitoring system at 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre para sa 1.5 million na low-income SSS members at kanilang mga pamilya. Sa mga tanong naman kung may nakalaan ding ayuda para sa middle-income sector, sinabi ni Castro na tuloy-tuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng iba't ibang programa at serbisyo makakatulong para sa kanila. Sa usapin ng investigasyon kaugnay naman ng SEA Games, sinabi ni Castro na ginagawa lamang ng NBI ang mandato nito kaugnay ng reklamong ito na inalmahan kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay naman ng impeachment issue, sinabi ni Castro na wala dapat pag-iwas at walang itinatagong katotohanan sa impeachment at hindi dapat nalilihis ang tunay na usapin. Anya, ang issue kaugnay ng pahayag ng Vice President Sara Duterte ay hindi lamang grave threat, kundi may kaugnayan din sa kakayahan ng isang opisyal na mamuno. Idinagdag din niya na wala pa natatanggap na request ang Malacanang para sa BIR files na may kaugnayan sa impeachment proceedings. Samantala, ang House of Representatives ang sinasabing in charge naman para sa imbitasyon ni Vice President Duterte sa paparating na sona ng Pangulo. Kaugnay pa rin ng impeachment issue, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na kung wala umanong kinatatakutan at walang itinatago ang kampo ng depensa, dapat ay mailabas ang katotohanan. Tugon ito sa pahayag ng depensa na hindi magic wand ang impeachment. Ayon kay Castro, ang tunay na magic wand ay ang katotohanan. Iginiit din niya na walang sinuman ang nakahihigit sa batas, kabilang dyan ang Vice President. Tiniyak din ni Castro na handa ang pamahalaan para sa seguridad at mga protocol sa nalalapit na zona. Sa issue naman ng flood control project, sinabi niyang nagpapatuloy ang investigasyon dito. At sa tanong kaugnay kay Congressman Zaldico, ibibigay niya ito sa mga nararapat na ahensya. Sa usapin ng pakikipagsundo sa pamilya Duterte, sinabi ni Castro na bukas ang Pangulo sa pakikipag-reconcile at hindi lamang ito limited sa mga Duterte at ayaw nitong magkaroon ng kaaway. Sa usapin na inilaan sa pondo para sa Office of the Cabinet Secretary sa ilalim ni Cabinet Secretary Benhur Abalos, sinabi ni Castro na magbumula ito sa ngayon sa Office of the President. Samantala, 44 na pamilya sa Barangay Malanday, Marikina City ang tumanggap na kanilang land titles. Ito ay ayon sa ibinahagi kanina ni Yusek Castro matapos ang ilang dekadang paninirahan sa lugar na walang legal na pagmamay-ari. Pinangunahan ang nasabing programa ng DSUD at ibinahagi sa kanila ang kanilang mga transfer of certificates of titles sa mga benepisyaryo ng samahang magkakapitbahay ng Purok Tres Homeowners Association Incorporated. Bukod dito, ipinagpapatuloy rin ng DSUD ang iba pang housing initiatives ng pamahalaan sangayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapalawak ang access ng mga Pilipino sa abot kayang pabahay. Mamaya hapon ay nakatakdang dumalo ang Pangulo sa roundtable discussion ng Milken Institute kasama ang mga business leaders at investors bago ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas mamayang gabi. Ayon ang pinakahuling ulat mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: From Malacanang, straight from Malacanang. Maraming salamat sa iyo, EJ Lazaro. Sa ilang sandali ay sasa niyo po ang programang Bagong Pilipinas ngayon. Tayo ay kakawing sa PTV4. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 12:37 ng hapon.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Na pag ako ay alumnos ng DESDA, hindi niyo ako pamamayaan.
7: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
8: This is bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
7: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
9: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
7: For our next food crawl.
10: Wala, pero lang ang pangyos yung ating talaga. Hanggang sa loob ng meat, may flavor. Ang sarap.
7: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
10: Teka lang. Kumain yung sikay.
7: Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
10: Konti lang sa'yo kung sa akin to. Ang damag na naman sa shawarma.
7: Dito lang sa PTV.
11: Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Carpio. Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni Bibi Sara.
7: This is your People's Television.

susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinalawak ng mga tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Target nito ang pagbibigay ng cash assistance sa 7.5 milyong kabahayan o katumbas ng 37.5 milyong Pilipino para maibsan ang epekto na nagpapatuloy ng problema sa supply ng langis sa mundo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, makatatanggap ng hanggang 2,000 piso na karagdagang tulong ang nasa 3.5 milyon na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutong Program. Magbibigay din ang pamahalaan ng tulong para sa 2.5 milyon na nasa poor at near poor households na natukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System. Samantala, nasa 1,500,000 manggagawa at kanilang pamilya na mababa ang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System ay makatatanggap naman ng 2,000 pisong tulong pinansyal kada buwan mula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na may pagkaloob ang tulong ng mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
1: Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
2: Inaasahang mapalalakas pang lalo ang pagtutulungan ng Pilipinas at Singapore sa iba't ibang sektor. Ito ay matapos makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Kabilang sa tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, pagbubukas ng oportunidad sa artificial intelligence at pagpapalakas ng pagtutulungan sa kalusugan at social development. Nagkasundo sina Pangulong Marcos at PM Wong na isulong ang mga bagong bilateral agreement ng iba yung magbibigay benepisyo sa dalawang bansa. Muli ring pinagtibay ng Pilipinas at Singapore ang parehong commitment na panatilihing mapayapa, matatag at maunlad na ASEAN region.
0: Kaugnay ng balitang yan, inaasahan na rin ang mas pinabuting kalusugan ng mga Pilipino kasundo ng pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang matataas na opisyal ng ABC Impact kasama ang Ayala Group at Temasek Trust Ecosystem. Tinalakay sa pulong ang pagpapalawak sa access ng bawat isang Pilipino sa dekalidad na serbisyo medikal. Muli pinagtibay ng ABC Impact ang kanilang suporta at pamumuhunan sa bansa pagdating sa ABC Health. Kabilang sa kanilang mga hakbang ang pagpapalawak sa mga ospital, multi-specialty clinic, retail pharmacies at iba pang serbisyo. Samantala, nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kina Singtel Group CEO Yuen Kuan Moon, Globe Telecom President at CEO Carl Cruz at Ayala Corporation Vice Chairman Fernando Zobel de Ayala. Ang Singtel ay isa sa pinakamatagal at pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Tinalakay nila ang mga hakbangin na magpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas at magpapabilis sa digital transformation ng bansa.
2: Dahil Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Dividendo ng CDC na ibinalik sa pamahalaan umabot sa mahigit 8 bilyong piso sa loob ng 4 na taon. Samantala, halaga ng semiconductor at electronics exports ng Clark sumipa naman sa $3.8 billion. At authentic Mediterranean dining experience, hatid ng isang restaurant sa Clark. Ang mga yan sa report na ito.
3: Mahigit 8 bilyong piso. Ganito kalaking halaga ang naibalik ng Clark Development Corporation o CDC sa pamahalaan sa loob ng 4 na taon. Pero saan nga ba napupunta ang perang ito? Ang mga dividend na inireremit ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs tulad ng CDC ay nakatutulong sa pagpopondo ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa mga Pilipino.
4: It's now time to introduce this year's members of the Billionaires Club. This is an elite circle of GOCCs that turned over more than 1 billion pesos in remittances. The Clark Development Corporation with President and Chief Executive Officer Agnes Vicenta T. de Venadera. CDC remitted 2.597 billion pesos. Thank you, CDC.
3: Mula 2022 hanggang 2025, umabot sa 8.092 billion pesos ang kabuuang dividend remittances ng CDC sa national government. Dahil dito, nananatili ang CDC bilang isa sa mga kabilang sa tinatawag na Billionaires Club ng mga GOCC. Mga korporasyong pagmamay-ari ng pamahalaan na nakapag-aambag ng hindi bababa sa 1 bilyong piso sa pambansang kaban bawat taon. Sa likod ng mga numerong ito ay ang patuloy na paglago ng Clark Freeport. Dito matatagpuan ang mga negosyo, pamumuhunan at mga manggagawang sama-samang nag-aambag sa paglago ng ekonomiya. Ayon sa CDC, kasabay ng pagtaas ng dividend remittances, ang paglaki ng revenues, pagdami ng investments, paglawak ng mga negosyo, at paglikha ng mas maraming hanap buhay sa loob ng Freeport. Ayon kay CDC President at CEO Attorney Agnes VST de Venadera, ang mga naging resultang ito ay bunga ng matatag na pakikipagtulungan ng pamahalaan, mga locators, investors, at manggagawa na patuloy na nagpapaunlad sa Clark. Aniya, ang mahusay na pamamahala at maingat na pangangasiwa ng mga yaman ng korporasyon ang nagbigay daan upang makapag-ambag ang CDC sa national government habang patuloy na pinauunlad ang mga serbisyo at pasilidad sa Freeport. At sa bawat pisong na ibabalik sa pamahalaan, may mas malawak na layunin ang pagpapatupad ng mga programang pinakikinabangan ng mga Pilipino. Mula sa mga daan at infrastruktura hanggang sa mga paaralan, ospital, at iba pang serbisyong pampubliko, patuloy na nagiging katuwang ang CDC sa paghatid ng pag-unlad sa mas maraming komunidad. Dahil sa patuloy na paglago ng Clark, mas malaki rin ang naihahatid nitong ambag para sa pag-unlad ng bayan. Mula sa mga microchip na ginagamit sa mga cellphone, sasakyan at iba't ibang makabagong teknolohiya sa buong mundo, malaking bahagi nito ay nagmumula sa Clark Freeport. Noong 2025, umabot sa mahigit $3.8 billion ang halaga ng semiconductor at electronics exports ng Clark, isang malaking ambag sa industriya at ekonomiya ng bansa. Sa kasalukuyan, may 22 semiconductor at electronics companies sa Clark na nagbibigay ng hanap buhay sa 4,289 na manggagawa, patunay ng patuloy na pagtitiwala ng mga mamumuhunan sa Freeport. Upang mas mapalakas pa ang sektor, nagtipon ang CDC at mga locator sa isang dialogo na nakatuon sa pagpapaunlad ng workforce, pagpapadali ng mga proseso, at pagpapalakas ng kanilang kompetitibidad. Ayon kay CDC President at CEO Attorney de Venadera, mahalaga ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga negosyo upang matiyak na tumutugon ang mga serbisyo at programa ng pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan. Ipinakilala rin ng CDC ang mga serbisyo nito para sa mas mabilis na transaksyon, pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa at suporta sa paglawak ng mga operasyon ng mga kumpanya sa Freeport. Sa pamamagitan ng mga ganitong pag-uusap at pakikipagtulungan, layunin ng CDC na mas mapalakas pang pamumuhunan, makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at mapanatili ang Clark bilang isa sa mga nangungunang sentro ng manufacturing, inobrasyon at paglago sa bagong Pilipinas. Kapag mas mabilis ang mga proseso, mas maraming oportunidad ang nabubuksan para sa mga negosyo at manggagawa. Ito ang layunin ng mga hakbang na isinulong ng Clark Development Corporation at Department of Labor and Employment matapos mapakinggan ang mga concern ng mga employer at investor sa Clark tungkol sa pagproseso ng Alien Employment Permits. Ang Alien Employment Permit o AEP ang paintulot na kailangan ng mga dayuhang empleyado upang legal na makapagtrabaho sa Pilipinas. Kasunod ng pagpapatupad ng Department of Labor and Employment ng Administrative Order No. 199 na naglipat sa Bureau of Local Employment ng pagproseso ng lahat ng Alien Employment Permit o AEP applications at renewals. Nakipagpulong si CDC President at CEO Attorney De Vanadera kay Dole Secretary Francis Tolentino upang ipaabot ang mga concern ng mga employers at investors sa Clark. Kapag Mediterranean cuisine ang pinag-uusapan, madalas iniisip natin na kailangan pang bumiyahe sa ibang bansa para matikman ang mga authentic na lasa nito. Pero paano kung ang susunod mong food adventure ay nasa Clark lang pala? Mula sa mga putahing nagmula sa hilagang Aprika at gitnang silangan, hanggang sa mga recipe na ipinasa sa iba't ibang salinlahi, ngayon maaari nang tikman ang isang authentic Mediterranean dining experience nang hindi umaalis ng Pilipinas. Sa puso ng Clark Freeport, may isang restaurant na nagdadala hindi lamang ng mga bagong lasa, kundi ng isang bahagi ng kultura ng Mediterranean. Ito ang Couscousi Mediterranean Grill. Dito, bawat putahe ay may dalang kwento mula sa mga pampamilyang recipe, mga spices na kilala sa rehiyon, hanggang sa tradisyong nagbubuklod sa mga tao sa paligid ng isang hapagkainan.
5: The company, Habibia Incorporated, aims not only to offer guests a genuine, excellent service, but to highlight the well-being and health of everyone. So their goal is to provide the community a holistic and vibrant environment. Okay, so for the first-time customers at Couscousi Mediterranean Grill can look forward to authentic Mediterranean and North African dishes, a cozy barnhouse interior, and a warm hospitality. So guests can expect signature items like tender lamb kofte, hummus, beef kebab, and other Mediterranean cuisine.
3: Para sa mga may-ari ng Couscousi, higit pa sa negosyo ang kanilang layunin. Nais nilang maipakilala sa mga bisita ang init ng Mediterranean hospitality, isang karanasang nag-uugnay sa pagkain, kultura at pagsasalo-salo. At naniniwala rin sila na ang Clark ang tamang lugar para dalhin ang ganitong konsepto dahil sa patuloy na paglago nito bilang destinasyon para sa negosyo, turismo at lifestyle. Pero ang tunay na sikreto ng bawat putahe, nagsisimula ito sa kusina. Sa pangunguna ng isang chef mula sa Tunisia, sinisiguro ng Couscousi na nananatiling tapat ang bawat pagkain sa mga lasang kinagisnan sa Mediterranean. Mula sa mga authentic spices at ingredients na inaangkat mula sa iba't ibang bansa, hanggang sa maingat na halal preparation, bawat detalye ay mahalaga upang maihatid ang isang tunay na Mediterranean experience.
6: So we try always to applicate the dish that what we bought it from the countries with the same and exact recipe to be authentic and special. And of course, you cannot do something special if you didn't do it with love, if you didn't do it and you are happy. So of course, we try to make sure all our dishes to be special and authentic to save the flavor.
3: See. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng mga bagong lasa, pagkilala sa ibang kultura, at paglikha ng mga alalang nabubuo sa bawat pagsasalo-salo. At habang patuloy na lumalawak ang mga pagkain at karanasang maaaring matuklasan sa Clark, patunay ito na hindi na kailangang tumawid pa ng karagatan upang maranasan ang mga lasa ng mundo. Minsan, nasa Clark lang pala ang iyong susunod na food adventure. Kaya kung ang hanap mo ay bagong dining experience, shopping for specialty finds, o kaya naman ay oras para sa wellness, baka nasa Clark na ang susunod mong weekend destination. Habang patuloy na dumarami ang mga bagong attraction sa Clark, mas lumalawak din ang mga pwedeng explore na mga puntahang siguradong inyong babalik-balikan. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Abangan ang iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DSWD.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
20: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
20: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
20: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
20: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan. Tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na! Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
23: Dalawang minuto matapos ang alauna ng hapon. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Huwebes, July 16, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ang live via Facebook sa DZSR Sports Radio 918 kHz. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapihitan 918 AM. Follow us on our Facebook and our X account. And of course, ngayong araw po, very special dahil dalawa po sa ating qualifiers para sa paparating na 2026 Dakar Youth Olympic Games ang ating makakakwentuhan. Ang mga pambato ng ating artistic gymnastics team na sina Chelsea May Maayo at si Hilarion Palies III. Mamaya po yan, live po sila via Zoom. But of course, bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Number one sa ating update, of course, ang pagkakapasok na ng Argentina sa FIFA World Cup Final. So, syempre, nandyan ang team, no? Ito ang team ni Lionel Messi at ang kanilang pinatoob, no, sa semifinals ay ang Team England. So, 2-1 ang naging score, no, sa ginanap na semifinals kaninang madaling araw. So, dahil po dyan ay nakaset na ang FIFA World Cup Final sa pagitan ng Argentina at ng Spain. Pero syempre, gaano ba kalaki itong naging panalo na to ng Team Argentina? Of course, ito yung kanilang 7th World Cup final appearance. And dahil dito, buhay pa din yung chance, no, ng Argentina na makuha yung kanilang 4th World Cup title, no? So yung mga previous championship nila was in 1978, 1986, and yung most recent, yung 2022 na ginanap na sa Qatar. So, ito rin ang chance, no, ng Argentina to become only the third nation to win back-to-back World Cups after na makamit ito ng team ng Italy at ng Brazil. syempre for Lionel Messi, ito rin ang pagpapatuloy no ng kanyang legasiya with another record-breaking performance kung saan siya po ay nagpakita dito ng dalawang assist no dito sa naging 2-1 win ng Team Argentina katapat itong Team ng England. But of course, pagdating naman doon sa final, ano na ngayon? So ano ba, first time ba to na maghaharap no ng Spain at ng Argentina? And syempre ang Spain nang talunin po nila no ang team ng France sa semifinals, ito din actually ay history dahil 16 years yung kanilang hinintay para makabalik sa FIFA World Cup final. So 2-0 yung naging semifinal win ng Team Spain katapat yung France no. So pasok na nga rin sa finals. But of course, ang talagang makikita natin dito pagdating dun sa kanilang final match, Argentina at Spain sa darating na Lunes, ito po yung magsisilbing ano no, history no for both world's strongest football nation no. And for Argentina, yun nga, fourth FIFA World Cup title yung kanilang inaasam dito, and mag-aasam sila to be the third nation na makakapanalo ng back-to-back titles kagaya ng Italy at ng Brazil. And of course, ito rin yung chance nila no na syempre mapanatili yung dominance no dito sa pinakamalaking stage nga no sa football. Samantala, for Team Spain, ito naman nag-aasam sila no ng kanilang second FIFA World Cup title no. So 2010 pa yung kanilang natatanging championship no na napanalunan. At sa kanilang pagbabalik, syempre yung uhaw nila, yung 16 years na title drought na yon no, talagang nandoon sa team ng Spain no. So again, naka-schedule po sa darating na July 20 ang magiging laban ng Argentina at ng Spain, at yan naman po ay gaganapin sa New York, New Jersey Stadium. So 3 a.m. I believe Philippine time no ang magiging final no for the FIFA World Cup. Samantala, World Cup pa din pero this time sa sport na softball naman. So, yumukod ang ating Philippine Blue Girls katapat ang World Number 1 Japan 04 sa pagpapatuloy ng aksyon dito sa WBSC Women's Softball World Cup na kasalukuyan pong ginaganap sa Lima, Peru. So, ito na yung second loss no ng ating Philippine Blue Girls dito po sa torneo na to. But of course, ano nga ba ang reaksyon, komento nitong si Coach Ana Santiago after na itong naging 0-4 loss nila katapat ang World Number 1 Japan. Sabi po niya, ayon sa kanyang personal message no with the sports radio through our colleague si Ms. Judith Kringal, sabi ni Coach, kahit natalo po kami, I'm still proud sa performance ng team against the number 1 in the world. We played a complete inning game and not abbreviated, but moving forward, the last three games are really important in our campaign here, and this is the closest complete seven innings when we played against Japan. Ayan po ang naging mensahe ni Coach Ana Santiago. Previously, no, ang nakaharap po ng Philippine Blue Girls ay ang team na Venezuela, at dito nga 8-5 no yung naging resulta nung naging laban. So what will be next? Of course, after nung dalawang assignments no ng Philippine Blue Girls, bukas ay magbabalik aksyon, pero hindi yun magiging madali dahil dalawa po ang

nung ating magandang performance from the Asia Cup, no? So dahil diyan nagkaroon ng ticket, no, yung Pilipinas para makarating dito. Pero ano ba yung nakataya dito? Kinakailangan kasi ay tumapos po, no, na top 2 team in the group, no, ang ating Philippine Blue Girls para sa ganon ay makaabante tayo doon sa 2027 finals na nakaschedule sa Australia. So sana magtuloy-tuloy, no? Sana sa magiging games against Puerto Rico and Great Britain ay makapasok na, no, sa winning column, no, ang ating Philippine Blue Girls. Samantala, let's go to tennis. Si Alex Ayala ay talaga naman pong mainit na sinalubong ng kanyang home fans sa naganap na meet and greet, no, sa Glorieta sa Makati City kahapon. So, syempre, sponsored po yan ng kanyang longtime sponsor din, ang Globe Telecom, no. So, again, talaga namang mainit yung naging pagsalubong ng mga fans. Very, ano, no, game din si Alex, no, na nakiisa. Mga sumagot siya dun sa naging one-on-one interview sa kanya. So, ito din yung naging pagkakataon ng mga home fans na makita ng malapitan, no? At syempre, no, maka-bonding in a way, no, ang kanilang idol, our world number 28 na si Alex Ayala. But of course, sa kanyang naging pagbabalik since Sunday, talagang nagsunod-sunod yung kanyang activities, no, dito sa bansa. Meron nga din siya, di ba, nagkaroon siya ng dinner, ng reception, no, with President Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacañang Palace. Bukod doon, may mga kaliwat kanang naging activity din siya sa kanyang mga commitments niya, no, with big sponsors niya din. Syempre, mga bumak-up sa kanya, no, sa journey niya. But of course, again, ito po ay kumbaga, breather lang to, no, ni Alex Ayala bago yung sabihin natin talagang mas malalaking hamon for her. Dahil sa darating po na ilang linggo na lang actually, or I believe next week na din to, no, siya po inaasahang magko-compete sa City Open. Ito po igaganapin sa Washington, D.C. So ito pong City Open, isang WTA 500 hard court tournament, no, na magsisimula na in 2 weeks, no, July 27. So again, ito yung magsisilbing kasunod, no, nung kanyang recent Wimbledon run kung saan ay nakarating siya sa 4th round bago yumukod dun sa Italia na si Jasmine Paolini. But of course, aside from City Open, meron din siyang mga competitions, no, sa Toronto at sa Cincinnati. So WTA 1000 tournaments naman po ang nakaabang for Alex Ayala. Ito po yung sa Canadian Open from August 2 to 13, habang yung Cincinnati naman ay nakaschedule ng August 13 to 23. So talagang grabe yung schedule, no? Ito rin talaga actually yung hinga niya. Sabihin natin, nakakahinga nga kaya? Kasi, but I believe so. Kasi syempre, lagi niya namang ano, no, binabandera talaga sa pinakamataas, no, na karangalan. Binibigay niya yung pride and honor na yon sa bansa. And yung makita niya talaga ng personal yung kanyang home fans, mas na-feel niya for sure, nakakadagdag yun, no, ng talagang sobra pang motivation for Alex Ayala na talagang patuloy, no, na iangat, no, ang level, ang kumbaga pride, no, ng bawat Filipino, no. But of course, bukod dyan, syempre, US Open, inaasahan din ang pagbabalik action ni Alex for the US Open na nakaschedule naman ng August 23 until September 12. So talagang busy calendar. And of course, previously, inamin na rin ni Alex, no, ang kanyang pag-aasam, ang kanyang excitement, no, na makarating, makabalik, no, Asian Games. So this will be in September as well sa Aichi, Nagoya, Japan, kung saan ang kanyang promise, no, ay syempre gold medal, no, for Team Philippines. The last time po, in 2023 sa Hangzhou, China, dalawang bronze medals ang napanalunan ni Alex Ayala mula sa women's singles at sa mixed doubles event kung saan nakapartner niya, no, si Francis Casey Alcantara. So, again,
masayang-masaya no ang mga kababayan, ang buong Pilipinas no na nakauwi ka, talagang nakiisa at syempre nakibanding sa iyong mga home court fans. Samantala, eto tennis pa rin. Maganda 'yung naging pagsisimula ng naging

0: campaign naman ng ating Philippine Davis Cup team kung saan ay wagi tayo against Jordan 1-2. So, nanggaling po yung ating resulta, no, kay Eric Olivares Jr. and Alberto Lim Jr. Kung saan sa singles po sila naglaro, no? Ito naman si Francis Casey Alcantara at si Ruben Gonzalez ang nagrehistro naman, no, ng puntos para doon sa men's doubles, no? Kanina sumilip tayo Uzbekistan yung ongoing na match, no, ng ating Philippine Davis Cup team. So kanina wagi itong si Eric Olivares Jr. katapat si Amir Milushev, no? So straight sets niya tinalo itong si Milushev, no, doon sa unang singles match 6-3, 6-2. So haharapin naman ni AJ Lim si Sergey Fomin and of course for the doubles naman si Francis Casey Alcantara at si Ruben Gonzalez. Ang kanilang makakalaban naman ay ang Uzbek pair ni Nadamir Abdusamadov at ni Sergey Fomin. So, yan po, no? So, mag-aay ng win, no, ngayong araw ang ating Philippine Davis Cup team. Samantala, check your time. It's 1:15 p.m. Magbabalik pa ang game on.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa! #panatag ang may alam.

0: Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ang live via Facebook, DZSR Sports Radio 918 kHz. Mapapakinggan sa ating talapihitan 918 AM. Maaari rin po kayong mag-install ng ating PBS receiver para naman makapakinig kayo anytime, anywhere ng lahat po ng ating PBS stations. Ayan, available at sobrang linaw ng ating signal, no? Kung gagamitin ang ating PBS receiver. But of course, ito sa ating pagpapatuloy, latest mula sa volleyball. So, hindi naging maganda ang opening game or ang pagbubukas ng campaign ng ating Alas Pilipinas Men dito po sa CV Cup na ginaganap po sa Candon City, Ilocos Sur. So, yumukod po ang Pilipinas, katapat ang Cambodia, 25-23, 28-30, 25-20, at 22-25, at 15-8. So, in 5 sets, no, ang kinahinat na ng first game, no, ng ating Alas Men sa Candon. So, ang nanguna for Team Cambodia, si Vasna Vum with 33 points, no. Kasunod niya si Kun Mom with 11. At syempre, ito rin ang nagsilbing huge win, no, para dun sa world number 117 team. So, kung titingnan sa rankings, mas mataas po ang Alas Men at number 19. No? Pero syempre, sabi nga natin, laging bilog ang bola at wala yan sa rankings. No? And this time nga, in 5 sets, no, natapos ang ating first game, no, katapat ang Cambodia. For the Philippines, ang talaga naman pong nagpakita ng kanyang or kanilang standout performance or game ay si Joshua Magalaman, no. 21 points, no, ang binigay nitong si Joshua. Si Jude Garcia mayroon 20 points, si Louis Ramirez nagambag ng 17, no. So, ngayon ang next for the Philippines ay ang Men's Cup champion Indonesia, no. So bukas naka-schedule ang laban. So again, the last time, no, na pumarada ang Alas Men dito or ang Philippine Men's Volleyball Team ay in 2025, no. So yan po ay tumapos na pang-apat, no, ang koponan. So this time sa Candon as a host city, syempre lahat ng home court advantage yung mga fans, no, sana makatulong yung kanilang cheer para talagang itong fourth place na to makayang mahigitan, no, ng ating team. Again, sino-sino ba ang bumabandera for our Alas Men? Nandyan sina Josh Ibanez, Vince Lorenzo, Greg Ancheta, Jude Garcia, Christopher Alejos, Adrian Villados, Lyric Mendoza, Venny Ceballos, Gian Salarzon, Lloyd Josafat, Louis Ramirez, Al Bukari Sali, at si Joshua Magalaman, no. Nandyan din si Axel Van Broek, and of course with head coach Frigoni Angulon. Nino. So, again, kung yumukod ang Philippines, ito naman yung Thailand na tumapos na bronze medalist, no, last year ay tinalo naman, no, ang Team Vietnam in 4 sets. So, ang naging kinahinat na ng laban, 33-31, 18-25, 25-19, at 25-16. Para din makuha nila, no, ang magandang momentum, no, sa pagsisimula ng kanilang campaign dito sa CV Cup. So again, ang makakaharap, no, ng Thailand, I believe babalik, no, yung Thailand, no, 2 p.m. ngayon ay merong game itong Team Thailand. So check lang natin mula dun sa schedule, no, kung sino ang makakaharap ng team. Okay. Third po na tumapos ang ating ang Thailand team, no, in the recent edition, at yung Indonesia naman ay ang defending champion. So yan po, no, ang recent previews, no, performance nila from the 2025 edition. So again, nasa pool B naman itong Thailand, nasa pool A ang Philippines. So talagang exciting, no, itong mga laban na to. Again, for pool A kasama ng Pilipinas ang Team Cambodia at ang Indonesia. For pool B naman kasama ng Thailand ang Vietnam at ang Myanmar. So ngayong araw 2 p.m. Thailand versus Myanmar. Ayan, 5:30 p.m. naman Indonesia versus Cambodia. At bukas nga ang nakatakdang pagbabalik ng Pilipinas, 5:30 p.m. game po tayo bukas sa Candon City Arena. So bago yan, may 2 p.m. game naman Vietnam katapat ang Myanmar. Again, this is for CV Cup, no, na ginaganap po sa Candon City, Ilocos Sur. Samantala, ito naman, no, Asian Games updates tayo. Talagang determinado ang ating Philippine Taekwondo team na masipa ang kanilang kauna-unahang gintong medalya mula sa Asian Games sa darating po na Setyembre sa Aichi, Nagoya, Japan. So dahil dyan, meron silang mga two major competitions, no, na paghahandaan, no, ahead of the 20th edition ng Asiad. So again, nasa 39 athletes, no, ang pinadala po ng Pilipinas sa tulong na rin ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Taekwondo Association para magkaroon ng intensive training and competition. So again, Kyurugi at yung ating Pumse team, yan ang ating mga isasabak dyan. Pinamunuan po yan nung ating Olympian na si Kurt Barbosa, kasama rin yung ating Filipina Taekwondo Jean na si Tatiana Mangin, no? So talagang strong team ito, no? By sa darating po na July 18 to 22, so in 2 days, no, ay nakatakdang sumabak ang team sa Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships. Kasunod po niyan ay yung Kim Un-yong Cup International Open Taekwondo Championship na gaganapin naman sa Seoul ng July 25 to 28. So yan po ang mga schedule, no, for our Philippine Taekwondo team. So ito pong dalawa na to ay top competitions or major competitions for them ahead of their upcoming campaigns at 20th Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, checker time, it's 1:23 p.m. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating dalawang pride gymnast na sina Chelsea May Maayo and Hilarion Palias III.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
0: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Again, tayo pa rin po ay live na napapanood sa ating Facebook live streaming. Dizzy SR Sports Radio 918 kHz. Maaaring mapakinggan sa 918 AM. At syempre, i-install nyo na sa inyong mga mobile devices, no, ang ating PBS receiver. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. Ito sa ating pagpapatuloy, of course, talaga naman pong go for title defense na ang ating Philippine Volcanoes team, no? Ito yung matapos ang kanilang muling pag-abante, muling pagpasok, no, sa final nitong 2026 Unions cup no, na ginaganap po sa Thailand. So again, tinalo ng Philippine Volcanoes no ang team ng Singapore sa semifinals 33-10. So dahil diyan ay all set na rin no ang kanilang final match no, katapat ang team ng Vietnam or ng Malaysia no, na tinalo naman ang team ng Chinese Taipei sa semis 42-29. Samantala, at this point ay usapang YOG no, and puntahan natin yung ating dalawang qualifiers no na artistic gymnast sa paparating na Dakar Youth Olympic Games. At this point, proud po ako na i-welcome sa ating program sina Chelsea May Maayo at Hilarion Palias III. Welcome to the program.
4: Hello po.
1: Wow. So, kamusta? Kamusta sina Chelsea at si Hilarion?
4: Okay lang po. Okay lang po.
1: Yes, una sa lahat, congratulations. Pasok na kayo sa ating Dakar Youth Olympic Games. Ano ang initial reaction nyo?
4: Opo, nagulat po talaga ako ng sobra dahil madami po kaming mga junior gymnast na ka-age ko po. Then ako po yung napili para po maglaro po sa competition na po yun.
1: Yes, how about for Chelsea?
5: So, I was really surprised. I was really happy and excited. And I'm really excited to compete against one of all of the world's best gymnasts for junior.
1: How, what does it mean to you to represent the Philippines in the YOG?
4: Para sa akin po, ang ibig sabihin po nito para sa sarili ko, mukhang ito na po yung mga hakbang para pa po makuha ko pa po yung pangarap o mas makilala pa po ako ng mga kapwa ko po Pilipino po.
1: How about for Chelsea?
5: It's an honor. It feels surreal, and I'm really glad, and I hope I can represent the country and make the country proud.
1: Wow. So, kayo ba, parang nai-imagine nyo na ba na talagang YOG, talagang ito na yung pinakamataas na competition, especially for your youth era, sa inyong age, di ba? So, na-feel nyo na ba yun? Nagsisink yes. In na ba kung gaano kalaking competitions yung sasalihan nyo?
4: Yes.
1: Paano niyo pinaghahandaan 'yon? Chelsea, Hilarion.
4: Tama na.
5: I'm training. I train 6 times a week. So I train from 4 p.m. to 9, almost 9 already to get ready and working on my upgrades po.
4: Ako naman po, training din po 6 times a week po, then Monday, Wednesday, Friday, nag-wall day po kami. Then Tuesday, Thursday, light training po. Test po.
1: Wow, so talagang 6 times a week. Grabe, isang araw lang yung pahinga. Yes, no? But of course, bago tayo magtuloy-tuloy, pwede ba ano tayo? Parang short intro lang din tayo. No? Ilan taon na ba si Chelsea? How long have you been doing gymnastics? Or from taga saan ba siya? Or ano ba ang, kumbaga, anong grade na? Nag-i-school ba, Chelsea?
5: Yes po, I am 14 years old and I'm studying right now in Victory Christian International School for Pasig. And I was born in Taguig, but my dad is from Aklan and my mom is from Zamboanga.
1: So how long have you been in gymnastics?
5: I think almost 9 years. I started when I was 5 and a half.
1: Wow, so young. How about for Hilarion?
4: I'm Hilarion Duterte Palias po, from Pasig City. Nag-aaral po ako sa Niño Jesus House of Studies. My mother from Bicol, then my father too, then I'm almost decades in gymnastics po.
1: Nasa 10 years na, mahigit na, or yes, magte-10 na, no? So 14 ka din, 14 din itong si Hilarion.
4: I'm 16 years old na 16 po.
1: 16 years old, si ano, 14, no? So, Bebeng yes, ba yung nickname ni Hilarion?
4: Yes po, yes.
1: Bakit
4: po.
1: Bebeng?
4: I don't know. Di ko rin po alam po sa parents ko po.
1: Yes, how about for Chelsea? Meron ka pa bang ibang nickname?
5: A lot of people call me Maymay.
1: Si Mimi at saka si Bebeng. Ayan,
4: yes,
1: no? Napaka-cute naman. No? But of course, no, alam natin, this Youth Olympic Games will be in October. So, ano ba yung mga goals nyo heading into the competition?
4: Ang goals ko po, sana po mapakita ko po yung good perform ko po and bibigay ko po yung best na best ko po sa competition na yun po.
5: My goal for YOG is to of course medal and also perform my best and just show out and represent the country.
1: Meron ba kayong specific na ano, parang yun yung pet event or specialty nyong apparatus? Na parang yun talaga yung tingin nyo malaki yung chance no, na dun tayo makapodium for Chelsea?
5: For me, my strongest event right now is vault and beam. So I am praying and I'm hoping that I can qualify to vault and beam finals or even medal.
1: For Bebeng, for Hilaryon?
4: Para sa akin po, yung parallel bars and high bars ko po, ayun po yung tumataas po na difficulty ko po and sana po magka-chance sa finalist po.
1: Yes, sana, no? But of course, you just came also from the Asian Championship. So, ano yung mga lessons no, na naibigay sa inyo nung competition sa China? Of course, for Chelsea, you finished fourth, diba, dun sa ating vault final. So, kinapos, pero syempre, ang mahalaga dun yung bibit-bitin nating lessons no, from the tournament. Ano yung mga natutunan mo dun, Chelsea?
5: So, what I learned is, do not compete with others. Just compete for yourselves. Always focus, always smile, and just have fun. Have fun.
1: For Bebeng?
4: Opo, lalo po ako na-inspired dahil nakita ko po yung mga kasabay ko po maglaro na sobrang magagaling po. Then, lalo po po akong mag-isip na mag-training pa po na maigi para po mapagsabayan po sa kanila.
1: Yes, for Bebeng, di ba, nagkaroon ka din ng chance no, to compete doon sa ating last November nung nag-host tayo ng World Junior Championship. So,
4: yes,
1: ang ganda ng experience mo doon. Ano yung pinaka gusto mong mabit-bit no, from that experience? At least nakita mo na gaano kataas yung level no, nung ganong competition.
4: Yan po, na-realize ko po doon. Kahit po yung mga mas bata po sa akin, eh, grabe po yung mga galing po nila. Nakikipagsabayan po sila sa mga finalists na mga last year na po sa junior. Then, may kinakilala po ko doon na mas bata po sa akin na siya po yung mas nakita ko po na gusto kong mong gayain para po makipagsabayan po sa kanya.
1: Taga saan yun?
4: Taga Ukraine po.
1: Wow.
4: Si, ano pa lang po siya, 15 years old po. Mas bata po sa akin na isang taon po.
1: Wow, so nag-ano din siya doon, naka-medal din siya from the previous Junior Worlds?
4: Hindi po, pero yung nakapag-finalist po siya sa mga ibang events po.
1: So talagang ano, in a way talagang yung mga nakaka-competitors nyo actually, natututo din kayo, di ba, sa kanila. So
4: yes po.
1: Ano ba ang, paano nyo nakikita itong paparating na campaign nyo sa YOG?
4: Yeah.
1: Chelsea?
5: So, I'm really, I feel excited, but I also feel a little nervous because, of course, I'm going to be against the world's best, not just the Asia's best, but I'm praying and I really hope I can do my best and, of course, make friends with everyone and just have fun, especially.
1: Yes, talagang yun ang wag nating kalimutan, to have fun, no? Kasi
4: yes,
1: yung result, nandyan lang yan eh. Pero maganda yung journey nyo, no? Kung paano
4: yes,
1: nyo to, no? But of course, sino-sino yung mga nagbibigay sa inyong inspiration?
4: Sa akin po, siyempre po, yung coaches and families and teammates ko po, sila po yung lagi pong nandyan para po sabayan po ako sa bawat journey po sa pagtitraining and sa mga darating pa po na competition na aking padadaanan po.
1: So coaches and family for Chelsea.
5: All my family, all my coaches that have been with me who always supported me and always made sure I did my best.
1: Yes, talagang iba yung ano no, suporta kapag nandyan yung family. But of course, kanina na mention nyo for Chelsea, mga nasa 5.5 years old guy nung talagang nagsimula yung gusto mo, yung love mo for gymnastics. For Hilaryon naman, for Bebeng, nasa 10 years ka na din dito sa sport na to. So I believe 6
4: yes,
1: years old ka nun. Kailan nyo
4: yes,
1: naman na-realize na parang pang seryosohan na pala talaga itong gymnastics? I mean, you can compete to that level na yung ma-represent yung Philippines. When did that thought came out?
5: So, When I was competing, I wanted to compete in the international levels to see where my standing is internationally. And once I started competing internationally, I said, this is really fun. I should keep going. And now I'm here.
1: Yes. For Bebeng.
4: Yeah, after po ng pandemic, dun ko po na-realize kasi po dun po ako nagsimula mag-international din. Ang dami ko po nakilala ang mga naging kaibigan ko po sa ibang bansa. Nakikita ko po yung galing po nila kahit kinikwento po nila sa akin yung pandemic era po nila. Nag-training pa rin po sila na maigi kahit sa bahay lang po. Then pinakita din po nila sa competition namin kung ano yung resulta ng training nila kahit pandemic. Kaya ayun po, lalo po ako na-inspire and na-realize ko po ganun po ka-importante yung gymnastic para sa akin po.
1: Yes, talagang doon nagsimula yung idea na talagang ito na yung gusto nyong i-pursue, no? But of course, pareho ba kayong product ng ating batang Pinoy or palarong pambansa for Chelsea?
5: Yeah, Batang Pinoy and Palaro. I competed Palaro last year and Batang Pinoy also last year. And then this year I did Palaro too. It was really fun. And I won almost all medals. Or in Batang Pinoy, I think I won all medals too.
1: So kayong dalawa, talagang kayo yung ating patunay na yung ating mga homegrown talents, talagang mga grassroots natin, talagang can excel, no, doon sa Worlds and especially na makapag-qualify sa Youth Olympic Games. Ano yung tingin yung message na gustong ipakita na to? Na parang even hindi tayo yung talagang literally, no, na nagte-training palagi or naka-based abroad, yung ating mga homegrown kayang mag-qualify, kayang makapag-compete, no? Bebeng.
4: Ang message ko po doon, grabe po yung opportunity na binigay po dito sa amin. Para sa akin po, di ko na po ito sasayangin. Papakita po yung best na best ko po para po makilala pa po ako and para po may susunod na competition na kuhain po ulit ako at hanggang umangat na umangat po yung scores ko po para po makakuha po ng medal at may uwi po sa bansang Pilipinas po.
1: Ganda nun, ha? Si May.
5: For me, I really also, same as Bebeng, I really want to show and I really want to bring a medal for the Philippines, make pride for the country, just work hard and from my past competitions and all some of the experience I've had, I'm hoping that I can at least get something and I can bring it to the Philippines and show pride to our country.
1: Wow, super super ganda ng mga messages nyo, no? But of course, bago yung Youth Olympic Games, ano ba, may mga nakaschedule na ba kayo na kumaga international camps or paano kayo magpe-prepare for the YOG?
4: Ako po, ang sinasabi po sa akin ng coach ko, wala po kaming dadaan na competition po. Ang gagawin po namin, mag-2 months training Japan po ata kami next month or next month para po makapag-prefer po sa YOG po.
1: Same with Mimi.
5: For me, I have All Japan competition in August and I'm going to be with my team and that's going to be one of my preparations for YOG.
1: Yeah, wow. So talagang ano, maganda talaga tong mga naka-line up, naka-schedule para sa inyo, no? But of course, meron ba kayong parang specific na ita-target, no, pagdating dun sa YOG? May specific event na talagang or you know, para lang maipakita yung best nyo?
5: For me, I want to target mostly my beam, vault and floor, but for medals, I really hope I can get at least on vault or BM because those two are my strongest.
1: For Ben?
4: Yes po. Ang in-expect ko po, bibigay ko po lahat ng best ko sa lahat ng events din. Sa special event ko po na high bars and parallel bars, dun ko po bibigay ang focus ko po para po kung sakaling makapasok po sa finalist, di ko na po sasayangin ang pagkakataon na yun at gagawin ko po talaga lahat.
1: Ganda nun, ha? So, kung babalikan nyo yung mga pagkakataon nung time na nagsisimula pa lang kayo, ano yung pinakamahirap na sinakripisyon nyo or parang nangyari sa inyo, no, while training or during competition, or meron bang sobrang sakit na pagkatalo na talagang dinamdam nyo, may ganun ba? Ano yung mga pwede nyong ma-share sa ating ano stories? Si Maymay muna.
5: When I was in Thailand, like I think last year, or yeah, I was competing and then I didn't really perform my best, of course, and I couldn't make it for all around, and of course I was really bummed. But I did make it to finals on vault and floor. I didn't also medal on vault, but I did medal gold on floor, which was also a little bit of a comeback for me.
1: Perbeng.
4: And ako po, well, lahat ng competition po, minsan po nalulungkot, pero hindi ko naman po masyadong inisip dahil pinapokus ko na po yung next competition na parating. Then dun ko na po babawiin kung ano po yung nangyari sa akin, at saka di ko na po isipin kung ano pong nagpababa o nagpa-disappoint sa sarili ko. Ang gagawin ko na lang po, focus na lang po sa susunod, and then babawi po.
1: Yes, talagang ano, no, parang looking ahead na agad, no, na makabawi. Kasi, no, di ba, wala namang choice kundi mag-move on, di ba, dun sa part na yon. Pero, syempre, sa lahat ng mga sumusuporta sa inyo, of course, for sure, marami kayong gustong ibigay na message sa kanila. Your time to acknowledge them.
5: Okay, so, maraming salamat to all of my Philippine coaches, and of course, my Japanese coaches, Coach Mune, Coach Miho, and Coach Kazu. Ayato zaimasu. I would like to extend my gratitude to our President, Ma'am Cynthia Carrion, Ms. Wang, our Secretary General, and to all of my GAP family. And lastly, I would like to thank LGU Pasig City Mayor Vico Soto for all of their support. Thank you so much.
1: Yes, for Beng.
4: Thank you so much din po kay Ma'am President, Ma'am Cynthia Carrion, Ma'am Rowena, and Ma'am Susan, then Ma'am Venus, and Ma'am Rose Aconin. And sa mga coaches po sa na natuturo sa akin, Coach Raylan, Coach Rappi, and sa pinagtitrainingan po namin na gym, Gymnastic Association of the Philippines, and Club Gymnastica Pasig, Pasig Sports LGU, and especially po Mayor Vico Soto din po.
1: Yes, but of course, syempre, over the years, ang ating Philippine gymnastics ay grabe na yun talagang karangalan na binibigay for Team Philippines, especially sa nakalipas na 2024 Paris Olympics, diba? Double Olympic gold, no, ang nanggaling kay Carlos Edriel Yulo. And even when you compete sa Asian Championships, World Championships, laging nagme-medalya. Kayo sa inyong dalawa, no, ano ang pakiramdam nyo na bahagi kayo dun sa ating next generation of Philippine gymnast, no, na talagang kayo na eh, kayo na yung parang titingnan natin, no, nasa lineup niyo na, nasa henerasyon niyo na, no, yung ating mga future champions ng gymnastics.
5: I would like to say, do your best, always smile, keep your head up, and if you have a dream, go for it, just let God do the rest, and always do your best, and you can do anything you put your mind into.
1: Beng?
4: Para saan po sa mga susunod po na gustong matuto at gumaling sa larangan ng gymnastics, huwag niyong kakalimutan ng yung mga tumutulong sa inyo, huwag niyong kakalimutan kung bakit kayo nagsimula.
1: Yes.
4: Palaging makipagkaibigan at maging masaya po sa bawat mga darating na kompetisyon. Wag puro stress sa makipagkaibigan, makipagsayahan para po may makilala pa po tayong mga pwede nating maging kaibigan sa ibang bansa.
1: Yes, kumbaga dapat may balance din, 'di ba? Para yung pressure hindi nasa ulo, 'di ba? Parang
4: yes,
1: nag-enjoy while nagko-compete. But of course, syempre meron tayong pa-fast talk ngayon. So sinong gustong mag ano maunang mag-fast talk?
4: Si po.
5: Okay.
1: Si Maymay muna. Of course may pa-fast talk tayo, ah. So anong favorite apparatus ni Maymay?
5: Beam and vault po.
1: Favorite gymnast?
5: Simone Biles.
1: Favorite competition you've attended so far?
5: Asian Championships this year.
1: Why? I may why. Okay. Pre-competition song or playlist?
5: Just anything K-pop.
1: One word that describes your gymnastic style?
5: Party.
1: Wow. Wow. Your dream competition venue?
5: The Olympic stage.
1: Wow. Gold medal or personal best performance?
5: Both, but mostly personal best.
1: Yes, totoo yan. One thing people may not know about Chelsea Mae Maayo.
5: I'm a science nerd. I love anything science, especially experiments.
1: Wow, ang galing ah. For ano naman, for Bebeng, syempre fast talk tayo. Favorite apparatus ni Bebeng?
4: Parallel bars and high bars po.
1: Dream gymnastics skill na gusto mong ma-perfect?
4: Wrinkler po sa high bars.
1: Carlos Yulo or Carl Eldrien Yulo?
4: Both po.
1: favorite food after training?
4: Pork chop.
1: Wow. One word to describe Team Philippines?
4: Makukulit.
1: Totoo. Gold medal or perfect routine?
4: Perfect routine po.
1: Ayan. If you could train anywhere in the world, saan at bakit?
4: Sa Japan po, dahil dito po maraming mga magagaling at gusto ko pong maging kaibigan at nakasama ko po sa journey.
1: Yes. Ano yung isang bagay na gusto mong paalam sa lahat, no, about kay Bebeng Palias III?
4: Favorite subject ko po sa school ay math, and napaka-energetic and makulit ko din po.
1: Oo, napipil natin yan. No? Again, thank you so much, and syempre, good luck sa paparating na Youth Olympic Games. Syempre, itaas nyo, no, ang pride ng buong Pilipinas. Maraming salamat, po. Chelsea Mae Maayo and Hilarion Palias III.
4: Thank you so much po. Thank you po.
5: Thank you.
1: There you have it. Ayan, nakilala po natin, no, ang ating dalawang pambatong gymnast na magko-compete for Team Philippines sa paparating na Dakar Youth Olympic Games. So, maraming salamat din po kay Ma'am Rowena Bautista, no, ang kanilang Secretary General, no. Na talagang tinulungan tayo, and syempre sa mga coaches din na pinayagan, no, ang ating dalawang bida, no, na makasama natin ngayong araw. Samantala, checker time, it's 1:48 PM, magbabalik pa ang Game On.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Oh, eto ka na nga, yung anak ni Aring Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, pinasa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Ito po sa ating pagpapatuloy, pamumunuan po ng ating YOG qualifiers sa sina James Ray Ahido at Rihanna Chantel Coleman, ang ating Philippine Aquatics Team na sasabak dito po sa 12th edition ng Asian Age Group Championships mula sa Bangkok, Thailand. So kahapon ay umalis na ang team. So composition po yan ng 20 swimmers, no? Nandyan si na Adrienne Tacuboy, Farah Abukir, nandyan din si FJ Catherine Cruz, Jayela Mendoza, Cleone Mole, Crystal Eva David, Kayla Bulaga, Liv Florendo, Patricia Santor, nandyan si Riel Antonio, Sofia Gara, Taylor Saliba, Aishel Evangelista, Anton Delia, nandyan din si Hermes Sadkopen. Of course, si John Malpas nandyan din po at si Jebril Talosig, no? Even si Sir Head Pahas, no? Ay magko-compete din para sa ating Philippine swimming team. And sila po ay sasamahan ng ating coaches, Coach Ramil Ilustre, Isagani Corpuz, Jensen Halili, and Jenny Rose Guerrero, no? Team manager Ferdinand Kilop, and of course, ang head ng delegation, Eric Buhain. So, good luck, no? July 17 to 25, no? Ang magiging kompetisyon dito sa 12th Asian Age Group Championship. And of course, para sports, naging matagumpay din po ang pagdaraos ng first leg North Luzon Edition para sa ating PPC Philspada Training the Trainer Seminar. At ito po ay 3 days, no, na ginanap sa Baguio City. So again, naging bahagi, no, or nanguna doon sa final day ang mismong Secretary General Goody Custodio at Director for Para Sports Development Ma'am Milet Santiago Bunoan. So sila po yung nag-award, no, ng certificates and medals doon sa mga sumali dito. So 5 para sports ang itinampok sa okasyon. Nandiyan ang para archery, para athletics, para swimming, para table tennis, and yung seating volleyball. So again, nasa 100 coaches across the North Luzon, no? Nandiyan yung mga participants from Olongapo, Pangasinan, Kalinga, Ifungao, La Union, at yung Vigan City, no? Ito po'y bahagi ng programa ng PPC Philspada para sa ganun masiguro, no, na marami pang mga regional coaches, no, ang kayang makapag-train pa ng mga future members ng ating national para team. So next leg, aasahan ang South Luzon leg na gaganapin daw po sa Rizal, and syempre magkakaroon din ng leg sa National Capital Region, NCR, and Visayas, Mindanao. Ayan po ang ating latest, no, mula sa ating para sports. So congratulations din po sa mga bumubuo, no, ng ating PPC Philspada Training the Trainers Seminar and Workshop, and syempre kabahagi po dyan ang ating kasamang si Miss Adeline Dumapong. Bukas, abangan nyo ang In and Out the Zone Women and Sports, no, with Miss Adeline Dumapong. Hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Again, thank you so much sa ating mga nakasama, Chelsea May Maayo, Hilarion Palias III, kay Gymnastics Association of the Philippines SecGen Rowena Bautista, no, na tinulungan tayo to make this episode possible. Sa ating master control, nandyan si Chin, si AV, si Team, si Kuya Rodson, si Ma'am Nida, and of course ang ating Marulas, no, at ang Malolos transmitter. Ako po si Arian Malyare. Ito ang Game On. Magandang araw sa lahat.
3: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
14: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Headlines
17: ngayon. Philippine Standard Time, it's 1:55 p.m. Good afternoon. Here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. has expanded the United Package for Livelihood, Industry, Food, and the Transport program, providing financial assistance to indigent Filipinos affected by rising fuel prices due to the Middle East conflict. In a video message, the president said that through the uplift assistance, 7.5 million households or 37.5 million Filipinos nationwide will receive each assistance from the government or receive cash assistance from the government. President Marcos said that 3.5 household beneficiaries of Bantawid Pamilyang Pilipino Program and the Walang Gutom Program will receive one-time additional assistance of up to 2,000 pesos. The assistance will also be extended to 2.5 million poor and near-poor households identified through the 2024 community-based monitoring systems. In Barm, several checkpoints were placed across the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao as the election period for its first parliamentary elections begins on Thursday. Commission on Elections Chairperson George Garcia said the election period began this July 16 with the implementation of a gun ban. Checkpoints will be set up in all 105 municipalities in 3 cities to implement the gun ban. The election period is from July 16 to September 29, while the campaign period will be from July 30 to September 12. In news overseas, France adopted a bill that will create a legal right to assisted dying for adults with incurable illnesses. The legislation will, under strict conditions, allow a person who requests it to receive a lethal substance. The substance could be a self-administered or, if the person is physically unable to do so, administered by a doctor or nurse. The lower house of parliament in a final vote adopted the text by 291 votes to 241. Philippine Standard Time, it's 1:57 in the afternoon. Manatili na tutok sa Sports Radio para sa mga pinahabagang balita tungkol sa larangan ng sports. Mula po si Mito Palace, Arisang magandang hapon sa inyong lahat.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
20: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
14: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
21: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
23: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
21: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
24: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
21: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
25: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
21: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapag.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
16: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio, 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
0: Football Connection. Sisipa na! Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection.
2: Philippine Standard Time, 6 minutes after 1400, mga kaibigan. It's gonna be an all quote-unquote Spanish finale, mga kaibigan, sa ating FIFA Men's World Cup. It's not coming home for England and tuloy-tuloy ang Never Say Die campaign ng reigning champions Argentina. At yan po ang ating magiging topic for this Thursday's Football Connection sa Sports Radio 918 AM. Good afternoon, everyone. Ako po si Aaron Bayato and we welcome you for our World Cup edition ng Football Connection sa inyo Sports Radio 918 AM. Your Sports Connection. We're broadcasting live from the fourth floor of your Media Center building sa Visayas Avenue, Quezon City. And hope you guys are doing well, feeling fine. And especially sa lahat ng mga supporters na tumatangkilik ng Argentine men's football team or soccer team. Congratulations at commiserations na rin sa mga fans ng England or Three Lions. Sabi nga ng isang kanta, don't look back in anger. Di ba? Oh, yun, parang nung once upon a time, inakanta lang nila yung Wonderwall nung previous game na yun. Don't look back in anger na. Anyway, so again, dito po tayo sa ating studio sa Visayas Avenue QC. This broadcast made possible by our hardworking colleagues over at the Malolostra Transmitter and guided po ng ating panel sa Master Control for this afternoon, sina Ma'am Nida, Ma'am Suzanne, Sir Ronson. Tama? Yun. Okay, finally got it right. Woo! Ronson pala. Okay, almost. Okay. Take two ulit bukas. Okay. So, Sir Ronson. And of course, Misa Ivy from PUP SEA, or College of Engineering and Architecture. Okay. So, shout out sa mga kapwa natin na nanood sa kusama mga watch parties or even at your homes. Salamat sa mga official broadcasters natin dito na nagpo-provide ng streaming for the FIFA Men's World Cup. So let's get into it, mga kaibigan. The reigning champions sa Argentina, Albi Celeste, will be going back to the FIFA World Cup finals or final matapos po nilang nakakapag-ukit ulit ng come from behind victory against England. Full-time score, England 1, Argentina 2. Sila po ay umabante sa finals ng FIFA Men's World Cup. Wearing the blue jerseys, itong Argentina na medyo madalas nila raw gamitin kapag kalaban nila ang England. And of course, this team faced each other for the 14 previous matches noong 1951. And this time, it's Argentina

0: And we can welcome Chris Sutton, who's been with us on Five Live throughout the tournament. Chris, what did you make of Tuchel's tactics?
1: I think the guys have pretty much nailed it. I think, you know, Tim especially. I mean, it was a coaching catastrophe from Thomas Tuchel. You know, the fact that England get themselves in front and then basically hand Argentina the initiative, defending deep, another defender on. But it's quite a simple game, football. You have to get up.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
18: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Bahay, kubo, kahit munti,
0: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
1: Ang halaman doon ay sari-sari.
0: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
27: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
17: Tagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
23: So, sir, yung farm niya, doon kami bumibili.
17: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
24: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
17: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
28: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
29: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
30: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
17: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
30: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod.

0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Yahoo!
1: 2 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Buenos tardes!
0: Wow, galing.
1: Nag-Espanyol tayo
0: baka
1: eh.
0: Baka ano ka dyan, eh, Norway ka.
1: Vamos, vamos. Well, maganda yung ating match-up. Kaya naman, this Thursday afternoon, July 16, atin pong i-discuss muli itong mga naging kaganapan sa FIFA World Cup 2026. May mga umiiyak sa comment section sa pagkakapanalo ng Argentina. Yung mga natalo sa pusta.
0: Hindi, actually, masakit eh. Masakit on the part of England, di ba?
1: Yes.
0: Nanguna ka na eh. Nakahabol in the last 10 minutes ba?
1: So, diba? So sino yung may kasalanan?
0: O, yung coach. Medyo. Tatanungin natin yung kay Coach Aris Kaslim na makaka... Ayan yung, at saka itatanong din natin yung officiating, yung
1: yes.
0: Substitution, may question
1: yung
0: kasi
1: mga decisions doon sa defense.
0: Oo. Tsaka si Tuchel, yung coach po ng England, eh sinasabing talagang na-bash ng husto kasi hindi maganda yung ginawa niyang substitution.
1: Mm-hmm.
0: Pero tatanong din natin, hindi tayo coach at hindi rin tayo ganun ka-eksperto sa football. No?
1: Yes.
0: And then, sinasabi ng iba rito, yung officiating, masyado daw maluwag yung referee pag nandyan si Messi, allegedly.
1: Di umano. Kasi yeah, yung mga, at least after the game, nagkaroon ng discussion yung ilan sa mga experts from BBC and
0: yes.
1: sa ESPN,
0: yes.
1: Sila Zlatan nandun, they discussed more on how the coaches reacted dun sa game proper. So, yun ano? Yung naging laman ng kanilang pagdi-discuss, pag-share na parang medyo napaaga yung decision to play defense. Pero mamaya, alamin natin kung ano yung basa ni Coach Aris Kaslib dito sa mga naging pangyayari for this semis. Lalo na, finals na between Argentina and Spain this coming Monday.
0: Yun na. So, it's gonna be Spain na may kilala sa pagde-depensa.
1: Yes, defensive
0: tapos,
1: mindset.
0: Oo, and then lalabanan naman itong Argentina na attacking team, no? Kaya we'll see. Napakahirap isip. Maganda to kasi yung strength nila magkaiba eh. Diba?
1: Yes.
0: Magkaiba. Kaya titingnan natin how will the coaches or the managers, no, for that matter, will adjust. And nakita mo dito yung malaking bagay po kasi yung player na naglaro na ng maraming beses sa World Cup.
1: Yes, and syempre yung maturity ng yes. teams considered as a younger team. Itong Spain.
0: Yes, at saka yung cohesion. Yung sinabi nga ni Coach Aris, di ba, magkakasama na yan.
1: Yes.
0: Mga bata pa, ginagawa na nila yung
1: tikitaka.
0: Tikitaka na yan. So, ang tanong ngayon, kung ikaw yung coach ng Argentina, syempre, paano mo
1: i-manage, yes.
0: i-counter yung tikitaka system nila.
1: Yes.
0: Diba? So, tingnan natin. And, of course, iba yung Messi, di ba? Iba yung
1: yes.
0: may Messi ka. Kita mo naman yung England, no? Sabi nga ni Harry Kane, 10 minutes away from my dream, no? Pero biglang may ibang, yung parang yun na yung mindset ko, biglang nawala. So,
1: yes.
0: devastated and ang word is... crumbled. We crumbled. Yun ang word ng England. So, alamin natin, no?
1: Yes, and ready na si Coach Aris to give us itong kanyang read on the semifinals and siguro ay hingin na rin natin yung kanyang forecast for the finals of this FIFA World Cup 2026. Magandang hapon po, Coach Aris!
2: Magandang hapon sa inyo, Cecil and Sir Jess.
0: Yes.
2: Masaya uli ako na magkasama tayo ngayong hapon na to.
0: Masayang masaya
1: din kami.
0: Lalo ako yung sinabi ko, mananalo yung Argentina coach. Kagahapon, Argentina rin ang parang napisil mo, no? Pero now let's take a look at the game, no? Argentina winning over England. Pero ang nangyari ay talagang parang come from behind, no, coach? Ang ganda ng ginawa nila. Paano nangyari to? Take us back to the game.
2: Maraming salamat, Cecil and Sir Jess. No? Unang-una, napakagandang laro.
0: Mm.
2: No?
0: Yeah.
2: Kung pabalikan natin yung istorya ng laro, nung first half, kung makita mo, hindi pumayag ang bawat isang kampo na madictate ng bawat isa yung tempo ng game.
0: Yes.
2: Yung description nga ng ibang mga tao, highly physical, highly tense, highly aggressive. Wow. Yung laro, no? Maraming mga contacts, maraming bagsaka, mga bagsak na player. It only shows kung paano tinitignan ng parehas na koponan yung halaga ng laban na yon. No, and natapos nga yung laro na napakababa ng tsansa ng first half. Sa pagitan ng ano ng Argentina at saka ng England, wala tayo ganung nakitang tinatawag na spectacular na opportunity nung laban na yon, no? Ang storya talaga nagsimula nung second half.
0: Yun, nas nag-ano. Pero talking about, sabi mo highly intense, 'di ba? Yung laro highly physical. Although mamaya alam ko itatouch mo to eh. Maraming nagsasabi parang yung officiating may question sila. Medyo maluwag daw kay Messi, coach. Allegedly maluwag kay
1: Di
0: Messi.
1: Umano.
0: Di umano.
2: Yung kwento kasi ng officiating is ano pa eh. Bago pa tong semifinals.
1: Yes.
2: Meron nga nung quarterfinals. Meron nung round of 16, no? Kaya lang sa atin na mga nasa gitna ng laban, we set aside yung ganyang klase ng perspective. Kasi unang-una, kung tinignan mo, may pagkakataon ang England na makuha yung laro. Lalo na nung nakascore sila na una.
0: Nauna yes. sila
2: Start ng second half, kung makikita nating mabuti, naka-goal si Anthony Gordon.
0: Gordon.
2: Through the ni Roger sa kanan. And that was the pivotal point. Ang question kasi doon is, kung naka-goal tayo, ano na yung susunod na step na gagawin natin? Tandaan natin, ang England nakascore ng 56 minute.
1: Yes.
2: So, meaning to say, paano mo imamanage yung nasusunod na 39 minutes ng laban? And that is the main discussion na ang tingin ko, lahat ng analyst, lahat ng commentator, kahit yung mga spectator ng laban, kahit sa England, yun yung pinag-uusapan, paano dapat minanage yung natitirang minuto ng laban para pumasok yung England sa finals. No? Kaya balikan ko yung paboritong tanong, pabor yung referee kay Messi. Pag tinignan mo naman yung laban, halos hindi siya ganong dapat pag-usapan or hindi siya yung pinaka-talking point. Gaya nga nung sabi mo, Cecil, naniniwala ako, kung paano

0: ano yung mga dahilan, ano yung mga dapat na ginawa para naging iba yung resulta.
1: Parang ano eh, no, na nakita natin nung na-score coach yung equalizer, no? Nagawa yung equalizer, I think 85th minute. From there, after 7 minutes, nakascore uli eh. 7 minutes lang ang pagitan, tama ba ako? Coach, mabilis lang talaga. So, anong nangyari nga in that? Nung nakascore, parang naano eh. Ano bang tawag doon? Na-rattle ba?
2: Nag-panic
1: ba? O yung coach substitution is also a question on the game, Coach Aris?
0: Yeah, maraming talking point. No? Ang nangyari is pagka-gold nila, hindi na na-develop yung atake ng England. Nawawala. Bumababa yung chance nila na tumawid sa kalahati.
1: Mm.
0: At kung makikita mo naman, doon naman ginanahan yung Argentina na maglaro ng gusto. At doon pumapasok yung kalidad ng substitutes bago naka-goal ng dalawa. Ngayon, ang ginawa nga natin, sinilip natin yung mga yung klase ng substitution na ginawa ng parehas na koponan.
1: Okay.
0: Pag tinignan mo yung klase ng substitution na ginawa ni Thomas Tuchel ng England, kung sa huling mga oras bago nagdalawang goal ang Argentina, lahat ng pinasok niya ay mga atakero at depensa. No, ibig sabihin, yung isang niyang pamalit, si Esri Konsa, pinalitan si Anthony Gordon, ay inilagay sa gitna para magkaroon siya ng limang depensa. Tapos yung iba niya pang pinalitan, mga depensa rin, at isang midfield, si Declan Rice, para sa mga depensa. So ang nangyari ngayon ito, para kang nasa loob ng isang opisina, may kanya-kanya tayong trabaho, tapos bigla kang kumuha ng isang personnel sa ibang unit at binato mo sa isang opisina na hindi niya alam kung paano i-operate yung opisina. No? So, nagkaroon ngayon ng disorganization, yung concept ng paglalaro na wala sa parte ng England. Apektado yung shape nila, apektado pag nakuha nila yung bola, paano tayo tutulak pa itaas para makascore. Sa kabilang banda, no, doon mo naman makikita yung masterclass.
1: Yeah, masterclass.
0: Institution na ginawa naman ni Lionel Scaloni. Yung coach ng Argentina, yung defending champion coach ng Argentina. Pag tinignan natin yung mga pinalit niya, no, Nico Gonzalez, isang midfield para sa midfield. Gonzalo Montiel para sa depensa rin. No? Tapos yung huli niyang pinalit nung 81st minute, si Lautaro Martinez yung nakagol,
2: yes,
0: para sa isang depensa. So, balanse yung klase ng paggawa ng substitution ni Lionel Scaloni kumpara sa substitution na ginawa ni Thomas Tuchel. Ibig sabihin, hindi nawala yung shape. Tapos tatandaan natin, kung nakinig tayo kagabi, ang sabi nga nung analyst nung laban, ang ipinasok na ng Argentina nung crucial stretch ng games are the World Cup veterans. Yung mga champion ng 2022. And imagine, ano yung impact na dinadala nila. And nakita natin yung sa laban, no? Kumpiyansa yung Argentina paghawak nila yung bola.
1: Yeah.
2: Yes.
0: Ataranta, alam nila kung saan dadalhin ng bola. At kung titignan mo, para silang nagtatahi ng damit. No? Hindi napapatid yung sinulid. Yung bola, hindi nawawala. Yun yung ibig kong sabihin. At pag tinignan natin, yung dalawang goal na nangyari. Una, yung shot ni
1: Martinez.
0: Ni Fernandez sa ibabaw ng
1: Fernandez. Fernandez pala, okay.
0: Ano yung role ni Messi?
1: Nag-assist,
0: diba?
1: Yeah.
0: Yung huling goal ni Lautaro Martinez, ano yung role ni
1: Lionel? Yun ang magandang assist ni Messi.
2: Cross into the box.
1: Cross yun, di ba, Coach? Ganda.
0: Totoo yun. No? So kung makikita mo, pag inobserban, kaya nga tinatanong kita, Cecil, di ba, pwede ba nating ma-run through sa isang maipakita sa mga nakikita

0: nakikinig natin, nanonood sa atin, kung paano yung paano natin ipakita yung moment na ito na nangyari yung dalawang goal na andon sa istorya si Messi.
1: Yes. Hindi pwede ipakita eh. Alam mo na kung bakit. Okay.
0: Naiintindihan ko, no? Pero ang ibig kong sabihin lang, no? Unang-una, yung substitution, maganda yung pagkakalatag ni Lionel Scaloni, ang manager ng Argentina, dun sa substitutes niya. Ipinasok niya yung mga veteran World Cup champion players kumpara sa substitute na ginawa ni Thomas Tuchel na nag-overload siya ng mga depensa, at nung lumamang na yung Argentina, sa kanya lang ipinasok si Rashford na isang atakero. Na para sa status ni Rashford, masyado ng late. Tapos marami pang mga players na nasa bench ang equally skillful and talented katulad ni Lamino, no, na hindi naglaro. So yun yung isang aspeto sa substitution na nagkaroon ng problema.
1: Coach Aris, nabanggit diba, Jess?
2: Yes.
1: Nabanggit kayo ngayon, no, naka-score ng naunang ano eh ng England, 'di ba? And then nagkaroon ng substitution bago makagawa ng 2 goals. At the back of his mind, ano kaya, Coach Aris, babantayan na nila na hindi makascore ang Argentina? Yun ay nasa isip ba ni Tuchel? Kasi nagpasok siya ng mga defenders. At hindi ba naging epektibo itong mga defenders na to? Kasi nakalusot dalawa, magkasunod pa halos. Coach?
0: Ang resulta, no? Ang resulta nung adjustment niya sa substitution ay hindi tama. Dahil yung resulta ay pabor sa Argentina. Kahit sa halimbawa ako sa experience ko ng pagko-coach, no, hindi ko totally babaguhin yung position, no, yung lineup ng mga player mo na madi-disorient yung buong team mo, yung organization ng atake mo at depensa. Hindi pwedeng ganun yung gagawin mo. Ang nung pinag-aralan nga natin, no, may isang article na itong problema na to nangyari na before sa istorya ni Tuchel, ni Thomas Tuchel.
1: May history na.
0: Semi-final match sa Champions League. Siya yung may hawak ng Bayern Munich. Ang kalaban niya, Barcelona. So, nung home match, 2-2. Nung away match, naka-goal siya. So, ahead na sila ng one goal. Ang ginawa niya, nagpalit siya ng mga attacking player niya at naglagay siya ng depensa. Eventually, ang nangyari, Real Madrid ata yung kalaban nila, na iskoran siya. So, as a coach, as a manager ng isang football team, sometimes those things would reflect on you on how you will go to the next level of your coach story. No? Kaya lang, una, first time niyang humawak ng isang national team.
1: Okay.
0: Sa ganitong level. So, iba siya. Pangalawa, naniniwala ako na hindi rin siya mag-a-arrive sa ganung decision kung walang consultation sa bench. Kasi kung mag-isa ka lang magdi-decision, hindi ka nag-consult sa staff mo, sa first assistant coach mo, may problema talaga. Di ba? Yun yung mga ilang aspeto na we have to give consideration kung paano sila nag-arrive yung England team, lalo na si Thomas Tuchel, sa ganung bagay. Pero ang resulta ay hindi maganda, no? Hindi yun yung solution para ma-stop si Messi. Hindi si Messi yung nag-score ng goals para sa Argentina, pero siya yung nag-create ng mga sitwasyon para makascore ng 2 goals ang Argentina at makatawid sa finals.
1: Yes. Ang galing ni Messi, ano, yes. Scorer na, nag-a-assist pa. 8 goals and 4 assists. Yes.
2: Coach Aris, nabanggit din sa mga discussions, particularly after the game, na may mga nagsabi, particularly former players, na parang napaaga daw yung transition to a back five na ginawa ng England during this game. Would you agree na masyadong maaga yung kanilang ginawang adjustment na yon that affected how it ended?
0: Pwedeng maaga siya. Pwede rin hindi siya nag-iba nung shape, no? Yung ibig sabihin, apat siya nung una, pwedeng pinalakas niya lang yung midfield line katulad ng Espanya. No, yung pinalakas nila, pwede rin naman pinasok niya si Rashford, pinasok niya si Sanye. Yun yung mga attacking options niya kung pagod na yung ibabaw. Kasi ang importante, kung makukuha ng depensa mo yung bola, paano sila lalabas? Yun ang problema. Kasi kung titignan natin, sa buong process ng laban, si Bellingham at saka si Kane, Harry, yung dalawang atakero ng England, they were not that much involved sa atake. Bakit? Kasi maganda yung pagkakaplano ng Argentina para i-stop sila. So, totoo yung observasyon ng ibang mga tao, no? Pwedeng maaga yung ginawang backfire, pwedeng late, pwede ka rin magpalit sa midfield line mo, palakasin mo pa, at dagdagan mo yung options mo sa ibabaw. Mm-hmm. Personally, as a coach, ako mismo, I do not want to change my backline.
1: Mm-hmm.
0: Bakit ko siya ayaw palitan? Kasi yan yung mga, normally, yan yung mga stable na tao sa likuran. Unless talaga may injury or talagang hindi na kaya yung sitwasyon, pwede ka magpalit. Pero bago mo sila galawin, ang papalitan mo muna yung ibabaw at saka yung gitna.
1: Mm-hmm. Coach, tanong lang din natin, substitution, this is World Cup, no, the biggest stage in football. Sa substitution ba, ang coach nagsasabi yan sa players na in case ganito, substitution ka, ipapasok kita, may mga ganun ba na pinag-uusapan bago yung isang laro o yung preparation, bahagi ba yon, coach?
0: Ano siya, kasama siya sa plano. No, ibig sabihin, for example, based on my experience when I coach teams or even the national team, yung mga players from the bench, alam na nila kung anong oras sila papasok, alam nila kung ano yung responsibilidad nila, alam nila na ito yung gagawin nila. And that is the story with the national teams before. And imposible na naggagawa ka ng substitution na hindi ka rin nagbibigay ng last minute instructions, no? So totoo na naging crucial kung paano inano yung ginamit ng parehas na managers yung substitution.
1: Yes.
0: But there are still yung ibang mga storya dun sa laban na we have to recognize.
1: Yes.
0: No?
1: Tell us.
0: Gaya nga nung sinabi mo kanina, Cecil, no? Si Messi, kamusta si Messi talaga nung laban? No? Kasi yung tanong kanina, parang may power kay Messi. But we have to look at Messi here right now from a different dimension. No? Kahit ako, I was surprised kasi makita mo he was not really engaged throughout in front of the box.
1: Oo. Yes, yes. Tama, oo.
0: Andun lang siya sa may bandang kanan, nagpo-float lang siya. Nasa gilid. Kung sakaling lilipat ang bola sa bandang kaliwa, lalakad lang siya. Alam niya kung saan siya pupunta. Ang maganda nito is yung role niya, no, ni Messi as the leader of the team. No? Makikita mo all throughout ng laban. Lumamang yung England, composed yung team.
1: Yes, yes. Mm.
0: Pumasok yung mga ilang players nila ng mga World Cup champion, superstar, kalmado pa rin yung organization nila. At kahit sa ang parte nung laban, they were very composed. And that is reflected on how Messi tried to settle yung environment nung laban. Kahit nilipat na yung bola sa kabila, pag tinignan natin, andun pa rin, babalik pa rin sa kanya, tapos bibigyan siya ng pagkakataon mag-create ng sitwasyon. And whether sa kanya manggaling yung bola or manggaling sa build-up na hindi siya involved, alam ng mga teammates nila yung gagawin. Katulad ng goal ni Enzo Fernandez.
1: Yes.
2: Yes.
0: O, yung goal ni Lautaro Martinez na direktang pasa ni Messi is different. Di ba? Ang so makikita natin yung leadership ni Messi. Yung leadership is based on his experience over time.
1: Mm-hmm.
0: Out of that leadership, makikita mo yung pagiging composed niya na yumayakap sa buong team eh. Hindi natataranta, no? Tapos makikita mo rin siya after the game.
1: Mm-hmm.
0: Pagbagsak niya sa field, makikita mo kung ano yung ibinigay niya talaga sa laban na to.
1: Yes.
2: Mm-hmm.
0: Yung diba? So, those are intangibles eh. Now we're not counting on the goals that Messi made or has done in the match. But we are now checking on his influence.
1: Mm-hmm.
0: On how he tried to build the character of the team. Diba?
1: So,
0: these intangibles manifest kung ano yung klase ng Argentina na team na pupunta sa finals against Spain.
1: Spain. Yan. What about, ano, coach, England? Anong nakita mo kay Kane tsaka kay Jude Bellingham? Itong dalawang inaasahan na magka-partner, parang Batman and Robin sa England.
2: Tahimik. During this game.
0: Si Kane at saka si Bellingham shares the goal scoring role sa team ng England. Yun yung unang importante, no? Tapos si Bellingham plays behind ni Harry Kane, and ang problema talagang he was shut down.
1: Yes.
0: That's the first thing. Tapos second, kahit si Harry Kane, kung makikita nyo sa second half ng game, bumababa na talaga siya sa depensa.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang walang mali na tumutulong siya sa depensa. Kaya lang, pag nakuha natin yung bola, ano yung susunod naman natin gagawin? Dahil masyado siyang mababa. No?
1: Oh.
0: Harry Kane is, the age is already there, but he still has a chance. No? Ang makikita mo nga yung frustration niya, sabi niya, andito na tayo eh.
1: Oh,
0: no?
1: Yes.
0: Kaya lang hindi natin nalagpasan.
1: Yes.
0: Pero, ang mga tao, ang sinisisi is ang coach, di ba?
1: Yes. Si Thomas.
0: Tinignan mo rin ang storya ng England. A lot of times, pagdating ng semifinal, ganun parati yung storya.
1: Mm-mm. Totoo nga.
0: Parati silang history. Napapatid. Pasok nila ng semifinals, no? Ilang beses yan, tatlong beses ata sa World Cup, na papasok na sila, biglang napapatid. At pagkatapos yan, ang susunod na araw, ang sasabihin lahat ng mga tao, palitan yung coach.
1: Oo nga.
0: Palitan yung manager. Kaya lang, sabi nga ni Thomas Tuchel, sa isang interview, may kontrata ako, kailangan kong tapusin hanggang Euro Championship.
1: Euro 2028.
0: So isang bagay siya. Ngayon, kay Bellingham, ang tingin ko, bata pa.
1: 23, yeah. Mm-hmm.
0: And he will eventually take a big responsibility for the English national team.
1: Mm-hmm.
0: No? Andiyan si Maino, andiyan sila Gordon, sila Rogers, yung mga ilang bata sa likuran nila, no? But it strike me sa isang discussion ng mga players, ng English players, one thing that is lacking with the English team, that's why we're always good only up to the semifinals. Dahil hindi na naman tayo totoong matatapang. Pagdating ng ganitong klase ng stage ng laban, na dikti ka na, wala, hindi tayo as courageous as the Argentinian team.
1: Mm-hmm.
0: Hindi tayo as well-organized as the Spanish team.
1: Yes.
0: Sabi nilang ganun. So hindi talaga tayo makakatawid sa ganung level. And I pity Harry Kane because he plays for my favorite club, Bayern. but what's this? There is still a chance for them. Pwede pa i-recycle yung team na yan for another World Cup. There's a chance now to win the Euro, but of course Spain is there. It is a worthy opponent, but they have to build out of this experience. Ang nangyari sa English team, bago yung World Cup, hindi naman mataas ang expectation eh.
1: Mm.
0: 'Di ba?
1: Mm.
0: Makapasok sila sa quarterfinals, okay na eh.
1: Mm.
0: Pero ano yung nangyari? nung nanalo sa round of 16, nanalo sa quarterfinals, biglang ang naging demand is pumasok na sa finals.
1: Siyempre, tumataas, di ba? Habang nananalo ka, tataas.
0: Siya, normal na process.
1: Yes.
0: Kaya lang, ang sinasabi ko nga muna is, it's a step-by-step thing. Sayang, yun yung salita sa Filipino eh. Sayang yung pagkakataon, no?
2: Yes.
0: Kaya lang, let's learn out of it right now. Wala tayong magagawa, tapos na siya.
1: Mm-hmm.
0: May mga pagkakamali, probably even sa selection ng players, sa rotation ng players, kasi maraming nag-question sa first 11 eh.
1: Coach, sabi ni Dan Byrne, isa sa mga players ng England, gutted, the word is we are gutted, no? Crumbled. Napakahirap daw kalimutan itong ganitong klaseng pagkatalo. Sabi niya, it's gonna be a long time before I can recover from this pain. Coach, sa player ba, sa katulad nila Harry Kane, nina Jude Bellingham, sa palagi mo, professional sila, magagaling, pero pag ganitong klaseng pagkatalo, ano yung epekto nila sa kanila nito going forward?
0: Totoo yun, masakit yan eh.
1: Sakit.
0: Minsan, halimbawa ako sa mga laban na natatalo ako, minsan ang effect is isa, dalawang araw. Kaya lang, it's not only being professional, but it's trying to focus on your next match. And the next match is to win the third place. There's nothing wrong winning third place in the World Cup. At this level right now, na maraming teams ang naglalaro, no? At malalakas yung teams, magaganda yung teams na naglaro dito. So, ano lang yan, switch on, switch off. And we will see if they are really affected. It's not only England that we're talking, even France, no? But let's see who really wants to get the third place.
1: Yes. Yes. Maganda pa rin yun, yung laban na yun. Pero eto na, this is it. This is it. Spain, Argentina.
2: Finals.
1: Parang depensa laban sa isang
2: opensa.
1: Team. Oo, na mataas ang opensa. Coach?
0: Maganda yung laban. Nakuha mo? Europa versus ano? South America. South classic America. Na laban yan ng dalawang koponan. Totoo yung sabi natin. Isang well-organized na team. Yung Espanya. Diyan actually lumaki si Messi.
1: Yes.
0: Kakilala ng Espanya si Messi. Kaya lang, ang tagal na rin na panahon na si Messi played outside of Europe and is always playing with his colleagues sa Argentina. Remember, Argentina has a core team of the previous World Cup champion team.
1: Yeah, sa 2020.
0: And Spain, well-disciplined, well-organized, balanse yung team nila, may mga pamalik din sila, pero yung Argentina naman, ang firepower malakas.
1: Okay.
0: So, pag sinabi natin malakas ang firepower, may kalidad silang pamalit. Ano yung next talking point dyan? Messi, who might be playing his last
1: World Cup.
0: And now we're introducing Lamal.
2: Yes.
1: Si Lamine Yamal.
0: Star ng world football.
1: Mm-hmm.
0: So, isa idolizes the other.
1: Yeah.
0: Having the same number sa Barcelona, who will really dominate the game? Kasi pag tinignan mo, si Lamal, may signs na siya yung nagpapasa na rin ng bola.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Galing sa labas.
1: Mm-hmm.
0: So, pero yung ang hindi natin makita as of the moment kay Lamal is yung composure.
1: Mm-hmm.
0: No, yung composure, yung kasiguraduhan, no, at yung ano, yung may magnet si Messi eh. 'Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Si Messi may magnet na yung buong koponan susuporta.
1: Yes.
0: Si Lamal andun din, kaya lang baliktad. Yung koponan ng Espanya andun para alalayan siya.
1: To make alalay. Yeah, del bata eh.
0: Si Messi andyan yung buong koponan Pero si Messi yung nag-create ng isang environment na kalmado tayo, kaya natin to. So, yun yung ilang mga bagay na talking point, no? Tapos yung pangatlong talking point dyan is si Scaloni, the manager, laban kay De La Fuerte. No? Siyempre, alam natin na ang Euro champion is yung Spain. So, may experience na rin sa ganyang level ng championship. Kaya lang si Scaloni is defending World Cup champion manager.
1: Yes.
0: So, dyan natin makikita kung gano'ng kagaling talaga. Ngayon dito, makikita natin kung paano talaga i-utilize ang bench. This is one of the thing that we have to observe sa laban na to, no? Kasi yung discipline is andyan. Yung atake ng Argentina nandyan. Yung utilization ng bench, yung mga quality players nila sa bench, paano gagamitin? Will they start the same lineup or will they make some changes? That's one.
1: Okay?
0: Yun yung babantayan natin. Ngayon, ano yung, kung ina-expect natin na disiplinado ang Espanya sa depensa at para hawakan yung bola, ano ang gagawin ng Argentina?
1: Yun.
0: Diba?
1: Yes.
0: Kaya ba, agresibo ba yan? Magiging physical? Babanggain yung Espanya or compose? Kasi ang Spain, compose sa ganun eh. Hindi sila yes. Namang problema. Diba? Alam ng Espanya naman na ang Argentina dadaan kay Messi. Alam ng Espanya na ang substitution ng Argentina malakas. Yes. Kaya bang hawakan ng likuran? Yung klase ng disiplina saka yung leadership ni Rodri to control yung midfield line, makikita ba natin uli yan dyan? So, it's probably, Cecil, Jess, this is going to be one of the best World Cup finals. Siguro sa pag-cover natin, ito yung masarap panoorin, hindi lamang dahil we're talking of a superstar that is going to retire, an upcoming superstar, whether he can live up with that level.
1: Yeah.
0: The quality of players of both teams are really good. Kung mapapansin mo, wala namang superstar na binabanggit sa team ng Spain. Eh.
1: Wala.
2: Yes, yes.
0: Diba? Wala. Pero dun sa performance nila, they have done their job. Diba? Dun din sa Argentina, sino yung naka-goal? Hindi si Messi, pero some of the players who were doing their job. So, sino yung magse-step up sa parehas na koponan para magkaroon ng magandang result? Tapos, tignan natin, ano yung gagawin ng mga coaches para i-maximize yung substitution para makuha yung championship ng 2026 World Cup.
2: Yes. Coach Aris, additional question lang rin regarding this match-up. Nabanggit natin, Messi grew up in, kumbaga sa sistema ng na Spain. Very familiar with Spain. Gano'ng kalaking papel kaya yung gagampanan nung kanyang familiarity with how Spain will play for this finals game?
0: Ano yan eh? Ang kasi ang sigurado dyan, yung konsepto ng paglalaro, ibabahagi ni ano yan ni Messi. Sa coach, sa coaching staff, at saka sa mga players. Yun yung pinaka-importanting bagay dyan. Tapos, may isang analysis ng laro ng Spain na they would even switch position. Pero yung orientation ng galaw, maliwanag pa rin. So, all this information, ibabato yan ni Messi para maintindihan ng mabuti ng Argentina yung laban. Pero, let's not take it away from Argentina also. Kasi they have the kind of players who can play the same way. But what we have not seen, sa laro ng Spain, kasi ang Spain, ano yung suwabe maglaro, malinis, no? Na ang Argentina naman, makikita natin, sumasabay sa physicality ng laban, no? Talagang taga, at from another side ng football concept sila. Tas maliliit na player, malalakas, mabibilis. So, that's going to be the question. Will the physicality, aggression, intensity be a factor in favor of Argentina, or it will it not bother Spain and Spain just complete all throughout the game play the way they are used to do it.
1: Yes. Coach Aris, defending champion dito ang Argentina. What about Spain? Anong pinaka sa pinakahuling World Cup, anong naging placing ng Spain?
0: Ang Spain, hindi ko na alala eh.
1: Parang hindi sila nakapasok sa ano eh, even sa semifinals eh. Hindi sila nakapasok, di ba? Or quarterfinals.
0: Ang nangyari noon, hindi maganda yung performance nila.
1: Hindi.
0: Kaya nga nagpalit ng ano ng coach, kaya nga pumasok si De La Fuerte na sa ano nila, no? Are the changes that they made. Ang maganda lang nito, consistently they are playing at a high level at the European League. Kaya andyan parati yung Spain. Tapos yung pangatlong bagay about the Spain is the best games that we watch are at La Liga. Gaya nga nung pinag-usapan natin last time. And pag sinabi natin nasa La Liga, we're talking of the way Barcelona play, the way Real Madrid play. So this influences how they would play. No? And whether they were eliminated last time in the last World Cup in 2022, it does not bother them.
1: Okay.
0: Kasi in between the World Cups, andyan yung Euro.
1: Mm-mm.
0: Tapos, aside from the Euro, you have the Nations League competition. Mm-mm. And they are always playing at the top level of this competition. So, the players, collectively, together, they play in other kinds of competition where they are together. At the same time, they are playing for their respective clubs. So, they are ready for the game against Argentina.
1: So, ang ganda ng baon-baon nila,
2: yes.
1: No? Going to the World Cup. Ito pong koponan ng Spain. So, ito na yung mainit na tanong, Coach. Siyempre, tatanungin kita. Ano sa palagay mo? Hinimay-himay mo na yung klase ng koponan na maglalaban sa finals. What do you think? Ano yung mas likely na magwawagi? Madedepensahan ba ang titulo?
2: Olips, the trophy.
1: Ng tropeyo? Maibabalik ba sa Argentina o kukuhanin na yan ng Spain?
0: Ang tanong is, do you want us to see Messi retire a champion?
1: Oh.
0: Or do we want to see Messi retire not a champion?
1: Oh.
0: Mas ganun yung story. Messi has paid not only for Barcelona,
1: yeah,
0: not only for Argentina, but he played football for all football lovers.
1: Yes, yes.
0: Okay. So he has inspired a lot of people. Of course, we have Cristiano Ronaldo also doing his part, no? Kaya lang Cristiano Ronaldo is outside of the story right now.
1: Yeah, wala yes. Na. World Cup. Yes.
0: And antagal na rin nagkaroon ng back-to-back World Cup champion.
1: Mm-hmm. Tagal na, no? Baka ngayon pa lang.
0: Ngayon pa lang. Yun nga, tama, no? Ang tingin ko meron eh, bandang 19, yung early start ng World Cup. Hindi ko alam kung Uruguay or ano. Hindi ko alam eh. Siguro pwede natin i-research next time.
1: Yes,
0: pero
1: yes.
0: Ang kasi if we wanted hindi conservative maglaro ang Spain. Okay, that's the first thing. They play very good football. I wanted a highly disciplined team and one who can construct a very good build-up and possession play.
1: Oh, nakita natin.
0: Ha?
1: Okay, Italy 1934, 1938, and then Brazil 1958, 1962.
2: Yun ay huli.
1: Yun ay huli.
2: Back to back.
1: Okay. Tagal na.
0: Tagal.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: Antag.
1: 64 years ago.
0: So, isa siyang magandang storya na pwede nating makita para kay Messi. Ang point lang dito is maganda siyang game. No?
1: Mm-hmm.
0: Kahit sino ang piliin mo, matutuwa ka eh.
1: Mm-hmm. Tama. Yes.
0: Kahit sino. Kung sentimental ka, you will go for Messi to retire na champion siya. Okay, pero if you wanted to challenge or test a well-disciplined team, then you will go for Spain.
1: Mm-hmm.
0: No? Going back to your question, kanino ba tayo?
1: Spain yan, Spain.
0: Hindi ko masabi kasi parehas, they are deserving,
1: yes,
0: na kampihan natin sa finals. They have worked very hard. If you will see kung paano sila naglaro from the group stage up to the quarterfinals, semifinals, and finals, to, they were not really the one ranked on top, but they made it. So, let's watch,
1: yes,
0: this game. And tingin ko, it's a good ending for the World Cup 2026. Hindi siya lopsided.
1: Mm.
0: Unlike before, may nagsasabi, ah, champion na to.
2: Yes.
0: Itong team na to.
1: Mm.
0: No? Hindi ganun eh. Walang ganung usapan.
1: Mm-hmm.
0: Ang ano ngayon is maganda ang laban, panoorin natin, at enjoy natin yan over coffee, pandesal, o may mga kaibigan natin.
1: And dati yun, hindi na natin nagagawa yung kutsi, no? Yung over coffee and over pandesal, hindi na natin magawa ngayon, ano? Anyway, naisip ko lang, anong ginagawa ng Spain ngayon at saka Argentina? Yung mga ganyang world-class teams na yan, and then World Cup to, coach.
2: Very close.
1: I can just imagine, what do they do? Nagpa-practice pa ba sila ng mabigat o light practice na lang or techniques na lang or strategies na lang, coach?
0: Ano na yan? yung una, ang recovery kasi ng isang katawan ng football players, more than 48 hours.
1: Mm.
0: More than 48 hours. Yung bugbog ng mga muscle, no, kailangan yan more than 48 hours makapagpahinga. Although, syempre, there are technologies to help,
2: yes,
0: assist. That's very important, yung recovery ng mga muscle. Yung tamang pagkain kailangan nila,
1: mm,
0: para makarecover, no, pahinga. Tapos yung rest and sleep, hindi mo kailangang istorbuhin yan. Yan yung mga player na naglaro na mahigit 110 minutes.
1: Oo.
2: Mm.
0: So, ano yan, relax. Walang nanggugulo sa isipan nila. Yung isang bahagi naman dyan is yung mga player na naglaro lang ng mababang oras.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung naglaro nitong Argentina at na team, pinasok lang yung mga players nila last 20-25 minutes. Eh.
1: Mm-hmm.
0: So, yan, baka meron silang konting exercises.
1: Mm-hmm.
0: The rest, pahinga yan. Ang naalala ko before, may mga storya pwedeng inaallow, depende sa manager, inaallow yung visit ng mga ilang pamilya para makalmado sila.
1: Mm.
0: No? Tapos may panahon dyan, dahan-dahan ini-introduce na ano yung sitwasyon ng kalaban next time. Ano yan? One-on-one yan. Binibigyan na sila ng idea, grupo-grupo, ito yung mga kalaban mo sa pwesto mo, ito yung mga highlights niya. Tapos, pagbantayan mo to. Tapos dahan-dahan, i-co-construct na yung buong konsepto ng preparasyon sa kanila.
1: Wow.
0: Pero ang importante ngayon is yung pahinga nila, physical, psychological, no? Tapos yung environment na kalmado sila.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung mga importante rin. Parang ganun din, pagka may business meeting tayo sa opisina, tapos masyadong yung evaluation natin, yung report natin, performance natin hindi maganda, nagpapahinga rin tayo to recharge, no?
1: Yes.
0: Normal yan sa mga ganyang klase ng atleta.
1: Brain break, ano? Tapos, huli na lang, Jess, pasensya ka na, marami akong tanong kay coaching Lionel Messi. Yung ganong klaseng player as a coach, no? Paano pa ba ang atake kaya nila sa mga ganitong player na Messi, Ronaldo, Mbappe, Coach Aris?
0: Ang maganda yung storya ni Lionel Scaloni, yung manager sa kanil, Lionel Messi.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Paano?
0: Nag-abot sila sa isang team ng early 2000.
1: Okay.
0: Mm-hmm. And ang parang ang kwento niyan, yung first match ni Messi, he was even booked sa paglalaro.
1: Mm-hmm.
0: No? So, yung mga ilang contact niya sa bola nang galing kay Scaloni, yung mga pasa.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung umalala, isa sa mga umalalay kay Messi that time was the coach, si Scaloni.
1: Okay.
0: So makita mo may konting ano. Tapos pag-evolve dyan, si Scaloni naging coach ng under 21 ng Argentina, saka ng mga clubs. So nag-uusap pa rin sila. Tapos kung maalala natin, there was a time si Messi nagalit sa Argentinian team kasi mali yung naalala mo yung Cecil, yung hindi niya gusto yung paano sila kino-coach at hindi na siya babalik.
1: O nagsabi siya noon, ayoko na. Okay. Diba?
0: So ang nangyari, over time, hindi natin alam bakit biglang napapasok si Scaloni. No? And going back to your question, paano mo kukoachan si ang isang Messi, 'di ba? Ang Cristiano Ronaldo.
1: Yeah.
0: Yung relationship nila is special. They have been teammates. No? So lumaki rin sila sa isang sa parehas na organization para sa Argentinian football team, no? Ang importante kasi sa pagko-coach is parang anak mo rin or parang katiwala mo sa opisina na yung player mo, yung star player mo can tell you directly ano yung tingin niyang tama or mali. More than yung kaya niyang express yung observation niya sa trabaho, he can tell it to you in kahit may emosyon o wala.
1: Flat on your face. Yeah.
0: Kasi diba minsan, may sa opisina, may sasabihin tayo, yung laman ng sinabi natin ay tama.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung paraan ng pagsabi mo, ng mensahe mo, hindi nagustuhan ng boss mo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So mag-aaway kayo. At yung coach, ni Messi, should have that kind of character. Paano man i-deliver ni Messi yon, kailangan na intindihan mo siya. And if you allow these talented people, no, etong mga regalo sa atin ng Diyos sa football, na i-express themselves freely, you create yung certain trust. And ang tingin ko, hindi lang yung binibigay ni Scaloni kay Messi. Binibigay niya yan sa buong koponan ng Argentina kasi obserbahan mo yung harmony ng team. Di ba? Hindi katulad yung team ng Portugal na lumalabas at lumalabas yung issue na yung ibang players galit kay Cristiano Ronaldo. Di ba? May selo. So, paano aalagaan yung mga ganitong mga superstars? Yung tiwala. Binibigyan mo ng room yung mga ganitong klase ng players to express themselves. Yun yung importante. And when you allow them to express themselves, they will get your trust and then you can return back what are your idea, what are your concepts about the team and about reaching your vision or your goal about the team. I think that's the important thing.
1: Yes. Well said, Coach Aris. No? Ang ganda lang na pag-usapan yung ilang mga bagay na, wow, si Messi, baka katulad nung coach ni Ronaldo, natatakot siyang ilabas. Dahil baka magalit. Diba? Baka magalit. Anyway, Coach, magkakasama pa tayo sa araw ng Lunes.
2: Yes. Monday.
1: Para dito sa pag-usapan ang kampiyonato between Argentina
2: and Spain
1: dito sa FIFA World Cup 2026. Kasama ka ba namin dito, Coach Aris, sa studio?
0: Pwede naman siguro ayusin ko yung schedule ko sa Monday para madalaw po kayo ni Jess.
1: Yes.
0: Tignan natin kung paano yung schedule. I'll just check my schedule now tapos I'll try to move it naman.
1: Okay.
0: Para walang...
1: Salamat, Coach. Thank Alam ko, Coach. Si Coach po, malaki rin ang papel nito after sa PFF. Marami pang malalaking... Ewan ko ayaw ipasabi yata ni Coach. No?
2: Activities. Marami siyang activities.
1: Okay, Coach. Maraming salamat. God bless you.
2: God
1: maraming
2: bless
1: maraming salamat po.
0: God bless to inyo, Cecil and Sir Jess.
1: Ayan. Si Coach Aris Caslib, ang ating pong kasama na resident analyst ng World Cup. Every 4 years yan, nakasama natin yan dito sa Sports Radio. Maraming salamat po. Jess?
2: Yes. And maraming salamat din siyempre sa ating viewers and listeners sa pagtunghay nitong ating special episode for FIFA World Cup 2026 semifinals. See you on Monday sa magiging analysis natin ng championship.
1: Ikaw, ano ka? Ano ka?
2: Siyempre, Argentina tayo dito.
1: Ay, ako rin, Argentina.
2: Argentina tayo. Napakaganda ng mga matches na to. So, we look forward for this. And abangan nyo yung magiging special episode ng
1: Pero
2: Sports
1: sinabi,
2: Science.
1: Pero may sinabi si Ria sa akin. Itong Spain at saka Argentina, parehong nakidraw sa Cabo Verde.
2: Yes, so congratulations, oh, Cabo Verde.
1: Grabe, yan
2: napakaganda
1: story,
2: ng performance
1: yan,
2: na yan. And syempre, maraming salamat din sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandiyan Sir Winson,
1: Timmy, Mika.
2: Si Timothy, si Mika, si Rodson, and ang ating malalas transmitter. Muli ito po si Jess Lyden, Cecil Gimlat. Magandang hapon, Pilipinas!
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong pagamon. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasan.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag, Pilipinas.
9: Handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A. Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B. Mga marites ng inyong barangay? O letter C. Mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Philippine Standard Time, it's 5:04 in the afternoon. President Ferdinand Marcos Jr. met with Singapore Prime Minister Lawrence Wong to further strengthen bilateral relations between the Philippines and Singapore. Marcos and Wong reaffirmed the long-standing partnership between the two countries during a meeting at the Istana, which houses the offices of Singapore's President and Prime Minister. Discussed were issues about trade, harnessing opportunities in artificial intelligence, attracting more investments and collaboration in health and social development. The PCO said the Philippines and Singapore reaffirmed their shared commitment in keeping ASEAN as a peaceful, stable, and prosperous region with greater opportunities for their people. The Department of Environment and Natural Resources issued a cease and desist order on the illegal dump site within the ancestral domain of an Aita community in Subic, Zambales. According to DENR Secretary Juan Miguel Cuna, during the latest inspection by their regional office, no waste was being dumped there anymore and already have an alternative site in Florida Blanca. while dumping operations were suspended in October 2025 and the facility was formally closed in March due to protests from local indigenous groups, the accumulated waste has yet to be fully cleared. The local government claimed they were not aware that there was an indigenous community living near the dump site. Meanwhile, in news overseas, Canada is suspending the new applications under the Parents and Grandparents Program. The program allows citizens and permanent residents to sponsor the parents and grandparents to become permanent residents of Canada. Sponsors commit to support their family members financially and guarantee that they would not need social assistance from the government for 20 years. Canada is known as a welcoming destination for new arrivals, including economic migrants from developing world seeking better living conditions. That is our top of the hour news. It's now 5:06 in the afternoon.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
16: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
17: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Na, lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
18: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
20: Worry no more!
19: Worry no more!
20: Recap tayo
19: dito sa Post-Game!
20: Walang mintis!
19: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
20: 918 AM!
21: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

Nagbabalik po ang postgame dito sa Sports Radio 918 ngayong araw ng Huwebes. Ang petsa na natin, July 16, 2026. Magandang hapon po, Pilipinas. 10 minuto makalipas ang alas 5. Oras na para i-recap natin

Converge in the first game. Panalo laban sa Terra Firma 105-103. Dalawang sunod na para sa Fiber Xers sa pagsisimula ng kanilang kampanya dito sa Governor's Cup. Justin Arana, the big guy para sa Converge. I don't know if this is a career high, pero 31 points para kay Arana plus 10 rebounds. Juan Gomez de Leano merong 19 points at si Justin Baltazar double-double din para sa kanya. 16 points, 14 rebounds and 2 blocks. Yung isa sa dalawang supalpal ni Baltazar was a difference maker dito sa kanilang laban na to. Actually, maganda yung simula ng Terra Firma eh. Si Justin Strings, dalawang sunod na jumper. Tapos merong 3-pointer si Wami Chongson. Abante sila ng 6, 34-28 sa first quarter. And in the second, lamang pa rin yung Terra Firma ng dalawa, 46-44, before nakakuha ng magandang buwelo etong Converge dun sa huling 5 minuto ng first half. May 3-point play si Juan Gomez de Leano. Merong fast break dunk etong si Justin Baltazar. And then Michael Williams showed his range. Isang tira mula sa 4-point line, isang tira mula sa 3. Parehong pasok yan. Abante na dito ang Converge, 59-51 at the break. In the third, dito nag-flex etong si Justin Arana. 10 straight points ang ibinuhos nito para sa Converge. Abante na sila ng 10, 72-62, 5-44 to play. Hindi pa siya natapos doon kasi meron pa siyang dalawang sunod na layup para dagdagan pa yung kanilang kalamangan to 80-64. Pero kagaya nung huling laro ng Terra Firma, parang sinapian na naman sila dito sa fourth quarter. CJ Katapusan with a 3-point play and then Wami Chongson with a jumper. Meron pang 3 si Aljon Mariano. And all of a sudden, down from 16, naging 7 na lang yung inahabol nila, 96-103, 3 minutes and 46 seconds to go in the ball game. Si Justin Arana nakascore on a putback para sa Converge. So medyo nagkaroon ng konti pang breathing room etong Fiber Xers at 105-96. Kaso, pinakaba pa sila ng Terra Firma hanggang doon sa final buzzer. Si Justin Strings, naka-4 na sunod na puntos yan. Tapos naka-3 ulit si Wami Chongson. And it's now a 2-point game, 103-105. Mahigit isang minuto pa natitira. Last 36 seconds ng laro, etong Terra Firma had 2 good chances to win the game or at least get the game to overtime. Pero sabi nga ng mga matatanda sa atin, hindi bubukol kung hindi uukol. Yung pinakamagandang chance ng Terra Firma was Aljon Mariano. Nalibre na doon sa ilalim. Kaso inabot pa siya ni Justin Baltazar. And then doon sa last try ng Terra Firma, Maverick Ahanmisi went for the 4-point shot after nung initial na magandang depensa ng Converge. Kaso sablay, tumbong yung tinamaan, yung dulo ng rim yung tinamaan nung bola dun sa attempt na yon ni Maverick Ahanmisi. Terra Firma outscored ito pong Converge 32-23 dun sa fourth quarter, pero kinapos pa rin dun sa dulo. So Converge ngayon 2-0 record. Number 2 team sila sa Group A behind NLEX. Ang Terra Firma naman 1-2 at number 4. Justin Strings, 40 points, 11 rebounds and 5 assists para sa Terra Firma. In the second ball game, naging maigting din yung pagtatapos nito, 98-97 victory para sa Phoenix over Meralco. Nakakadalawang sunod na panalo na rin ang LPG Fuel Masters. Robert Johnson III, 26 points, 6 rebounds, 2 blocks. Richie Rivero, 20 points, 6 rebounds, 5 assists. At si Ken Tuffin merong 17 points and 7 rebounds. Pick up the action tayo sa second quarter. Nakalayap itong si Richie Rivero. Yun yung dulo ng 6-0 run ng Phoenix. And abante sila ng 15 puntos, 37-22. Ito na po yung kanilang pinakamaling kalamangan in the ball game. But after nung run na yon, they got outscored 34-13 ng Meralco. Kasama na dun yung 11-1 finish ng Meralco in the first half. Si Alain Maliksi mayroong 4-point play. Tapos may 5 puntos si CJ Cancino.

0: boys, pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
0: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
9: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
8: Kanilang strengths and assets.
9: Pag-uusapan yan.
8: Kasama si Ria Arevalo.
9: Let's go team!
8: Sports 918.
10: 15 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang Webes ng gabi Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo, makakasama ninyo hanggang alas 8 ng gabi sa ating pagtatanghal ngayong July 16, 2026. Ayan. Samahan niyo po kami sa ating mga paghahatid ng mga balita at developments sa mundo ng palakasan. So, today is a Thursday and mamaya po sa second hour ng ating programa, actually, ito'y para sa ating programang Sports Star of Yes.

0: Sir Years. So makakapanayan po natin mamaya sa second hour kasi ito lang yung libreng yung available time ng ating tampok na atleta. Ayan, si Mr. Hermie Macaranas. So mamaya po makakapanayam natin siya, ang ating former Southeast Asian Games gold medalist sa canoe. So canoe and kayak event. So aalamin natin yung kanyang naging karera, no? And of course, yung experiences niya as a national athlete sa sport na canoeing. O, diba? So, mamaya po yan sa second hour. Sa unang bahagi ng ating programa, syempre ating pong pag-uusapan yung mga latest developments, no, sa ating mga Filipino athletes, kasalukuyang mga aksyon at yung mga binabantayan nating participation ng ating mga atleta sa iba't ibang mga sports and tournaments na kanila nga pong nilalahukan. So, tayo po'y napapakinggan sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo sa PBS Receiver app. So, pwede nyo po yung i-download sa inyong mga cellphones para anytime, anywhere, pwede nyo pong pakinggan mga programa dito sa ating himpilang DZSR Sports Radio and pati na rin iba pa mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Pwede nyo rin pong pakinggan through our PBS Receiver app. At tayo po yung napapanood sa Facebook. Please like, share, and follow our social media accounts. Kabilang po dyan ang Facebook. Facebook.com/SR918. And meron din tayong X account. Or ito yung dating Twitter. Hanapin lamang Sports Radio 918 para po sa mga balita developments pa sa larangan ng sports. Okay? And for today, ay silipin natin mga developments po, no, for our national athletes. Naku, yung Alas Pilipinas men, last night. During our program, di ba, minomonitor natin laban nila eh. Umabot ng fifth set kaya hindi na natin natapos sa ating programa yung laban ng Pilipinas at ng Cambodia. Unfortunately, nakuha pa ng Cambodia yung panalo dito po sa unang araw ng aksyon ng Southeast Asia V Cup. So, in detalye po ng balitang yan, mamaya ating ibabahagi sa inyo dito sa Sports 918. Pati na rin yung developments naman po sa kampanya ng ating pambato sa softball. So, another loss ang kanilang tinanggap. Ang bigat naman kasi ng kalaban nila, no? Yung Japan, ang kanilang katunggali, defending champion Japan sa WBSC Softball Women World Cup. So, yung effort ng ating RP or Philippine Blue Girls, ating pong tatalakayin mamaya. And then pagsilip natin sa mga developments sa basketball, 3x3 basketball, katulad din ng ating naibalita kahapon kasi ongoing yung laban during our time slot din. Ito pong Gilas 3x3 men ay nakuha yung title ng top 3 nitong FIBA 3x3 Nations League Under 21 Asia 2. Malaking ano yan? Panalo for our team because of that top 3 victory, tayo po ang nasa number 1 spot na sa conference standings. So balikan natin yung kanilang naging tagumpay. Ngayong araw na to, walang laban. So pahinga muna ang ating mga manlalaro and the competition resumes tomorrow. So tomorrow po yung top 4, sa Friday yung top 5. And then, teka lang, Friday bukas. So, bukas yung stop 4, sa Saturday yung stop 5, and then yung last stop will be on Sunday. So, on course ang ating Gilas 3x3 men sa inaasam-asam nilang ticket patungo FIBA 3x3 World Cup Under 23. So, more details about that mamaya, pati na rin ang naging tagumpay ng Akari Sparks. Yun. No, naon siya may sila nung game 2 pero last night bumawi po ang Akari Sparks para tuluyang angkinin ang corona ng Women's Maharlika Pilipinas Basketball League. So, yung details, mamaya po ating ibabahagi sa inyo. Pati mga laban sa PBA last night. And kung may bagong trade tayo, yung Rain or Shine at Phoenix, nagkaroon po ng deal involving Gian Mamuyak. So, mamaya ating pag-usapan yan. At syempre pa ang naganap na semifinals between Argentina and England, kung saan nanalo ang Argentina 2-1. So, mamaya i-tackle din natin ito nga pong developments naman sa FIFA World Cup. With that, ang Argentina and Spain ang maghaharap para po sa title ng 2026 FIFA Men's World Cup. Kontinding labanan yan. Kaya talagang manonood tayo ng alas 3 ng madaling araw sa Lunes. No? Kasi 3 a.m. nakaschedule yung finals ng FIFA World Cup between Argentina and ito nga pong Spain. So, yan ang ating mga pag-uusapan dito sa Sports 918.
1: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: Okay, bago ang ating mga balita, syempre nasimulan na natin ang countdown para sa pinaka-aabangang 20th edition ng Asian Games. Oy, malapit na. 65 days to go na lang po before the Aichi Nagoya 2026 Asian Games. Kaya naman puspusan na paghahanda ng ating mga atleta, at kabilang po dyan ay ang Taekwondo national team natin. So, bilang paghahanda sa Asian Games, ang Philippine Taekwondo Association ay magpapadala po ng 39 top athletes sa Korea para po mag-train. No, syempre, intensive training ang gagawin nila at matest yung readiness ng ating koponan para sa quadrennial event at tatlo pang mga importanteng tournaments ngayong taon. So, si Tokyo Olympics veteran Kurt Barbosa and Southeast Asian Games champion Tatiana Mangin ang mangunguna sa ating koponan na magtutungo po sa Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships. Magsisimula po ito sa Sabado, July 18 hanggang 22, yung Korea Open. And after that, they will also participate sa Kim Yung-yong Cup International Open Taekwondo Championships sa Junggu, Seoul, mula po July 25 to 28. Syempre, kung gusto mo talagang ma-improve pa yung skills mo at husay sa Taekwondo, doon ka pupunta sa bansa kung saan nag-originate yung sport. So, itong dalawang prestigious championships ay inaasahan po na dadaluhan din ng mga mahuhusay na atleta from almost 40 countries. No, kabilang dyan ang Iran, Japan, Vietnam, Chinese Taipei, China, at marami pang iba. No, of course, kabilang ang Pilipinas. And matapos po ang mga tournaments na ito, mananatili sa Korea yung ating mga Taekwondo Jin. At magte-training sila ng husto sa Kyunghee University. Habang yung mga atleta natin sa Kyorugi, no, yung mga pambato naman natin sa Pumsei, sila po ay kasalukuyan ng nagte-training sa TS Taekwondo since July 9. Yun, kasi meron yung combat end form yung Taekwondo, no? So, ito po mga events na ito magsisilbing mahalagang preparasyon hindi lamang ng ating mga atleta para sa Nagoya Asian Games, ngunit magiging build-up din nila para sa World Taekwondo Pumsei Championships na gaganapin sa Chuncheon, Korea from September 16 to 20. Ba? Mag-overlap sa schedule din ng Asian Games, no? September 19 to October 4 kasi yung Asian Games. So, yung World Taekwondo Women's Championships gagawin din po sa Taiyuan, China from August 28 to 30. So, ito next month na. and ang Asian Indoor and Martial Arts Games, ang IMAG, na nakatakda naman pong ganapin from December 13 to 21 sa Saudi Arabia. So, yan ang mga importanteng torneo na pinaghahandaan ng ating mga Filipino jeans. And bukod po kay Barbosa at kay Mangin, ilan pa sa mga atleta natin na kasama dito sa preparasyon at paglahok sa mga tournaments na ito sa Korea ay yung men's Kyurugi team natin, binubuo ni na Raymundo Calamba III, Algen Aynaga, Mateus Angelus, Francois Lustado, Brendan Israel Boteros, Kenneth Buenavides, Dave Seya, Nicolas Castillo, and Chuck Alaria. Sa women's team naman, aside from Mangin, makakasama niya si Clarence Sarsa, Baby Jessica Canabal, Lysel Abukay, Zarina May Danganan, Jubilee Briones, Merica Chan, Laila Delio, Samantha Duria, and Cheska Banawa. Okay? So, yan po yung sa Kyurugi, men's and women's team natin. Sa Pumsay naman, ang men's Pumsay squad natin, binubuo ni na Rodolfo Reyes Jr., Gabriel Derek Yape, Justin Kobe Macario, Darius Venerable, Joaquin Tuson, Ian Corton, Patrick King Perez. Si Patrick King Perez, nagmedal to sa Asian Games noong 2023. And then King Nash Alcairo and JR Casas. Okay, so sa women's Pumsay squad naman, nandyan sina Juvenile Crisostomo, Sofia Sarmiento, Jocelyn Ninobla, Zaika Angelica Santiago, Jana Oliva, Maria Nicole, Labaine, Juliana, Candelaria, Aidane Laksa, Asia Oglayon, Juliana Martha Uy, and Stella Nicole Yape. So, kanila pong makakasama sa team ang mga coaches na sina Kirsty Elaine Alora. Si Alora, ano to? Olympian to. And then, Gerson Bautista, no? Paul Romero, Rani Ann Ortega, and Jordan Dominguez. So, sila po yung mga gagabay sa ating national, Philippine National Taekwondo Team. So, good luck sa ating mga Taekwondo jeans sa kanilang preparasyon for the 20th Asian Games.
1: Sports 918. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Sports Radio 918 AM.
0: 31 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Dumako naman tayo sa balita patungkol sa softball. Ang ating Philippine Blue Girls ay lumasap ng kanilang ikalawang sunod na pagkatalo. Ito po ay sa pagpapatuloy ng WBSC Softball Women World Cup. We lost 0-4 sa kamay po ng defending champion Japan. So itong ating Blue Girls could only produce one hit against the highly touted Japanese pitchers na sina Sakura Miwa at Mio Sakamoto. Ang world number one Japan, talagang flinex nila ang kanilang husay, and they scored all four of its runs against Filipina starting pitcher April Minangan sa first two innings. And then ang Blue Girls ay kumapit sa laban with Mary Alpiche displaying an outstanding relief appearance, tossing 4.2 scoreless innings while allowing only 3 hits and 3 walks and striking out yung isa sa mga malalaro ng Japan. But Sakamoto recorded 4 for perfect innings to complete the shutout for the Philippines. So, bagamat natalo po ang ating koponan, nananatiling proud si Coach Ana Santiago sa kanyang team, sa kanyang mga malalaro, no, for avoiding an abbreviated game and completing the regulation innings against the mighty Japanese side. Napakahusay ng Japan dito sa softball, no? Nananatiling motivated ang ating Blue Girls sa kanilang mga nalalabing laban, at ang susunod po nila makakaharap ay ang world number 3 Puerto Rico. So after Puerto Rico, they will face number 12 Great Britain and number 18 host Peru. So yan yung mga remaining matches ng ating RP Blue Girls. Ang Japan and Venezuela ay nasa liderato nitong group natin with identical 2-0 slates. So sinusundan po ng Great Britain with 1 win and 1 loss mark. Ang Pilipinas at host Peru parehong winless after 2 games. So tanging yung top 2 nations or top 2 teams after the matches will advance to the World Cup final stage na nakatakda po next year sa Australia. So hopefully makabawi tayo, no? At huwag mawala ng pag-asa. Meron pa tayong remaining 3 matches, although mabibigat pa rin, no? World number 3, Puerto Rico. Tapos number 12, Great Britain. And host Peru. Ang hirap pa naman kalaban, syempre, pag host country. So, just the same, good luck and all the best sa ating Philippine Blue Girls.
1: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: Samantala, sa 3x3 basketball, ang Gilas 3x3 youth men tinalo ang Japan. Bumawi naman tayo, ha, sa basketball. So kung sa softball na talo tayo ng Japan, dito sa 3x3 basketball, ang ating Gilas 3x3 men na binubuo ni na Cubs Cabonillas, Koji Buenaflor, Earl Medina, and itong si Juniel De La Rama. Ayan, magkakasama silang nagtulong-tulong para nga po makuha ng Pilipinas ang 19-14 na tagumpay sa finals ng Stop 3 nitong FIBA 3x3 Nations League Under 21 Asia 2. So, kahapon po, third day of action, finally, nakuha na natin yung title kasi naunsyami tayo, diba, nung Stop 1 ng Belarus. Nung second day of action, hindi nakatungtong sa finals ang Gilas 3x3 men. So yesterday, hindi na talaga sila bumitaw pa para kunin po yung panalo. Pinangunahan ni Cabonillas with 7 points ang Pilipinas. Nag-ambag naman ng 6 na puntos si Buenaflor, habang 5 points including 2 baskets from Beyond the Arc ang naitala ni Medina. Si Juniel De La Rama naman ay nag-ambag ng 1 point para sa Gilas Men. So, na-sweep ng ating team lahat ng mga laban nila kahapon. Sa pool stage, they won against New Zealand 21-16 and tinalo rin nila ang Singapore 22-14. Kailangan mo kasing mag-top sa pool na kinabibilangan mo. So, you have to sweep all your matches sa pool stage. Yun ang nagawa ng Pilipinas. Kaya sila yung na-elevate or sila yung nakapasok sa finals. Sa pool B, ang Japan naman yung nangibabaw. Kaya't nagharap sa finals ang dalawang koponan with Gilas Men prevailing. Denominate nila yung laban. At hindi na nakahabol yung Japanese side. No? And with this victory, nakakuha po ng 100 points ang Gilas Men. Every win kasi sa each day, no, will earn them points. No? Na iipunin nila. No? After the 6 stops, kung sino o kung anong team yung may pinakamaraming puntos, yun po ang mananalo. At kapag, syempre, ikaw nag-champion, nag-overall champion, ikaw yung makakakuha ng ticket patungong FIBA 3x3 World Cup Under 23. So, yun yung target natin. And with the 100 points na nakuha ng Gilas Men, pangatlo sila going into yesterday's action. Nakaangat sila, no, to number 1. So, sila na ngayon ang nag-o-occupy ng number 1 spot. They dislodge Belarus sa number 1 spot. Although parehong 240 points yung total so far ng dalawang team, pero sa winning percentage kasi mas mataas yung Pilipinas, no? 75% winning percentage if I'm not mistaken ng Philippines after 3 stops, habang yung Belarus parang 71%. So, pareho silang 240 points, no? So, dapat pa rin hindi magpakumpiyansa ang Gilas Men sa mga susunod nating laban. So, kung ang Pilipinas nasa number 1 spot na sa men's division, number 2 ang Belarus, and number 3 ang New Zealand. So, going into the final 3 stops, nasa ibabaw ang Gilas 3x3 Men. Ngayong araw na to, pahinga muna. So, kailangan mag-rest and recuperate ang ating mga manlalaro. At sa panig naman ng Gilas 3x3 Women, kailangang bumawi nung ating team. Dahil kahapon, 1 win, 1 loss yung kanilang naitala. And hindi nila na-sweep yung mga games sa pool stage, kaya hindi sila nakatungtong ng finals. So, we finished 4th place yesterday. So, sa conference standings naman, yung Gilas 3x3 Women nanatili pong nasa ikalimang pwesto overall. So, second to the last place tayo kasi tiga-anim lang naman ang mga teams dito sa conference, Asia 2 Conference. So, 170 points so far yung na-accumulate na ng ating koponan. And meron pa naman tayong chance. 3 stops to go. So, hopefully makabawi ang Gilas 3x3 Women. And tomorrow po yung susunod na stop, no, for this FIBA 3x3 Nations League Under 21 Asia 2 competition. So, next 3 stops and sa Sunday, no, after the tournament, malalaman natin kung makakakuha ba ng ticket ang Pilipinas sa 3x3 World Cup Under 23 competition.
1: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisang sports radio ng bansa. Sports Radio Number 1.
0: We have 41 minutes after 6 p.m. Samantala sa volleyball naman po, malungkot na balita dahil kahapon, napakatinding labanan sa pagitan ng Cambodia at ng Alas Pilipinas Men. Pero, tumiklop sa 5th set ang Pilipinas. Kaya naitakas ng Cambodia ang 3-2 na tagumpay sa opening day action nitong Southeast Asia Volleyball Cup. Ang final score is 25-23, 28-30, 25-20, 22-25, and 15-8. So, in favor of Cambodia po yan, ha, sa naganap na laban sa Candon City Arena. So, for Cambodia, 33 big points ang naitala ni Vesna Voum. Vesna ba to? Hindi Vecna. Joke lang. Okay, si Vesna Voum. 33 points. Grabe, halimaw performance, no? Meron siya 28 attacks, 3 blocks, and 2 aces. Para pangunahan po ang world number 117 Cambodians. Nung nakaraang Southeast Asia V-League season, na ginanap din sa Candon, walang panalo tong Cambodia. Pero ngayon, eto na sila. Nakalista na ng morale-boosting victory against the Philippines. For Alas Pilipinas, mayroon kasi tayong mga newcomers, no? Compared dun sa previous composition ng Alas Pilipinas men natin. So may mga adjustments pa rin for our team. Not bad, no? At least na nakaabot ng 5 sets yung laban. Lumaban at talagang pumalag rin ang Alas Pilipinas yesterday. But unfortunately, natalo sila. No, but newcomers Joshua Magalaman and Jude Garcia, maganda mga debuts ang kanilang ginawa. 21 points para kay Magalaman habang 20 puntos naman na itala ni Garcia. No, unfortunately, ang 90th ranked Philippines nahaharap ngayon sa must-win situation against Indonesia sa match natin tomorrow sa Pool A action. No, kung nais natin makaabante sa semifinals, we have to win tomorrow. So, yan po yung naging resulta ng action kahapon. Sayang! No, 15-8 ang score nung 5th set. Sayang. Well, better luck tomorrow, hopefully, against Indonesia. Sa Pool B action, Thailand ay nangibabaw kontra Vietnam, 33-31. Grabe yung score, ha? 33-31, 18-25, 25-19, and 25-16. So, tangka po ng Thailand na makausad sa semifinals. No, ngayong araw na ito, may laban sila kontra Myanmar. Okay? So, i-check ko lang baka meron ng resulta. Kasi kanina pa nag-start yung labanan sa pagitan ng Thailand and Myanmar. So, today nag-debut po yung Myanmar. So, anyway, siguro mamaya pag meron tayong resulta. But, yan nga po yung action ngayong araw na ito. Okay, isang game lang din. And, 5:30 p.m. So, oy, nag-start na yung Cambodia and Indonesia match. So, ongoing na yung Cambodia-Indonesia match. And Cambodia is aiming to seal or clinch the first semifinal ticket sa Pool A sa kanilang laban kontra Indonesia. Cambodia-Indonesia game. Ongoing right now. Eto na, meron na resulta yung Thailand-Myanmar. Pinulbos ng Thailand ang Myanmar. Straight sets na panalo, 25-15, 25-16, 25-19. So, yan po yung naging score ng tagumpay ng Thailand at pasok na sa semifinals ng Southeast Asia V Cup ang Thailand.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 14 minutes to go before 7 p.m. We'll take a break and then sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin itong naging panalo ng Akari Sparks sa kanilang laban for the crown ng WMPBL kontra last edition's champion Batangas New Zealand Blue Fire. So, yan po at iba pa mga balitang sports. Antabayanan ninyo sa pagbabalik ng Sports 918.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
6: Hindi ko na kaya.
7: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
8: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
9: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 ng aircon?
8: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
9: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
8: Nanay naman, eh.
10: 25 lang. Sapat na! I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
11: Sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
12: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
12: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Sports 918.
0: Nagbabalikan Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Dumako na tayo sa balita patungkol naman sa WMPBL. Natapos na po ang second season ng Women's Maharlika Pilipinas Basketball League at tinanghal na kampyon ang Akari Rizal. Dinetron nila ang Batangas New Zealand Blue Fire after winning game number 3 last night sa score na 73-59 para kunin ang titulo ng torneo. Naganap po ang Game 3 ng Finals sa Paranaque Coliseum. Matapos na maon siya, Mi, nung Game number 2, rumesbak itong team ni Coach Derek Pumarin. No, siya po ang head coach ng Akari Rizal and kaagad silang nagtala ng commanding 16-point first half advantage, pero hindi pa rin naging sapat yun dahil humabol po ang Valkyries. They had a spirited comeback. Napababa nila yung deficit to just 4 points, 61-57 to begin the final quarter. And then hinigpitan naman ng Sparks yung kanilang defensa. They held Batangas New Zealand Blue Fire scoreless in more than 7 minutes habang nagpasiklab itong kanilang mga players na sina Aliana Lim, Janine Pontejos, and Mar Prado. 12-2 run yung kanilang ginawa para nga po ma-secure ang tagumpay. So, itong si Prado na pinangalan ang Rookie of the Year ang nanguna para sa Akari. Nagtala po siya ng double-double effort na 20 points and 11 rebounds. Ang tinanghal naman na Finals MVP na si Aliana Lim ay nagambag na 19 points and 9 rebounds para sa Akari Sparks. So, si Aliana Lim nag-average Nag-average siya ng 17 points, 9.7 rebounds, and 1.3 assists dito sa 3-game title series. Kaya naman siya yung tinanghal po na finals most valuable player. Sa panig naman ng Batangas Valkyries, ang reigning MVP na si Afril Bernardino ang nag-top score with 16 points, meron din siyang 11 rebounds. But unfortunately, ayun na, silat sila nitong Akari Rizal.
1: Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918!
0: Samantala, sa Philippine Basketball Association, kahapon po nagpatuloy ang mga laban sa Smart Araneta Coliseum at Wagi, ang Converge and Phoenix. Okay, Converge Fiber Exers and Phoenix Fuel Masters na natiling malinis sa mga kartada sa pagpapatuloy nitong Governor's Cup action ng PBA. So, nakuha po ng Converge yung solo second spot with their second straight win. Dito sa Group A action, ang talunin nila yung Terra Firma Jeep. 105-103 na tagumpay para sa Converge. With Justin Arana leading the Fiber Exers sa kanyang 31 points, 10 rebounds, and 3 assists. Then, sa Terra Firma naman, sayang yung 40 points nitong si Import Justin Strings. Hindi naging sapat yun, no? Dahil nalusutan sila nitong Converge. So, they didn't complete their comeback for the second straight game. Yan. So, yan yung unang laro natin with Converge winning over Terra Firma 105-103. And then sa main game naman natin, ang Phoenix Fuel Masters ay nakamit po ang 98-97 squeaker against the Meralco Bolts. Ay, kinuryente ng Phoenix ang Meralco. Go ahead free throws ang naging susi para sa panalo ng Phoenix. Buti na lang may nerves of steel sa free throw line si Ken Toffin, na naibuslo yung mga importanteng charity shots na yan upang tulungan ang Phoenix na makalusot sa Meralco Bolts. Nagtapos with 17 points and 7 rebounds si Ken Toffin para nga putulungan ng Fuel Masters na makuha ang 2-0 record sa Group B action. So nasa ibabaw ng Group B ang Phoenix Fuel Masters. So, ito pong Bolts na naglaro ng All-Filipino dahil nagkaroon kagad ng injury. First game pa lang ng Meralco, may injury na si Jordan Varnado, hamstring injury. No, may chance sila sana na makuha yung panalo but na-miss ni CJ Cancino yung layup sa final seconds. So, kaya't ayun, natalo sila. So, hindi magandang pagsisimula yan, ha? For the Bolts. Yan po yung mga resulta ng action natin sa PBA. And yung import naman ng nitong Phoenix, madagdag ko lang kasi Ken Toffin, importante yung mga charity shots yung kanyang naibuslo. Yung import ng Phoenix had... Okay, 26 points si Robert Johnson III, nagtala po ng 26 points, 6 rebounds para sa kanyang koponan na Fuel Masters. Okay, so yan yung mga resulta po ng action natin dito sa PBA Governor's Cup na magpapatuloy sa araw po ng... Okay, magpapatuloy sa araw ng bukas. Ito schedule natin for tomorrow. So, Friday, July 17, mga games natin dun sa Ninoy Aquino Stadium. Doubleheader natin, 5:15 p.m., Macau Giant Pandas will go up against Converge Fiber Exers. Yung Macau, hindi pa nananalo, 3 games na. Kailangan bumawi ang Giant Pandas against the Fiber Exers. 7:30 p.m., Blackwater Bossing will go up against Magnolia Templados Hotshots. Ayun. mga importanteng ano rin to, games, no? Yung Magnolia, naun siya midi sa una nilang laban eh. So tomorrow, Blackwater will go for a share of the top spot sa Group B. Habang ang Converge ganun din, aiming for a share of the top spot sa Group A naman. Kasi sa standings natin, sa Group A, nasa ibabaw po, unblemished 3-0 record ang hawak ng NLEX Road Warriors. Followed by Converge 2-0, San Miguel Beer 1-0, Terra Firma Jeep 1-2, Macau Giant Pandas 0-2. So dalawa pa lang pala yung previous games ng Macau. And then Titan Ultra 0-3. Hindi pa naglalaro ang TNT, Tropang 5G. Parang sa Sabado yata ang unang laro ng TNT eh. Ah, sa Linggo pa. Okay, yung debut ng TNT for this third conference will be on Sunday, July 19 against Macau. Oh, yung debut rin ng Barangay Ginebra na kampyon ng Commissioner's Cup ay sa araw po ng Linggo rin sa Araneta Coliseum against Phoenix. Oh, anyway, yung standings naman natin sa Group B action, Phoenix 2-0, Blackwater 1-0, Meralco, Magnolia, Rain or Shine, pare-parehong 0-1 ang record. Tigi-isang game pa lang naman sila. Barangay Ginebra will start their campaign on Sunday. So, yan po yung mga developments natin sa Philippine Basketball Association.
1: Sports 918. Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
0: And bilang panghuli sa PBA pa rin, rain or shine ha, Trinade si Gian Mamuyak to Phoenix. For draft pick, aba, ang rain or shine pinakawala na po, ni-release na, Trinade na itong kanilang manlalarong si Gian Mamuyak to Phoenix in exchange for the Fuel Masters first round pick sa season 53 draft. So, kumpirmado na yan ng PBA at bilang part ng deal, Phoenix also acquired yung second round pick na rain or shine sa same draft. So, yung PBA Season 53 draft, siguro gagawin yan January next year. Kasi ang end ng season natin, Season 50 natin, is December. So, start ng season, 53 pa pala, sorry. So, matagal pa. Kala ko season 53. So, yung dalawang season pa, intayin natin pala. Iintayin pala ng na rain or shine para makuha nila yung mapakinabangan nila itong draft pick na ito, season 53 draft pa. Okay, so dalawang picks yon, bale first round pick ng season 53 and then second round pick in the same draft. So yan po yung trade ng rain or shine and Phoenix. So Mamuyak's contract was reportedly set to expire this month. And yun nga, nagkaroon mga ugong-ugong na magkakaroon ng trade. So, since 2022 ay naging bahagi po na Elasso Painters si Mamuyak at siya pa yung team captain ng Koponan last year. Or last conference. Last conference lang. So, yan po ang antabayanan naman natin kung sa Phoenix, lalo mag-flourish ang laro nitong si Mamuyak. Makakasama niya pala doon ang mga teammates niya sa Ateneo na si Tyler Tio. Okay, si Tio lang pala yung kanyang teammate. So at least we will see kailan kaya una maglalaro si Gian Mamuyak. Kailan ba next game ng ng Phoenix? Siguro next week. Hindi naman siguro sa Linggo pa lang. Linggo kasi may game na sila against Barangay Ginebra. Baka mga next week yan. Yan. So, abangan natin ha. Si Gian Mamuyak sa Fuel Masters.
1: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa first hour ng ating programa ngayong gabi. And we will be back after our news, no, para po sa ating panayam kay Mr. Hermy Macarana. So abangan niyo po 'yan, no, pag-uusapan namin ni Hermy yung kanyang karera as a national paddler. So abangan niyo po 'yan sa pagbabalik natin dito sa DZSR Sports Radio.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
12: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
12: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo
1: Bagong Pilipinas. Pilipinas para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: This is 918 AM. This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Headlines. Ngayon, ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio.
14: Philippine Standard Time, 4 minutes after 7 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio hourly news for this period. Ako po si Aaron Bayato. The Department of Justice and the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, or OPAPRU, signed a Memorandum of Agreement, or MOA, to reconcile locally facilitated peace settlements with the law to resolve community-based conflict-related incidents, also known as RIDO. The DOJ noted that criminal complaints and cases continue before prosecution offices and courts without consideration of existing peace agreements. Justice Secretary Frederick Vida said the main objective here is to establish a system that recognizes that while dialogue is taking place, accountability under the law is not set aside. Vida said there is a concept of blood money among clan feuds or community-based conflicts. The reported death toll following the enhanced southwest monsoon or Habagat and tropical cyclone Inday has reached 226. The Office of Civil Defense said the following deaths were either due to drowning or landslide: 1 in Iloilo, 2 each in Zamboanga, Sibugay, and Bukidnon; 4 in Davao Occidental; 7 in Lano del Sur; and 10 in Sarangani. Meanwhile, 9 were reported injured due to landslides, 1 each in Marinduque, Davao Occidental, and Sarangani, and 2 each in Benguet, Lano del Sur, and Maguindanao del Norte. According to the OCD, 14 were missing, 1 in Maguindanao del Sur, 2 each in Zamboanga del Sur and Sarangani, 4 in Lano del Sur, and 5 in Davao Occidental. About 244,000 families or 1 million individuals have been affected, according to the agency. We go to news abroad. More than 500 people are feared dead after two boats carrying them capsized off the coast of Myanmar. UN agency said refugees from the war-torn country continue to make perilous maritime journeys in search of safety and better opportunities. The two vessels departed from Myanmar's Rakhine State in late June, carrying mostly Rohingya passengers. Some included who had traveled from refugee camps in Cox's Bazar, Bangladesh, the International Organization for Migration, and the United Nations Refugee Agency, said in a joint statement. Members of the Myanmar's Rohingya Muslim minority for years had risked their lives, driven by violence at home and desperate conditions in crowded refugee camps in Bangladesh, hoping to reach safety and opportunity in countries such as Malaysia, Indonesia, or Thailand. We go to Formula One. James Vowles is determined to keeping Carlos Sainz Jr. at Williams, but accepts it is likely to be 2028 before they could give the Spaniard a race-winning car. Sainz's capture was a major coup ahead of last season after he was left without a seat following Lewis Hamilton's arrival at Ferrari. His debut campaign with a Grove-based team ended with two podiums in Azerbaijan and Qatar to raise hopes that the team could battle at the top end of the grid. But 2026 had been difficult. It missed the first pre-season test, putting it on the back foot while the car being overweight has hampered Williams throughout the first nine rounds of the championship, with 8th for Alex Albon its best result. Sainz is out of contract at the end of the season and said ahead of last weekend that he wanted to put thoughts of his future on hold until after the summer break in 3 weeks' time. Sainz Jr. is a four-time race winner with Ferrari. Vowles, who joined Williams as team principal in 2023, knows how important that winning mindset is. Williams is intended to deliver a radical change with a new chassis at the Azerbaijan race in September. Vowles admits the season has been a challenge but remains excited by the task of leading the illustrious Williams team, a 9-time Constructors' Champion, back to the top of Formula One. Philippine Standard Time, 8 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on Facebook.com/SR918, Twitter.com or X.com/SportsRadio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918.
15: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
15: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
15: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
15: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
15: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
16: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
18: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
16: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
16: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
20: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
21: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
16: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market.
22: ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang.

0: paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Magandang-magandang araw, Pilipinas! Narito po tayo sa isa na namang edisyon ng ating programang Sports Star of Yesteryears. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Napakapalad po natin ngayong araw na ito dahil makakapiling po natin para magbahagi ng kanyang kwento bilang dating national athlete at yung kanyang mga experiences no sa larangan ng sport na canoeing. Ang ating former SEA Games and Asian Canoe Sprint Champion na si Hermy Macaranas. Yan, magandang araw sa iyo, Hermy.
2: Hello po, good evening po, magandang araw din po.
1: Yeah, magandang araw sa iyo. Welcome back sa Sports Radio. And maraming salamat sa pagpapa-unlock dito sa panayam na ito dahil syempre gusto natin ring malaman yung iyong naging makulay at very memorable na career as an athlete. Ayan, tanungin ko lang, Hermy, ilang taong ka na bang retired as a national athlete?
2: Since 2022 po nung nag-retire ako hanggang ngayon, 4 years na po.
1: Okay, 4 years pa lang. At saka ano, bata pa si Hermy eh. Ilang taong ka na, Hermy?
2: 30 years old po.
1: Okay, 30 years old. Sa ngayon, anong pinagkakaabalahan mo na since hindi ka na national athlete?
2: Right after po nung nag-retire ako, so, ayun, nag-focus muna ako sa family ko, and then there's a lot of opportunity po na ginaram ko, and then ito yung mas napili ko, ito yung opportunity na pumunta ng abroad, like mag-work, yan.
1: Okay, na, so, nasa ano ka ngayon, no? Nasa ibang bansa ka? Sa ibang panig ng mundo, nasaan ngayon si Hermy?
2: Nasa Macau po ako ngayon na security officer po, and then at the same time meron po kaming activity po. Yun pa rin po sport natin, dragon boat, na ayun yung ano yung pangunahing ano activity ng ano ng pagkuha sa amin. Ayun yung talagang parang pinaka purpose namin bakit kami kinuha ng company yun, maglaro para sa kanilang ano, para sa kumpanya.
1: Ah, naglalaro ka pa rin. Bahagi ka pa rin, pero this time, dragon boat na.
2: Opo, dragon boat naman po.
1: Ayun, at least, greener pastures dyan sa Macau. Kasama mo ba yung family mo dyan?
2: Ini-invite ko lang po sila pagka wala pong pasok, kaya wala po silang school, yung mga bata.
1: Okay. So, balikan naman natin, Hermy, yung iyong makulay na karera as a canoe athlete, national canoe athlete. Pero, syempre, dun muna tayo sa simula. Taga saan ka ba? Anong lalawigan? At bakit of all sports, ito yung napili mo, yung maging paddler?
2: Since nung bata ako, kasi from Manu po kasi kami, from Pangasinan, then nag-migrate kami po sa lumipat po kami ng Manila sa Taytay Rizal po. And then yung house po namin doon mas malapit lang po sa river. So riverside lang po talaga kami, and then parang around 500 meters doon po yung ano yung training site po ng ano ng Philippine Cano Kayak Dragon Boat Federation po.
1: So napapanood mo silang nag-e-ensayo doon.
2: Opo. medyo na ano ko na napaisip ako bakit napakanipis lang nung bangka nila, and then nakakasakay nila, nagbabalance sila, so, yun. Then, nung time na parang may open tryout sila, then nagulat ako, yung mga classmate ko, mga kilala ko, nag-tryout dun sa kanila. Then, ako, siyempre, nainggit, hanggang sa, nag-join na lang din po ako sa kanila.
1: Sumubok ka?
2: Opportunity, yan. Na matutukan ng some of the coaches, yan, nabigyan nila ako ng pansin ba, then ayun, natutukan nila ako i-train ganyan hanggang sa

0: na naging pumasok po ako ng national pool.
1: Then, anong taon yun? Anong taon yun at ilang taon ka?
0: 2009 po. Mm-mm. 2009 po. Around August, ganun po. And then, parang 1 year tryout, then naging national team na rin po ako.
1: Ah, kaagad. Sinong coach ang naka-discover sa ano mo, potential mo?
0: Actually, si Coach Len po kaagad yung in-approach namin. Gabi po yun eh. So, then, ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na training, kasama po ng mga national team na rin po, join po sa kanila. Hanggang sa, ayun, nabigyan po ng pagkakataon na may time po na ano na pinapadala po kami sa iba't ibang probinsya ganyan para mag-exhibition para mas lalong makilala yung sports.
1: So yung canoeing talaga yun yung ano mo yung una mong Opo. Nakahiligan. O kasi iba-iba yun eh, 'di ba? Hermie, ikaw na nga magpaliwanag. Iba yung canoe sa kayak, tapos iba rin sa dragon boat, tama ba?
0: Actually, po, ang sports ko po talaga is canoe-kayak po. So, nag-start po ako since nung nag-tryout ako. So, syempre, ang hirap po, yung canoe po kasi sobrang hirap po. So, hindi mo siya basta-basta na ano. So, nag-start kami sa kayak po. Mm-hmm. Yung, ito po yung double-bladed paddle na nakaupo ka lang at sasagwang ka. And then, meron po tayo mga pang-beginner and then may pang mga professional. Yung pang-professional po, ito po yung pagsakay mo, tataw ka agad, sobrang kitid po ng bangga. And then, makalipas po ng mga ilang buwan, medyo nakaano ko na yung balance, nagagamay-gamay ko na, and then, ayun, na tinatry ako sa canoe. Then, ayun, back to start po ako, balance-balance, hanggang sa, ano, talagang pinag-training ako ng maigi para magamay ko yung bangga. Kasi, hindi siya pwedeng ano eh. Hindi siya basta-basta masasakyan or ano, yung isang experience lang din magagamay mo na kagad. Hindi. Kailangan mo ng ano, tugot pawis para maano mo siya. Magamay mo.
1: Oo, ma-familiarize ka. Ito yung ito
0: po yung nakaluhod. One-side paddle lang po. Kung kaluwete ka lang magsasaguan. Then kung kanan ka, sa kanan ka lang po. And then, nakaluhod ka po niyan.
1: Ay, ang hirap naman nun. Parang sa, kung ang distance nung race, eh, isang pwesto lang yung ano mo.
0: Opo, tsaka yung shop po niya, mas mahaba compare po dun sa dragon boat. Then yung blade ng dragon boat, mas malapad po yung sa kano. Compare po dun sa dragon boat. So medyo ano po talaga siya, medyo intense pagka tinday mo.
1: So from 2009, ilang taon ka noon nag-start ka?
0: Around 13 po.
1: Uy, batang bata. Oh, 13 years old. And noong 2014, kasi doon sa research natin, doon ka talaga umagaw ng atensyon nung pinakita mo yung lakas mo sa Philippine National Games. Naka-gold medal ka. Kwento mo naman sa atin kung ano yung experience mo that time.
0: Yung sa national game po, ayun, medyo na ano ako noon, medyo sobrang na bayaran yung mga pagod ko, yung paghihirap ko nung na-experience ko yung ano, maging number one sa buong Pilipinas, ayan. Kasi hindi rin kasi biro yung ano, yung pagte-training namin ng umaga at hapon, minsan tatlo, apat na beses pa po kami nag-training. Then, syempre, iba pa rin po yung, ano, yung disiplina ko sa sarili para mas umangat yung performance ko. Ayun, yung napagtagumpayan ko yung National Open, ayun, sobrang taas ng ano ko, ng pasasalamat po ng time na yun. Then, ayun, parang ginawa ko siyang inspirasyon na magpatuloy para sa international.
1: Doon na nagsimula yung mga sunod-sunod mo pang paglahok sa international competitions for the Philippines.
0: Actually, nag-compete na rin po ako 2013 as single event po sa Myanmar. So, nakakuha po tayo ng bronze medal po niyan.
1: Yun talaga yung
0: Ng
1: first ano mo, first
0: first ever medal
1: experience.
0: ko po, 2013 po sa Myanmar. Ayun.
1: Tapos PNG na gold ka na. So pataas ang pataas yung
0: Ah,
1: performance mo.
0: bali ano po, nung nag-gold po ako, Benji, pa 2012 po.
1: Ah, okay. Ah, 2012 pa lang pala. Then
0: Then
1: 2013
0: 2014.
1: Southeast Asian Games.
0: Opo.
1: Oo. Tapos 2015 SEA Games, nag-compete ka rin.
0: Opo, sa Singapore din po. Then nakakuha po tayo dyan ng four bronzes po. So medyo may challenge po yung ano. Medyo may ano kami ron, may something na problema dun sa ano sa Singapore kasi nung pagdating po namin doon, di kami kaagad pinagamit ng ano na bangka.
1: Oh.
0: Eh, nag-advance po kami ron ng parang almost 2 weeks. So, malaking bagay po nun para ano, para mas mapanatili po namin yung pinag-ensayo namin, yung lakas namin, ganun.
1: Nabanggit mo
0: Eh,
1: kanina. Oh, sige, go ahead.
0: nung di po kami pinagamit nun, so ayun. But thankful pa rin kami kasi naka-4 bronzes pa rin po kami nung time na yun. Sa kanu, meron po akong dalawang single, then dalawang double po kami ni OJ Fuentes.
1: Ayun, yun ang tatanungin ko kasi sabi mo may single individual event, so meron ding doubles event. Sino ba yung ka-partner mo talaga at saka mga nakasabayan mo sa national team during that time?
0: Actually, nung 2015 po kasi, four events po kami niyan, four single event. So, meron akong 1,000 single event, then the same time, may double din po yung 1,000 na yun. And then, another day, the next day po, mayroon single 200 meters, 200 meters po kasi yung pangalawang araw. So, sprint po siya. Then, ganun, same lang din po sa 1,000. May doubles and then may single. So, lahat po ng single, ako po yung lumaro.
1: Okay, wow. So, pero noong 2015, I'm sure memorable din sa iyo dahil yun nga po, no, aside from the medals na nakuha mo doon, sumunod naman target mo syempre Asian. Nag-Asian Games ka ba?
0: Asian Games 2014 po kasi yun eh. Asian Games. Opo, Asian Games 2014 po. So, sa 1,000 po, semifinals po ako sa 1,000.
1: Oo, eh, yun talaga, salang-sala na dun yung mga pinakamahuhusay.
0: Then, after po nung 2014, ito yung nakapag-focus po talaga kami ng gusto, yung 2000 ano po. Ng 2018 po sa Palembang, Indonesia po.
1: Kamusta
0: Kasi
1: yung
0: wala po tayong
1: experience?
0: SEA Games nung ano, wala po tayong SEA Games nung 2017.
1: Ah, okay. Sa Malaysia, wala.
0: Na water sports po, opo. Wala po kaming dragon boat kano kayak doon. So nag-focus po kami sa Asian Games sa Palembang, Indonesia. Then ayun. Nakapagkamit po kami ng ano, fourth place po do sa Asian Games. Doubles po kami ni OJ Fuentes in 200 meters po.
1: Talaga bang ever since kayo ni OJ yung magka-partner?
0: Opo, dalawa po kami ni OJ. Fifth place po pala kami sa ano sa Palembang, Indonesia.
1: Oy, ano rin yun ha? Syempre, the best of the best pag Asian Games.
0: Opo. Opo.
1: Napakalaking feat din yun. Mag-fifth place ka, di ba? In Asia. Napakalaking achievement na rin yan. So, pag ano
0: Opo.
1: ba, pag ganitong kanu athlete, papano ba ang ano niyan, ang training? Papano ang nutrition din na ginagawa ninyo?
0: Ano po eh, kailangan po ng matinding disiplina. Unang-una po sa tulog, yan din sa pagkain, and then sa mga ano ba iba't ibang klaseng mga masamang ano, masamang pagkain at mga ano, paniligan tulad ng mga pag-iinom, ganyan.
1: Maraming
0: So ayan,
1: bawal na
0: ginagawa po namin
1: pagkain.
0: talaga. Po.
1: Maraming bawal na pagkain.
0: Hindi naman po siya sobrang dami. Actually, yung mga sobra-sobra lang po talaga.
1: Kasi
0: Then,
1: may
0: syempre, bawal po
1: minemaintain ba
0: kami yan.
1: kayong
0: Soft
1: weight?
0: drinks, kape. Po.
1: Meron ka
0: Meron po.
1: Kaya
0: Meron
1: talagang
0: din naman po kasi hindi naman pwedeng kasing sobrang bigat po namin, hindi rin po kami pwedeng sobrang gaan. So yung saktong tama lang po sa height namin. And then as much na mas napapalakas po namin yung performance namin at napapababa yung time namin, doon po kami nakabase.
1: Ah, hindi rin pala pwedeng sobrang gaan, no? Ganun
0: po,
1: pala.
0: Kasi mawawala na po ng power. Then, syempre, pagka sobrang gaan po, pagka meron pong medyo hangin sa kaliwa or kanan, hahanginin po kayo pagka sobrang gaan po. Sakto
1: ay,
0: lang
1: talaga
0: po.
1: Ba? Okay. So, ganun pala. Napakahirap pala ng sport talaga na yan, ng kanu. Pero, bakit nagustuhan mo yung sport na ito? Of all the sports?
0: Nagustuhan ko po siya kasi nang nabanggit ko po kaganina, malapit lang po kami sa river. So, sa part po ng parents ko, ayun po kasi yung ano, yung work nila o yung pinagkakabalaan nila is pangingisda rin po. And then at the same time pagka galing ako ng ano ng school, sumasama po ako sa kanya or ano, sa tatay ko po para mangisda ganun. So,
1: okay.
0: May background na rin po ako sa pagsasagwan. So, nung time na yun, nung nag-try out ako, hindi na rin po sila medyo nahirapan sa akin para sumakay ng bangka, kung matatakot ba ako o hindi.
1: So, ang kabuhayan ninyo noon, yung
0: hanggang
1: tatay
0: po,
1: mo, pangingisda.
0: Opo, hanggang ngayon po. And then, at farming na rin po.
1: Okay. So, pero masasabi mo ba yung pagiging bahagi mo ng national team natin talagang nakatulong sa inyo at nakapagpabago ng buhay mo?
0: Sobra po. Sobrang thankful ko po kasi sa dami kong experience being national athlete. So, dala-dala ko po siya hanggang ngayon. And then yung disiplina at yung mga knowledge na napundar ko, then nagagamit ko po hanggang ngayon po.
1: Okay, yung disiplina and syempre siguro pagharap din sa mga adversities, 'di ba, sa buhay, no, nakatulong yung pagiging sportsman mo. Balikan ko lang noong 2015 kasi 'di ba nanalo ka rin ng gold sa Asian Tournament, yung Asian Canoe Sprint and Dragon Boat Championships. Kamusta yung experience mo doon?
0: Yung sa 2015 po, Asian Championship po. Bali nakaano po ako niya, nakapampit po ako overall sa 200 and then 1000 meters po. And then right after po kasi nung kanu kaya, meron pong kasunod noon is Dragon Boat naman po. So kami-kami rin po yung kung sino po yung naglaro nung kanu kaya, siya rin po yung naglaro ng Dragon Boat that time. And then nadagdagan lang po kami ng mga ilan, like two pairs. Ayan. Hanggang sa mapunan lang po namin yung 10 crew para sa ano, sa small boats po ng Dragon Boat. Then ayun, thankful po kami nung time na yun, napaka magandang experience kasi hindi kami ganun ka prepare for Dragon Boat, but yung training namin sa kanu kayak is na ano namin na i-apply po namin sa Dragon Boat. So yung disiplina, ayun, nandun po yung disiplina. Eh napaka sayang experience kasi nakuha po namin yung 2 golds po nung time na yun sa 500 and then 1000 sa 200 po.
1: Yung golds mo sa Dragon Boat 'yon.
0: Opo.
1: Okay. Oh, ang hirap din noon ah kasi dapat ano kayo synchronize, 'di ba? Yung pag paddle.
0: But eh nga po nabanggit ko po nakaraan, medyo talaga intense ang training ng pagdating or pati yung disiplina po pagdating po sa single event. So, pagdating naman po sa Dragon Boat, medyo ano na lang, light na lang. So, konting adjustment. So, ayun, pwede na po kami lumarga as at one team po yung ano, 10 pair, 10 crew.
1: Curious lang ako, ano ba usually mga na-encounter ninyong ano, mga challenges sa sport na canoe at saka eto nga, Dragon Boat?
0: Kung sa, wala, alos lahat naman po eh. Kasi nag-uumpisa po eh sa training eh. Ayun talaga yung bawat program na binabato po sa amin ng ano, ng coaches namin. So, ayun yung pinaka number one na, ano, na challenges namin. Kung paano namin siya may, ano, may matatapos ng mas, ano, may nakukuha kaming, ano, improvement. Ganun. Then, syempre, sa, ano, siguro, yung mga challenges namin before siguro pag may bagyo, ganun. Then may mga malakas na ano, malakas na hangin na unos ganyan. So syempre naantala yung training namin. And then meron naman po kaming ginagawang ano, alternative na ano, na training for that, like gym or takbo ganyan. Indoor ano kami, meron naman po kami ano, may in row ergo machine po na pwede naming gamitin pag kami mga ganun sakuna.
1: Okay. So
0: and then pag sa other naman po siguro sa mga facilities or ano, wala naman pong problema. Yun lang po siguro sa mga bagyo-bagyo lang.
1: Okay. So ano bang height mo, Hermy? Kailangan ba matangkad din sa ano, sa Dragon Boat, o wala namang height na requirement?
0: Siguro wag na po siguro bababa po ng mga ano, mga siguro sa ngayon po kasi wala akong basihan about sa height eh. Pero wag lang siguro bababa sa mga around 5'5".
1: Ah, okay.
0: Opo.
1: Ano ba
0: 5'5" pataas ako naman po kasi meron naman po mga ka-teammates niyan, then nakukuha naman po namin magano, mag excel or may pagsabayan sa mga ano. Actually, yung height ko po is 5'6" and a half. Then ano lang po talaga, kulang lang po talaga is training talaga. Training na intense training, so hindi yung basta-basta makukuha sa turo lang po eh. Makukuha po yung sa every single ano mo, compete mo sa abroad, yung sa mga mataas po na liga na ano, na pwede mong atinan do. Doon ka po mas lalo mag-improve kasi mas makikita mo yung mga nagja-champion, mas nakikita mo yung mga na dominant na ano na bansa, kung ano yung ginagawa nila. Iti-treasure mo po kasi yun eh. So doon po kasi ako na at nag-improve po ng gusto. Kada training po namin abroad.
1: Tsaka sa training pa lang dapat tama na yung ginagawa mo, no? Kasi muscle memory yan eh pagdating ng competition. Kung ano yung pina-practice mo, yun yung lalabas.
0: Opo. Kailangan po talaga hindi focus ka po sa training mo at alam mo po yung ginagawa mo.
1: So noon 2019 Southeast Asian Games. Ayan, naka gold medal si Hermie noon sa men's 200 meter race. Kamusta yung experience na, 'di ba, sa mismong baluarte mo, nakuha mo yung pinaka-aasam na gintong medalya?
0: Ayun, na sobrang ano, sobrang saya ko po noong time na 'yon. Baga, parang paid off po lahat ng sacrifices and then mga challenges na iniyakan mo kasi sobrang dami namin pagsubok noong time na 'yon. Kasi una doon sa venue po kasi may mga venue po talaga kaming gustong paglaruan, then hindi po natutuloy 'yon kasi siguro sa kadahilanan po ng mga ano, may mga bawal at saka hindi rin po talaga fit para doon sa mga may-ari ng places po 'yon. So doon pa lang po medyo naano na kami. And then marami po kami mga pagsubok na ano. Then ayun, sobrang salamat ko dahil natapos po yung ano, yung competition na ang meron po kami ano. Meron po kami nakamit na gold, na gintong medalya ng time na 'yon.
1: Sa ano ba, sa Philippine Canoe Kayak Team, ikaw lang ba naka-gold o meron pang iba?
0: Ako lang po. Pero kasi hindi lang din naman po kasi ako nagpakapagod. Nandun po yung pagod ng mga coaches at yung mga ka-teammates ko na sumasabay sa akin, na mas lalo akong nagkakaroon po ng kumpiyansa na mas magpatuloy pa po ng ano, mas madagdagan ko pa po yung improvement ko. Ayun. Malaki po yung tulong po sila sa akin. So, ayun. Then, meron po tayong nakapag medal din po tayo sa Dragon Boat din po noong time yan.
1: Saan ba ginawa yung ano, yung competition, at nakapanood ba yung mga ano mo, pamilya mo noong time na yun?
0: Sa Subic Bay po yun eh. So wala na po kasi kaming ano noon, yung time na yun. Actually, hindi pa po siya pabor sa akin noong time na yun. Hindi po pabor sa akin yung ano, yung race course kasi
1: yung condition.
0: Left-handed po ako. Opo, left-handed po ako.
1: Okay.
0: Left-handed po ako kasi yung race course po kasi pang right-handed po. So, medyo malaking ano po siya, malaking parang naano ako
1: Disadvantage.
0: noon. Disadvantage po.
1: May ganun
0: Kahit
1: pala,
0: sa
1: no?
0: but opo.
1: Yung
0: Ba
1: course.
0: syempre ano po yun eh. Ano po yung tawag dito, yung karera, hindi na po kailangan, hindi na po kayang baguhin. So kailangan talaga laban na lang din po talaga.
1: Pero dun kayo
0: So wala na.
1: nag-ensayo prior to the SEA Games.
0: Opo. Kailangan po talaga pag-training kasi hindi pwedeng matalo tayo dahil syempre home court advantage din. Nagawa ko na po kasi sa kanila yun na like yung Asian Championship po, lahat po ng Southeast country po kasi na natalo ko na po dun sa Asian Championship na po yun, which is in the Palembang po. So, kailangan ko pong ulitin yun. So, ayun, talagang mas pinagpuspusan po namin ng training para mangyari po ulit yung time na yun, which is in SEA Games pa po na sana po natin, sa bansa po natin.
1: Oo, kasi napaka-significant nung gold medal ni Hermie nung time na yon dahil tinapos po nung gold medal na yon yung SEA Games canoe drought natin pagdating sa gintong medalya. For more than 2 decades pa lang naghintay para
0: Opo.
1: makuha yon.
0: And also din po yung silver, may silver din po tayo niyan sa 1,000, na silver din po tayo sa 1,000. And then silver din po sa doubles po kami ni OJ sa 200 meters din po. Ayun.
1: Parang ano ah, mas kumbaga forte mo yung sprint talaga.
0: Opo.
1: Okay,
0: Kasi
1: so
0: nung nagte-training po kasi kami talaga, more on sprint, and then kami, mas natututukan po kasi kami pagka sa sprint.
1: ano ba mga bansa yung mga mahigpit yung kalaban nun?
0: Kung sa Southeast po kasi, halos pare-parehas naman po. Indonesia, Myanmar, Thailand, Vietnam, yan lang naman. Then, Singapore, yan. Halos lahat naman po.
1: So,
0: Then,
1: yun.
0: pagdating naman po sa world, syempre, nandiyan po yung mga malalakas na bansa like Brazil, Germany, Canada, Hungary, then Spain, Cuba, yan. Then also China.
1: Nako, lalo na yung China. Ang bigat kalaban. So, yun. 2019, yun ba ang huli mong SEA Games, Hermie?
0: Hindi po. Ang huli ko pong SEA Games is 2022 po sa Vietnam.
1: Okay.
0: So,
1: So,
0: sa awa ng Diyos, naka-bronze po kami niyan kahit sobrang daming namin, daming problema noong time na yun.
1: kasi after ng
0: Then,
1: ano, 'di ba, pandemic tapos
0: opo.
1: SEA Games.
0: Opo. Saka, nung time po kasi yun, hindi kami nakapagdala ng bangka dahil doon po sa may problema po sa shipping, ganyan. Then, umasa na lang po talaga kami sa hiram ng boat sa Vietnam.
1: Oh, syempre, di nyo naman gamay yun, di ba?
0: Opo. Opo. Saka, hindi po siya pang racing po talaga or updated boat for competition talaga. Baga, pang beginner, po siya.
1: Ang hirap din,
0: Gamit.
1: no? Oh, ang
0: Opo.
1: hirap din pag mga ganitong sport.
0: Same po kami ng rowing po noong that time.
1: So, ayun. And after 2022, nag-decide ka na na
0: Opo.
1: mag-retire na.
0: Opo, ma'am.
1: Anong namang naging, kumbaga, paano ka nag-come up sa decision na yun na mag-retire as national athlete? At naging mahirap ba para sa'yo?
0: Before pa naman po niyan, kasi siyempre, pinaghahandaan ko na po talaga yan kasi pahirap ang sitwasyon namin nung time na pandemic. Ayan, medyo sobrang higpit na po ng mga training, ganyan. So, ako nung time na yun, nagpapaisip ako kung what if, kung ano. Kasi iniisip ko po kasi yung future na ng mga ano ko eh, mga anak ko, and then syempre yung pamilya ko
1: Ng
0: na
1: pamilya.
0: kung ano yung magiging future namin after 5 years, ganyan. So, step, paunti-unti na gano ako, nag-iimbes ako or ano, nag-step forward ako about sa future. And then, at the same time, natutok pa rin naman ako sa training ko. And yung pinaka-ano ko pa rin talaga is yung maglaro ng SEA Games noong ano, 2022. And then, nagkaroon lang po ako talaga na, nag-decide na lang po talaga ako kasi medyo lumalawak po yung family ko. Nadagdagan pa po ng isa. So, dalawa na po yung anak ko at that time. Na parang kailangan kong pag-focus yung future nila. Kasi hindi, iniisip po talaga na ano eh, na maano sila, ma-secure.
1: Yung
0: So, ayun,
1: future.
0: nag-focus po ako sa family business namin, which is yung farming. And then, mayroon kami mga fishing equipments na pwede rin naman ako mangisda. At ayun, ay ano naman, na itataguyod hanggang sa maraming nagbukas na opportunity for abroad. And then, mga businesses na ano na pwede kong pasukan or ano gawin.
1: Oo.
0: Then ito mas pinag ano ko, pinagtunan ko ng pansin yung ano dito sa Macau kasi maganda yung opportunity kasi bukod sa magtatrabaho ka ng ano ng hindi ganoon katagal, then meron ka pa rin ano activity for your ano favorite sports.
1: Hindi pa rin nawawala sa iyo yung pagiging atleta kasi very disciplined ka pa rin sa pangangatawan. At yun nga, na-enjoy mo pa rin yung sport no sa trabaho mo ngayon. So, talagang ganun eh, hindi naman habang buhay atleta eh. Syempre, iisipin mo rin talaga yung future lalo na pag may pamilya ka na. Ilan na ba anak mo ngayon, Hermie?
0: Po, dalawa pa rin naman po. Mas medyo lumalaki na po sila. Malilikot na.
1: Oh, at saka ang maganda sa iyo, yun sabi mo nga nag-i-invest ka. So, at least 'di ba kahit papaano, meron kang naipundar para 'di ba ma-secure din yung future ng family. So, at
0: Actually, since, ano po po yan, since nung nakakatanggap na po ako nung mga SEA Games ko before, like 2015, 2014, 2013, gano'n. Talagang mas
1: ayan, talagang very ano, kumbaga in future, looking forward sa future din si Hermie. And at least 'di ba, naranasan niya yung hardships, no? And yung success as an athlete na talaga namang humubog sa kanya sa kung ano siya ngayon. So, ngayon Hermie, wala ka bang balak na mag-coach?
0: lalo na pag kami oras po ako nakaka-uwi, pag nakaka-uwi po ako ng Pilipinas, may mga tinuturuan po ako. And then, ayun, mayroon din po akong para online coaching din po na ano, paminsan-minsan. Kung ano, kung ayun po ibibigay sa akin ng tadhana, wala naman pong problema. Kasi sa akin po kasi hindi naman po ako habang buhay na or gugustuhin ko habang buhay na dito gumagano. Umuwi sa abroad. So, ano, pag kami pagkakataon or mayroon pong ano, opportunity, wala namang problema.
1: Oo, tsaka bata pa si Hermie.
0: Basta may share po natin yung ano, may share lang po natin yung ano, yung mga experience natin before.
1: Pero kung meron ka maipapayo, Hermie, sa mga up and coming na mga national athletes, kahit hindi sa sport na kanu, or kung meron na interesado sa sport na, kumbaga, naging malapit sa puso mo, yung kanu, or yan nga, dragon boat, anong maipapayo mo sa kanila?
0: Sa akin na lang po eh. Yung pagiging disiplinado lang po siguro. And then kung ano, kung gusto niyo po talaga yung sports niyo or may nakahiligan po kayong sports. Ayan. mas makakabuti na umpisahan niyo na po. And then ayun, sa mga gustong mag-excel or ano, magtagumpay sa sports nila, patuloy kayong ano, patuloy kayong maging ano, maging top or ano, top sa ginagawa ninyo. Mag-focus kayo sa ano, sa lahat ng training, lahat ng mga binibigay ng mga coaches, ayan. Kasi diyan tayo mag-improve ng gusto, and then syempre yung fighting spirit kailangan hindi mawawala yan. And then yung dinidesire ninyo na maging champion, ayun, kailangan hindi yan mawawala. Bawat single training na ginagawa. Then ayun, disiplina lang po talaga sa ano. Kasi hindi po talaga tayo mag-excel kung wala rin pong disiplina. Saka yung ano, tulog, yan, lahat nasa disiplina po talaga.
1: Yun talaga yung number one, no? Disiplina. Yun ang kailangang pairalin. Opo. Kahit saan namang lahat, kahit saan bagay naman, di ba? So, kapag may disiplina ka, eh, kumbaga, hindi ka maliligaw ng landas. Ayan. Maraming salamat, Hermie Macaranas. Baka meron kang nais pasalamatan o batiin ngayong gabi, mga kasamahan mo dyan sa Macau. Baka nanonood sila.
0: Opo, ano, nais ko lang pong batiin nyo, ano, yung asawa ko, ayan. Ayan. Tsaka yung, ano, yung mga ka-teammates ko po rito, ayan, si Chad Nunez, tsaka yung mga ka-teammates ko rin po rito na, ano, na nakapunta na rin dito. Then, syempre, yung mga coaches ko dyan sa Pilipinas, ayan, kay Coach Led, tsaka sa, ano, kay Ma'am Johnny, at sa mga, ano, sa mga ka-teammates ko dyan sa Pilipinas po.
1: Ayan, maraming salamat, Hermie Macaranas. Ang sport na canoe ay hindi man po popular, 'di ba, dito sa ating bansa. Pero kita nyo naman naghahatid po ng medalya at saka ng karangalan, 'di ba, sa ating bansa. Katulad ng naging ambag ni Hermie Macaranas, 'di ba, sa ating Philippine sports. So maraming salamat sa Hermie, and hopefully maging inspirasyon ka pa sa mga future athletes ng ating bansa. Maraming salamat. And ano, ingat, God bless dyan sa Macau.
0: God bless po, ingat po, God bless po.
1: Maraming salamat po. Ayan, natunghayan natin ang kwento ng pagiging atleta ng isa sa ating mga former national athletes, si Hermie Macaranas. So maraming salamat po sa ngalan ng ating mga co-hosts dito sa Sports Star of Yesteryears, sina Miss Judith Caringal at Ayang Malyare. Ako po si Ria Arevalo. Maraming salamat po sa inyong panonood.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline,
5: is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagalit sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
11: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
12: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Bahay kubo kahit munti.
16: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
7: Bahay, kubo, kahit,
16: munte. In 1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
18: Ang halaman doon ay sari-sari.
16: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
19: Abacada.
16: Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of Sports Radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Diesel Capital, Coronel City. Saan bagsak po, bagsak presyong bigas, isda at karne mula sa mga lokal na MSMEs at magsasaka po naman. Patuloy pagpapatupad ang subsidized rice program para sa mga sedenteng kabilang sa mga vulnerableng sektor. Kaya po ng mga senior citizens, PWDs, all of parents and four-piece beneficiaries, mga piling permanenteng Kadiwa Center. Rice for all, para sa kalapang lahat ng publiko, ang dekalidad na lokal na bigas ay mabibili hanggang 45 kada kilo po naman. Malalo sa ating mga mamimili sa pagtutungo sa mga Kadiwa, dala po ng sariling eco bag. Ano ho? Ipit pong ipinutupad sa mga Kadiwa Center sa pagbabawas ng single-use plastic kaya mas mainam, magdala na lamang po ng telang bag o kaya naman po yung basket. Ano ho? Dala rin po ng valid ID. Ikaw ay senior citizen, PWD o solo baron, magdala po ng kukulang ID. Ano ho? Para makuha ang kalagdagang discount o makabili po naman ng mas murang bigas po naman. Ayan. Mga permanenteng Kadiwa Center dito sa Metro Manila, sa Quezon City, dito sa Agribusiness Development Center, ADC Kadiwa, ho, office mo na, dito sa MDA, Central Office, bukas mo yan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng hapon. Naman sa may parte ng Manila, sa Pandacan, o Kadiwa Store sa Meso Street, Pandacan, operational po yan, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, ano, para sa mga regular na suki natin dyan. PPI Malate, ay regular na bentahan po din sa may Bureau of Plant Industry, Multipurpose Hall, San Andres Street, Malate, Manila, para sa mga sariwang prutas at gulay pa rin po naman. Sa mga Kadiwa, sa mga transport hubs, mas mapadali pa yung pagbili ng murang bigas para sa mga bayabayang manggagawa. Patuloy po ang operasyon ng mga Kadiwa store sa mga piling istasyon ng tren, alat po ng MRT North Avenue Station at LRT Monumento Station. Alas na nagbubukas po yan, alas 6 nga po, alas 8 ng gabi. Okay. Huwag din pong kalimutan yung pinalawak na Philippine Postal Corporation na kanilang pagpagtulungan sa DA. Higit pong 45 mga sangayon ng post office nationwide ang nagsisilbiring Kadiwa Centers saan nagbababa ng supply ng abot kayong bigas. Linggo-linggo po naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Na-update sa atin sa mga Kadiwa outlets. Ano ho? Dala si Papang detalye ng balita, binito naman ng National Food Authority na climate resilient ng mga warehouse nila na itinatayo at isinasayos bilang paghanda po sa anumang uri ng kalamidad, mapabagyuman o lindol. Ang panayam, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Is nakita sa Sir Larry ha, baka next week pwede ka naman din eh. Ano, hindi lang malalakas na bagyo ang kayang salagiin na kanilang warehouses, kundi maging ang malalakas na lindol. Niyak din ang NFA na ligtas kontra ulan ng mga buffer stock ng bigas dahil sa oras na tumama naman ang isang bagyo o malakas na ulan, durot ng habagat, ay tinatakpan na nila ng gluona o mga nakislak ang mga nakislak na bigas. Ay tama lang yun ha. Tiyak din pa rin po ng NFA na patuloy ang kanilang pagpapahusay sa mga storage facility ng bigas. Bang matiyang na mas tatagal ang shelf life ng bigas at nandito ito po namang dekalidad. Tuloy-tuloy ang pagkilos ng pamahalaan upang mas matulungan ang mga magsasaka ng palay na mapataas po naman ang kanilang produksyon sa pamamagitan po ng mga post-harvest facility. Iyag po ni NFA Administrator Lacson na hindi tumitigil ang Department of Agriculture at NFA sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing moderno ang mga post-harvest facility sa buong bansa sa kasalukuyan. Ay meron ng 36 na post-harvest facility sa buong Pilipinas na maaaring mapagnabangan po naman ng mga magsasaka. Dahil tanggap tayo ng report at tumangang mga mangingisla po naman sa Surigao del Sur, ailigtas matapos yung lumubog ang sinasakyang bangka. Alamin natin ang detalye ng balita sa Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas ng Dagya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ligtas ng nakawi sa kani-kanilang mga tahanan ang tatlong mangingisda matapos ma-rescue ng kapwa mangingisda sa karagatang bahagi na ng lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Batay sa ulat mula sa City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, napagalaman na ang nasabing mga mangingisda ay nagmula sa mga bayan ng San Agustin at Mariataga na sakop pa rin ng probinsya. Lumubog ang kanilang sinasakyang pump boat sa ikatlong araw ng kanilang pangingisda. Natagpuan ang mga ito bandang alas 5 ng umaga nitong Hulyo 14. Humigit kumulang 33 milya mula sa baybayan ng lungsod. Natagpuan silang lumalangoy sa gitna ng dagat at nasagip ng mga kapwa mangingisda na sina Jovin Nunez at Babart Sumaga na kapwa residente ng Barangay Bungtod. Ligtas silang nadala sa talampasigan at agad na dinala sa Tandag City Operation Center kung saan mabilis silang nilapatan ng tulong medikal ng mga responder. Kalaunan ay nilipat sila sa pangangalaga ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Agustin na siya naghatid sa kanila pabalik sa kanilang mga tahanan. Kasalukuyan pang inaalam ng mga otoridad ang mga karagdagang detalye at ang sanhin ng paglubog ng naturang pampot. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tandag. Samantala, sunod natin ang Tayog, Pangasinan. Walong class list naman sa Pangasinan sa Ano na pagsasabi?

0: Ito sa Class Development Plan. Alamin natin ang mga kwento ng balitang yan. Tutok naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sumailalim sa limang araw na masinsin ang pagsasana ng 30 kinatawan ng mga magsasaka mula sa 8 rice cluster sa Pangasinan upang bumuo ng kani-kanilang cluster development plan. Ang training on cluster development plan for rice clusters in support to PAFES sa Batch 5 ay matagumpay na dinaw sa pasilidad na Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 sa Barangay Tibag East sa Santa Barbara, Pangasinan. Isinagawa ang aktibidad sa pakipagtulungan ng Office of the Provincial Agriculturist ng Pangasinan. Layon nito na iangat ang kakayahan ng mga kalahok mula sa 8 magkakaibang munisipalidad upang isulong ang mas organisado, epesyente at modernong pamamalakad sa kanilang mga taniman ng palay. Sa loob ng 5 araw, tinalakay sa mga kalahok ang may estratehiya sa ilalim ng masagana Rice Industry Development Program, ang kahalagahan ng farm clustering and consolidation sa riyon at ang mga pangunahing prinsipyo ng rice clustering. Nagkaroon din na mga workshop at pangkatang gawain kung saan ang bawat cluster ay nakabuo ng kanilang sariling paunang CDP na magsisilbing gabay o re-entry plan base sa particular na pangailangan at potensyal ng kanilang mga samahan. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na advokasya ng ATIRTC 1 na palakasin ang kapasidad ng mga lokal na magsasaka sa ilalim ng Regional Agriculture and Fisheries Extension System para sa isang produktibo at napapanatiling sektor ng palay sa buong Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, sa Tayog, Pangasinan. Good morning dyan sa Prudente and Gutierrez family. Ay, ang susi kay Kuyang Menard, Prudente. Ang mga nakatutok natin dyan maging ang Abalos family na rin. Ay, morning kay Tatay Abalos ng Mandaluyong. Tatay Ben, kamusta ka na? Mandala, PCA Albay Research Center, nagsagawa po ng study visit para po naman sa mga kooperatiba ng magniniyog. Sabihin natin ng detalye si Paul Hapin, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ang Philippine Coconut Authority Albay Research Center ng exchange training program o study visit para sa Cooperative Development Authority Region 4A Extension Office. Lumuhok sa aktibidad ang 29 na kalahok kabilang ang mga kinatawan mula sa 12 kooperatiba na mga magninyog binabahagi ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Sa pagbisita ay pinakilala ng PCA Albay Research Center ang mga pananaliksik, teknolohiya at pagpoproseso at mga programang sumusuporta sa inobasyon sa industriya ng niyog. Tampok din ang mga talakayang teknikal, open forum at pagbisita sa mga pasilidad upang higit na mapalakas ang kakayahan at pakikilahok ng mga kooperatiba sa mga negosyong nakabatay sa niyog. Ayon sa PCA Albay Research Center, patuloy nitong isinusulong ang pananaliksik, pagbabahagi ng kaalaman at inklusibong pag-unlad para sa kapakanan ng mga stakeholder ng industriya ng niyog sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Pero dati ng naga, pagsasanay po naman hinggil sa mushroom harvesting. Turo sa mga agriculture student. Kami natin ng detalye si Mayra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sumailalim sa pagsasanay ang mga agriculture students ng Camarines Sur hinggil sa oyster mushroom harvesting, collection ng fruiting bodies at preparation ng mushroom sa pamamagitan ng paggamit ng 70% rice straw at 30% sawdust, pati na ang 8 oras na pasteurization ng substrate. Isinulong ito ng Naga City Agriculture Office sa pagkikipagtulungan ng Mushroom Growers Association ng Naga. Ang grupong ito ang nagpapatuloy sa pagtulong sa pamamagitan ng hands-on learning opportunities para sa mga estudyante mula sa isang agricultural school ng Camarines Sur at bahagi ito ng kanilang on-the-job training. Ang aktibidad na ito ay sinagawa sa pamamagitan ng partnership sa Philippine National Police Project KKK o Kabuhayan Kaibaning Kapulisan. Ito ay may layuning palakasin ang livelihood o hanap buhay ng mga mushroom growers community sa Barangay Concepcion Grande sa lungsod ng Naga sa pamamagitan ng Sustainable Agricultural Technologies, Capacity Building at Community Collaboration. Laking tuwa naman ang mga estudyante dahil naging bahagi sila sa pagsulong ng sapat na food security sa lungsod. Para sa Radyo Pilipinas, Mayra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw lang tayo sa mga sukiyaki natin. Happy listening, happy viewing kay Alberto Norbing Loreno. watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Morning kay Ma'am Veronica Maputi dyan sa Negros, ano ho? Sa kanyang spa and clinic dyan, ha? Kami sukuyaki, dinadayan. Layo lang kasi, hindi natin mapuntahan. Good morning din kay Sir Eddie Dulagon, kalimutan. Good morning po. Pa-shout out kami dito sa Esperanza Sultan Kudarat, ha? Kaya Barangay Salabaca Esperanza, ay good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Sultan Kudarat. Good morning sa Cotabato, malaking pamilya ng Gordon family dyan. Oy, good morning, salamat sa pagtutok. Good morning din kay Sir Sam Gordon, din kay Noria Rabusa Basto. Okay talaga si BBBM, iniintindihan niya lahat ng problema sa bansa. Dapat gumising ang lahat, sabi niya. Na makita ang problema ng bansa, huwag kampihan, ang puro paninira lamang at pasyal-pasyal lang. Good morning din kay Ganghan Yuji at sa Beltran family. Po naman nakatutok ko yan palagi na sa may partiho ng Santa Cruz, Laguna. Ayan, sa bang report bago tayo mag-break. Ito kasunduan sa pagitan po ng lokal na pamahalaan po naman ng Gingo City at DOS Team Islamis sa Rental. Hingil po naman sa proyektong Corn and Coffee Enterprise. Aprobado na po ng ang sangguniang panglungsod. Detalye, nakatutok po dyan si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Aprobado na ng sanggunang panglungsod sa lungsod ng Gingoog ang Memorandum Agreement sa pagitan ng ILGU Gingoog at sa Department of Science and Technology, Misamis Rental, hinggil sa proyektong Empowering People's Corn Coffee Enterprise sa pagitan ng Technology Enhancement at Export Market Development sa lungsod ng Gingoog. Naglalatag na turang MUA ng terms at conditions para sa pagpatupad ng proyekto na kung saan tinututukan dito ang pagpalakas ng corn at coffee production ng Gingoog City. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Gingoog.
1: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shout out lang sa mga nakatutok diyan sa barangay, Magic 6. Oh, mga nakatutok diyan, yung mga senior citizen diyan, yung mga lupon, magandang maga. Kay Barin Boy Kambe. Yung kay Kalito. Ayun. Si Rolando Sanyosa and family, marami pong salamat diyan. Marami pang iba mga nakatutok diyan. Thank you. Mga batang igang, mga batang hamog ba tawag doon? Balik po kami, oras yun natin, kapitbahay, 35 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Iusap pa rin ho, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag Pilipinas.
8: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
8: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Ako po si Christina Villagrandoria and coming from Hingaol City, and I am one of a pioneering student of Hingaol City United Colleges. Isa po ako sa benepisyaryo sa libreng tertiary education na ginawad po ng ating pamahalaan. And I am very grateful and thankful po sa programang ito dahil po natulungan ko po ang aking sarili na maabot ang aking pangarap and of course, pangarap po ng aking pamilya na kapag makapagtapos ng pag-aaral and of course, makapagtapos sa pag-aaral na libre at wala pong nababayaran kahit po piso. So once again po, salamat po sa lahat na nagpapatupad ng programang ito na way magpatuloy po ang programang ito para mas marami pang matulungan na kabataan na katulad ko na nangangarap na makapagtapos sa pag-aaral. Salamat po.
11: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Balik na raw tayo. Ho. 17, 1948. Yan po yung opisyal na nilagdaan po ni Pangulong Elpidio Quirino, ang Republic Act No. 333 na nagtatalaga po naman sa Quezon City bilang bagong kabisera ho ng Pilipinas, kapalit po ng Maynila. Ayan. Para makalipas ho ang 27 taon, yung pong pagiging kabisera ng Quezon City, inalik po ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa titulong sa Maynila naman. Back June 24, 1976. Ayun. Capital ho natin, Maynila na. Ayun. Hulyo 17 rin, 1892. Pating po si Dr. Jose Rizal sa Dapitan, yung Rizal, si Rizal Excelio Dapitan, Pangarnote. Simulan yung kanyang 4 na taong pagkakatapon. Dahil po dyan, naging mitya naman niya para itatagpo naman ni Andres Bonifacio ang lihim na samahan ng katipunan para labanan po naman ang Espanya.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kaya natin ang mga bumper-to-bumper report. Paghanda po naman para sa Rice Derby 2026 sa Eastern Samar. Po siya nang isinasagawa. May detalye naman dyan si Penny Pobita, Radyo Pilipinas, Borongan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Puspusan ang paghahanda para sa Rice Derby 2026 Season 5 sa lalawigan ng Eastern Samar sa pangunguna ng Office of the Provincial Agricultural Services, OPAS. Katuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 8, isinasagawa na ang mga demonstrasyon sa mga palayan sa Barangay Gapang at Barangay Hikontol sa Bayan ng Dolores na magsisilbing pangunahing venue ng programa. Ayon kay Provincial Rice Coordinator Ted Apura, bahagi ito ng paghahanda ngayong dry season cropping na nagsimula noong Mayo at magtatagal hanggang Oktubre bilang paghanda sa Rice Derby Field Day. Layunin ng programa na maipakilala sa mga magsasakang mga makabagong teknolohiya, mga bagong variety ng binhi at iba pang makabagong pamamaraan sa pagsasaka upang mapataas ang ani at produksyon ng palay sa lalawigan. Isinasagawang programa sa suporta ni Governor Ralph Vincent Ibardoni, katuwang ang lokal na pamahala ng Dolores, kasama ng municipal at at Provincial Agriculture Offices sa Eastern Samar. Nakatakdang ilunsad ang Rice Derby 2026 Season 5 sa Hulyo 29 na inaasahang dadaluhan ng mga magsasaka, agricultural technicians at iba pang katuwang sa agrikultura mula sa iba't ibang bayan ng Eastern Samar at iba pang lalawigan sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Maraming salamat, Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan. Sa tabok naman tayo. Well, ang tubig ng Apo Chico River Irrigation System patuloy na bumabagsak dahil po sa epekto ng El Nino. Dahil nandiyan po naman si Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabog.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Ipinaalam ng NIA Kalinga Irrigation Management Office sa lahat ng mamagsasaka at sa publiko ng antas ng tubig sa Chico River na pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa irrigation ng Upper Chico River Irrigation System ay patuloy na bababa dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay Division Manager Engineer Ferdinand Damog ng NIA Kalinga, dahil sa kakulangan ng supply ng tubig, narawagan sa magsasaka, lalo na sa mga nasa downstream at tail end na bahagi ng makanal ng irigasyon na huwag munang magtanim ng palay sa panahong ito upang maiwasan ang pagkalugi at hindi masayang ang kanilang gastos kung hindi rin makakatanggap ng sapat na tubig ang kanilang mga sakahan. Ang mga downstream at tail end service areas ay kinababilangan ng Masablang at Nambaran sa Tabuk City, Kawagayan at Mapako sa Pinakpok Kalinga, ilang bahagi ng Quezon at Malilig Isabela. Sa halip na balay, hinikayat ang mga magsaka na magtanim ng mga gulay at iba pang pananim na nangailangan ng kunting tubig o kayang mabuhay kahit kulang ang supply ng tubig tulad ng mais, munggo, kamote at iba pang angkop na pananim na makakatulong sa kabuhayan ng pamilya sa panahon ng tagtuyot. Para naman sa mga magsakang sakop ng solar pump irrigation system, hinilin ng NIA na gamitin ang maayos at epesyente ang mga solar pump kung maaari gumamit din ng iba pang mapagkunan ng tubig tulad ng balon, sapa at iba pang maaari pagkunan ng tubig upang maprotektahan at masuportahan ang pagtatanim. Patuloy na nakipag-ugnayan ang NIA sa mga lokal na pamahalaan, irrigator association at iba pang mga stakeholder upang matiyak ang maayos at epesyenteng pamamahala ng irrigasyon at patas na pamamahagi ng limitadong supply ng tubig. Anya magkaisa tayo sa pangalaga ng ating yamang tubig at sa paghahanda sa mga epekto ng El Nino. Ang pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa ay mahalaga upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi sa agrikultura at mapanatili ang kabuhayan ng ating mga magsaka. Para sa Bagong Pilipinas, sa Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tabuk. Dahil dyan, makasama po natin ang tanggapan ng National Irrigation Administration, ang korporasyong pag-ari po ng pamahalaan, GOCC po yan ho. Pangunahing tungkulin, magtayo, kumpunit, mamahala po ng mga sistema ng irigasyon o patubig sa mga sakahan sa buong bansa. Ayon itong mapataas ang ani ng mga magsasaka at yakin ang seguridad pagkain po naman ng ating bansa. At dahil po dyan, isa sa tinututukan po ngayon ay yung isang malaking proyekto, Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na yan. Iulat po na sa 45% 0.79 completion na. Proyekto ito, target po matapos by 2028. Magbigay po ng patubig at flood control sa gitnang lusot. Alamin natin, yun ba naging multipurpose ang tawag dyan? Leader Eddie Gallian, ang administrator po ng National Irrigation Administration, makasama natin. Senator Ed Gillian, sir, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usap Agrikultura, si Kahiro po. Kamusta na?
18: Hello, Kahiro. May magkabigat. Good morning po sa ating lahat.
0: Si Engineer Ed Gillian po, ito po yung travel buddy ng Pangulong BBM. Silang magkasama. Palang matindi naman ang suporta ng Pangulo sa irrigation talaga, ho, sa agrikultura, sa kabuuan. Engineer, sa inyo na nga humanggaling. Kamusta na po itong yung 45.79% completion na po ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac? Bakit po ito Phase 2 na? At kailan pa ba talaga nagsimula ito? Maraming beses na binbin ito. Inabutan ito ng problema ng pagsabog ng vulkan dyan. Ano po ang latest natin dito?
18: Oo, Kairo. Matagal na po itong proyekto na ito. Ano po? Pagkukuntahin nga natin nung pag-uusap ko ng ating pangulo, parang anim na pangulo na ang dumaan, ano?
0: Dalawang pangulo galing diyan sa lugar na 'yan.
18: Gusto po lang ating pangulo na tapusin na po ito dahil syempre alam na alam po niya na matagal na pong hinihintay ito ng mga kababayan natin sa Tarlac, ano? Kaya binibilisan namin talaga. Talagang literally, araw at gabi po ang trabaho natin doon na tayo. No?
0: Oh. Ito po tinatawag na isang higanteng imprastruktura. Baga, tutusin ni BBMP ito, Balog-Balog Multi-Purpose Project. Isang higanteng imprastruktura at mega dam project. Ah, matatagpuan po sa Mesa Nusit Tarlac. Itinuturing na isa sa pinakamalaki, pinakamatagal at pinakakomplikadong proyekto ng NIA. Bakit ito komplikado?
18: Ay, komplikado po dahil na sa dami ng pinagdaan ng problema na ito. Ano?
0: Oh.
18: At sa lahat nga ng proyekto ng NIA, ito po ang pinakamahirap na project. Kaya very challenging po ito. Kahit, ano? Oh. But as of... Pero napakalaki ang magiging pakinabang po natin dito.
0: Oh.
18: Dahil lang papatubigan niya, may 30,000 hectares. At, you know, ang production ng hydropower na to may 40 megawatts din dahil pag natapos natin. Ano?
0: Hmm.
18: At higit sa lahat po, ito ay ang laman na ito, may almost 600 million cubic meters.
0: Wow.
18: So, napakalaking flood control din ito. Kung nung tutusin mo, Cairo, no?
0: Oh. So, para sa mga nakikinig,
18: ang magiging impact.
0: Para po sa mga nakikinig, balikan lang natin, 70 at 80 pa, simula po yung pag-aaral, yung feasibility study po niya noong 1978 at inaprubahan po yan way back 1988 po naman. E na nabalam yan kasi nga sumabog yung pinatubo. Ano ho? Ay yung phase 1, 1999 hanggang 2012, oh, naibalik po yung patubig sa 12,475 hektarya na sakahan, mayigit po 7,000 magsasakaan na kinabang. Ngayon, yung phase 2 kasalukuyan, e nagkakahalaga pala ito ng 20.554 bilyong piso. Ano ho? At hanggang kailan po ba ang target na matapos ito at maging operational na ito, engineer?
18: Walang talagang target completion na ito, Cairo, is 2029. Pero dahil sa bilis magtrabaho ng ating contractor, dahil quadruple A contractor na yung gumagawa, Cairo. Yan ang ginawa natin para mas sigurado tayo, mabilis at kuhusay yung contractor. By quadruple A ang ginawa natin.
0: Sabihin ba niyan, engineer, 24 oras yung trabaho nila dyan?
18: Yes, Cairo. Kahit sa gabi, nagtatrabaho sila dyan. Ano? So, ang ano natin, ang alam mo kasi ito, tapos na yung kwan, Cairo, eh. Tapos na po yung irrigation facility, yung kanal. Ano? Mga 90% na mahigit yung kanal. So, ang natitira na lang na trabaho natin malaki dyan is yung mismong dam. Pag sinabi po natin balog-balog dam, hindi lamang yung dam structure yung ating ginagawa dyan. Dahil yung mismong dam ay nasa around 40% lamang ang weight nito sa kabuuang project, Cairo. Pero yung irrigation facility, meron din yung paggawa natin ng paglilipatan ng mga apektado natin mga kababayan po doon.
0: Hmm.
18: So, may housing kasi yan, maraming facilities ang ginagawa dyan eh. So, pag iko-compute po lahat yun, Cairo, nandoon na tayo sa around 60% na ang accomplishment natin.
0: Oh.
18: Pero kung yung dam na lamang po ang malaking trabaho na natitira, yung impounding dam.
0: Oh, kaya pala tinatawag itong multi-purpose kasi nga hindi lamang basta imbakan ho ng tubig at marami pang pakinabang para sa mga taga Central Luzon. Yung malawak na irigasyon, yung patubig na yan, yung suporta sa magsasaka, mapapataas ang kita nila, yung malinis na enerhiya, yung hydropower, magtatayo din pala ng planta ng kuryente dyan, nalilika ng 43.5 megawatts at yung flood control, iwas maha, magsisilbi rin pong panangga sa malalakas na bagyo as magiging na po na pag-imbak na hanggang 559 million cubic meters na tubig at yung kabuhayan ng turismo, yung fishery, meron din pala dyan, 150 hectare yung inland fishery.
18: Tama po yan, Cairo. Ano? Kaya tinawag po siyang multi-purpose dahil una, ang purpose natin dyan is irrigation. Ano po? Pangalawa, may hydropower production po yan.
0: Hmm.
18: Pangatlo, yung bulk water, Cairo, no? Yung inuming tubig. Kaya, ano po, kailangan ng ating mga kababayan sa Tarlac yan. Ano? At meron din siyang aquaculture, pwede rin floating solar sa dam. Napakarami. Tourism, ano? Pwede rin, nagpa-plano na po yung mayor doon, nagagawin niyang tourism site yung site na yan. At alam mo, Cairo, yung area na yan, papagawa natin dyan ang nature dam eh. Na, ano, para pag kami mga estudyante na makapupunta doon, makikita nila kung paano ang paggawa, ang system ng ating dam, kung paano siya ginawa at kung paano yung purpose. paano dumadalo yung tubig, paano yung sa hydropower. So ano rin siya, magiging educational site din po siya.
19: Maganda.
18: Estudyante, mga mag-aaral. So napakaganda ang project po talaga niyan, Cairo.
0: At kapag natapos na pala yung project na yan, Engineer Ed Gillian said, dadaloy daw po yung tubig ng 34,410 hektaryang sakahan. Pabaybayin po yung 10 lokalidad, 9 na bayan at 1 lungsod sa lalawigan ng Tarlac, Tarlac City, San Jose, Victoria, Gerona, Panigay, Pura, Ramos, Lapas, Capas at Concepcion. At siyempre, dahil sa tuloy-tuloy na yung patubig, yung mga magsasaka natin sa mga lugar na yan, aba, tama ba? Pwede na silang mag-ani po ng 5 beses sa loob po ng 2 taon? Eh dati, 1 beses lang, 1 taon eh.
18: Actually, kahit na yung diskarte nga nung kung mga Ilocano nga na magsasaka yan, eh, pwede nga 5 beses sa 1 taon. Eh. Alam mo kung parang sistema dyan? Alam mo yung intensity kasi ang sinasabi mo. Eh. Pwede ka kasi magtanim ng mga ibang high-value crops. You know? Kalimbawa, petchay. Eh, ilang araw lang naman yung petchay, di ba? Yung mga gulay, yung mga ganyan. Para mas palaki ang kita. Kung tarugin mo yung ating mga ibang magsasaka, eh, mas gusto nila kahit na minsan lang yung ano, minsan lang yung palay, tapos magtatanim na sila ng high value crops susunod. Kaya ganoon po yung ano yun eh. Ang diskarte ng mga Ilocano, eh puro Ilocano naman huhalo sa mga nandun. So, ang importante kasi dyan Kahiro, yung sa pagtatanim mo kasi, para umunlad yung magsasaka, number one na titignan mo dyan, itutulak mo dapat yung cropping intensity. At huh? Kung iba-ibang produkto ang itatanim mo doon, may iwasan mo rin yung impeste. Pero kung, you know, yun at yun ang itatanim mo doon, abay, dadami ang peste niyan. Pero kung mag-diversify ka, dadami na yung kita mo, mabawala pa yung problema mo sa peste, at, you know, dahil yung cropping intensity na tinatawag.
0: Eh, tago lang, Engineer Ed, sabi nga, yung maraming residente, yung mga kababayan natin ng mga IPs, mga naapektuhan po dyan. Pero nasa 5 mahigit na pamilya, na ilipat na, may mga pabahay ng ginawa, may mga kompletong pasilidad, may mga bagong resettlement site, hindi lang basta bahay, oh, nilagyan daw na sariling kalsada, may drainage, may mga parolan, barangay hall, may health center, palengke, basketball, butihan at mga sementeryo pa. May subsidy rin sila para sa mga kuryente supply ng tubig. At tama ho ba, ganun ang mga ginawa para sa kanila?
18: Yun po, kaya nga kasama po yun sa project. Kaya nga po sabi ko, hindi lang naman yung dam ang component. May dam, may irrigation facility, meron yung paglilipat ng ating mga kababayan na apektuhan dyan. Out of 900 po na initial po na doon sa aming MOA, ay 200 na lamang po, ang around 200 na lamang po ang hindi na ililipat dyan. Ano? So, yun ang tinutupad ng NIA na kanyang obligasyon. At sabi ko nga sa ating mga kasi yung dati natin ano yung problema kasi diyan Kahiro, yung nabili ng NIA, sapat na po yung nabili ng NIA na relocation site, ano po. Yung 900 na yon, pwede na sila lahat doon. Kaya lang itong atitirang 200, ayaw daw nila doon sa site na yon. So tumingin ulit kami ng site na pwede nilang o gusto nilang lipatan, ano? At yun ang pinag-uusapan namin ngayon. Kung may mga yung dito naman po sa social side ay meron kaming binuo na technical working group para tuloy-tuloy na mag-uusap para naman po yung ating yung ibang kagustuhan po ng ating mga naapektuhan mga kababayan ay mapagbigyan naman natin ng yung ayon sa naaayon naman sa batas.
0: Okay. May mga tanong po na pumapasok, Engineer Ed. Ligtas daw ho ba ito sa lindol? Lalo na't malapit po sa bulkang Pinatubo. Eh, dapat may mga pagsusuri sa mga seismic resistance ito. Kamusta po kaya?
18: Ayan po ang gaya ng Kahiro kung bakit ang design ng ating dam ay earth core siya, no? Yung lupa. Yung parang design din ito ng magat at itong sa Yupris, ano po, Pantabangan Dam. Dahil po pagkalupa, pagkalumindol, ay hindi ho siya magka-crack eh. Makukumpakta siya lalo. Alam di ba, hindi alam ng karamihan eh, na yung magat ay nandoon po siya sa tinatawag na yung may ano doon eh, may merong ito yung earthquake prone talaga na area eh, sa Magat Dam. Pero nakita po namin na sa paglipas ng panahon, abay, dumanas na po yun ang mga ng lindol. Kaya lang, may mga nilagay po kami doon ng mga observation na section, lalo pong ano eh, lalo pong tutitibay yung dam pag nauuga dahil nakukumpak po siya.
0: Yun. May tanong ko lang, Engineer Ed, ano, ako, palagi nyo kasama ang Pangulo sa malaking project mo ng NIA, nandiyan ang Pangulo, nakasubaybay sa inyo at nakatutok naman talaga. Bakit gano'n? May mga pagkakataon pa rin, sinasabi daw ng mga magsasaka, wala daw nangyayari sa kanila, walang ginagawa daw ang gobyerno sa mga magsasaka natin. Ano masasabi nyo ron?
18: Hindi naman, kahiro, eto ha, pustahan tayo. Kung yung totoong magsasaka ang pupuntahan mo at tatanungin, kahit sino sa kanila, pumunta doon sa mga mga IA natin, ano ho, yung mga irrigators association natin, magtanong. Sasabihin nila sa iyo na talaga, ano, ngayon ay ramdam ang servisyo ng ating pamahalaan. Sabi nga, ibang klase nga daw dahil na pati yung pagbubuo ng kooperatiba nila, talagang tinutulungan natin sila, no? Eh, yung mga nagsasabi ko na mga ganyan, ito yung mga, alam mo sa politika, yung tawag mo doon ay yung kontra. Yung kontra sa'yo. Kahit na anong gawin mo, ay hindi walang ano doon, walang mangyayari dahil na may agenda eh. Nasisiraan at sisiraan ka eh. Ano? So, you know, politics is all about public perception. Pagkalaban mo, sisiraan ka lang at sisiraan talaga. Dahil, you know, hindi naman magsasabi ng maganda yung kalaban mo eh.
0: At sa kabila niya, kahit maraming ganong mga, ikaw ngayon, mga bashing-bashing na nangyayari, ang Pangulo, tuloy-tuloy at seryoso naman sa trabaho pinakikita.
18: Yes, tama po yan. Kaya, you know, hindi naman ano eh, hindi naman natin, nakita ko naman kung paano talaga gaano kamahal ng ating Pangulo ang ating mga magsasakay. Ay kita mo nga sa kanyang priority, sila yung number one eh, dahil food security ang number one ng Pangulo eh.
0: Nagal-tagal, ano? Maraming Pangulo nagpapalit-palit, pero iba ang tutok ng Pangulong BBM. Ay, Engineer Ed, wala na kaming oras at medyo kapos tayo. Babalikan kita sa mga susunod na pagkakataon. Engineer Ed Galian, sir, marami pong salamat. Mabuhay ka. Sana dumabi pa lahi mo, sir. Thank you. Maraming salamat. Ingat po.
18: Yes. Yes, thank you na, Kahiro. Thank you po. Thank you.
0: Salamat si Engineer Ed Galian, ng ambisador mismo ng National Irrigation Administration. Naku, mabuhay kayong lahat dyan.
16: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 40 years in the making, huy, ang balog-balog na yan. Tinulugan talaga. Ang agrikultura, tinulugan na lahat administrasyon eh. Kaya tinulugan mo yan. Magagalit ang taong bayan kasi ginugutom mo eh. Hindi mo maintindihan kung sinadya o ano. Wala na kaming oras ang alam nila Roger Cruz, Jomarin Parial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mike Bukiron, Mary Ann Bilios, kanina natin sila Nita Soriano, Susan Barmeda, Gemma Trocamora, Reyes Maricel Malimban, Julius Zung, Camilo Mari, Rona Esperanza. Kami sa alam po nila Julius Gonzalez, ang ating birthday boy. Sa Berti Rambolo, Hero Ilusio Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matindatama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan ba, huwag tayong masama-sama naniniwala sa fake news, o pag-uho tayong magpalinlang.
16: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
21: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
22: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
21: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
23: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
21: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 3 araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, naging matagumpay.
0: Headlines.
3: Katatagan at pagiging bukas ng ekonomiya ng Pilipinas, ibinido ng Pangulo sa Singaporean business leaders.
0: Headlines.
3: Mga bagong testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, nakatakdang umanap sa Senate Impeachment Court sa susunod na linggo.
0: Headlines.
3: National Bureau of Investigation, giniit na fact-finding ang gagawin itong investigasyon ng GILSA sa pagpapatayo ng sports complex para sa 2019 Southeast Asian Games sa Tarlac.
0: Headlines.
3: Malacanang, giniit na nakatuon lamang ang atensyon ni Pangulong Marcos sa trabaho at sa paglilingkod sa mga Pilipino.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, July 17, 2026. Muling sumasay niyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 3 araw na working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore, naging matagumpay. Katatagan at pagiging bukas ng ekonomiya ng Pilipinas, ibinida ng Pangulo sa Singaporean business leaders. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Balik bansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ng 3 araw na matagumpay na working visit sa Singapore. Sa post-visit statement ng Pangulo, ibinahagi nito ang ilan sa mga ibinunga ng kaliwatkan ng aktibidad niya doon. Sa naging pulong kasama sa Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, natalakay ang pagpapaigting ng bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Gayun din ang paggamit ng oportunidad bunsod ng artificial intelligence at pagpapatatag ng balikatan sa linya ng kalusugan at social development. Samantala, nagkaroon din ang pagkakataon ng Pangulo na makapulong ang iba't ibang business leaders sa kanyang working visit. Kabilang na dito ang ABC Impact, kung saan tinalakay ang mga hakbang para sa pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa dekalidad ng healthcare services. Gayun rin ang Singtel Group, kung saan tinalakay ang mga inisyatiba para sa pagpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas na makakatulong ng malaki sa digital transformation ng bansa. Sa roundtable discussion naman ng Milken Institute, kung saan nakasama ni Pangulo Marcos ang business leaders sa Singapore, binigyan din ng Pangulo ang pananatiling matatag at bukas ng Pilipinas para sa mga pamumuhunan.
6: These business engagements covering digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, and healthcare reaffirm Singaporean investors' strong confidence in the Philippine economy and the support that they will give to our country's vision of becoming a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination. As a newly designated upper-middle-income country with solid macroeconomic fundamentals, the Philippines offers a secure, transparent, and stable environment for businesses to thrive. This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, lakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binasabi na ng Senate Impeachment Court ang unang hanay ng mga testigo ng prosecution kaugnay ng articles of impeachment na may kinalaman sa maling paggamit ng confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Pinagbigyan ni Presiding Officer Jesus Cordero ang kahilingan ng House Prosecution Panel na ipatawag sina Maribek Pajera ng Legislative Archives Museum Management Service. Sa pamamagitan ng Sabina Dulces Tecum na magsumite ng mga tinukoy na dokumentong may kaugnayan sa Confidential Funds Article, inatasa ng mga testigo na umarap sa impeachment court sa Martes, July 21 at Miyerkules, July 22.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayos ang pag-usad ng unang anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chiles, July 22.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayos ang pag-usad ng unang anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito'y sa kabila ng mga naging courtroom debate sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng Defense Team. Sinabi ni Gatchalian na malaking ambag sa maayos na takbo ng paglilitis ang paghahanda ng Senado, kooperasyon ng mga senador, aktibong presensya ng Senate Sergeant at Arms at suporta ng iba pang mga opisyal na sangkot sa proseso. Binigyan din ng Senate President ang kahalagahan ng seguridad sa impeachment trial. Anya, dahil mataas na opisyal ng pamahalaan ang nililitis, tiniyak ng Senado ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa loob ng impeachment court.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ginit naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na hindi nangangahulugan na mapapaikli na rin ang kabuuang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit na inaasang matatapos ng maaga sa schedule ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Sinabi ni Tongol na bagamat nakatipid na ng ilang araw matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang anim pang testigo para sa Article 4 na tumatalakay sa umano'y grave threats ni Duterte, maaari pa rin gamitin ang mga araw na ito sa ibang bahagi ng paglilitis. Tatlo na lamang sa orihinal na 11 testigo ng prosecution para sa Article 4 ang iaharap matapos hindi na ituloy ang presentation ng iba pang mga testigo. Sa orihinal na schedule, naglaan ng 11 trial days para sa artikulong ito para magkaroon ng tigi isang araw ang bawat testigo para sa kanilang pagsusuri at cross-examination. Gayunpaman, ang unang araw ng pagdinig ay nilaan sa mga paunang usapin habang ang tig 2 naman na nagugol para sa direct at cross-examination ng unang 2 testigo. Ang 6 na araw ng paglilitis ay nilaan naman sa oral arguments kaugnay ng kahilingan ng prosecution na makakuha ng sabina para sa mga bank records at tax records nina Vice President Duterte. Nakatakda namang gamitin ang 7 araw ng paglilitis sa July 20 para sa deliberasyon at pagpapasya ng impeachment court sa nasabing kahilingan para sa sabina. Samantala, sa July 21 naman, iaharap ng prosecution ang huli nitong testigo para sa Article 4, si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Patapos ang presentation ni Matibag, tatalakay naman ang impeachment court ng Article 1 na may kaugnayan sa muna'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inihayag ng House Prosecution Panel na gagawin muna nilang lahat ng mga legal na opsyon bago hingin ang paindulot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa paglalabas ng mga tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa isang press briefing, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nais iwasan ng panel na maabala pa ang punong ekutibo maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Titiyakin muna anya ng prosecution kung makukuha na o makukuha ng mga naturang record gamit ang iba pang mga legal na pamamaraan. Ito ang naging tugon ni Chua sa tanong ng media kung nagpasya na ang prosecution na formal na hilingin ang otorisasyon ng Pangulo para sa mga tax records ng Vice Presidente.
8: Una na legal strategy po yan, but in any event, syempre i-explore muna natin yung ibang option. Hanggat maaari, syempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin namang ginagawa ang ating Pangulo. At kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pupwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin.
3: Si House Prosecution at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari nitong patawan ng contempt ang sino mang kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway sa mga patakaran ng korte. Sa press briefing, sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na may kapangyarihan ng mga senator judge na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ang isang testigo, abogado o sino mang tao sa loob ng pagdinig na nagpapakita ng hindi angkop na asal o pag-uugali. Ayon kay Tunggol, kabilang ditong mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang sinasagawa ang paglilitis. Gayunman, nilinaw niya na kinakailangang may motion muna mula sa alinman sa mga partido o sa isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon.
9: May kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity kung ay nag-iingay, no, na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions, no? Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila. So yun yung gamut of the power of the court to penalize any contemptuous act. But it has to be moved by a certain party or a certain senator judge bago mag-acto yung impeachment court as a whole. Kasi nga, sabi ko, passive ang korte sa mga ganyang bagay-bagay.
3: Si Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dapat na patunayan ni Vice President Sara Duterte na wala siyang pagkakasala at walang tinatago patungkol sa pondo ng bayan. Reaksyon nito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ng kampo ni Duterte na bagamat wala silang kinakatakutang mga dokumento, tutol sila sa iling na mabuksan ang financial records ng Vice Presidente dahil sa usaping legal. Ayon naman kay Castro, hindi magic wand ang impeachment ngunit ang magic word ay truth o katotohanan. Kung walaan niyang kinatatakutan ng ikalawang pangulo, dapat lamang na ipabatid ng Vice Presidente sa mga Pilipino ang katotohanan. Kaugnay nito, duda naman ang Palace Press Officer kung pipirma ng waiver ang Vice Presidente para sa kanyang financial records.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag muling giniit na hindi pananakot at walang intimidasyon ang kanyang paglulunsad ng investigasyon sa umano'y anomalya sa nagdaang Southeast Asian Games sa Capas, Tarlac. Narito ang report ni AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
10: Iginiit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi naman pananakot o intimidasyon ang inilunsad niyang investigasyon kaugnay ng anomalya sa nagdaang Southeast Asian Games sa Capas, Tarlac. Unang-una niya, wala siyang ginagawang paglabag at hindi naman siya ang akusado sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte kundi isang witness. Nalindigan ng NBI chief na mandato nilang silipin ang umano'y halos 10 billion na unliquidated funds ng sports complex matapos may lumutang ng mga ebidensya. Matatandang inorganisa ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang 2019 SEA Games na pinamumunuan noon ni dating Senator Alan Peter Cayetano. Una na tinawag ni Cayetano na marites ang akusasyon kasabay ng pag-question sa timing ng pagsisiyasat. Ipinagtanggol din ni Senator Judge Pia Cayetano ang kanyang kapatid sa pagtatangka umano ng NBI na distract ang Senator Judges sa impeachment trial. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posible pa rin ipatawag o ipasabina ng National Bureau of Investigation si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kaugnay ng ginagawa nilang investigasyon sa mga pinatayong

0: 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa Peace Corps, which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Ito parang foundation, parang pang inano mo rito, yung sa Napolis doon, mga foundation yan. Ganyan po yan eh. Yan po yung ating iimbestigahan dyan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit.
1: Si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, matatandaan na si Dizo ng Presidente ng Basis Conversion and Development Authority of BCDA noong 2019 Southeast Asian Games. Nadawit naman ang kanyang pangalan sa issue dahil sa mga umunoy anomalya sa procurement at pag-iwas noon ng BCDA sa public bidding sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex, pero naabswelto si Dizon ng Ombudsman dahil sa kakulangan ng ebidensya.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Nilabas na propaganda materials ng Chinese media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy, patunay na kahinaan ng China. Ito'y ayon sa Department of National Defense. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas.
3: Report. Kaya ganti tuligsa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang inilabas sa propaganda material sa state-owned media na China Daily na inilalarawan ang mga Pinoy bilang mga unggoy. Sa inilabas sa pahayag ng Department of National Defense, sinabi ni Teodoro na ang panunuya sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas at ang pagiging marahas sa mga Pilipino ay pagpapakita lamang ng kahibangan ng China. Pinatutunayan din anya ng Chinese Communist Party ang kahinaan nito kaya tumahantong sila sa racism, pagbabanta at paghahasik ng galit dahil bigo silang ipagtanggol ang kanilang pag-aangkin sa teritoryo. Dahil dito, nanindigan si Teodoro na walang sinuman sa DND at AFP ang makikipag-usap sa Partido Komunista ng China, gayon din sa mga ahensya nito. Ang kabaliwan ng Partido Komunista ayon kay Teodoro ay malinaw na hindi ito dapat patulan pa at pansinin. Para sa Bagong Pilipinas, Ibar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Philippine Coast Guard binatikos ang sinasabing racist video na nilabas ng state-owned China Daily. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas. Kinundina ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore G. Tariela, ang inilabas na video ng China Daily, ang state-controlled media ng China, na umano'y naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na sunod-sunuran sa Japan at Estados Unidos. Ayon kay Tariela, tahasang racism at paghamak sa dignidad ng mga Pilipino ang nilalaman ng mahigit isang minutong video. Binatikos din ito ang umano'y pagmamaliit nito sa 2016 Arbitral Award na inilalarawan lamang bilang isang kwentong ginawa ng US at Japan. Iginit ni Tariela na walang puwang sa kasalukuyang panahon ng anumang uri ng racism, lalo na kung ginagamit ito upang maliitin ang isang bansa at lahi. Aniya, dapat kundinahin ang gayong pag-atake sa pagkakakilanlan ng mga Pinoy at sa mga prinsipyong kinikilala sa ilalim ng international law. Hinamon din ni Tariela ang mga personalidad na naunang nanawagan na humingi siya ng paumanhin sa China na manindigan din ngayon at hingin sa Beijing ang paghingi ng tawad sa mga Pinoy. Binigyan din ng opisyal ng PCG na hindi dapat pahintulutan ng mga Pilipino ang anumang pagtatangkang yurakan ang kanilang dignidad at karapatan sa West Philippine Sea. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Narito na ang ating kaalamang Asya. Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos

0: Laos ang na-e-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ibinida sa Singapore Business Roundtable ang Pilipinas bilang isang matatag at open investment destination para sa mga negosyante. Mula sa Malacanang, narito ang balita ng atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nakapulong nitong malalaking negosyante sa Singapore ang Pilipinas bilang isang matatag at bukas na destinasyon para sa pamumuhunan. Itong binigyan din ng Pangulo sa ginawang roundtable discussion na inorganisa ng Philippine Embassy sa Singapore at Milken Institute. Sa harap ng regional business leaders ay pinahayag ng punong ekutibo na sa pamamagitan ng economic reforms at malawakang infrastructure program sa Pilipinas ay kaya nitong maging matatag at hindi matitinag sa gitna ng global geopolitical tensions at trade uncertainties. Kasama din sa nai-highlight ng Pangulo ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status. Dahil dito ay ginamit ng pagkakataon ng Pangulo ang mga investors na subukan ng pamumuhunan sa Pilipinas sa gitna ng mga reformang ikinasana at makakahikayat ng long-term foreign capital. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nakatuon lamang ang atensyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa trabaho at sa paglilingkod sa mga Pilipino. Tugon nito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, kasunod ng pinakahuling resulta ng SWS survey na nagpapakita ng pag-angat ng satisfaction rating ng mga Pilipino sa Pangulo noong nakaraang buwan. Kinakitaan din ang pagtaas sa natatanggap na performance rating ang Pangulo mula sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Ayon kay Castro, tumaas man o bumaba ang figura sa performance ng Pangulo, hindi ito makakaapekto sa trabaho ng Pangulo. Nakafokusan niya ang administrasyon sa tungkulin na maipabot sa mga Pilipino ang tulong at suportang kinakailangan ng mga ito.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Department of Social Welfare and Development target magtatag ng 12 walang gutom kitchens sa buong bansa sa 2027. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas Report.
7: Tuloy-tuloy na palalawakin ng Department of Social Welfare and Development ang programa nitong Walang Gutom Kitchens na target na gawing 12 pasilidad pagsapit ng 2027. Isa ito sa mga hakbang ng DSWD para matugunan ang involuntary hunger o hindi kusang gutom sa bansa. Sa kasalukuyan, meron ang Walang Gutom Kitchen sa Pasay City dito sa Metro Manila, sa Cebu City at Zamboanga City sa Mindanao. Ayon sa DSWD, magdadagdag pa ito ng tigi-isang pasilidad sa NCR, Eastern Visayas at Caraga Region bago matapos ang ikalawang semestre ng 2026. Ayon din kay Walang Gutom Kitchen OIC Ramil Mapoy, bukas ang programa sa lahat ng nakararanas ng gutom, lalo na sa mga pamilya at individual na naninirahan sa lansangan. Nakasunod din ang menu nito sa Pinggang Pinoy ng NNC, kaya may sapat na nutrisyon para sa bawat kumakain. Mula ng ilunsad ng Desyembre 2024, nakapagsilbi na ang Pasay City Kitchen ng mahigit 300,000 pagkain habang nakapagbigay naman ng 6,000 meals ang Cebu City Branch at 3,000 libreng pagkain naman sa Zamboanga City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kung sa Pilipinas may e-gov app para mapadali ang mga serbisyo, sa Shandong, China, smart TV platform naman ang gamit ng isang komunidad doon para maka-order ng kanilang mga pangangailangan. Mula sa Shandong, China, narito ang report ni Art Cruz.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas Report.
8: Dahil sa sistemang smart living dito sa Shangliu Jiayuan Community sa Likang District Qingdao, Shandong, China, nagiging madali ang pamumuhay ng mga residente. Sa pagbisita ng mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour, ipinagmalaki nila ang kanilang upgraded smart TV platform. Dito maaari nang mag-order ng pagkain ng mga residente kung saan dadalhin na mismo sa kanilang tinitirhan ng order. Sa pamamagitan din ng smart TV platform, kayang-kaya nang mag-book ng iba't ibang serbisyo gaya ng pag-check ng health data, sumali sa mga pulong at kahit pabumoto gamit lamang ang kanilang remote control. Habang ang mga senior citizen naman na namumuhay mag-isa, may access na din sa one-click emergency alerts. Ang mga ganyang benepisyo at pakinabang sa mga tao mula sa moderno at makabagong teknolohiya, batid ng pamahalaan ng Pilipinas. Kaya naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinag-utos ang pag-digitalize sa mga serbisyo, gaya ng paglulunsad ng e-gov app kung saan magiging mabilis na ang transaksyon sa pamahalaan ng hindi na pumipila. Dahil sa teknolohiya, hindi lang nagiging madali ang pamumuhay ng lahat, kundi laking tulong din sa pag-unlad ng isang komunidad o bansa. Mula rito sa Shandong, China, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ganda ng Pilipinas, tuklasin sa pamamagitan ng paglalakad. The Philippines by Foot Campaign sinimulan. Narito ang report ni Hazel Esguerra.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Rediscover the Philippines one step at a time. Ito ang layunin ng national campaign at the Philippines by Foot na sinimulan ng primer group of companies sa Wangan Department of Tourism at Tourism Promotions Board. Sa panayam ng Radyo Magazine, kay Ruel Chan, ang primer group, aniya hinihikayat ng proyekto ang publiko na muling tuklasin ang ganda ng bansa sa pamamagitan lamang ng simpleng paglalakad.
10: Knowing the Philippines intimately. Madiscover nyo yung isang karinderya sa isang probinsya na meron niluluto na doon nyo lang matitikman po yung essence ng the Philippines by Foot. Hindi nyo po ito madidiscover kung wala po kayo doon physical.
9: Ito lamang nakaraang buwan, binuksan sa publiko ang unang dalawang walking tours sa mga makasaysayang pasyalan ng Intramuros at Doneta. Ani Chan, inihahanda na rin ang mga susunod na ruta sa mga lungsod ng Cebu, Davao at Zamboanga. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Inilunsad ng Department of Transportation o DOTR ang cashless payment system sa Light Rail Transit o LRT Line 2 upang mapabilis at maging mas maging hawa ang biyahe ng mga commuter. Ayon kay Transportation Secretary Ibanoy Lopez, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas epesyente ang pampublikong transportasyon. Anya, inasang mababawasan ang pila sa mga ticket booth sa pamamagitan ng bagong sistema. Maaring gamitin ng mga pasahero ang Visa at MasterCard credit at debit cards, GCash, QR code, NFC-enabled mobile at wearable device at iba pang mga digital payment options sa pagbabayad ng pamasahe sa LRT2. Ikinatuwa naman ng ilang commuters ang bagong sistema. Ayon sa mga estudyanteng gumagamit ng LRT Line 2, mas mapapabilis ang kanilang biyahe dahil mas marami ng pagpipili ang paraan ng pagbabayad at hindi na lamang nakaasa sa beep card. Narito ang mga naging pahayag ng mga commuter.
11: Maraming masave akong time dahil marami ng options yung mga commuter.
12: It's great po na meron na rin po siya sa LRT2 kasi mas flexible po siya. One tap na lang po sa GCash or using your MasterCard is makadaan na po kayo sa gate po or sa turnstile. Thank you po sa pamahalaan po natin na nagkaroon po sila ng ganitong initiative which is very beneficial po sa commuters.
13: Nakakatulong po ito, lalo na po pag hindi po sapat yung dala kong physical cash. Kapag may ready naman po ako na cash sa bank account ko po or sa e-money account ko po, pwede po ako dumiretso ng cashless nang hindi na po ipila.
5: Ang mga naging pahayag ng mga pasaherong gumagamit na ng cashless payment system sa LRT2. Samantala, umasa rin ang mga pasahero na maipapalawak pa ang cashless payment system sa iba pang linya ng tren at iba pang uri ng pampublikong transportasyon upang higit pang mapadali ang pagbibiyahe ng publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita naman sa Bayong Dagat, may higit sa 500 Rohingya pinangangambahang nasawi sa paglubog ng dalawang bangka sa Myanmar. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
15: Report. Pinangangambahang nasawi ang mahigit 500 individual matapos lumubog ang dalawang bangka na lulan ang mga Rohingya refugee na naglalayag sa karagatan malapit sa baybayin ng Myanmar. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugee at International Organization for Migration, sakay ng mga bangka ang daan-daang refugee na nagtangkang tumaka sa lumalalang kaguluhan, kahirapan at pag-uusig sa Myanmar. Napaulat na may sakay na humigit kumulang 250 individual ang isang bangka habang nasa halos 280 naman ang lulan ng ikalawang bangka. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente at tuloy-tuloy rin ang paghahanap sa mga nawawala. Sa ngayon ay kakaunti pa lamang ang kumpirmadong nakaligtas. Binigyang diin ng United Nations na nananatiling isa ang Rohingya sa mga grupo na pinakaapektado ng paglikas sa buong mundo. Nananawagan din ang organisasyon sa pandaigdig ng komunidad na palakasin ang suporta at proteksyon sa mga refugee upang maiwasan ang mas marami pang kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Narito naman ang ating balitang sports.
14: Radyo Pilipinas Sports.
5: Spain at Argentina maglalaban sa finals ng FIFA Men's World Cup. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
16: Magsasalpukan ang dalawa sa pinakamahusay na men's soccer teams sa finals ng FIFA Men's World Cup 2026 sa Lunes sa East Rutherford sa New Jersey, sa pagitan ng reigning champions Argentina at European champions Spain. Tinala na Espanya ang France 2-0 sa semis ng World Cup upang makaabante sa championship match, kung saan target ni Lamine Yamal at ng La Roja na maiuwi ang ikalawang kampyonato ng kanilang bansa. On the flip side, matapos talunin ng Inglaterra 2-1 sa semifinals, nais ni Lionel Messi at ng La Albiceleste na maging ikatlong koponan sa World Cup history na maging back-to-back champions matapos ang Italy at Brazil. Natakda ang kickoff ng World Cup Finals sa Lunes ng umaga, 3 a.m. oras sa Pilipinas. Samantala, paglalabanan naman ng France at England ang third place trophy sa Linggo ng umaga, 5 a.m. Philippine Time sa Miami. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.

0: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Yung pinakamalaking tulong ng kanyang administration kay Pangulong Marcos ay yung nga pong yung career progression. Yung, let's say po, from T1, pwede sila magtatlong step higher, T1 to T4. So, hindi na naglaladderize. Depende dun sa qualification na pwedeng mapatakan ng teacher. Pwedeng, let's say, katulad po ngayon, ang teacher kasi, pinakamataas na position ng teacher ngayon is T3. Pero dun sa administration ni Pangulong Marcos, may from T3, pwede siyang T4, T5, T6. So, meron na po tayo hanggang T7. So, napakalaking tulong nun sa teacher. Kasi ang teacher, dati pag sinabing T3, wala na pong promotion. Pero this time, mapopromote sila hanggang T7. Katulad po ng MT, dati hanggang MT2. Ngayon po, nagbigay na din hanggang MT5.
5: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Cultural anthropologist, binaklas ang baluktot na lohika ng China sa isla ng Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bea.
11: Binatikos ng kilalang cultural anthropologist na si Dr. Nestor Castro ang mga pahayag ng isang Chinese research fellow na gumagamit umano ng anthropological evidence upang bigyang matwid ang interes ng China sa isla ng Batanes. Sa isang pahayag mariing kinwestiyon ni Castro kung tunay ngang antropologo si Wang Yuan ng National Institute for South China Sea Studies o NISCSS o isa lamang itong political operator ng Chinese Communist Party o CCP. Nagugat ang isyu sa naging pahayag ni Wang sa isang symposium sa Jinan University, China, kung saan sinabi nitong ang pagkakahawig ng wika, kultura at tradisyonal na istruktura ng mga Ibatan sa Batanes at ng mga Tao sa Orchid Island o Lanyu sa Taiwan ay patunay na nagmula ang mga ninuno ng Ibatan sa rehiyon ng Taiwan 3 hanggang 4 na milenyo na ang nakalilipas. Ginamit ito ng mga pro-Beijing na grupo upang mag-imbento ng historical na batayan para angkinin ang Batanes. Upang mapasinungalingan ang propagandang ito, naglatag si Dr. Castro ng 4 na mahalagang katotohanan. Una, hindi saklaw ng China ang wikang Austronesian. Ikalawa, nauna ang mga Austronesian bago pa isilang ang bansang China. Ikatlo, Tao, ang identidad at hindi Chino. At ang ika-4, walang claim ang Taiwan sa Batanes. Nilinaw rin ng antropologo na ang Taiwan ay isang independenteng bansa na hindi kailanman napasailalim sa pamamahala ng People's Republic of China o PRC. Dahil dito, walang basehan at hindi katanggap-tanggap na gamitin ng China ang Batanes sa kanilang mga geopolitical na ambisyon sa rehiyon sa pagdadahilan na kanila rin ang Taiwan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: DSWD nagkaloob ng community livelihood facility sa ilalim ng Project Lawa at Minhi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Amelia.
13: 100 residente mula sa mga barangay ng Duplican at Mabaka sa Tanudan, Kalinga ang makikinabang sa mga bagong community livelihood facilities matapos itong ipagkaloob ng DSWD sa ilalim ng Project Lawa at Minhi. Ang mga benepisyaryo ay mga miyembro ng Farmers Association ng Mabaka at Pagugupumian Organization ng Dupligan na nakatapos ng 20 araw na cash for work activities upang makapagtatag ng fish pond at plant nursery. Ayon kay Project Development Officer 2 Ivy Mariano ng DSWD Squad Kalinga, hindi lamang pansamantalang hanap buhay ang naibigay ng Project Lawa at Minhi, kundi nakalikha rin ito ng mga pasilidad na makatutulong sa pagpapalakas ng supply ng tubig, seguridad sa pagkain at katatagan ng komunidad laban sa epekto ng climate change. Ipaniliwanag ni Mariano na mga proyekto ay kabilang sa mga pangunahing programa ng DSWD sa ilalim ng Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga mahihirap at vulnerable families. Naging matagumpay ang implementasyon ng mga proyekto sa tulong ng mga katuwang na ahensya tulad ng BFAR Kalinga na namahagi ng 2,000 fingerlings sa bawat barangay at technical assistance para sa Project Lawa, habang naglaan naman ng Office of the Provincial Governor ng 2 million pesos na special funds para sa seedlings ng nurseries at technical support para sa Project Minhi. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pagguho ng bahagi ng flood control project sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, kaagad inaksyonan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena Sati. Narito report ni Tom Alvarez.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Tom.
14: Inaksyonan kaagad ng DPWH Mimaropa na paulat na pagguho sa bahagi ng flood control project sa Barangay San Vicente, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ayon sa pabalid ng ehensya, kaagad nilang inatasan ng kontraktor ng proyekto na simulan ang reconstruction ng nasirang bahagi ng flood control structure na naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday, ayon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inatasan din ang kontraktor na magdagdag ng tauhan at kagamitan upang mapabilis ang pagkukumpuni ng walang karagdagang gastos sa pamahalaan at matiyak na matatapos ang proyekto ayon sa itinakdang pamantayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mahigit naman sa 600 beneficiaries sa Legazpi City tumanggap ng tulong pinansyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Cyril Ann Luzon.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Cyril.
15: Tumanggap ng tulong pinansyal ang 608 benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa isinagawang payout sa LCC Third Floor Event Center, Legazpi City. Ang mga benepisyaryo ay nakatanggap ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 10,000 piso hanggang 20,000 piso, depende sa assessment ng ahensya kung saan karamihan ay nakatanggap ng 15,000 piso. Ayon kay DSWD Bicol Promotive Services Division Project Development Officer 2 Sherin May Morasa, may kabuang 19,800,000 pesos ang inilaan na pondo para sa buong lungsod ng Legazpi sa ilalim ng SLP. Layunin ng programa na madagdagan ang puhunan ng mga benepisyaryo sa kanilang kabuhayan at matulungan ang mga naapektuhan ng krisis na nais muling buksan ng kanilang negosyo. Sumailalim din ang mga benepisyaryo sa BBM serbisyo o basta beripikado mabilis ang serbisyo, isang proseso ng beripikasyon ng DSWD upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga kliyente at benepisyaryo, mapalakas ang seguridad ng talaan ng ahensya at matiyak na ang tulong at serbisyo ay makakarating sa mga tamang benepisyaryo. Tinulungan at ginabayan naman sila ng mga personnel ng DSWD sa pagsasagawa ng kinakailangang proseso. Mula Enero hanggang Hunyo, tinatayang 4,467 benepisyaryo na ang natulungan ng programa, kabilang din ang Pulanggi, Owas, Ginubatan at Libon sa mga lugar kung saan nagsagawa ng payout ang ahensya. Samantala, kasalukuyan namang isinasagawa ang payout sa Legazpi, Manito at Tiwi. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Webinar para sa mga kabataang agripreneurs sa Bimaropa, binuksan ng DA at ng Western Philippines University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Jillian.
17: Muling binuksan ng Department of Agriculture Young Farmers Challenge, Mimaropa at Western Philippines University ang isang serye ng webinar para sa mga kabataang nagnanais pumasok sa negosyong pangagrikultura na magtatapos bukas, 17 ng Hulyo. Nagalayo ng proyektong ito na palaguin ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa pamamahala ng negosyo at pagbuo ng mga epektibong business pitch. Sumasaklaw ang pagsasanay sa mga baguhang negosyante, mag-aaral at mga dati nang pinarangalan ng YFC na nagnanais pang mapaganda ang kanilang kasalukuyang negosyo. Naghandog ang programa ng pagkakataon upang matuto mula sa mga eksperto at makipag-ugnayan sa kapwa kabataang may hilig sa agrikultura. Umaasa ang kagawaran na ang inisyatibang ito ay magsisilang ng mas marami pang matatagumpay na kabataang agripreneur sa buong rehiyon ng Mimaropa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga natitirang miyembro ng NPA sa Parayat Negros tututukan ng bagong 3rd Infantry Division Commander. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atid ni Janelle Baclay.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Janelle.
18: Tututukan ng bagong commander ng 3rd Infantry Division Philippine Army na si Brigadier General Joey Escanillas ang mga natitirang miyembro ng New People's Army sa isla ng Panay at Negros. Ayon kay Escanillas, malagang tuluyang mapigilan ang operasyon ng mga rebelde upang patuloy na umunlad ang mga komunidad at matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Inasahan din ng opisyal ang mas matibay na pakipagtulungan ng militar sa iba't ibang stakeholders upang hindi na makapagdulot ng anumang kaguluhan ng mga rebelde sa mga komunidad. Kapag tuluyan ng natugunan ang suliranin aniya sa insurhensya, sinabi ni Escanillas na higit namang pagtutuunan ng pansin ng militar ang territorial defense. Magpapatuloy rin aniya ang humanitarian assistance and disaster response ng Philippine Army lalo na sa panahon ng kalamidad. Si Brigadier General Joey Escanillas ay 36 na commander ng 3rd Infantry Division Philippine Army na pumalit naman kay retired Major General Michael Samson. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bagong gusali ng paaralan, naghatid ng bagong pag-asa sa mga mag-aaral ng Maydolong Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Ben.
19: Formal nang itunon over ng DILG Eastern Samar Provincial Office ang bagong isang palapag na gusali ng paaralan sa Maybukog Elementary School sa Barangay Maybukog, Maydolong Eastern Samar. Ang proyekto ay 3rd natapos ng Pamahalaang Bayan ng Maydolong sa ilalim ng Fiscal Year 2025 Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program. na may pondong 2.5 milyong piso mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon sa DILG, layunin ng proyekto na mapalakas ang infrastruktura sa edukasyon at masuportahan ang mga programang pangkapayapaan at pangkaunlaran sa mga dating apektado ng insurhensiya. Pinangunahan ni Maydolong Mayor Louie Borhang turnover ceremony kasama sina DILG Eastern Samar Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bagares at iba pang lokal na opisyal, guro at mga stakeholder. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Bagares na ang bagong gusali ng paaralan ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makapaghatid ng dekalidad na pasilidad sa pag-aaral at maisulong ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Hinimok din niya ang paaralan at komunidad na pangalagaan ang bagong pasilidad upang mapakinabangan ito ng mga susunod na henerasyon ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. National Nutrition Council Region 11 muling nagpaalala na pinagbabawal ang pamamahagi ng formula milk sa evacuation centers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang hatid ni Armando Fenequito.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Armand.
20: Muling nagpaalala ang National Nutrition Council o NNC 11 sa mga nais magbigay ng donasyon sa sinalanta ng pagbaha at lindol sa Davao Occidental na huwag magbigay ng mga formula milk upang hindi makompromiso ang kalusugan ng mga bata. Sa isinagawang Davao Peace and Security Press Committee briefing sa The Royal Mandaluyong Hotel, inihayag ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo na ayon sa Executive Order 51, ipinagbabawal ang pagbibigay ng formula milk sa panahon ng disaster. Ayon kay Teo, na bukod sa pagkakompromiso ng kalusugan ng mga bata, maaari din itong makakuha ng sakit dahil sa problema sa malinis na tubig sa panahon ng disaster. Kaya payo ng NNC 11 sa mga lokal na pamahalaan sa Davao Region na gumawa ng breastfeeding support group na siyang mangangasiwa sa mga breastfeeding mother sa panahon ng disaster. Iminungkahi din ito na dapat parte ng kanilang emergency plan ang pagkakaroon ng designated breastfeeding area sa mga evacuation centers. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tupad beneficiaries sa Zamboanga City sumailalim sa Occupational Safety and Health Orientation ng DOLE Region 9. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Justin.
21: Sumailalim sa Occupational Safety and Health Orientation ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 9 ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers sa Tupad Program sa lungsod ng Zamboanga. Nasa Cabo ang 272 benepisyaryo mula sa 32 barangay sa lungsod ang nagtipon sa covered court ng Barangay Putik kung saan ipinabatid ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad, mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho at suporta na kanilang kakailanganin bago ang kanilang deployment. Itatalaga ang mga tupad beneficiaries sa mga proyekto sa komunidad na nakatuon sa pangangalaga ng kapaligiran, kaligtasan ng publiko, kahandaan sa sakuna at katatagan ng komunidad. Sa ilalim ng natulong programa ay naglaan ng dole ng abot sa 4.2 milyon pesos bilang pantustos sa sahod, personal protective equipment o PPE at isang taong personal group insurance sa mga beneficiaryo. Patuloy na nakipag na ng dole sa mga barangay local government unit at iba pang ehensya ng pamahalaan upang palawakin ang mga oportunidad sa empleyo habang pinapalakas ang hanay ng mga vulnerableng manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan ang Bagong Pilipinas Rice Distribution Program sa Bunggao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Laila.
22: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng 20 kilong bigas sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Gymnasium. Ang 20 kilong bigas ay nagmula sa Local Government Support Fund at pamahalaang BARM. Nasa higit sandibong badyaw mula sa 3 barangay at kabilang sa indigent families ang naging benepisyaryo ng nasabing programa. Ayon kay Governor Ismael Sali, lahat ng bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi ay may nakatakdang mga benepisyaryo mula sa indigent families at sa mga susunod na araw ay makakatanggap din ang mga ito. Dagdag pa ni Governor Sally, titiyakin ng kanyang pamunuan ang malawakang pamamahagi ng naturang bigas sa mga kwalipikadong nasasakupan bilang pagtugon ng pamahalaan sa nagtataasang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyernes, July 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
16: Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide. Website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
23: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
24: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
25: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
26: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
27: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Konon Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po ay July 17, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gambamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayon pong umagang ito ng Friday. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning din sa kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating silipin ang daloy ng traffic side sa southbound kung saan unti-unti nang bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may Pituason hanggang makarating lang ng Santolan MRT Station. At pagsapit naman dito sa may paakyat ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Ortigas MRT Station lamang po yan. And after ng Ortigas MRT Station, light traffic niyan towards Pasay area. Ang northbound lane naman ng EDSA dito po sa may bahagi ng Pasay Road sa Makati, moderate to heavy traffic na po yan hanggang makarating ng Buendia MRT Station. At nakakaranas na rin po ng bahagyang pagbagal dyan naman po sa may pag-aho ng Shaw Boulevard Tunnel hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. After ng Ortigas MRT, light traffic niyan towards sa Cubao hanggang makarating na ng Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan na simula po dyan sa may UP campus, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may bahagi naman ng Ateneo Gateway. At masusundan na lamang po yan na pagdating na dito sa may bahagi naman ng light to moderate po yan hanggang sa may SM Aura. Samantala, northbound lane naman ng C5 dyan po sa may Blue Bus sa Taguig pa rin po yan. Moderate traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may ibabaw ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, may konting build up po dyan sa may pagbaba ng Aurora Katipunan flyover hanggang sa may Ateneo Gateway. Sa may Commonwealth Avenue naman, walang problema at tuloy-tuloy pa naman ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. At paalala po sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
5: Thank you, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes makalipas pong 7 AM. O ito, ha? Merong magandang balita. Makikibalita ho tayo mula sa Energy Regulatory Commission, ha? Yung pong naalala nyo, pinag-uusapan natin dati yung naging kautusan ng Energy Regulatory Commission na yung disconnection noon, ha? Yung policy ng no disconnection hanggang, if I'm not mistaken, end of July. Yan. O na-extend ho ito hanggang Oktubre taong 2026, ha? And ngayong umaga ang ating makakausap ang director ng legal service ng Energy Regulatory Commission, Attorney Maria Corazon Hines. Attorney Hines, magandang umaga po, ma'am.
8: Magandang umaga naman, Alan, at magandang umaga po sa inyo lahat.
5: Yes, ma'am. Una, itong pag-uusapan natin, na-extend until October yung polisiya na hindi muna po pwedeng putulan, halimbawa, ng linya ng kuryente yung ating mga kababayan kung sakaling meron silang payment arrears, sa attorney, ma'am?
8: And tama yun, Alan. Pinalawig ng komisyon yung dating kautusan na walang putulan para doon sa mga electric bills na ma-issue mula May hanggang July. Ngayon, ito ay in-extend para sa buwan naman ng Agosto hanggang Oktubre 2026.
5: Okay, so bale, ang extension nito, ma'am, ay additional na 3 buwan ito, ma'am?
8: Tama po, another 3 months. Kagaya po nung first set po nung COVID periods, nung unang advisory namin.
5: Okay. Pag-usapan nga natin, ma'am, please, yung procedure para dito, halimbawa. Okay. So, yung una is hanggang katapusan ng buwang kasalukuyang Hulyo, ano? So ibig sabihin, kung sakaling may mga arrears, let's say sa pagbabayad ng kuryente ang isang consumer, ang hanggang Hulyo hindi sila pwedeng putulan, di ba, ma'am?
8: Yung kung ang mga bills na hindi pa nababayaran ay yung mga na-issue mula May 1 hanggang July 30, ito hanggang July 31, ay hindi pa rin ito mapuputulan.
5: Mm-hmm.
8: Ayon, itong bagong kautusan ay yung mga bills naman na ma-issue mula August 1 hanggang October 31, kahit anong konsumo pa yon, kahit anong klase pa ng customers, residential man o hindi, ay hindi pa rin mapuputulan hanggang end of October.
5: Okay. Halimbawa, ma'am, pagdating, let's say, ng katapusan ng July, meron silang konting arrears para dun sa period na yon, ending end of July. Pagkatapos, pagdating ng Agosto, ito yung extended period na. Meron sila uling arrears. So, covered lahat yon at magiging bahagi yon nung restructuring ng payment na pwede nilang i-arrange sa mga electricity provider nila, attorney?
8: Tama yan, Alan. Ganun ang sistema. Walang putulan, tapos yung may karapatan ng flexible installment terms ay yung mga kumukonsumo nang hindi hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours.
5: Mm-hmm.
8: So kagaya din dati na kung kunwari ang consumption mo ay 180 kilowatt hours, so
5: okay.
8: Ang halaga nun ay let's say 3,000 pesos.
5: Mm.
8: Pagdating ng due date mo, ang pwede mo lang bayaran ay mga 1,000 pesos. O pwede na, hindi ka na niyan mapuputulan. Ang pinaka-significant dyan pagdating ng Oktubre, doon yung 200. Kasi ngayon, etong July hanggang October, maski hindi mo nga bayaran yan walang putol
5: Mm-hmm.
8: Pero ayun na nga, para sa mga kumukonsumo ng hindi hihigit na 200 kilowatt hours pagdating ng Oktubre, na bill nila pagdating ng Nobyembre ay kahit na 1/3 pa rin lang yung kanilang babayaran, hindi pa rin sila mapuputulan.
5: Okay.
8: Para lamang doon sa mga ang konsumo ay hindi humigit sa 200 kilowatt hours.
5: Ayun. Kumbaga, Attorney Hines, ma'am, merong cut-off yun. Yung 200 kilowatt hours per month, ito usually yung nasa residential area. So, pagka below 200 ang consumption nila, entitled sila, I mean, covered sila nitong polisiya na ito na galing po sa Energy Regulatory Commission, ma'am.
8: Makukover sila doon sa pangalawang direktiba dito sa isang advisory.
5: Okay.
8: Tatlo kasi ang nilalaman nitong advisory namin. Una,
5: opo,
8: ay yung blanket na no disconnection para sa lahat ng residential at non-residential customers. Maski ano yung consumo mo,
5: walang disconnection. Okay.
8: Walang disconnection yan. Pero pagdating mo ng Nobyembre, kung kunwari yung consumo mo noon ay lumagpas ng 200 kilowatt hours at hindi mo yun nabayaran, ito ay magiging due and demandable na pagdating ng Nobyembre, kailangan mo nang bayaran.
5: Mm.
8: Pero kung kunwari yung konsumo na yon ay 200 kilowatt hours and below. Kung pwedeng 1/3 pa rin lang yung babayaran mo kung ito ay bill mo ng Oktubre. Kung ang bill mo na yon ay Setyembre, pwede pa rin. Kasi tatlong buwan pa rin naman mula sa Setyembre, so 1/3 ng Oktubre, 1/3 mm-hmm. ng Nobyembre, 1/3 ng Disyembre. So ganun yung sistema niya.
5: Ayun. Aha. Ma'am, babalikan ko lang ng konti na banggit mo. Kung ang konsumo is above 200 kilowatt hour a month, this will become due and demandable by November this year at kinakailangang bayaran nila ng buo. Ganun po 'yon?
8: Tama 'yon. Kung more than 200 kilowatt
5: yes.
8: hours ay hindi mo na bayaran itong buwan ng mula pa nung pa nung May, June, July, August, September, October.
5: Mm.
8: Kung meron kang arrears doon sa mga buwan na 'yon,
5: yes.
8: pagdating ng

0: 200 kilowatt hours and below. Hindi
1: and below.
0: Po below 200.
1: Okay.
0: 200 kilowatts and below. So, para lang po malinaw.
1: Okay, so kasama yung kung ang konsumo mo 200, covered pa rin. 200
0: tama
1: at
0: yun.
1: Pababa. Okay.
0: So, tama yun.
1: So, pagkatapos ng Oktubre, ay may utang sila, limbawa, ano, doon sa period covered na yon na August, September, October, meron silang utang. 200 and below kilowatt hour ang kanilang konsumo. Ang payment terms, pwedeng installment, pwedeng staggered, ma'am.
0: Okay. Alam, magkakaiba yung bill na yon. Hindi siya cumulative.
1: Okay. Kunwari, yan. Okay.
0: Yung konsumo mo ng Agosto ay let's say 180 kilowatt hours.
1: Okay.
0: Covered yun ng tatlong buwang installment.
1: Okay.
0: Yun. Pagdating mo ng Setyembre, lumagpas ka ng 200 kilowatt hours, naging 210. Hindi na yan covered. Hindi na yan covered. Pagdating mo ng Oktubre, kung yung konsumo ulit, bumaba ka ng 150 kilowatt hours,
1: opo,
0: ay covered ulit yun. Doon sa staggered payment na yun. Kaya yung konsumo mo ng July, pwede mong bayaran ng August, September, October. Yun namang October na bill mo, pwede mong bayaran ng November, December at January 2026. So ganun yun. Huwag po nating lahatin. Huwag po nating i-add up para makuha mo yung 200 kilowatt hours. Hindi po ganun.
1: Uh-huh.
0: Magkakaiba pong buwan yung consumption natin to 200 kilowatt hours.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin, ang pag-consider sa mga electric bills ay hiwa-hiwalay on a monthly basis. Kung ano yung bill nila for a particular month, yun ang magiging basehan nung cut-off na 200 and below or above 200 kilowatt hour. Hiwa-hiwalay
0: tama
1: na
0: yun,
1: bill.
0: Tama yun, Alan.
1: Ayan.
0: Tama
1: okay.
0: Yun.
1: And only those 200 and below ang nabilling o monthly bill ang papasok dun sa staggered na paraan ng pagbabayad ng kanilang electric bills. Ma'am, ano po?
0: Tama yun, Alan.
1: Ayun, okay. Well, of course, ito ay applicable sa buong bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, attorney, ma'am.
0: Tama po yun. Lahat po ng distribution utilities, maski dito sa Metro Manila, ng Meralco, pwede din po sa Visayas and Mindanao. So kasama po lahat yan, lahat ng mga electric cooperatives at mga private distribution utilities na nagbibigay ng kuryente sa buong bansa.
1: Ayun, napakagandang balita yan para sa ating mga electric consumers. Ika nga, no? Extended yung no disconnection. Ngayon, of course, DERZ in its regulatory function, meron din po bang mga nire-require ito from the distribution utility, salimbawa, na isubmit sa inyo o para sa aspeto ng monitoring kung sila ay sumusunod naman sa mga direktiba ng ating ERZ, Attorney Hines, ma'am?
0: Oh, meron silang regular submission sa amin, lalong-lalo na doon sa mga purchases nila para sa kanilang mga generation. Kaya ngayong mga iba, at kung matatandaan niyo, nag-issue din kami ng advisory na kung nakikita nila na yung increase ng generation cost nila ay lalagpas sa 1 peso, ay kailangan humingi muna sila ng permiso sa komisyon bago nila ipatupad yun. At yun nga ang ginagawa nila. Religious naman silang nagsasubmit sa amin at humingi nga sila ng staggered payment din para doon sa pagkolekta ng generation charge nila. Kaya gagaya ngayon dito sa Meralco, yung ipinasa na generation charge ngayon ay hindi yung buo. Naka-staggered sila. Yun yung usapan ngayon nila between Meralco at saka yung mga suppliers nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mas mababa ngayon kaysa yung dapat na sanang generation charge ng Meralco.
1: Ayun, okay. Nako, Attorney Hines, napakaganda po nung pagdedetalye ninyo. Ika nga, napakaliwanag.

0: Panag nitong sistema na ito ng payment scheme para sa kuryente at yung extension ng no disconnection policy. Okay, in closing, Attorney Hines, baka meron po kayong karagdagang mensahe para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Friday. Please go ahead po, ma'am.
1: Okay. Alam namin sa komisyon na marami ngayong mga complaints at mga concerns ng ating mga consumers tungkol sa kanilang mga billing, lalong-lalo na kung tumataas din at maraming mga lumalabas sa mga balita na nagkakaroon ngayon ng mga misreadings o kaya mga question doon sa inyong mga billing dispute. Pag sa ganito pong mga pagkakataon, bukas po yung aming tanggapan para tumanggap ng inyong mga reklamo at kung ano ba mga clarification na gusto niyong malaman tungkol doon sa inyong mga bill. Huwag po kayong mag-antumili na mag-email po sa amin sa consumer@erc.ph o cas@erc.ph para po matugunan ang mga karaingan at mga concerns po ng ating mga consumers. Bukas po ang tanggapan lagi ng ERC para po sa inyo. Consumer protection po ang sinaalang-alang lagi ng ERC. Ayan. Maraming salamat po.
0: Thank you, ma'am. Good morning.
1: Good morning po sa inyong lahat.
0: Yes, ma'am. Attorney Maria Corazon Hines, ang Director ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration. Yan po ay maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa. Enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: At sa puntong ito, mga kaibigan, tayo makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration. Ang ating makakausap ang Bureau of Immigration Deputy Spokesperson, si Sir Melvin Mabulak. Sir Melvin, good morning, sir.
7: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa lahat ng mga nanonood, sumusubaybay ng inyong programang Boses ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po.
0: Yes, sir. Sir Melvin, hingi lang kami ng mga update. Of course, patuloy ang modernization program ng ating Bureau of Immigration, lalo tigit sa ating mga pangunahing airports. Please give us an update. Halimbawa, itong mga e-gates at yung electronic confirmation ng mga pasahero. Bigyan mo nga kami ng update tungkol dito, Sir Melvin, please.
7: Yes, Sir Alan. Salamat sa pagkakataon. No? Ngayon po, yung Bureau of Immigration, talaga tatlo po yung binibigyan natin ng emphasis po. No? Yung ating innovation, yung ating modernization, at yung ating cooperation. So titingnan natin sa ating paliparan. Nag-implement na tayo para sa ano, sa makabagong e-gates na yun naman po ay katulong natin yung NIC, especially dito po sa NAIA. At ang nakita natin, sobrang bilis po yung ating e-gates. At nakikita ko, tuwang-tuwa po kami pag nakikita Sir Alan doon sa social media na talagang tinitingnan nila na bagong immigration talaga ang ganda ng e-gates na ginagamit, lalo't-lalo na po sa ating arrival at sa ating departure. Kasi sa ating departure, meron din po tayong mga foreign nationals na nakakagamit na yung ano, turista siya na hindi naman nag-overstay. Kaya nakita natin lalo't-lalo na po dito sa ating paliparan sa Manila, hindi na po masyadong matagal yung volume po ng pasahero. Yan po ang ginagawa po natin ngayon at napaka-importante lang po na sa ating pag-implement ng modernization, Sir Alan, kasama din natin yung iba't ibang ahensya dahil kailangan din po yung sharing ng ibang ahensya and yes, we are using as well yung e-travel, Sir Alan, kasi ang e-travel natin, ang information doon binabangga din po natin dahil wala na pong stamp kasi, Sir Alan, no, yung kanilang passport paggagamit sila ng e-gate, marireceive na po nila, Sir Alan, yung ano, yung travel information nila agad-agad po, mga ilang minutes lang after gumamit ng e-gates, marireceive na nila sa kanilang email na kanilang pinubayad doon sa e-travel.
0: Opo. Sir Melvin, sa ngayon, sa ilang mga airports na ang equipped ng ating mga e-gates ng immigration, sa?
7: Yes po, Sir Alan. Dito naman yung bagong e-gates dito sa NAIA, sa terminals 1 and 3, pero nasa final stage tayo ng procurement para sa major provincial no, airports for Clark, for Cebu, for Davao. Pero mayroon din naman po yung the old e-gates na ginagamit. However, alam naman po natin yung e-gates na ito na makabago, this will be more fast po ito, mas efficient dahil ini-integrate na po natin yung ating API, Advanced Passenger Information, at nasa final stage po tayo, hoping po within this ano last quarter, ma-implement na po natin. And we really are praying, no, na siguro pag maano na natin, gaganda at gaganda pa, yung serbisyo, hindi lang dito sa Manila, pati na rin po sa ating mga international ports of entry and exit doon sa ating mga probinsya, Sir Alan.
0: Opo. At nabanggit niyo itong advanced passenger information na nung huling nagkwentuhan tayo, nabanggit mo ito ay hinangaan ng iba't ibang mga bansa dahil napakabilis ng implementasyon natin at patuloy na lumalawak ang mga airline companies, ika nga, na nakikiisa dito sa advanced information system na ito. Please give us an update sa aspetong yan, Sir Melvin.
7: Yes, sir. Sir Alan, napagandang ang katanungan niya, no? Kasi nakita din ng mga airlines na siyempre beneficial sa kanila yung mga pasahero nila makakagamit ng e-gate.
0: Mm-hmm.
7: At ngayon po, as of today, 97.86% na po yung total flight operations nationwide ang nagsasubmit. 44 airlines na po ito. Imagine po sa ganong coverage, talagang napakabilis. At the same time, nakakatuwa din po dahil alam naman po natin dapat yung mga airlines at saka yung ating gobyerno dapat nagtutulungan. Ang nakita po natin dito sa ating implementation, nag-advanced passenger information system, not only for facilitation ng mga pasahero para bumilis, nakita din po natin yung mga accomplishment in terms of the major interception, interdiction, investigation ng mga undesirable na mga foreign national na pumapasok sa atin.
0: Opo, balikan ko lang nabanggit mo, 97 point something percent ng lahat ng airlines, international po ito o domestic po ito?
7: Yes po, yung international po ito, 97.86% na flight operations nationwide, no? Nakikita natin hindi lang sa Manila, it includes sa Clark, sa Davao, sa Iloilo, sa Cebu. Nationwide po, basta may operations po sila, even including sa Bohol. Mayroon na po tayong visibility in terms sa kanilang manifest. Kaya as soon as matanggap po natin yung kanilang manifest, pag alis po nila sa country of origin, kung galing man sa Dubai, kagad-agad po binabanggap po natin sa ating Interpol. Kaya sa Interpol database, marami po tayong mga interception dito. Kaya nga, this 2025, yung 2025 Interpol report, naging number one tayo sa Asia Pacific at number six tayo sa buong mundo in terms sa efficiency ng Interpol hit. Kaya yan po ang naibigay na magandang balita or accomplishment po ng Bureau of Immigration, Sir Alan, when we use the Advanced Passenger Information System.
0: At ang isang napakagandang aspeto ng Advanced Passenger Information System, kung halimbawang nasa lookout, halimbawa, o may atraso, halimbawa, sa country of origin ng isang pasahero, pasakay pa lang siya ng eroplano sa point of origin, halimbawa, pupunta siya sa Pilipinas, ay maititimbre kagad sa ating mga immigration authorities, sir, ano? Because of the Advanced Passenger Information System, sir.
7: Tama, Sir Alan. Talagang napaganda. Marami po tayong mga interception na ganyan. Katulad po, kung may threat against terrorism, kagad nag-i-inform din tayo sa concern office natin. Kaya may preparation nila for interview at malalaman ka agad. Even for the monitoring naman, kung person of interest, we could already inform yung concern na government law enforcement agency na andito darating, they are monitoring this foreign national, then kaagad-agad po nakakapag-deploy sila ng tao. And that's very good, especially for our national security.
0: Yes, at syempre, ito'y malaking bagay dito, yung paggamit ng digital technology, di ba? Sangayon na rin sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang teknolohiya para mas mapabilis at mas maging epesyente ang paglilingkod sa ating mga kababayan. And we understand itong ganitong mga platforms ay malaking tulong din, halimbawa sa border enforcement success natin, sa passenger information interception, at maging doon sa sa pag-check ng mga dokumento kung sakali, Sir Melvin?
7: Yes, sir. Talagang, Sir Alan, talaga ito'y pagtalima. Nakakatuwa po dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos naman talaga ang nagbigay ng authorization sa dating kalihim ng Department of Justice to enter into agreement with the United Nations na gamitin itong sistemang ito. And this is isang manifestation, concrete evidence po na ang paggamit ng teknolohiya ay talagang importante in terms of border security. At ito po ay nakita natin sa mga recognition accomplishment na nagawa po ng ating Bureau of Immigration, Sir Alan.
0: Yun. So talagang malaking bagay ang paggamit ng patuloy na pag-advance ng teknolohiya para sa ating mga kababayan. Okay, isang puntos na lang, gaano katagal na ngayon? Because of the modern e-gates, gaano katagal ang pagproseso, halimbawa, ng isang kababayan natin na bumiyahe pagkatapos na umuwi ng Pilipinas, how long will it take para maiprocess sa mga e-gates? Halimbawa, yung kanilang pasaporte compared to the noon ay manual na pamamaraan ng pag-check ng kanilang pasaporte, Sir Melvin.
7: Yes, Sir Alan. No? Kasi ang man counter po, standard po natin yan, 45 seconds.
0: Mm-hmm.
7: Even the old e-gate po, nagkakaroon siya ng time, yung kanyang time is around 10 to 25 seconds. Pero sa bagong e-gates, dahil kung connected na, may 8-inch na advanced passenger information, 5 to 15 seconds. At nakakatuwa talaga, Sir Alan, dahil kahit nakikita po ninyo sa social media, sa TikTok, marami po silang natutuwa po sila sa sobrang bilis po ng pagproseso ng ating e-gates.
0: Mm-hmm. Okay. Nako, Sir Melvin Mabulak, salamat ng marami sa mga updates na inyo pong pinagkaloob mula sa Bureau of Immigration, sir.
7: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, si Sir Melvin Mabulak.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Sandali lang, mga kaibigan. Bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Ako po si Albert L. Deloria mula sa La Union, isa sa mga benepisyaryo ng Government Internship Program ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment. Sa kasalukuyan, ako ay naka-assign sa isang lokal na impilan ng radyo kung saan malaking tulong ang programang ito sa aking pag-unlad bilang isang communication graduate. Malaki ang naitulong ng programang ito dahil nabibigyan ako ng mahalagang work experience na angkop sa aking tinapos. Lubos akong nagpapasalamat sa ating Pangulo at sa buong pamahalaan, lalo na sa DOLE, sa patuloy na nagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang katulad ko. Malaking tulong ang Government Internship Program upang mapaunlad ang aming kakayahan at maging mas handa sa pagpasok sa mundo ng trabaho. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at malasakit sa mga kabataang Pilipino.
13: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
10: Proyekto ng Pangulo. Ramdam ng bawat Pilipino.
9: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Ngayon naman, tayo po'y makikipag-ugnayan sa economist na si Professor Astro Del Castillo. Sir, magandang umaga po.
11: Kaalan, magandang umaga. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
0: Yes, sir. Pag-usapan muna natin itong nakaraang official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Ang isa po sa mga highlights dito sa kanyang official visit, malinaw na na-mention ng Pangulo ang tagumpay ng Pilipinas bilang isang ganap na upper middle income country. At ito po ay nakahatak ng mas malalaking negosyo na mag-invest dito sa ating bansa. Sa inyo pong pananaw bilang isang ekonomista, sir, paano magsisilbing seal of approval, ika nga, ang status na ito para magtuloy-tuloy ang pasok ng foreign capital dito sa atin sa Pilipinas, Professor Astro, sir?
11: Yes, kaalan, no? Maganda yung presentasyon ng presidente sa business community sa Singapore. Isa sa hinighlight nga niya ay yung upper middle income status na ng Pilipinas. Ito ay basically kinikonvey lang niya na mas may kakayahan na rin gumastos ang significant number of population sa Pilipinas, no, para sa mga goods and services na oportunidad para sa mga investors, no, be it foreign or local. So yun ang pinupunto ng ating presidente. Pinunto rin na niya na ito ay recognized ng ito ay isang measurement or benchmark ng World Bank, so it adds credibility to the so-called pitch to the investors.
0: Mm-hmm.
11: But again, paalala lang natin sa ating mga government officials, no, na sana mas palakasin immediately, no, yung ease of doing business, no, mas pagandahin para naman yung mga gustong mag-invest talaga ay mas gagaan na ang pag at mabilis ang pag lagak ng kapital dito sa ating bansa.
0: Ayun. Isang aspeto pa ay ang naging kasunduan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong, yung tungkol sa artificial intelligence at sa digital innovation. Itong aspetong ito, Prof. Astro, sa tingin niyo paano nito mapapabilis, ika nga, no, na yung vision ng ating pamahalaan na gawing digital hub sa Southeast Asia, ang ating bansa, ang Pilipinas, sir?
11: Yes, opo, no. Kaalan, alam mo, ang buong mundo ay talagang nakatungtong na sa AI, no, at sa digital world. So talagang kailangan na humabol tayo. Sa kasunduan sa Singapore ay makakatulong sila palakasin ang ating technical knowledge and possible investments dito sa ating bansa. Ang Pilipinas kasi maganda pa rin ang lokasyon, eh, no? Kahit saan mo tingnan.
0: Mm-hmm.
11: So talagang it could be one attraction, no? Lalo na kung talagang meron tayong hub na ino-offer sa kanila, no? Napakalaki pa ng Pilipinas, malaki pa ang espasyo, no? Pero again, kailangan ma-address talaga ng gobyerno yung mga isa sa mga importanteng ingredients dito sa pagtatayo na hub, no? Isa sa kasi na na-express na concern nila ay yung kuryente, yung stable supply, no, and yung cost of kuryente. Sana ma-address to lalo na ng Department of Energy.
0: Ayun. Okay, isang puntos pa, Prof. Astro, sir, no? Yung pagpapalawak naman ng healthcare infrastructure sa tulong ng ilang mga companies, ABC Impact at Ayala Group. So this would mean the establishment of additional hospitals, diagnostic centers dito sa ating bansa. Of course, sa aspeto ng creation ng mga trabaho para sa ating mga nurses, medical technologies at iba pang mga allied health professionals, Professor Astro, sir.
11: Yes, yes, tama, no? Lumalaki ang ating populasyon at tumatanda rin yung sektor ng populasyon natin, no? So kailangan talaga 'yan. Kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng talagang investments, no, para mas mapabilis, no, lalo na yung mga initiative ng mga private sector dito sa ating bansa. Madaming willing partners para makapag-invest dito sa health, no, and related investments na medically related, no. So magandang balita to, no, lalo na Ayala is one of the known big and reliable names in the country.
0: Yes, okay. Nako, Professor Astro del Castillo, sir, salamat po sa mga insights na ito at sa mga impormasyon na ito na inyo pong pinagkaloob sa ating mga taga-subaybay this morning. Thank you so much po.
11: Kaalan, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang ating mga kababayan.
0: Thank you, sir. Mga kaibigan, batikang ekonomista, Professor Astro del Castillo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, nilunsad po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong tinatawag na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o APLIFTA Assistance. Yan po kahapon, July 16, para maprotektahan naman ang kabuhayan ng mga Pilipino at para din patatagin ang ekonomiya ng ating bansa. Yan, ang programang ito, kasama dyan ang pagbibigay ng agarang tulong mula sa ating Department of Social Welfare and Development at syempre iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ayun, ha? At syempre, sa panig po ng DSWD, yung kanilang walang gutom program households, merong 2,000 pesos per household na matatanggap isang beses lang. One time yan. Okay. At meron ding about 2.5 million na mga mahihirap na kababayan natin at yung mga near poor households na pasok sa hanggang 25% above ng poverty threshold batay naman sa 2024 community-based system na sinagawa ng PSA at ng DepDev. Oh, yan. Okay. DepDev dating NEDA. Yan po ay sa pagitan o mula July 2026 hanggang December 2026 at yung matatanggap po na tagto 2,000 pesos per household yun para dun sa mga qualified po diyan sa benepisyong yan. At meron ding mga isa't kalahating milyong manggagawa at ang kanilang pamilya na may mababang kita nasa listahan po ng SSS o Social Security System. Kasama sila dun sa partikular na benepisyo na yan.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time na muna kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, July 17, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mark Bukiron, Mary Ann Milios. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
19: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
18: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
19: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
18: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
19: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
18: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
19: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
18: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Bahay, kubo, kahit munti,
17: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found.